Dati parang imposible noong araw kung sasabihin mo sa isang broadcaster na darating ang panahon na may dala kang maliit na cellphone sa bulsa mo na kayang mag-record ng video, mag-edit, mag-broadcast live at makapagpadala ng content sa milyon-milyong tao. Baka sabihin sa'yo, ano ka, science fiction writer? Pero ngayon normal na. At dito pumapasok ang napakagandang tanong natin ngayong episode 53. May isang idea akong narinig kamakailan na talagang napaisip ako. Sabi nung isang filmmaker, has AI killed the gatekeeper? Napakagandang tanong. Kasi ngayon maraming tao ang nagsasabi, salamat sa AI, wala nang gatekeepers. AI has democratized creativity. Kahit sino pwede nang maging artist. Kahit sino pwede nang gumawa ng pelikula. Kahit sino pwede nang gumawa ng music, image, video, voice animation. Pero teka muna, talaga bang AI ang pumatay sa gatekeeper? O baka matagal nang namamatay ang gatekeeper bago pa dumating ang AI? Interesting ha, di ba? Sino ba talaga ang gatekeeper? Kapag sinabi natin gatekeeper sa creative industry, usually ang pumapasok sa isip natin, producer, network executive, casting director, publisher, record label, talent manager, advertising agency, movie studio, distributor. Sila yung mga taong may kapangyarihang magsabi ng yes, oh, no. At noong araw, napakalakas talaga ng kapangyarihang iyon. Kung actor ka at walang casting director na pumili sa'yo, wala kang role. Kung musician ka at walang record label na kumuha sa'yo, napakahirap iparinig ang music mo. Kung filmmaker ka at walang producer na magpondo sa'yo, paano ka gagawa ng pelikula? Kung writer ka at walang publisher na tumanggap ng manuscript mo, saan lalabas ang libro mo? Kung broadcaster ka at walang radio or television station na kumuha sa'yo, saan ka maririnig? At sa voice acting, alam na alam ko ito. Noong araw, kailangan may agency, may studio, may casting, may client, may producer, may magbibigay sa'yo ng pagkakataon. Ibig sabihin, bago marinig ng audience ang boses mo, may ilang tao munang kailangang magsabi ng, sige, pwede ka. That is gatekeeping. Pero may isang interesting na argument. Sabi nung filmmaker na pinakinggan ko, pagdating daw sa ibang forms of art tulad ng writing, drawing, o painting, talaga bang may gatekeeper? Think about it. Kung gusto mong magsulat, kailangan mo ba ng AI para magsulat? Hindi. Papel at ballpen lang, pwede na. Kung gusto mong gumuhit, kailangan mo ba ng permiso mula sa isang studio? Hindi. Kahit lapis lang. Kung gusto mong gumawa ng kwento, wala namang pumipigil sa'yo na gumawa. So maybe the real problem was never the ability to create. Ang gatekeeping was usually around something else. Access, distribution, money, exposure, commercial opportunity, being discovered, getting paid. Doon nagkakaroon ng gatekeeper. At dito nagiging interesting ang usapan natin. Filmmaking ang magandang halimbawa. Sa filmmaking, mas malinaw talaga ang gatekeeping. Kasi pelikula is a collaborative art. Kailangan mo ng camera, actors, lights, sound, locations, editing, music, production. At nung unang panahon ng pelikula, napakamahal talaga. Film stock pa lang, mahal na. Cameras, napakamahal. Processing, mahal. Editing, mahal. Distribution, mas mahal. So money itself was a gatekeeper. Hindi ka basta-basta makakagawa ng pelikula. Pero unti-unting nagbago yon. Nung dumating ang videotape, bumaba ang production cost. Hindi mo na kailangang bumili ng expensive film stock. Hindi mo na kailangang maghintay ng film processing. Then dumating ang better video cameras. Digital cameras, HD video, affordable editing software. At pagkatapos, dumating ang pinakamalaking equalizer na dala-dala natin halos araw-araw. The smartphone. Think about that. May camera sa bulsa mo ngayon na mas powerful kaysa sa equipment na pinapangarap ng maraming independent filmmakers. Ilang dekada lang ang nakalipas. Pwede kang mag-shoot. Pwede kang mag-edit. Pwede kang gumawa ng music.

0: pwede kang maglagay ng effects, pwede kang mag-upload, at ang pinaka-amazing, distribution can be free. YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. You don't need a movie theater before somebody can see your film. You don't need a television network before somebody can watch your show. You don't even need a distributor to potentially reach millions of people. So isipin natin, kung nangyayari na ang lahat ng ito bago pa sumabog ang generative AI, talaga bang AI ang pumatay sa gatekeepers? O baka huling tulak na lang ang AI? Baka matagal nang bumabagsak ang pader. Ito ang magandang analogy. Imagine ninyo ang isang malaking pader. Noong araw, napakataas, mahirap akyatin. Mahal, may security guard, may gate, may taong may hawak ng susi. Then came videotape, nabawasan ng kaunti ang taas ng pader. Then digital cameras, mas bumaba. Then editing software, mas bumaba. Internet, bumaba pa. YouTube, Facebook, smartphones, podcasting, social media, crowdfunding, online freelancing, direct-to-consumer platforms, unti-unting bumababa ang pader. Then dumating ang AI at parang sinabi ng AI, "Teka, tulungan na kitang gibain iyong natitirang bahagi." Kaya maybe AI did not start the revolution. AI accelerated it, and that distinction matters. Pero ito ang pinakamatinding tanong, at dito ako talagang napaisip. Kung mayroon ka ng cellphone, may free editing software, may YouTube, may social media, may internet, may AI tools, may free distribution, may access sa global audience. Pero hindi ka pa rin gumagawa. Sino na ang gatekeeper? Producer pa rin ba? Network pa rin ba? Studio pa rin ba? Advertising agency pa rin ba? Casting director pa rin ba? O baka ikaw na? Ouch! Diyan medyo masakit. Pero pag-usapan natin, because maybe for many creators today, the last gatekeeper is you. Yung takot mo, yung insecurity mo, yung perfectionism mo, yung laging, hindi pa ako ready. Wala akong magandang camera. Wala akong budget. Wala akong connection. Hindi naman ako sikat. Baka walang manood. Baka pagtawanan ako. Baka hindi maganda. Mga ka-AI, baka ang gate na hinihintay nating buksan ng ibang tao, matagal nang bukas. Tayo lang ang ayaw pumasok. Alam nyo, nakaka-relate ako riyan. Kahit ako. Marami rin akong projects na matagal kong gustong gawin. May ideas, may kwento, may concept, may technology, may access. Pero minsan, hindi naman talaga technology ang problema. Oras, priority, takot. Dami nang ginagawa. Minsan tayo mismo ang nagsasabi nga, next month, next year, kapag ready na, kapag perfect na. Then suddenly, 5 years have passed. Kaya magandang paalala rin ito sa akin, and maybe sa inyo rin. Baka hindi permission ang kulang, baka action, pero hindi natin dapat i-romanticize now. Linawin ko rin. Hindi ibig sabihin na wala nang gatekeeping. Meron pa rin. Kung gusto mong gumawa ng malaking studio movie, of course, may producers, may investors, may executives, may distributors, may platforms. Maraming taong kailangang magsabi ng yes. Kung gusto mong magkaroon ng primetime television show, may gatekeeping. Kung gusto mong malaking advertising campaign, may gatekeeping. Kung gusto mong major record deal, may gatekeeping. Commercial level creativity still involves money, organizations, contracts, infrastructure, and decision makers. Pero may malaking difference ngayon. Hindi mo na kailangang maghintay ng commercial system para magsimula. At para sa akin, iyon ang pinakamalaking pagbabago. Hindi mo kailangang hintayin na may mag-green light sa'yo. Pwede mong i-green light ang sarili mo. Isipin mo ang isang actor. Ito ang isa pang magandang example. Napakahirap maging actor kahit napakagaling mo. Pwede kang mag-audition sa isang role at hindi ka mapili. Hindi dahil pangit kang actor. Baka hindi bagay ang height mo. Age, look, accent, schedule. Baka may mas kilala silang artista. Baka may ibang direction ng producer. Baka malas lang yung araw na yon. And actors spend a huge part of their careers waiting for someone to say, "Yes, brutal yon." Pero ngayon, an actor can write a short film shoot it on a phone, edit it, upload it, build an audience. Suddenly, hindi mo na kailangang hintayin na may magsabing ikaw ang bida. Pwede mong sabihin, ako ang gagawa ng sarili kong pelikula. And that is powerful. At ngayon, dinagdagan pa ng AI. Now imagine all of that. Plus artificial intelligence. Kaya mong magkaroon ng research assistant, writing assistant, storyboard generator, concept artist, music generator, voice generator, translation system, subtitle generator, audio enhancer, video editing assistant, visual effects, marketing assistant, thumbnail generator. Suddenly, iyong dating one-person filmmaker na may cellphone, may virtual production team na. Hindi perfect, hindi kapalit ng lahat ng professional, pero enough to turn an idea into something real. At iyan ang pinag-uusapan natin ngayong episode 53. Has AI killed the gatekeeper? Maybe. Maybe not. Maybe AI is simply finishing a job that technology started decades ago. Maybe smartphones killed part of the gatekeeper. Maybe YouTube killed part of the gatekeeper. Maybe social media killed part of the gatekeeper. Maybe free software killed part of the gatekeeper. Maybe digital distribution killed part of the gatekeeper. And maybe AI is now destroying the remaining barriers between idea and execution. Pero baka may isang gatekeeper na hindi kayang patayin ng kahit pinakamalakas na artificial intelligence. Ikaw! Because ChatGPT cannot force you to write. AI video cannot force you to shoot. AI voice cannot force you to speak. YouTube cannot force you to upload. TikTok cannot force you to create. At kahit ibigay sa'yo lahat ng tools sa mundo, kung takot kang magsimula, walang mangyayari. Kaya ngayong Sabado, hindi lang natin pag-uusapan ng technology. Pag-uusapan natin ang mindset ng creator, ang changing media landscape, ang mga dating gatekeepers, ang recording studios, advertising agencies, networks, artists, voice actors, filmmakers, content creators, at ang bagong kapangyarihang nasa kamay ng ordinaryong tao. At syempre, pag-uusapan natin ang malaking tanong, kung wala nang humaharang sa iyo, ano pa ang hinihintay mo? Mga ka-AI, ito ang AI Talks with the Voice Master, Season 5, Episode 53. Ako si Pocholo De Leon Gonzalez, the Voice Master of the Philippines, the AI Voice Master. At ang topic natin ngayong araw, has AI killed the gatekeeper? O baka mas magandang itanong, ikaw na ba ang huling gatekeeper ng sarili mong creativity? Nako, mukhang magiging interesting ang usapan natin ngayon. Kaya kumuha na kayo ng kape, lakasan ng volume. At samahan niyo ako because today, we're going to talk about what happens when technology gives almost everyone the power to create. And the only thing left standing between you and your idea, maybe you. Mga ka-AI, simulan na natin ang kwento.
1: Sa likod ng bawat inobasyon, may kwento ng tao. Narito ang segment kung saan teknolohiya ay nagiging personal. Ito ang AI and Personal Interviews kasama sa AI Talks with the Voice Master.
2: Alright, good day everyone. This is the Voice Master, Pocholo De Leon Gonzalez. At ngayong araw na ito, kasama natin ang aking best friend kasama sa mundo ng pag motivational speaking ng araw, which is ngayon
3: naman.
2: Oh, konti-konti na, pero siya talagang pag-inugel nyo, number one motivational speaker daw sa Pilipinas according to Google yan. Kung ako ang number one sa voice acting, siya naman ang number one sa speaking.
3: Ito, marami nagigalit sa atin.
2: Oo. Kaya, ladies and gentlemen, mga kabosses, mga ka-AI, Mr. Pambansang Inspiration himself, Mr. Lloyd Luna. Ayan, ito very casual lang ng kwentuhan natin. Kasi itong programa na to, kahit saan ako pumunta, pwede akong mag-show. Ako lang ang radio program sa Radyo Pilipinas na pwedeng mag-broadcast kahit saan lupalot ng mundo, bilang ng Pilipinas. So, pakilala ka, Lloyd Luna, sa ating mga nanonood at nakikinig sa 200 radio stations and TV stations sa buong Pilipinas aside from siyempre sa YouTube at Facebook.
3: Isang dakilang araw.
2: Oo.
3: Great
2: day. Oo, dakilang araw.
3: May siya po at tinaguri ang voice master ka po, tinaguri ang pambasang inspiration.
2: Na may TV show din at radio show to.
3: TV show sa DWIC at sa Live Channel.
2: Ayan, maganda yan kasi mga kami hindi man tayo tulad ng ibang mga broadcaster pero matagal na tayo sa broadcast.
3: Mahirap kasi kung kakaririn mo yung broadcast, hindi na kasi yung time mo doon. Lakat ang ibang pwedeng gawin. Dapat lagi kang nasa air eh.
2: Tama.
3: Hindi naman ako personally. As a professional
2: speaker,
3: we want to go around.
2: Ayan. Alam mo, ang laki ng pinagbago since kailangan nagsimula.
3: 2005.
2: Ah, hindi.
3: Nagsimula
2: kami. Mag-talk. 2000 ano pa?
3: Mga 2003. Oh. Mga youth leader pa tayo.
2: Oh, 2000.
3: Literal. 2001 kaya sa youth.
2: Ako, 2000 nag-start. Ikaw 2005.
3: Pero yung after Malacanang days, yung training na talaga. Uh-huh. Na binabayaran tayo ng Certificate of Appreciation.
2: Ayun, no. Pero nasa AI Talks tayo, Lloyd. Pag-uusapan natin. Ano ba yung kaibahan ng mundo natin noon? Na very... Nagsisimula pa lang yung internet, siyempre. Yung mga speaking engagement mo, ano bang... kaibahan nun.
3: Well, one for one, magdidepend ka lang kung ano yung material na available sa'yo. So, basically yung story mo. Kasi ngayon maraming nagulutang at taglilipan ng motivational speaker daw.
2: Oo, mga fake naman, mga fake guru.
3: Kung hindi man siya fake, ang nangyayari is parang narinig lang nila, tapos i-share lang nila, parang i-chinismis nila yung kaisipan ng iba.
2: Ayun
3: tapos
2: na.
3: wala silang authentic story.
2: Ayun. Ayun nga napansin.
3: Yung story nila nakatago. Mm-hmm. So hindi mo makita sa kanila ba, sabihin nila na kailangan maniwala kayo sa sarili ninyo. Tapos dun sa content nila, hindi naman din na pinakita kung paano sila naniwala sa sarili nila.
2: Oh, tama yan.
3: Piling ko kasi yung ibang mga bogus din, ibig sabihin wala talaga silang story. Ang motivation nila, ang pera nila ay nakuha sa pag-motivate ng tao.
2: Ayun. So wala silang ibang ano, hindi sila author tulad mo, no?
3: Hindi sila. Nakakalungkot, syempre, maraming nalibigit sila. Nai-inspire sila, kaya lang.
2: Pero ngayon kasi, anyone can be anything and
3: any. Lalo na diba? Nakakatakot yun.
2: Kasi, pabasahin lang script, feeling nila, mga tao, legit yung mga taong to. Pero pag tinanggalan mo ng sasabihin at pabasahin, hindi na alam. Kasi itong mapanganib sa mundo eh, yung dahil nga punong-puno na ng fake ngayon, no? Kahit kumbaga sa AI, parang mga ano yan eh, mga deep fake, mga, alam mo yun, mga gawa-gawa na lang. Kasi ang dali na lang gumawa ng script ngayon, no?
3: Oo, saka yung motherhood statement na, ayun yan, kasi ibigyan kayo yung opportunity, meron kayo mga lahat. Ayun yung, alam mo yun, they go in circle. End of the day, tama naman yung advice nila. Hindi ka makadisagree kasi magaganda yung mga sagot. Oh. Pero pag tinignan mo rin ang mas malalim, parang, wait lang, lahat ng narinig ko sa'yo, saka lahat ng siya, tapos nagbayad ka pa ng registration na malaki, tama, marinig ko na yung pati ah.
2: Oo nga. Saka iba, dinadaan lang sa acting ng pagsasalita.
3: Oo. Oh. So in other words, I think what I'm saying is, yung depth natin ng araw, yung hindi mo na basta-basta makikita ngayon.
2: Dama.
3: Kasi nga, because meron ng mga ASA technology, they can easily search for a material, mag-train sila kung paano magaling magsalita, pero yung lalim, yung wisdom, through experiences.
2: Okay, ikaw ngayon, pagdating sa, di ba dati, social media lang, dyan tayo sumikat eh, sa search engine optimization na tinatawag. No, yan kami ni Lloyd Lunang nauna diyan. Tutuusin.
3: 2005 'yun.
2: Oo, nung
3: ang gamit natin ng mga iWork, yung mga GCPs.
2: Oo. Kaya malalim na rin yung ano natin, yung ating mga data sa loob ng internet mismo.
3: Ang kaya yung mag-i-start ngayon, hirap.
2: Eh, kung ako halimbawa, no, isang baguhang motivational speaker, paano ako magiging tulad mo? Yan ang mga tanong.
3: Well, una, ayoko maging katulad mo. Ayoko maging katulad mo ako.
2: Oh.
3: Or ako, ikaw. Mm. Because magka-cancel tayo. Mm. Basic sa mathematics yung makaka-cancel kapag parehas. So, ang i-advise ko right away is that dati ka muna sa story mo. Kasi
2: yon.
3: Yung story yung magiging differentiator kasi na.
2: Mm.
3: Kahit nasabihin natin parehas na believe in yourself, mayroon pa kang bad journey dun sa believing myself. Iba din yung journey mo sa believing myself. So, lahat naman ang sasabihin ng motivational speaker, tama eh. Kaya lang, kailangan niyong makita yung saan ba niya nahugot yan, ano ba yung dinaanan niya.
2: Ayan.
3: Saan niya nahugot.
2: Hindi, di ba ang dami na nating na-meet along the way ng mga batang
3: speaker.
2: Bata na na-idolize tayo, no? Pero hindi rin tumagal kasi hindi authentic eh.
3: Hindi, kasi kailangan na hanapin yung depth eh. Hindi kasi pwedeng magsasalita lang tapos marunong ka lang magsalita pero tao yun.
2: Totoo yan. Saka kung kakarinin mo lang yan na pagkakitaan at wala kang lalim. E wala. Marami nang nagpapanggap dyan. Iba nga matatanda na, mga nagpupumilit pa eh. Alam mo yung paulit-ulit na lang yung narinig mo, napakapasay na ng sinasabi. Sumasakay na lang dun sa kasikatan din ng ibang mga fake guru eh. May napapansin ako dyan eh. Hinanakaw pa yung idea tulad nung isa kong program.
3: Hinanakaw.
2: Pinalitan lang ng word. Kaya
3: ka lang parang familiar nang nakita ko. Akala ko nga ikaw.
2: Hindi, akala na tao, ako yun.
3: Mag-enroll lang nga sana ako.
2: Ah, hindi, ba't ka mag-enroll? Mas magaling tayo dun.
3: Hindi, akala ko nga ikaw. Tapos nalaman. Ganun-ganun kagaling yung pagka-copy.
2: Oh, hindi naman tatagal yan. Ako na nagsasabi sa inyo. Sa tagal na namin, ako 30 years na sa ginagawa. Pero Lloyd, ito, tingnan mo mabuti.
3: Ay, like, ano ko muna. Ano ko muna. Kasi napapag-usapan natin yung mga existing na, mga dati na. Alam mo, nung sinusulat ko yung latest book ko, yung panglabing walong libro ko.
2: Ba?
3: Even shares do their best.
2: Oo.
3: It's about how presence leads to influence. May isa ko nung chapter na nung ginagawa ako, pumasok yung idea ng displacement sa physics. Kapag ikaw ay nagkaroon ng courage to be seen, to be visible, to occupy a space, there's a tendency na there's a certain space that you will occupy and that will displace the person already in the
2: exactly,
3: space.
2: Exactly.
3: Na nag-start ako sa motivational speaker, hindi ko alam na may mag-displace ako. Akala ko, the room is free for everybody. Nung nag-try na ako mag-attempt na may mag-displace na, alam mo ginawa sa akin ng mag-displace? Talagang binalikan ako, parang nabugbog ako. Kaya nagkaroon ako ng traumatic experience na parang, hindi pala ganito yung naiisip ko ng motivational that other people will mentor and help you.
2: Walang ganun.
3: Oo, na automatic.
2: Oh.
3: Akala ko kasi automatic, especially mga motivational speakers.
2: Galing-galing niya magsalita, pero hindi nila ginagawa.
3: Na sila pa yung nagsasabi na co-opetition, cooperation, collaboration. Tapos nung makikipag-collaborate ko na, parang ayaw na. So, medyo selective yung part na yun. So, yun yung sinasabi ko dun sa book na hindi pa ako nag-uumpisa. May madi-displace pa lang ako. Binugbog na ako. Parang bago ako makipagsuntukan, kakala ko kasi parang ang pinunta ko yung training. Pagdating ko, nabugbog na ako. Hindi pa ako makasumuntok. Na-knockout na ako.
2: Di ba parehas lang tayo halos ng kwento? Ganun din ang aking kwento sa
3: industry.
2: Oo, di ba? Di pa nga ako nagsisimula, pinahinto na agad ako, hindi raw ako magaling. Ngayon, sino talaga ang tunay na magaling? Yung matira, matibay.
3: Ngayon, ito yung pabalik sa idea, di ba? Ito, kwento natin ito, may kwento tayo. Ngayon, pag sinabi natin ito, pag sinabi namin, kinikwento natin ito, pag sinabi namin na you have to believe in yourself, ito exactly yung experience na nagturo sa atin na you
2: tama.
3: Have to believe in yourself.
2: Exactly.
3: Kung wala yung ibang mga speakers na ganyan, puro lang sila rara, hindi sila yon, di ba? Hindi sila yung speaker matatagal. Kasi, sorry ako.
2: Pero ito, Lloyd, sa mga nanonood ngayon, since mabilis na ng oras eh. Ikaw, ano yung nakikita mong future ng motivational speaking amidst artificial intelligence? Na kung, ako ba't makikinig pa ako sa'yo, mas magaling pa AI sa'yo?
3: na, yung AI kasi wala talagang story. Ah. Alam mo, pag nag-AI kayo, motivational story, generic lang din ay bibigay sa'yo.
2: Exactly.
3: Oh. Kasi kung ano lang yung basura mapulot ang AI.
2: Dapat kilala ka niya.
3: Oo, dapat
2: alam. Kumbaga nasa GEO ka na. Ano yung GEO?
3: Geographical.
2: Mali. Generative Engine Optimization.
3: Okay.
2: So, ibig sabihin, wala na yung search engine. Kasi may sagot na agad sa question mo. Hindi na kailangan basahin.
3: In other words, yung buhay mo, dapat naka-upload mo niya sa internet.
2: Oh.
3: Otherwise, hindi.
2: Eh, maraming ayaw nga sa AI. Ano masasabi mo sa mga tao niya?
3: Unang-una, hindi ko alam kung bakit nila ayaw sa AI. Inaalo ba sila?
2: Hindi, mawawalan sila ng trabaho. Okay, tambawa, yung mga voice talent. Yung mga haters yan, may grupo pa nga eh. Oh, haters ng club.
3: Paano ka mawawalan ng trabaho?
2: Eh, kasi nga, mas magaling pa sa kanila yung AI. Imbis na magbayad yung kliyente, mag-AI na lang.
3: Ba't ba't yung nagawing negosyo yung AI?
2: Ay, hindi nila ako kaya kasi ako nauna.
3: Ako na ba yun?
2: Parang ikaw, nauna ka niya, mahirap ka ng unahan, di ba? Parang unahan si Lloyd Luna, number one sa ano, eh pang sampu yata ako, wala na ako sa top. Ay, hinayaan ko na lang sa kanya. Anyway, so ano mga last ano tips and payo mo sa mga nanonood?
3: Una, siguradong hindi niya nabibili niya. Ay masarap para enjoy. Wow, business na no?
2: Wala yan. AI yan. Ano pa?
3: Ang healthy, mapait. Ibang green yung iniisip ko.
2: Okay na yan? Sa mga nanonood, last na.
3: So, sa mga nanonood, tanong mo.
2: Anong payo mo sa mga gusto pang pumasok sa mundo ng motivational speaking, public speaking,
3: ay, naku,
2: training?
3: Dapat ang mindset nyo dito is kayo saka story ninyo. Huwag story ng iba. Kasi pag speaker ka tapos ang bumad mo. Alam niyo ba yung story ni Henry G? Sabi siya yung audience, oh naman.
2: Tagal na.
3: Tagal na. Ikaw na lang ba din nakakalaw? Sige, kanta mo sa kanila yung public knowledge na, well, hindi ka tatangkit dito. Kaya, especially mga speakers na nakabasa ng libro, halimbawa ni Simon Sinek, kapalaman naman sila na yung Simon Sinek dito sa Pilipinas.
2: Oh.
3: So, bababa. The reason people are listening to you is because of your story, not theirs. And because of the wisdom and experiences that you bring to the table.
2: Exactly.
3: So, hindi yung sa kanila. E di dapat sila lang ang denier, di ba? So, magiging speaker ka, magiging trainer ka, dapat sa'yo lahat manggagaling ka. Yung materials dapat sa'yo.
2: Huwag kang
3: hiram na hiram kasi...
2: Dami yung kilala dyan, no? Bida-bida. Number one pangaraw sa...
3: Saka yung material nga niya, may iba na talaga authorized na gumamit ng material
2: niya. Saan galit sa AI yan?
3: Galit sa AI.
2: Kasi it will make them obsolete daw eh. Oh, and hindi obsolete na naman talaga sila.
3: Oh, tayo na.
2: Oh, matagal na. Anyway, maraming salamat Mr. Lloyd Luna. Ang pambansang inspirasyon at tuloy na namin 'to. All right. See you soon dito lang sa AI Talk with the Voice Master. Bye!
1: Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis. Babalik kami!
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ang bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
6: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
5: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Muling nagbabalik ang boses ng artificial intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo Gonzalez.
7: Sa huling mga araw ng Mayo, 1,890.

Tahimik man ang Mariveles sa paningin, kumikilos na sa ilalim nito ang apoy ng himagsikan. Mula sa Cavite, bumalik sina Rafael Echevarria at Crisanto Rodriguez na may dalang mensahe mula sa kampo ni General Emilio Aguinaldo. Panahon na, sabi nila, hindi na maaaring maghintay pa. Noong

kabigo, muling bumangon ang kilusan. Hinati ang mga katipunero sa tatlong pangkat at dinagdaga ng puwersa. Mula sa Lazareto de Mariveles, kabaling sa mga pangalawang pinuno sina Severino Palma, Melchor Gonzales, Miguel Inaya,

0: may isang bagong problema na kasabay ng mabilis na pag-unlad ng artificial intelligence. Hindi lamang nito kayang gumawa ng mga bagong larawan at video. Kaya rin itong gamitin ang mukha at larawan ng isang tunay na tao upang gumawa ng content na maaaring mukhang totoong nangyari. At nagiging mas seryoso ang problemang ito kapag ang taong ginamit ay hindi naman nagbigay ng pahintulot, lalo na kung ang taong iyon ay pumanaw na. Isang halimbawa nito ang paggamit ng larawan ng dating Ateneo basketball player na si Rene Clert Baterbonia sa AI-generated content na kumalat online pagkatapos ng kanyang pagkamatay. Si Baterbonia ay isang batang basketball player na inaasahang magsisimula sana ng kanyang UAAP career para sa Ateneo. Namatay siya noong Hunyo 2026 sa isang drowning incident sa Aurora kasama ang fellow student-athlete na si Divine Adili. Pagkatapos ng trahedya, nagsimulang kumalat online ang iba't ibang uri ng content tungkol sa kanya. May mga lihit mong tribute, may mga balita, pero mayroon ding AI-generated material. At dito natin makikita kung bakit maaaring maging mapanganib ang paggamit ng AI sa ganitong sitwasyon. Ako si Angelica Cabe para sa Youth AI. Kapag buhay ang isang tao at ginamit ang kanyang mukha sa isang AI-generated video, maaari siyang magkaroon ng pagkakataong tumutol o magpaliwanag. Pero kapag pumanaw na ang isang tao, hindi na niya kayang gawin iyon. Hindi na niya kayang sabihin, hindi ako pumayag na gamitin ang mukha ko. At hindi na niya kayang ipagtanggol ang sarili laban sa isang video na ginawa pagkatapos ng kanyang pagpanaw. Kaya ang issue ay hindi na lamang tungkol sa technology. Ito ay tungkol sa consent, dignity, at respect. Lalo na kung ang tao ay isang ordinaryong individual na ang pamilya ay nagluluksa pa. Isang halimbawa na lamang ay ang kaso ni Rene Baterbonia, na kung saan ay may mga dokumentadong AI-generated image na kumalat online na ipinakita siya bilang isang uri ng new saint o patron ng athletes. Inuulat ng Manila Standard na ang image ay AI-generated at nagkaroon ito ng malaking engagement online. Mahalaga ring tandaan na walang proseso ng canonization na sumusuporta sa claim na iyon. Ngayon, maaaring isipin ng isang tao, larawan lang naman yon. Pero isipin natin kung ano ang maaaring mangyari kapag nakita iyon ng isang taong hindi alam ang buong context. Maaari niyang isipin, talaga bang dinekara siyang santo? Maaari niya itong ishare. May ibang tao na maaaring maniwala. At pagkatapos, ang isang AI-generated image na nagsimula bilang content ay nagiging misinformation. At iyon ang isa sa pinakamalaking panganib ng generative AI. May isang importanteng bagay tungkol sa social media. Hindi kailangang maging totoong-totoo ang isang post para kumalat. Kailangan lamang itong mukhang kapani-paniwala. Kapag may magandang larawan, may convincing narration, at may caption na parang totoong balita. Maraming tao ang hindi na maghahanap ng source. At kapag na-share na ito ng paulit-ulit, nawawala ang original context. Halimbawa, ang unang post, AI-generated tribute. Second share, look at this tribute to Rene. At ang third share, Rene was declared a saint. At pagkatapos ng ilang shares, maaaring mawala na ang salitang AI-generated. Ang natitira na lamang ay ang claim. At doon nagiging mapanganib ang misinformation. Hindi lahat ng peke ay AI. Pero may mahalagang clarification dito. Hindi lahat ng fake content tungkol kay Rene Baterbonia ay ginawa gamit ang AI. Sa katunayan, isang malaking bahagi ng misinformation na dokumentado tungkol sa kaso ay gumamit ng false caption, maling dokumento at iba pang paraan. May isang peking claim, halimbawa na gumamit ng tunay na forensic document na pag-aari naman pala ng ibang tao na naiugnay kay Rene Baterbonia. Ibig sabihin, hindi kailangan gumamit ng advanced AI para gumawa ng misinformation. Minsan sapat na ang isang tunay na larawan, maling caption at mabilis na pag-share. At ito ang mahalagang lesson. AI is not the only problem. Ang mas malaking problema ay ang paggamit ng technology upang gumawa at magpalaganap ng impormasyon nang walang verification. Kapag ginamit ang larawan para sa content. May isa pang dokumentadong halimbawa, isang AI-assisted mock advertisement ang gumamit ng larawan ni Butterbonia upang ilagay siya sa isang fictional skincare product advertisement. Inuulat na may AI information label ang post, ngunit wala itong malinaw na satire disclaimer. At dito natin makikita ang isang napakahalagang tanong. Kailan naging exploitation ang paggamit ng isang namatay na tao bilang content? Kung ang purpose ay isang respectful tribute, iba yun. Pero kung gagamitin ang mukha ng isang namatay upang makakuha ng views, reactions, shares, followers o pera, mas nagiging problematic iyon. Dahil ang isang tunay na tao ay nagiging content asset. Maaaring sabihin ng iba, pero public figure naman si Rene. At totoo na bilang isang promising basketball player, maraming tao ang nakakakilala sa kanya. Ngunit ang pagiging public figure ay hindi nangangahulugan na automatic ng tama ang lahat ng paggamit sa kanyang identity. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng pag-uulat tungkol sa isang tao at paglikha ng bagong statement o action na ipinapakitang ginawa ng taong iyon. Kung gumamit ang isang news organization ang tunay na larawan niya upang mag-report tungkol sa kanyang career, normal iyon. Pero kung gumawa ang isang AI system ng video kung saan tila nagsasalita siya at sinasabing, ito ang gusto kong sabihin sa lahat, iba na yon. Dahil hindi na natin pinag-uusapan ang tunay na sinabi ng tao. Gumagawa na tayo ng bagong statement gamit ang kanyang identity. Ang problema sa what if. At dito nagiging mas mapanganib ang technology. Isipin natin kung gaano kadaling gumawa ng ganitong content. May larawan, may prompt, may synthetic voice, at ilang minuto lamang ang production. Kung gagamitin ito ng responsable, maaaring magkaroon ito ng legitimate creative applications. Pero kung gagamitin ito para gumawa ng fake confession, fake interview, o fake news, napakatalino ng gumawa ng content na maaaring makapanlin lang sa publiko. At hindi lamang celebrities ang maaaring maging target. Pwede itong mangyari sa ordinaryong tao o sa isang taong pumanaw na. May isa pang aspeto na madalas nating nakakalimutan. May pamilya sa likod ng larawan. Kapag nakita ng pamilya ang mukha ng kanilang mahal sa buhay na ginagamit ang isang fake video, hindi lang itong misinformation. Maaari itong maging emotional harm. Isipin mo na nagluluksa ka pa at bigla mong makita online ang mukha ng mahal mo sa buhay na nagsasalita ng mga salitang hindi naman niya sinabi o ginamit upang makakuha ng views. Kahit sabihin ng creator na AI lang naman yun, hindi ibig sabihin na walang epekto. Dahil ang mukha na ginamit ay tunay at ang taong kinakatawa nito ay tunay. Kaya ba dapat bawal ang ganitong AI content? Hindi naman nangangahulugan na dapat ipagbawal ang lahat ng AI-generated content. May legitimate uses ang technology. Halimbawa, maaaring gamitin ang AI para sa film production, creative storytelling, o satire. Ngunit may responsibilidad ang creator. Kung gagamit ka ng AI upang gumawa ng synthetic video ng isang tunay na tao, kailangang malinaw sa audience na hindi totoong footage iyon. Hindi dapat ipakita ang fictional material na parang actual event. At higit sa lahat, hindi dapat gamitin ang identity ng isang tao upang gumawa ng false statements na maaaring makasira sa reputasyon niya o makapanakit sa kanyang pamilya. Kaya bago gumawa o mag-share ng AI-generated video gamit ang mukha ng isang tunay na tao, may tatlong tanong tayong maaaring itanong. Una ay, totoo ba ito? Kung hindi, malinaw ba na AI-generated o fictional ito? Ikalawa, may consent ba? May pahintulot ba ang taong ginagamit? At kung pumanaw na siya, may valid reason ba para gamitin ang kanyang identity? At pangatlo, sino ang maaaring masaktan? Hindi lamang makakakuha ba ako ng views, kundi may tao bang maaaring maapektuhan ito? Kung hindi natin masasagot ng maayos ang tatlong tanong na iyon, baka hindi na dapat gawin ang content. Sa huli, ang generative AI ay isa sa pinakamakapangyarihang creative tools na mayroon tayo ngayon. kaya nitong gumawa ng videos na hindi kailanman nangyari. At kaya nitong gumawa ng boses ng mga taong hindi naman talaga nagsalita. At iyan mismo ang dahilan kung bakit kailangan natin itong gamitin ng responsable. Sa kaso ni Rene Baterbonya, nakita natin kung gaano kabilis maaaring maging content ang imahe ng isang tao pagkatapos ng isang trahedya. At kapag ang content ay AI-generated, maaaring maging mas mahirap para sa publiko na malaman kung alin ang tunay at alin ang gawa lamang. Kaya kapag nakakita tayo ng video online na gumagamit ng mukha ng isang tunay na tao, huwag agad mag-share. Huminto muna. Tingnan ang source. Hanapin kung may ibang credible reports. Tingnan kung malinaw na AI-generated ang material. At higit sa lahat, tanungin natin kung may respeto ba sa taong kinakatawa nito. Dahil ang AI ay maaaring gumawa ng mukha, maaari itong gumawa ng boses at gumawa ng video. Pero hindi nito kayang palitan ang consent, dignity at human responsibility. At marahil iyon ang pinakamahalagang lesson sa AI. Hindi lahat ng kaya nating gawin gamit ang AI ay nangangahulugang dapat natin itong gawin. Dahil sa panahon kung saan kaya nang gumawa ng AI ng halos anumang bagay, ang pinakamahalagang skill ay maaaring hindi ang kakayahang gumawa, kundi ang kakayahang malaman kung kailan hindi dapat gumawa. Muli, ito si Angelica Cabe para sa Unit AI.
1: AI, bago tayo tuluyang magpaalam, gusto kong ikwento sa inyo ang isang simpleng eksena. Imagine mo, gabi na, nasa bahay ka, tahimik na ang paligid, hawak mo ang cellphone mo, nagso-scroll ka, may nakikita kang mga bagong AI tools, may gumagawa ng video, may gumagawa ng kanta, may nagla-launch ng negosyo, may batang creator na biglang milyon ng views, may dating ordinaryong freelancer na ngayon, may sariling kumpanya. Tapos mapapaisip ka, grabe, ang bilis na talaga ng mundo. At minsan susunod na tanong natin, kaya ko pa bang humabol? Mga ka-AI, oo. Pero may kondisyon, kailangan mong gumalaw. Kasi ang future, hindi naman kumakatok sa pinto at nagsasabing, hello, ready ka na ba? Babalik na lang ako kapag handa ka na. Hindi ganon, dumarating lang ang pagbabago. Minsan mabilis, minsan magulo, minsan nakakagulat, at minsan, bago pa natin maintindihan kung ano ang nangyayari, nandito na pala tayo sa bagong mundo. Kaya ngayong pinag-usapan natin ang AI Creator Economy, ayokong umalis kayo sa episode na ito na ang iniisip ninyo lang ay, nako, papalitan na tayo ng AI. Hindi! Mas gusto kong itanong ninyo sa sarili ninyo, ano ang pwede kong gawin ngayon na hindi ko kayang gawin dati? Iyan ang mas exciting na tanong. Kung voice artist ka, paano mo mapapalawak ang boses mo? Kung teacher ka, paano mo mapapadali ang pagtuturo mo? Kung negosyante ka, paano mo mapapalakas ang negosyo mo? Kung estudyante ka, paano ka magiging mas mahusay mag-aral? Kaya mga ka-AI, hindi ko kayo hinihikayat na habulin ang bawat bagong AI tool na lumalabas. Mapapagod lang kayo, hindi rin kailangan maging expert agad. Start small. Pumili ka ng isang tool. Pag-aralan mo, paglaruan mo, magkamali ka, tumawa ka sa mga pangit mong output. Kasi maniwala kayo sa akin, lahat tayo may AI output na mapapaisip ka talaga. Ano naman ito? May tao na anim ang daliri. May video na parang katutunaw ang mukha. Kasi kahit gaano kalakas ang AI, hindi nito naranasan ang buhay mo. Hindi nito alam kung ano ang pakiramdam ng mabigo ka. Hindi nito naranasan ang unang trabaho mo. Hindi nito alam ang pakiramdam ng unang beses mong humarap sa microphone. Hindi nito naranasan ang rejection. Hindi nito naranasan ang saya kapag may taong lumapit sa iyo at nagsabing, oh, sir, dahil sa sinabi mo, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Iyan ang human experience. At iyan ang dala mo sa bawat content na ginagawa mo. AI can help you write. AI can help you edit. AI can generate voices, images, music, and video. Pero ikaw pa rin ang nagbibigay ng dahilan kung bakit mahalagang pakinggan iyon. Kaya kung may isang bagay akong gustong maiwan sa inyo ngayong araw, ito yon. Huwag mong hintayin na piliin ka. Dati, naghihintay tayo ng producer, naghihintay tayo ng casting director, naghihintay tayo ng network, naghihintay tayo ng client, naghihintay tayo ng pagkakataon. Ngayon, iba na. Kung may kwento ka, sabihin mo. Kung may idea ka, subukan mo. Kung may talent ka, ipakita mo. Kung may problema ang nakikita mo, gumawa ka ng solution. Kung may boses ka, gamitin mo. Kasi minsan ang pinakamalaking gatekeeper pala natin ay hindi network, hindi agency, hindi producer. Tayo mismo, iyong takot natin, iyong pag-aalinlangan, iyong laging baka hindi maganda, baka walang manood, baka pagtawanan ako. Mga ka-AI, lahat ng magagaling ngayon nagsimula sa puntong walang kasiguraduhan kung may makikinig. Ang difference, nagsimula sila. Kaya ngayon na nasa kamay natin ang technology, nasa kamay natin ang distribution, nasa kamay natin ang microphone, camera, editing tools, AI tools, at access sa global audience. Ang tanong ay hindi na kung may pagkakataon. Ang tanong ay ano ang gagawin mo sa pagkakataong iyon? Ako na si Pocholo De Leon Gonzalez, the voice master of the Philippines. The AI Voice Master.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 7:38 AM.
3: Mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
5: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
4: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
6: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
7: Pati bamboo?
4: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
8: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, nakumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
9: Nung natutunan ko po yung paggawa,
10: sino nagturo
9: sa training po nag-training kami sa DOST.
10: Sa DOST.
4: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
11: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya naging kabuhayan, bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
2: Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Go Agri! Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas 738

Hi! Maulang umaga ngayong araw na ito. Ay, Sabado na naman po, mga kabayan. At umaariba na naman kahit na umuulan, habagat sa inyong lugar, dito din sa Metro Manila. Ito po ang Go Agri Plus. Great opportunities in Philippine Agriculture Plus. Ito po ang inyong broadcast specialist, Kakiko Flores. Hello! Kumusta po kayong lahat? Mga magsasaka at mga mangingisda at mga plantito at mga plantita. Dito na naman po, sumasahing papawid tayo sa 104.3 FM, ang Go Agri Plus at syempre sa inyong mga paboritong mga social media platform. At syempre kasama na din dyan ang TV Plus nasa Channel 3 at sa For the Box TV nasa Channel 45 to 49. Uy, nako, magandang araw po sa lahat naman na inaabot ng broadcast doon sa ibang bansa. Okay? Hayaan niyo pong batiin ko po kayo ng mga ganito. Naimbaga bigat yung amin, Apo, mga taga Ilocos. Mga nandyan sa ibang bansa at saka siyempre nandito sa Metro Manila. Uy, mga taga Pangasinan, nay, ang tawag namin dyan, Masantos, Yakabwasan, at si Kayon Amin. Parang napakaraming Santos noon, ano, Tata Rolly. Pero hindi, Masantos. Ibig sabihin, mag-good morning. Yun, good, ibig sabihin yan. Aba, mga taga Pampanga, uy, Maya Pabak po, kay Kungan, kayo'y kinukumusta ni Senador Lito Lapid at ni GM Mark Lapid. May mga nandyan ngayon na may problema sa, nako, nakalubog sa baha, pero huwag kong mag-alala. At yung mga local government officials dyan sa Pampanga ay ngayon nagpupunta at kayo'y mga binibisita din. Ah, mga taga Bicol naman, Marina Aga, sa Indugabos, mga Tugang, mga Manoy, mga Manay, mga Padi. Oo, kasama din ang ating mga taga-Bisaya. Siyempre, mga Bisaya, nandito sa Metro Manila. Ay, nako, ay mayong buntag, mayong aga, mga kaigsuunan. At ang ating mga kababayan dyan sa Mindanao, wah, assalamualaikum.

Asayang, mga nakakabayan natin nandyan sa Indonesia, salamat pagi. Opo, good morning mga nasa Indonesia. Ang mga Pilipinong nandyan po sa Korea, annyeonghaseyo. Good morning. Okay, ilangan po natin ang mga balita at syempre ang trivia ngayong araw na ito sa ating Go Agri Plus, habang inaantay ko po na makontakt si Congressman Bong Hoson Teves Jr., ang Deputy Majority Leader sa House of Representatives, at saka siya ang representative ng TGP Party List. Nako, may pag-uusapan kami tungkol diyan sa mga basura. Opo, kinukontak lang po ni Ms. Tess Ramirez ngayon. Samantala din, mga ka-senior, ha? Maya-maya ng konti ay malalaman natin kung mga ka-senior, yung pong problema sa kinakain yung maalat na mga pagkain. At pati matatamis, kailangan malaman nyo ano ang suporta ng Seniors Party List. Opo, na pinamumuna ni Congressman Ompong Ordanes. Standby lang, sapagkat narito muna ang ating mga karagdagang mga impormasyon at mga balita. Habang naka-flash na sa aking background, yung aming pag-uusapan namin ni Congressman Bong Teves na basura-basura. Pero ni-establish pa ang ating connection, di ba? Arnel and Ms. Tess and Mark, alright. Sige, samantala, alam nyo ba, ayon sa datos na inilathala ng Our World in Data mula sa Food and Agriculture Organization, naku, pinakamalaki ang ambag ng Asia sa produksyon ng itlog. Oo, humigit kumulang ay 65.7% na milyong tonelada noong 2024. At naku, nangunguna ang China, kasunod ang India at Indonesia. Ibig sabihin, mga kababayan, sa bawat usapin ng supply ng itlog sa buong mundo, malaking bahagi nito ay nagmumula sa rehiyong Asia. Oo, siyempre kasama ang Pilipinas. Yan, kasi nga, binisita po mga kababayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Batangas. Alam niyo kung bakit? Yung pong facility ng Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative. Arnel, baka gusto mong tanggalin muna yung background niyan habang inaantay natin si Congressman Teves, dahil ang pag-uusapan namin ay tungkol sa basura, at habang kinokontakt niyo ay atin munang pakinggan yung mga balita, di ba? Na nakalink na ba tayo? Hindi pa, no? Kay Congressman. Sige, ulit-ulitin nyo lang muna. Kasi kailangan makausap natin tungkol dun sa topic ngayon. Balikan natin ito na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yung facility ng, egg processing facility ng Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative dyan po sa San Jose, Batangas. Ay, mga taga-Batangas alay! Magandang umaga, mga taga-San Jose. Nagkaroon po kasi ng upgrading ang pasilidad sa pamagitan ng, ang laki rin pala nito, 50 million grant, 50 million pesos grant mula sa Egg Industry Development Project. At syempre, kasama dyan, ang pinanggalingan niyan ay ang Department of Agriculture. Oho, yung kasing pasilidad na kasama ang Department of Science and Technology upang makagawa ng, pakinggan niyo po ito, liquid pasteurized at powdered eggs na ligtas, mas matagal ang shelf life at mas madaling may pamahagi sa merkado. Ayan po ang technology. Dinisenyo po ang pasilidad na may layong, ang layunin nito ay mapataas ang halaga ng milyon-milyong itlog na napuproduce dito sa atin sa Pilipinas araw-araw. At kabilang sa pangunahing bahagi ng pasilidad, ang upgraded pasteurization line na kayang magproseso ng 1,400 liquid egg kada oras, at ito'y katumbas ng nasa 28,000 na itlog. Mayroon ding cold storage na facility na may kapasidad na hanggang 80 tonelada. Blast freezer ang tawag po dyan, na mas mabilis na mag-freeze ng liquid egg. Ang galing, Tatarolim, yung itlog mo. Sa'yo itlog, dyan sa Batangas. Tatarolim, diba? Na-freeze na yung itlog na binibili mo. At meron ding spray drying operation upang gawing powdered egg yung white yolk at whole egg
ang produkto.

0: produkto. Galing na. Inaasahan mga katulong ang proyekto upang mabawasan ang nasasayang na itlog at maprotektahan ang kita ng mga producer at patatagin ang supply at mapanatiling mas abot kaya ang presyo para sa mga mamimili. Yun, yan ang kagandahan ng teknolohiyang yan. Yan ang natutuwa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dapat dahil nga dyan sa San Jose, Batangas. Ala, eh, magandang umaga, Mr. Michael Lascano, Chairman ng BEPCO, yung Batangas Egg Producers Cooperative. Nako, napaka swerte nyo naman dyan sa Batangas at binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapalakas pa ang yung production ng itlog at yung nasa at habang mayroong mga teknolohiya, hindi ito masasayang. Yes ba? Okay. Yes, yes. Dito po ang Go Agri Plus. Dadagdagan pa natin ang mga balita habang ngayong araw na ito. Inaasahan nga natin na makakausap si Congressman Bong Hoson Teves Jr. ang Deputy Majority Leader, House of Representatives. Yes, at siya din po ang representative ng TGP Party List. Tulong galing ng Pilipino Party List. Okay, hindi, inaantabayan pa natin. Wala pa, Miss Tess? Eto, anyway, inihikayat naman, mga kababayan, sa ibang balita naman, inihikayat ng Department of Agriculture ang publiko na maging responsable sa pagkonsumo ng bigas at iwasan ang pagtatapon ng kahit na isang butil. Oho, ito po ay bilang bahagi ng patuloy na kampanya sa Be Rice Responsible sa pangunguna ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice. Layon po ng kampanya na paalalahanan ang bawat Pilipino na ang pagtitipid sa bigas, lalong-lalo na sa pagkain ng kanin, na may malaking ambag sa seguridad sa pagkain ng ating bansa. Ayon po sa Department of Agriculture, mahalagang gawing bahagi na pang-araw-araw na gawin ang responsableng pagkain ng bigas dahil sa pangunahing pagkain nito ng maraming pamilyang Pilipino. At mula ito sa dating kampanya tuwing Nobyembre, ginawa na lang po ito na buong taong programa. Yan po ay isang buong programa na sa buong taon. Ito po ay yung mas pinalalakas ang disiplina ng mamamayan sa wastong pagkonsumo. Yung mga kababayan, at batay sa datos ng PhilRice, sinatayang bawat Pilipino ay nagtatapon po ng humigit kumulang na 2 kutsara ng nilutong bigas, no? At ito naging kanin, no? Kada araw, katumbas ito ng 10.85 na milyong sako. Malaki rin, ano? 10 milyong sako ng bigas na nagkakahalaga ng 24.4 billion na kada taon. At itinuturing na ang datos nito ay maaari sanang makapagpakain sa mahigit 5 milyong Pilipino sa loob ng isang taon. Oh yes, nakakalungkot, ano, Tata Rolly. Kung ganun pala, kailangan yung napakalaki, no, mga babayan, Ms. Tess at Isa, no, at Mark and Arnel. Alam nyo, napakalaki yung kawalan na ito dahil 10 milyong sako, mahigit na 10 milyong sako. Naku po. Ha, bawat taon, sako ng bigas ito, ha. Hindi yung sako walang laman. Sako ng bigas na nagkakahalaga ng 24.4 billion kada taon. Ang dami naman nito, no? Nasasayang na dapat ay nakakain nating mga Pilipino. Dahil tayo matakaw ang Pilipino sa pagkain ng bigas o ng kanin. Mm-hmm. Yung iba naman sa ibang lugar, Tata Rolly, ay mais. Sa Visayas, pinagsahalo nila yung mais at bigas. Doon sa ibang lugar, ay kamote. Kamoting kahoy. Mga ganda nga yun, eh. Kung ganun nga ang nangyayari. Sapagkat pagka nangyari yun, may iwasan na natin ang pag-i-import ng mga bigas At nang natutulungan pa natin ang ating mga kapwa, mga magsasaka, ang ating mga kaibigan, mga kamag-anak natin, mga kababayan natin, mga magsasaka na nagpapakahirap magtanim ng palay, magtanim ng kamote, magtanim ng kamoting kahoy, magtanim ng saging na saba. Pero ito ay nandyan lang at mas tayo dependent, tayo mga Pilipino, sa mga imported na bigas. O, kasi matakaw tayo sa bigas. O. Kasabay nito, mga kababayan, hinihikayat ng Department of Agriculture ang publiko na bumili ng lokal na bigas upang suportahan ang mga magsasaka at makabubuti rin na pumili ng mas masustansyang uri ng gaya ng bigas na gaya ng brown rice. Oh, yung brown rice yan, meron ding pigmented rice, Tata Rolly, ha? At meron pang tawag para doon sa mga media. Alam mo, media, Tata Rolly? Media betes. meron siya binabanggit yung low glycemic index rice. Ayos siya. At tapos meron pa isa, si high zinc rice at mga rice mix, yung pinag-aalo-halo. Katulad nun, bigma. Ano yung bigma? Yung bigas at mais na pinag-halo. Okay, mga kababayan, tumanggap muna tayo ng weather update mula sa eksperto, isang weather specialist galing po sa DOST Pag-asa Weather Bureau at kakausapin po natin si Dr. John Manalo. Magandang umaga, Dr. John Manalo.
1: Rancho Pilipinas Weather!
0: Good morning, Dr. John Manalo. Hello there, Dr. John. Kumusta po ang inyong hello? Oho. Hello, Dr. John. Good morning. Wala pa siya. Nawala. Pindot niyo diyan nang. Okay? Babalikan natin in the meantime. Oho. Sige, standby. Oh, sa iyo muna. Tataroli o sa akin muna? Oh, sige. So, habang inaantabayan po natin, dagdagan po natin. Habang may tumatawag sa akin telepono dito, pero standby lang. Okay. Habang ang aalamin natin, alam nyo kasi, yung habagat ngayon ay pinapalakas nitong low pressure area. Oo. Sige, alamin natin sa eksperto at makapagbigay ng karagdagang detalye. Dr. John Manalo. Magandang umaga po sa iyo, Dr. John.
1: So, Pilipinas Weather!
0: Good morning, Dr. John. Hi. You're on the air now, Dr. John.
2: Opo. At ganun din po sa ating mga nakasubaybay sa atin sa kasalukuyan. Sa ating po huling heavy rainfall warning ay naka-red na po. O naka-red pa rin dito sa Zambales, Bataan, Pampanga, and ilang bahagi ng Bulacan at ganun din po sa ilang bahagi ng kanlurang bahagi ng Batangas. Orange naman po dito sa Metro Manila, Rizal, Cavite at ilang bahagi ng Laguna, Batangas, Bulacan at Tarlac. Yellow naman po sa ilang bahagi ng Quezon, Laguna, Tarlac at Batangas. Hindi po sabihin nito sa susunod na 2-3 oras ay magpapatuloy pa rin po yung mga pag-ulan. At yung update naman sa 2 low pressure area na ating minomonitor, yung low pressure area po na nandito sa northern part ng ating bansa ay lumabas na ng Philippine Area of Responsibility at mas bumaba pa yung chance na ito ay maging isang ganap na bagyo. Samantala, yung isa naman na nasa boundary ng PAR, na nasa labas pa, ay ito na po yung mas malaking ang posibilidad na ito na yung maging tatawagin natin na pilandok. Naka-medium chance pa rin po ito, pero papasok po ito ng PAR within this weekend at makikilos po ito pa northwest papunta dito sa Taiwan. Hindi naman po natin nakikita sa kasalukuyan na ito ay magla-landfall, pero kapag naging bagyo na po ito ay may potential na mag-ambag din po ito sa paghila o pagpapalakas ng habagat na sa kasalukuyan ay nakaka-apekto sa kanlurang bahagi ng ating bansa, particularly ng Luzon. Yung update naman po, dito sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, may kainitan po actually yung mga heat index record natin sa ilang bahagi ng Mindanao, particularly sa Caragarita.
0: Balik, Dr. John, baliktad talaga ngayon, ano, yung habang nakaka-experience tayo ng matinding habagat dito sa Luzon, yung bahagi ng ilang bahagi ng Visayas at kayang Mindanao ang mainit ngayon. Ano, Dr. Manalo?
2: Opo, response din po ito nung El Nino. So, baka marami po nagtataka, bakit ganun?
0: Mm-hmm. Yes, at anong tansya ng pag-asa dyan? Hanggang kailan yung makakaranas ang mga Mindanaoan at saka yung bahaging ng ilang portion naman ng Visayas ay mainit na panahon?
2: Magpapatuloy pa rin po ito sa mga susunod na araw dahil yung hangin na nakaka-apekto po sa kanila ay nanggagaling sa timog sa may Ecuadoria region at less po yung moisture yung umaabot sa kanila. Kaya naman wala pong mga pag-ulan and in return dahil na rin sa El Nino ay mas mainit na temperatura yung nakaka-apekto kanila. Samantalang dito sa western part ng Luzon ay yung habagat po ay may moisture. Posible po ba ito? Yes po. Yes, yung El Nino, ang response po niya ay mas mainit na temperatura, less rain. Pero that doesn't mean na mapipigilan po niya yung rainy season natin na taon-taon natin naranasan. Samantalang itong El Nino o yung El Nino Southern Oscillation, yung mas malaki yung bigger picture niya. Yung ENSO kasi ito yung tatlo na condition. Warm, El Nino, neutral, at saka yung niya. So may cycle po ito na 2 to 7 years. Kaya naman may mga taon na El Nino, may mga taon na La Nina. At in this case, El Nino po, pero that doesn't mean na mawawala yung rainy season natin. So may rainy season pa rin po tayo, pero yung response ng, o yung magiging epekto ng El Nino ay mas mararamdaman pa po natin sa latter part of 2026. Actually, sa susunod na buwan ay naka-forecast po natin na mas less than usual o less than normal yung mga pag-ulan na makaka-apekto po.
0: Haba-haba din pala, Dr. Manalo, no? Anyway, itong sa habagat, hanggang aabutin pa ba hanggang next week sa forecast nyo dyan?
2: Yes dito po, sa Luzon? Aabutin pa rin po ito. Yes po.
0: Nako, eh talagang magtitiis pa rin itong sinatata Rodi, na ano, antabayan ng sumikat ang araw upang makapagsampay ng mga kinula at saka mga ano, nilaban, ano, Dr. Manalo.
2: Opo, actually, sa Tuesday, Wednesday, may potential po na bahagyang mabawasan yung mga pag-ulan. Pero yun, generally, magiging maulap pa din po eh.
0: Okay, lang maulap pa rin. Alright. Yes. Anyway, maraming salamat sa pagkakataong yan, mga karagdagang impormasyon. Na-educate mo ulit kami at saka yung mga tagapakinig natin. Dr. Jan, ha? Huwag ka madadala. Thank you very much.
2: Maraming salamat po at ingat po tayo.
0: Right, si Dr. Jan Manalo. Mga kabayan, there's a weather specialist mula sa DOST Pag-asa Weather Bureau. Yes, ulit tayo. Nakontak na namin si Congressman Bonghoson Teves Jr., Deputy Majority Leader and Representative po ng TGP Party List. Maray na aga, Congressman Bong Teves. Good morning.
3: Hi, maray na aga. Good morning sa inyo lahat. Yan po sa Radio Pilipinas.
0: Apo.
3: Lalo na sa iyo, mga kababayan, Dico Flores. Magandang sa lahat.
0: Thank you. Mukhang mahangin dyan sa lugar mo. Pasensya ka na at nabala namin na yung Sabado, ha? Pag-usapan nga natin itong lumalalang problema sa basura dito sa ating bansa, especially dito sa Metro Manila. Ano ang assessment bilang congressman kayo, ano, representative ng TGP at kaya bilang deputy majority leader dito sa pagpapatupad ng Republic Act 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act of 2000 sa ating bansa sa ngayon, Congressman Bong Teves?
3: At diretsahin ko na, Kabayan Kiko, ang Republic Act 9003 o yung Solid Waste Management Act ay wala talaga itong ipin.
0: Ako?
3: Ito'y 26 years na pumasa nung mga noong year 2001 pa hanggang ngayon wala pa pong ipin ito dahil hindi pa po ito napapa-implement ng mabuti. At sa katunayan, nung nakaraang hearing sa budget hearing ng DNR,
0: opo,
3: tinanong po na ito sa kanila kung ano ba at bakit hanggang sa ngayon wala pang nangyayari na pagbabago o wala man lang tayo nakikita ng katuparan dito. Una, ang unang tinanong natin, meron na ba tayong ginawang mga programa, progreso para sa Republic Act 9003? Since naging congressman ng TGP Party List, ito ang taon-taon kong tinatanong. Sabi ko, pag-aralan ninyo ito, bakit hindi pa ito nagkakaroon ng magandang resulta?
0: Nako.
3: Una-una kasi nakikita ko, walang masyadong consultation sa mga household. Walang masyadong tunay na pagpapaliwanag at marang-malang masyadong implementasyon sa galing sa LGU. Kaya ito ang nakikita ko rito. Kaya kung makikita natin, halos tuwing may tag-ulan, habagat man o typhoon, palaging ang basura nasa kalsada, lalong-lalo na dyan sa Metro Manila. Nakita naman natin noong nakaraan lang, sobrang-sobra ang basura diyan sa Parañaque.
0: Hindi lang tubig ang lumutang, kundi basura. Eh, Congressman Bong, maputol kita. Anong aspeto ba sa ecological solid waste management ditong Act of 2000, ha? Yung sa palagay nyo, ay dapat na i-concentrate ng Environmental Management Bureau, ha? Ito yung particular na agency kasi yan, eh, sa pagpapatupad ng batas upang mabawasan kung hindi man tuloy ang mahintong pagbaha ng toneto nilada, no? Na basura sa Metro Manila at ibang malalaking bayan. Kaya Congressman Man Bong Teves Jr.
3: Okay. Una, ang batas na ginawa natin, tulad ng sinabi ko, mahina. Dapat yan, barangay ang barangay muna tayo mag-umpisa.
0: Okay.
3: Turuan natin mabuti ng segregation at source. Iwalay ang na-recycle at sa mga nalalagay sa landfill. Yan muna, doon tayo mag-considerate. Barangay level tayo, hindi yung sa LGU level. Barangay level tayo. Kasi meron akong ginawang batas niyan. House bill ko rin na ginawa.
0: Opo.
3: Nabigyan ito ng tinatawag nating environmental fund.
0: Okay. Mundo, ha?
3: Ibig sabihin, yung environmental fund, dapat kasi ito, pinasang batas na walang katapat na pondo. Ngayon, dapat ang unang suggestion ko rito sa environmental fund ko nito, yung mga barangay level.
0: Mm-mm.
3: Halimbawa, isa kang barangay. Mayroon kang iskunting pondo galing sa national government. Ito'y gagamitin mo pang environmental lamang. Halimbawa, una, bumili ka ng isang multi-cab, isang maliit na sasakyan, hakutin mo ang lahat ng mga non-recyclables o mga basura na dadalhin sa landfill. Akutin mo araw-araw, dalhin mo ito doon sa area kung saan mayroong consolidator ang mga garbage truck collector na hinayar ng LGU.
0: Yun, ha? Malinaw pala, no? Teka muna, kamakalawa lamang, Congressman Bong, meron panukala si DILD Secretary John Vic Remulla na amyendahan ang Republic Act 7160. Ito patungo naman dito, ito tungkol naman sa the local government code, ano, upang pag-isahin ang municipal at city government waste management at gawin itong regional na ano na lang aspect of yung pagsentro ng pagkukolekta ng basura. Anong take ng ano diyan? Anong masasabi mo diyan?
3: Magandang panukala yun, Kiko, pero sa mga provincial area. Pero ang problema natin, mas marami ang nakukuhang basura dito sa Metro Manila. Wala naman tayo ditong governor. Wala rito. Kaya mas maganda rito, may nagpanukala niya, sinusuportahan ko yun, na magkaroon ng Metro Manila governor dapat tayo rito.
0: So sinusuportahan mo din pala na magkaroon ng governor ng Metro Manila.
3: Naalala mo lang araw si First Lady Imelda Marcos at si Mel Matay nung araw.
0: Bata pa ako noon, Congressman Bong. Bata pa ako noon. Anyway,
3: bata pa rin ako noon. Siguro, nasa elementary na ata ako noon.
0: Okay.
3: O Crusher High School.
0: Oo nga.
3: Pero, kuro po yung pag-aaralan natin, epektibo sila dahil sila ang namamahala sa basura.
0: Meron, in short, merong taga-kumpas na talagang ang tawag diyan ay sa gobyerno. Ay teka, maganda pala yan na nabanggit mo na ikaw ay umaayon doon sa idea na magkaroon ng governor dito sa Metro Manila. Sa ibang topic nga, tayo, Governor Bong, Governor tulad, Congressman Bong, yung tungkol dito sa isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas maganda magkaroon na tayo ng waste to energy program sa Pilipinas. Meron bang proposed bill mo diyan sa TGP party list, Congressman Bong Teves Jr.?
3: Principal author ako diyan.
0: Aba, good
3: sa
0: pala, mabuti.
3: Waste to energy. Unang-una. Kiko, meron na tayong mga ginagamit na ngayon, yung mga hindi nabubulok, yung mga residual. Actually, kinokolekta na ng ibang mga junk shop yan o mga recycling center yan.
0: Okay.
3: Alam mo ba kung saan ginagamit yan? Panggatong sa cement manufacturing sa boiler nila.
0: Oo nga, naalala mo ko yan. Nakaka-relate
3: ko
0: dyan.
3: Kaya may mga kumukolekta na niya. Kaya lang, hindi pa nila masyadong ini-introduce kasi hindi pa batas ang aprobado ang waste to energy. Kaya dapat maaprubahan natin ang waste energy kasi malaking tulong talaga iyan. Mm-hmm. Una-una, naalala ko nung second terms ko at congressman, mm-hmm. ako at si former senator, ngayon Secretary Tolentino, pumunta kami ng Siamen. Mm-hmm. Tinignan namin yung mga waste energy doon, meron 2 megawatts lang, 3 megawatts lang, ba? Natatakbo na ng isang probinsya o isang malaking siyudad. Ibig sabihin, epektibo yan sa Pilipinas dahil marami po ang basura dito sa atin. Hindi yung ang kailangan lang natin dito, hindi yung malakihang waste to energy by area. Kaya nga, yung panukala ni Secretary Jumbic Rimulya na magkaroon ng regional o provincial ang solid waste, tama yon kasi angkop yun sa itinatayo tatayo natin na mga waste oil by area.
0: Ah, ganun to. Tama-tama pala. Congressman Bo, ikaw nasa nasa na ngayon yung ano, yung proposed bill mo na ikaw ang principal author?
3: Actually, nakapasok na ito sa third reading. Ito ay nasa Senado na transmit na namin.
0: Okay.
3: Kaya maganda itong panukala na ito. Kaya tugma-tugma ito. Even yung lahat ng mga binabanggit natin, nakatugma po ito. Tulad ang sinasabi ko nga, unahin ko uli, ang Metro Manila walang governor. Kaya dapat magkaroon tayo ng Metro Manila governors para babantayan nila yung solid waste. Dahil kung wala naman talaga tayo, ibig sabihin, barangay ang magtrabaho. Kasi ang basurin, hindi naman yan sa isang lugar lang eh. Umiikot yan kung saan may tubig, pupunta ang basura.
0: Oo nga, tama yun. Oh, Congressman Bong, alam ko, busy-busy ka dyan sa iyong kinaroonan ngayon. Bay, anong mensahe mo sa ating mga taga-subaybay ngayon on the national radio and TV at worldwide, on air and online? Sige po, Congressman Bong Teves.
3: Ang sinasabi ko po, sa palaging sinasabi ko, kung walang tao, walang basura.
0: Mm-hmm.
3: Ang Metro Manila ang palaging binaba dahil nandiyan po ang pinakabulto ng mga kabahayan at kapulasyon. Ibig sabihin, tayo rin mismong ng mga mamamayang Pilipino ang tumulong sa ating gobyerno na sumunod sa batas. At ang gobyerno naman, paigtingin ang tunay na reforma para maisatuparan ang National Solid Waste Management Act o Republic Act 9003. Mag-segregate, mag-compost, at talagang tinatawag yung sapat mo, linis mo. Bahay mo, linis mo. Kaya dapat, tulad ng sinasabi sa atin ni Secretary Boying Rimulya na may corruption sa basura. E ang kala ko nung araw, ang may pera sa basura, yung pala pinagkakakitaan ang basura sa maling paraan. Pero ang kailangan din, ang tao po ang magbantay, ang tao po ang magkaroon din ng disiplina. Huwag nating iasa sa ating gobyerno.
0: Well said, Diyos Mabalos, Congressman Bong Hoson Teves. Thank you. At salamat na pagbigyan mo ka kahit busy-busy ka dyan. Alright, salamat.
3: Maraming salamat sa buong Pilipinas. Maraming salamat sa inyo lahat.
0: Alright, Congressman Bong Hoson Teves Jr., Deputy Majority Leader and Representative ng TGP Party List. Ito TGP, hindi ito yung gamot o drugstore, no? Kundi tulong galing ng Pilipino Party List. Sige, maganda po yun na napag-uusapan ang tungkol sa waste to energy dito sa ating bansa at yung mga tinuran dyan sa mas na lalong pagtuunan ng pansin ay mga taga DNR, tinatawagan ng pansin ni Congressman Bong Teves Jr. na pagtingin pa ang mga pakikipag-usap, pagbibigay ng impormasyon at palakasin pa itong batas sa lalong-lalo sa segregation. Na? Okay, yung tawag dyan, ecological system. Samantala, shout out kay Nonoy Asuncion, ang political officer dyan ni Congressman Bong Teves dyan sa TGP. Gandang umaga. Thank you. Diyos Mabalos. Yes! Alright! Galing ang timing mo, Tata Rolly. Ayos. Thank you, Tess. And Isa. At sunod naman natin, Mark and Arnel. Ang tungkol mga ka-senior, mga kasin, ang ito'y pag-uusapan. Kayo ba'y kumakain pa ng mga pagkaing matindi ang alat, matindi ang asukal o tamis? na inyong kinakain. Nako, pag-usapan nga natin dahil may panukala diyan si ano, si Congressman Rodolfo Ompong Ordanes ng Senior Citizens Party List. Siya rin ang Vice Chair Committee o Vice Chair on Committee on Appropriations. Oho. Siyempre, alamin natin sa kanya ano ang mga dapat na malaman natin tungkol dito sa kanyang proposed bill. Oho. Eto, sige, alamin na natin si Congressman Ompong Ordanes. Magandang umaga, Kasen, Kong Ompong. Good morning.
4: Magandang umaga, Kasen. Long time no see.
0: Oo nga, pati na mo. Long time no see. Long time no see nga talaga, di ba? Pareho tayo
4: long
0: ng
4: time, long time no more.
0: Oo nga. Eh, yun nga, amoy abroad ka pa. Kaya saka na kita aamuin abroad pag nakita tayo. Teka,
4: sige.
0: Ano nga ba yung pangunahing dahilan, Congressman Ompong Ordanes, kung bakit gusto ninyong patawan ng mas mataas na buwis ang mga pagkain may sobrang taas ng alat o kaya sodium din, ano? Sobrang maalat sa mga pagkain, Congressman Ompong.
4: Kasi ito ay isang preventive health measure. Mm-hmm. Na layuning maagapan ang masakit, ang mga sakit at health complications na maaaring mayugnay sa sobrang sodium consumption.
0: Okay.
4: Ang pangunahing dahilan dito ay yung siyempre yung ating public health. Alam naman mm-hmm. natin na ang excessive sodium intake ay may kaugnayan sa high blood pressure at mas mataas na risk ng heart disease, stroke at iba pang seryosong sakit.
0: Naka.
4: Kaya ang gusto natin ay ma-reformulate ang pagkain para maging mas sustansya. Kaya simple lang ang ating mensahe sa mga manufacturer, kung pasok sa health standard, walang sodium tax.
0: Bah! Teka, maganda yan. De, yung tax na yan na pinag-uusapan mo. Habang itong nakatuon ng pansin itong papasok na si ASIC Ares Gutierrez, mamaya magpo-program dito sa kanya alerto 738. ASIC Gutierrez, Ares.
4: Aking guyang.
0: Oo, pinakikinggan niya yung mismong sinasabi mo mga ingredients, lalo na yung ASIC Ares. Ete, alam mo naman itong yung kapartner na si Kong Ompong nandito. Kong Ompong, ano nga bang pagkain yung sakop niyan? Yung mga sinasabi mo sa inyong pag-aaral dyan sa ginawa mong panukala?
4: Actually, ito yung mga pre-packaged food products.
0: Okay.
4: Yung like yung mga processed meat and dried food products.
0: Oo.
4: Yung mga noodles.
0: Hmm. Nako.
4: Cheese, butter, margarine, salted eggs.
0: Oh.
4: At yung mga processed or prepackaged food. So, sabi natin yung mga junk food na pinasabi nila.
0: Yun pa naman.
4: Pero,
0: masasarap na pagkain pagka medyo alam mo na yung mga iba hindi na nila natatantya kung ano talaga laman ng mga ingredients na yan, ano? Yan sa,
4: alam mo kasi may mga pagkain na hindi naman masyadong maalat.
0: Opo.
4: Pero mataas naman ang sodium content.
0: Mm-mm, tama ka nga.
4: Hindi dapat sabihin na lahat ng maalat ay bubisan.
0: Mm-mm.
4: Hindi, ang tinitingnan natin ay yung sodium content ng covered products kumpara sa health standard na itinatakod ng
0: gobyerno. Oo. At saka may napansin pa ako diyan sa aking pag-iikot-ikot minsan sa mga groceries at sa ibang mga tindahan, alam mo naman ako siga sa amin. Tigas.
4: Oh.
0: Tigasin, ibig sabihin tigasaing sa bahay.
4: Tiga pamili.
0: Yan. Nakita ko yung ibang mga produkto na galing sa ibang bansa, lalo na sa ibang bansa. Merong mga nakalagay doon na magandang, maliban sa maganda ang packaging, maganda din sinasabi na ito ay merong kahalong, halimbawa, parang healthy na pinagsama-sama. Na katulad niyan, merong isang na dahon o isang herb na kasama doon sa isang produkto. Bakala mo healthy, pero yung pala, pag titingnan mo maigi, mas mataas pala yung lang nakalagay doon, yung sodium content. Hindi na napapansin ng iba yan, ha?
4: Kaya kasi nakatutok tayo rin sa sodium content.
0: Mabuti naman, ha? Very good. Ano nga ang magiging papel ng Department of Health at saka yung Food and Drug Administration dito sa ano mo, sa proposed bill mo?
4: Hindi, ang DOH, sila yung mahalagang papel ng DOH.
0: Oo, oo, oo.
4: Sila nagtatakda ng maximum allowable sodium level per food category. Dahil batay ka sa health and scientific data,
0: opo,
4: kasama rin sa framework ang Food and Drug Administration para sa regulatory and monitoring functions.
0: Mm-mm.
4: Hindi ibig sabihin na lahat ng instant noodles o iba pang mga processed foods ay automatic na lumalampas sa magiging standard. Kailangan muna magkaroon ng scientifically determined limit ang bawat kategorya dahil iba-iba ang nutritional composition ng bawat kategory. Ang DOH at DOST ay inatasang tumulong sa pagbuo ng data tungkol sa sodium consumption patterns at pag-identify ng food categories na may malaking contribution sa sodium intake. At ang ating approach na ito ay evidence-based. Alamin muna kung saan ang gagaling ang malaking bahagi ng sodium intake. Magtakda ng reasonable limit at bigyan ang industriya ng panahon para mag-reformulate.
0: Ay, nako, tamang-tama yan. Malaking ano, ha, tatrabaho din gagawin ng mga manufacturers. Sa, at saka pakikipag-ano din yan, the ugnayan sa DOH at saka yung FDA, ano, yung Food and Drug Administration. Kung ampong, paano naman ang computation ninyo dyan sa magiging buwis at sa pagpapatupad ng panukala mong yan?
4: Simple lang naman, Kasin. Ang panukala natin ay piso sa bawat excise tax na lalampas sa prescribed.
0: Magkano nga ulit?
4: Piso lang.
0: Piso?
4: Halimbawa, okay. Halimbawa, kung ang prescribed limit ay 500 milligrams at ang produkto ay may 600 na milligrams, so ibig sabihin, may excess siya na 100 milligrams dun sa standard limit.
0: Okay.
4: So, yung sobra sa 500, halimbawa, ang standard limit, kung nakalagay din ay 600 ang content, yung sobra lamang ng excess sa magiging taxable. Halimbawa, kung 500 ang limit,
0: okay,
4: ang sodium na nakalagay ay 600, ang yun lang 100 na milligrams ang papatawan ng piso excise tax.
0: So kada ba isang gramo merong piso? Ay di ibig sabihin noon kung naging 100 grams ang excess niya, 100 pesos.
4: 100 pesos.
0: Sa excess, ang tawag mo doon itatax ano? Yun ang
4: Yung dapat nabayaran ang excise tax.
0: Sa excise tax,
4: Pero kailangan magkaroon ng standard measurement.
0: Baba,
4: ano malay mo? Liitan yung serving size. Sasabihin
0: Dadaya.
4: Kailangan magtakda rin ng standard na measurement ang DOH at
0: halimbawa, FDA. Halimbawa, yung isang sausage mo ay 4 na pulgada, tatarori, halimbawa, 4 inches. Abay, pagka sa kakakukumbute nila, babawasan naman ng 1 inch, hindi nagiging 3 inches na lang.
4: Bawasan ng timbang.
0: Oo, tsaka
4: okay. So, dapat may nagkaroon naman ng standard measurement.
0: Yan.
4: Alam mo, baka babaya, ganun ang gawin, liitan lang yung serving size. Sasabihin mo, dapat hindi ganun.
0: Ba't talaga ang ka-senior natin? Pagka-senior na talaga, healthy na tayo. Ano ang ating nag-iisipan? Okay, Kasen, paano po makakatulong naman ang malilikom na pondo mula dyan sa sodium tax sa universal social pension, lalo na para sa mga senior citizens, Kasen Ompong?
4: Alam mo, Kasen, malaking pondo ang kailangan para ika nga mapondohan ang ating universal social pension.
0: Oo.
4: At ito lamang ang ating isang nakita na pwedeng pagkuhanan. Hindi naman natin sinasabi na yung universal pension ay manggagaling dun sa excise tax na ating pinapanukala.
0: Mm-mm.
4: Ito ay pandagdag lamang. Para ika nga, yung parang yung ating panukalang batas na excise tax ay merong pupuntahan yung ating pinapanukalang
0: batas. Oo. Eh, para sa akin na kasin kong ompong, okay na yung ano eh, mapagtunan ng pansin ng mga manufacturers na maging sila ay mindful, mag-isip hindi lamang sa negosyo kundi sa ano, sa kalusugan ng mga seniors, ano, nakatulad ng ating mga kababayan, pati tayo, no. Kasi tatanda rin sila eh, di ba? Tatanda rin yun.
4: Tatanda rin sila.
0: Tatanda rin kayo. Iba na lang,
4: kung magmamadali sila, hindi sila magiging senior.
0: Iba naman yun, di ba? Kung nagmamadali sila. O tsaka, bakit naman sobrang adat lang ang naisip mo? Bakit hindi isama yung sobrang tamis? Lalong marami mga miyembro ng media. Media beauties kung tawagin sa natin. Go.
4: Kasi meron tayo kasi na sugar tax. Ang pakatuon tayo dun sa excise tax.
0: Opo.
4: Tinututukan natin dahil malinaw ang health risk ng excessive sodium. At ito'y malaking contributor dito. Tinatawag nating prepackaged food.
0: Oo.
4: Hindi ibig sabihin kasi na sodium lang ang dapat nating tugunan. Maaari rin pag-aralan ng sugar, trans fat, at iba pang nutritional concerns sa mga susunod na measures. Basta evidence-based, practical, at hindi nakakapirwisyo sa ating mga consumer.
0: Ganun. Ay taga, nagpapa-shoutout si Aling Charo na isang ating ka-senior. Nandito sa Caloocan lang sila nakikinig at sila giniginaw dahil malamig at naapektuhan ng pabugso-bugsong pag-ulan. Mga taga Caloocan na seniors, magandang umaga po.
4: Po mga taga Caloocan, lalo na kay Aling Charo na nakatutok sa atin. Ingat po tayo at masama pa daw.
0: Yo, tama. Ay, maiba tayo kasi kung ompon. Yung sa implementasyon, itong Expanded Centenarian Act, nakatuon ng pansin ng ating mga kasenior. Kung saan ang mga seniors nga, umabot sa yung ages na, yung taon, 80, no. 85,
4: milestone
0: yung tawag na milestone ages na 80, no. 85, 95. Kaya yung dapat makatanggap ng 10,000 na tumataginting, na ibibigay na ba sa pag-monitor ninyo, Kasin Kong Ompong?
4: Actually, Kasin.
0: Oo.
4: Medyo may mga problema rito.
0: Oo,
4: naintindihan natin ang frustration ng ating mga kapwa senior citizens.
0: Mm-mm.
4: Dahil ito ay benepisyo sa ilalim ng batas. At isa tayo sa principal author nitong Republic Act 11982 na to, na magbibigay nga ng 10,000 sa mga senior citizens na umabot sa edad na 80, 85, 90,
0: 95. Okay.
4: Pero kailangan din nating tingnan ang kasalukuyang kalagayan ng NCSC dahil meron silang backlog na hinahabol simula pa noong maging effective ang batas na to noong March 17, 2024.
0: Mm-mm.
4: Alam po kasi, itong batas na to ay nagsimula lamang ang implementasyon noong 2025. Noon lamang nabigyan ng pondo. Ang problema doon sa ating DBM ay hindi nila napondohan yung dapat bigyan noong 2024.
0: Naku naman.
4: At hanggang ngayon, ay hindi nila ibinibigay yung pondo. So, ang nangyari, nitong 2025, yung mga senior citizens na umabot dito sa milestone na to, nagagamit yun sa 2025 budget para bayaran yung backlog ng 2024.
0: Ay, ano yung ngayon, sabihin nun? Di lolobo yan kung hindi mabayaran din lahat. Paano mangyayari?
4: Eh, yun nga ang dapat kasi yun nga, pag-aaralan natin.
0: Oo.
4: Hindi lamang ang problema natin ay ang NCSE. Kasi nga, paano hindi magkakaroon ng backlog? Eh, yung 2024
0: hindi na ibigay.
4: Ay hindi naman hindi naman pinopondohan.
0: Ayo.
4: Oh. Diyan, pinondohan nila 2025.
0: Mm-hmm.
4: Eh mayroon bayarin na 2024.
0: Mm-hmm.
4: Pagdating nitong 2026, ang pinondohan lang din 2026. Hindi naman pinondohan yung 2024.
0: Okay.
4: So ang nangyayari, binabats nila. Pero dapat kasi talaga mabayaran yung 2024. At dapat, aking panawagan sa BBM, pondohan nila yung 2024. Pangalawa, ang tao ng NCSC ay kulang. Ayaw naman silang bigyan ng pondo para makapag-hire ng mga empleyado na tututok dito sa itong ECA na to, Expanded Centenarians Act. Ilan lamang ang kanilang tao, parang lima lamang sa NCR, eh ilang, gano'ng karami. So, meron din kailangan ayusin sa NCSC.
0: Mm-hmm.
4: Dapat magkaroon ng tao, yung sistema, magkaroon ng maayos nila yung kanilang database.
0: Mm-hmm.
4: So, yun ang problema, hindi lamang sa NCSC.
0: Anong plano mo sa ano? Diyan sa mga nakita mo ng problema na yan, mula sa Senior Citizens Party list, meron kayong ipapanukala o resolution para kaagad ang DBM, i-attention na kaagad, ano? Para mabigay,
4: ma-resolve yung problema. Tama-tama itong budget deliberation natin.
0: Ay, oo nga, ano?
4: Para mapalakas natin ang NCSC.
0: Mm-hmm.
4: Kailangan nating ponduhan ng sapat ang NCSC.
0: Okay.
4: Para ma-clear ang existing backlog habang patuloy na dumarami ang beneficiary. Taon-taon yan, dumadami.
0: Mm-hmm.
4: At dapat, teka nga, kung maayos ang pondo, mabuo yung elderly database management system na magiging mahalaga sa mabilis at accurate na validation.
0: Mm-hmm.
4: Yung monitoring at distribution ng benefits. Para sa ganitong paraan, hindi lang natin ma-address ang current backlog, kundi maiwasan din natin yung panibagong delay sa mga susunod na taon.
0: Oh, ako, agree ako diyan. Yung elderly system, yung data system.
4: Data by system. Dapat meron na para wala nang validation. Yun na lang sa database, titingin ng ito ba qualified, ito ba 80 years old na, okay. Wala na yung mga requirements na hihingi natin sa seniors, mag-a-apply sa OSCA, magkakaroon ng validation.
0: Kung
4: mabuo itong elderly database system na to, mabilis na ang proseso.
0: Sa bagay, yung elderly database na yan, parang iahambing mo sa mga magsasaka, yung ginagamit nilang RSBSA ngayon, registry system para sa farmers at saka fishers sa buong Pilipinas. Ganun ang mangyayari para hindi nanguhula.
4: Automatic na yun. Wala na yung manual verification.
0: Yes.
4: Hindi ka pa ng certification sa iba-ibang agency, sa PSA. Certificate. Wala na yun.
0: Ay, teka, batiin natin ang hindi pa senior, pero magsi-senior pa lang. Isang taon pa, pero nag-birthday ngayong araw na ito, ang aming OIC ng PBS, si Sir Alan Alyanige. Ayan. Happy birthday sa iyo.
4: Happy birthday po. Advance welcome to the club.
0: ng 2020, 20%. Pero nung next year pa yun, dadaroon eh, di ba? At saka ngayon, ito, senior na ito, alam ko. Ang masipag na regional director ng Commission on Higher Education, dyan po sa Region 8. Nakao, sa Eastern Visayas, kasi Director Dr. Maximo Aljibe Jr. Happy, happy birthday. Oh, kasi na natin yan.
4: Happy birthday po. Happy birthday.
0: Oo, senior na yan. O siya, ay alam ko gusto pa nating dagdagan ng ating usapan. Okay. Kaya lang, alam mo na, may susunod na ba ito? Si, ano na, nakangiti na yung dalawa, si Aris Gutierrez. At saka si Don Ramon.
4: Tagal na tayo hindi nakikita.
0: Ayan, ayan, tumisenyas. Double thumbs up.
4: Magpakantun na naman.
0: Yun, tama, tama. Anong mensahe mo, Kasen, Kong Ompong, sa ating mga taga-subaybay ngayon, mga senior
4: citizens? Ayun po, sa ating mga senior citizens, alam po natin ang inyong, naiintindihan natin ang inyong nararamdaman pagka po nadidilay ang ating benepisyo. Pero yan naman po ay kung talagang qualified kayo ay maibibigay. Ang sinasasama nga lang natin ang loob, Kasen, merong mga benepisyaryo na ito nga, nagpapantay ng paa, hindi pa nakukuha yung dapat na benepisyo yung kanilang
0: nga, nakakalungkot
4: na, dapat natanggap. At ako ay dapat maayos na yung problema ng ating mga seniors. At sa mga seniors po natin, pinapangako ko sa inyo na ating patuloy na ipaglalaban ang ating mga karapatan at kapakanan. Maraming maraming salamat po at ingat, mag-ingat po tayo, masama ang panahon. Thank you, Kasen.
0: Maraming salamat, Kasen. Kong Ompong, as always, thank you sa pagpapaunlak mo ng panayam na ito sa ating mga senior citizens, hindi lang mga magsasaka na senior, hindi lang mangisdang senior, kundi sa buong Pilipinas na at pati abroad, you know, ng mga seniors na Pilipino. Kaya nandyan ka eh. Ikaw ang representative ng Senior Citizens Party List at ikaw rin ang Vice Chairperson, Committee on Appropriations. Matibay. Ha? Ingat ka dyan. Mag-ingat-ingat din sa ulan. Kasin,
4: thank you.
0: Alright, good umaga po.
5: Impormasyon na kapakipakinabang para sa Pilipino.
0: Okay, pagsama-sama, katulad nun, ang panawagan ni Congressman Ompong Ordanes sa DBM. Nako po, pagtuunan nyo na ng pansin, bigyan ng budget yung 2024 na hindi nyo nalagyan ng pondo. Eh ngayon nagbo-backlog, ibig sabihin na iipon. Nako, mga seniors ang nagkakaroon ng problema ngayon. Ayaw na ng Senior Citizens Party List na paano sa bago magpantay ang mga paa. Nako, ay hindi man lang makakuha noong benepisyon na yan. Samantala, thank you muli, Tata Rolly. Batang-bata, bumatayo. Thank you, Arnel Villamor, Mark Bukiron, Tess Ramirez, Isabel Silang. Nako, thank you. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong broadcast specialist, Kakiko Flores, nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:58 na umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Ilang lugar sa bansa ang inaasahang makakaranas ng malakas sa pag-ulan ngayong araw dahil sa habagat. Ayon sa PAGASA, ito ay ang Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Ilocos Norte, Abra, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Ilang biyahe ng barko kinansela dahil sa habagat. Ito'y ayon sa Department of Transportation. May ulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Hindi pinayagan makabiyahe kagabi ang mga barko sa Bicol, Masbate at Mindoro dahil sa epekto ng masamang panahon dulot ng habagat. Batay sa ulat ng Department of Transportation mula sa Philippine Ports Authority, kabilang sa kansilato ang biyahe ng Star Horse Shipping Lines mula San Pascual, Masbate, patungong Pasakaw, Camarines Sur at pabalik. Sa Masbate, kansilado rin ang lahat ng fast craft trips na Montenegro Shipping Lines mula Masbate City patungong Pilar, Sorsogon. Hindi rin bumiyahe ang Island Shipping at Co Shipping Lines mula Kawayan, Masbate patungong Bugo, Cebu. Gayun din ang Star Horse Shipping Lines mula San Pascual patungong San Andres, Quezon. Samantala, kansilado rin ang biyahe ng Montenegro Shipping Lines mula Rojas, Mindoro patungong Odyungan. Para sa bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, ASEAN-IPR, pinalakas ang kamalayan ng kabataan sa local peace building. May ulat si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Iginao sa Ateneo de Manila University ang ASEAN-IPR University Tour 2026 kung saan tinalakay ng mga lider at eksperto ang kalagahan ng pakikilahok ng komunidad at kabataan upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa bansa. Sa naturang talakayan, binigyang diin ni Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRU Secretary Mel Seneng Sarmiento na ang tunay na kalaban ng bayan ay kahirapan at hindi digmaan. Kasabay ng panawagan sa kabataan at kababaihan na gamitin ang kanilang boses sa pamamahala. Ibinahagi naman ni Agusan del Norte Governor Maria Angelica Rose del Amante ang tagumpay ng pagpapatupad sa kabuhayan gaya ng industriya ng kape at infrastruktura bilang mabisang tugon sa rebelyon. Pinalakas din ni Palapag Northern Samar Mayor Flores Batula ang mensahe ng pagpapalakas sa mga civil society organization sa mga barangay bilang tulay sa serbisyo publiko. Samantala, iniulat ni Brigadier General Victor Lapita ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang isinagawang paglipat ng militar mula sa combat operations tungo sa localized peace engagements at direktang pakikipagdialogo sa mga komunidad. Kapwa nagkakaisa ang mga leader at panelists sa isinagawang talakayan sa panawagan na ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa matatag na lokal na pamahalaan, sapat na kabuhayan at aktibong pakikibahagi ng bawat mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At limang farmers cooperatives at associations sa Cordillera nakatanggap ng 3.5 milyon pisong Kadiwa grant mula sa Department of Agriculture. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Muna.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nabahagi ang Department of Agriculture Cordillera ng humigit kumulang 3.5 milyong pisong Kadiwa financial grant assistance sa limang farmers cooperatives and associations mula sa lalawigan ng Benguet, Apayao, Ifugao, Kalinga at Mountain Province sa ilalim ng Kadiwa Grant Financial Assistance Program. Ang pondong ipinagkaloob ay mula sa 2025 budget at ay pamahagi sa mga benepisaryong FCAs ngayong 2026 upang support suportahan ng kanilang trading at marketing activities. Layo ng programa na palakasin ang kapasidad ng mga FCAs sa kanilang trading at marketing activities sa pamagitan ng pagbibigay ng kanilang working capital. Sa pamagitan nito, natutulungan ang mga kooperatiba at asosasyon na makabili at makapag-consolidate ng kanilang mga produkto, mapalawak ang kanilang market linkages at matiyag ang tuloy-tuloy na pagbebenta ng mga produktong lokal. Isa sa mga nakatanggap ng financial grant ang Peakless Mountain Farmers Association Incorporated na nakabase sa Bugyas, Benguet at aktibong nagsasagawa ng trading activities para sa mga produktong gulay ng kanilang mga miyembro. Kabilang din sa mga nakatanggap na FCAs ang Natudyo nga Manalon Farmers Irrigators Association Incorporated, Juan Lamot Agriculture Cooperative, San Pedro Agriculture Cooperative at Nativian sa Coffee Growers and Farmers Association. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Bonar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email.

0: Yan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
1: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
0: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
2: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
0: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
4: Dati sa bahay lang siya. Ngayon na kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
5: Nung natutunan ko po yung paggawa.
6: Sino nagturo
5: sa training po kami sa DOST.
6: Sa DOST.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material ini-import natin hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alerto 738 tungod sa publikong preparado. Kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose. Alerto 738 sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
11: Ay nagbabago na. Ang tag-init ay sobrang init. Ang tag-ulan, grabe naman ang ulan. Record-breaking rainfall, ika nga. Talagang extreme weather conditions. May mga lugar na hindi pa binabaha kahit kailan, pero lumulubog na ngayon. Sa maikli at mabilis na panahon, tumataas kaagad ang tubig dahil sa bigat ng pagbuhos ng ulan. At ang mga dating mga flood control systems ay na-overwhelmed. Kung maalala ninyo ang undoy, ang bumagsak na ulan, dito sa Christine ay halos doble nung bumagsak nung undoy. Kaya't na-overwhelm ang ating mga flood control. Kaya naman, maraming pagbabago sa pagpaplano ng mga infrastruktura na pinapatayo natin. Yun ang mga kailangan gawin. Ang mabilis na pag-responde sa mga nasalanta ay mananatiling prioridad natin. Kasama ang DSWD, DND, DPWH, DILG at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Maaasahan ninyong pagtitibayin pang ating national at local disaster risk reduction at response. Bahagi na talaga ito ng pamumuhay natin. Tinuturing na high risk ang ating bansa sa epekto ng climate change. Kaya kailangan natin maging magaling sa larangan na ito. Disaster risk reduction, both the public at saka private sector, para naman mabawasan ang mga napapahamak sa mga ganitong uri na sakuna. Mga kababayan, hindi tayo titigil hanggat hindi pa nakakabangon ng lahat. Walang pagod ang ating mga ahensya. Naririnig namin ang inyong saklolo at ginagawa namin ang lahat upang mailagay kayo sa mas mabuting kalagayan. Sa isang bagong Pilipinas, lalo pa natin pagbubutihin ang ating pagtugon sa hamon ng climate change upang una, mabawasan ang namatay sa bawat sakuna. Pangalawa, upang mabawasan ang bilang ng mga tao at pamilyang naapektuhan. At pangatlo, upang maprotektahan

0: ang mga maliliit na komunidad at ang mga kabuhayan nila dito. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga.
1: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang oras sa Philippine Standard Time, alas 10:10 ng umaga. Isang alertong umaga po sa ating lahat. Oras na naman po para sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ito ang programang tumatalakay sa mga isyu at usapin tungkol sa paghahanda ng ating mga komunidad para sa isang matatag na Pilipinas.
2: Ito po si Aris Gutierrez at kami po ni Don Ramon Jose ang inyong makakasama ngayong umaga ng Sabado, August 29, 2026. Huling Sabado ng buwang kasalukuyan. Special po ang araw na ito dahil ngayon po ay birthday ng aming OIC Director, Sir Alan Alyanige.
4: Happy, happy, happy birthday.
2: Yan, no?

0: na maulang umaga, wala po kaming kantin dito, Sir Alan. Happy birthday, naway mag-enjoy ka pa. At yun, lumabas din ang picture ng Sir Alan. At Aroli, birthday ni Sir Alan, ha? Huwag mo nga kalimutan.
1: Ang Alerto 738 ay hatid sa inyo ng Presidential Broadcast Services, Bureau of Broadcast Services, at tayo po'y napapakinggan sa The Capital 104.3 FM. Sabay rin tayo napapanood sa Facebook at YouTube channels ng Radyo Pilipinas at sa Facebook pages ng ilang estasyon ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Live rin po tayo napapanood sa ABS-CBN TV Plus Channel 3, GMA Afford the Box Channels 45 to 49, at sa ilang regional cable TV channels. Maaari rin nyo pong mapakinggan ang mga istasyon ng Radyo Pilipinas sa pamamagitan ng pag-download ng PBS receiver sa App Store o Google Play.
0: Long weekend na, Don Ramon!
1: Masaya sana, sir. Kaso umuulan, hindi nakasama ang panahon sa mga mahilig sa outdoors at dun sa mga adventurous na go pa rin sa kanilang mga ganap ngayong weekend. Dagdag na ingat po sa lahat.
0: Oh, hindi pwedeng mag-glamping, hindi pwedeng mag-camping, hindi pwedeng mag-racing-racing.
1: Hindi pwede, sir.
0: Hindi pwedeng mag-bike.
1: Hindi rin, sir. Maputi.
0: Kaya mabuti na lang, matulog ka na lang.
1: Sa bahay na lang muna.
0: Pero yun nga po, mag-ingat. Pero biro po, mag-ingat po tayong lahat sa itong pinaranas nating sama ng panahon, dahil hindi po biro ang sitwasyon ngayon, lalo na sa mga binabahang lugar. Hindi pa po tayo nakaka-recover 100% sa nagdaang serye ng habagat, at ito na naman po.
1: Kaya nga, sir, huwag natin ipagsapalaran ang ating buhay para sa panandali ang kaligayahan.
0: Teka muna, iba yata ang dating nung sinasabi mong panandali ang kaligayahan, ha?
1: Hindi, sir. Wholesome tayo.
2: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: May sinabi ba akong hindi wholesome, Don Ramon? Anyway, back to normal programming po ang tag-ulan. Pinagpahinga lang tayo ng ilang araw para makapagpatuyo ng labada. At ikaw ba, Don Ramon, ano bang...
1: Ayun, sir, natuyo naman nung isang araw, kaya medyo amoy hindi na alimog yung damit.
0: Oh, pero kanina, nagkikwentuhan tayo, bumabaha at hindi bumabaha sa San Mateo.
1: Magkakaroon ng tubig, tapos pag humupa na ulan, mawawala naman yung tubig.
0: Pero alam nyo, kinikwento sa akin ni Don Ramon kanina, bumili siya ng sandbag at sinandbag niya yung... Kasi bumabaha yung sa bahay niyo. No?
1: Magsasandbag na, sir. Yun ang importante.
0: So, yung palang mga hardware ngayon ay nagbebenta na ng sandbag.
1: Tingi-tingi.
0: Dati, truck-truck ng buhangin ang binibili mo sa hardware. Ngayon,
1: sandbags, pwede na.
0: Pwede nang bumili, sako-sako. At yun nga pala, no, naalala ko na lang. Nagkasunog na naman pala kahapon dyan sa Barangay Damayang Lagi sa Quezon City.
1: Oh, nga, sir. Unfortunately, may namatay sa sunog.
0: Eh, hindi na talaga tinantanan ng sunog yung Barangay Damayang Lagi. Para po sa ating mga tagapakinig, lalo na dun sa mga pamilyar dito sa Quezon City, ito po yung barangay sa tapat ng De Los Santos Hospital sa E. Rodriguez, no, na halos taon-taon na lang nagkakaroon ng malaking sunog.
1: Mga, sir, depressed area kasi, sir, pansin-pansin sa mga dumaraan dun yung salasalabat na kuryente.
0: Spaghetti wires, no?
1: Faulty wiring ang pinagmumula ng sunog.
0: Oo, kaya ako pinapaalala lang ng insidente na walang pinipiling panahon ng sunog, no? Summer man yan o tag-ulan, pwedeng magkasunog, kaya hindi dapat nakakahon sa buwan ng Marso ang fire prevention or fire safety awareness.
1: Araw-araw dapat conscious tayo sa fire safety.
2: Alerto 738 kasama sina Asek Aries Gutierrez at Kuya Ramon Jose sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Bago yung pangalan ko dun.
1: Nagulat din ako dun.
0: Headliner rin, Don Ramon, yung nangyaring flash flood sa kanina, palabas si Kaki ko, no? Yung flash flood sa Nepal. Grabe yon, parang sa sine. Yung pag pinapanood mo yung parang sa sine, pero totoo na to.
1: Parang napaka-complicated ng incident na yun.
0: Developing story pa rin siya kasi nga sabi ng napanood natin sa mga international news channels, na control daw ang release ng information from the ground. By the way, maiba nga tayo, Ramon, may lumabas recently, may lumabas na video, no, yung may isang mayora na galit na galit. Maraming mayora, hindi lang isa ang mayora. May isang mayora na galit dahil yung dahil ano, sir, sa tubig. Ano sa bang tubig? Ano bang issue dun?
1: Yung may basketball game tapos nagsalita siya dapat parang
0: nagsisigawan
1: ng tubig. Oh. Pero hindi dapat, parang welcome speech yata yun or halftime na speech. Pero
0: bakit siya sinisigawan ng tubig?
1: Parang walang tubig sa kanilang lugar. Isipin nyo, kahit nag-uulan, walang tubig dun sa part ng Bulacan na yun.
0: Alam mo, pag usapan talaga ay tungkol sa tubig, crucial talaga yan, dahil pag walang tubig, issue. Pag sobra-sobra ang tubig, issue pa rin.
1: Kaya nga yung episode 45 ng Alerto 738, tubig ang pag-uusapan natin.
2: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Marami po tayong iniisip na kapag may bagyo, baha, lindol o anumang sakuna. Una rito ang kaligtasan ng ating pamilya, mga mahal sa buhay. Kung pagka merong ano, kunwari na baha tayo, no, o huwag naman sanang mangyari, magkaroon ng lindol. Ang una nating iniisip, yung kaligtasan ng ating pamilya. Saan ba tayo mag-evacuate? Saan ba tayo pupunta? May pagkain ba sa evacuation area? May pagkukunan ba tayo ng tubig? Kaya ngayong umaga, pag-uusapan natin ang isang pag-aaral, isang research na isinagawa ng isang nakapagtapos ng Master in Crisis and Disaster Risk Management sa Philippine Public Safety College. Itong study na ginawa niya ay ginawa niya sa kanyang lugar sa San Carlos City sa Pangasinan.
1: At bilang bahagi ng disaster preparedness at humanitarian response, gaano ba talaga tayo kahanda kapag dumating ang isang sakuna? Makakasama natin ngayong umaga si Bernabe S. Bacani Jr., may akda ng research tungkol sa provision of energy
0: emergency
1: potable water sa mga evacuation centers sa San Carlos City, Pangasinan. Mr. Bernabe, magandang araw at welcome sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas.
3: Po, unang-una po kay si Caris Gutierrez at kay Kuya Ramon Jose. Good morning po. Ito po sa inyo pong radio program at malugod po tayong at masaya na makausap po natin at makapag-talk out sa ating mga issues about water, sir.
0: Bago po tayo magtungo sa ating topic, ano, Sir June, ikaw ay MC Dream graduate din, ano? Anong batch po kayo?
3: Batch 8 po ako, sir, 2024.
0: O, kasi nagtatalo kami dito kanina kung anong batch ka, 6, 7, o 8 ka pala. Anyway, sir, kumusta ba ang ano kalagayan dyan sa San Carlos City, sa Pangasinan?
3: So far naman, ay dahil 6 to 8 meters above sea level ang San Carlos City, ay sa ngayon, ay wala pa pong mga masyadong inundated na key areas. Mga low level lang naman, low-lying areas lang naman ang medyo tubig, pero hindi pa yung matatawag na mas critical levels.
0: Pero kumusta ang kahandaan ng ating ng San Carlos City DRRM office?
3: Yun naman, sir. Diretso na po tayo naka-duty ng 24/7.
0: Oo nga.
3: So, diretso na. At naka-level up na. Ibig sabihin, nagdagdag na tayo ng mga tao na monitor. At dito ngayon ay naka-blue alert. Kaya continuous monitoring. At yung mga, yan, kompleto. Yung camp coordination, camp management team natin, yung WASAR team natin, kung kakailangan, of course, medical team din natin ay ready for any eventuality. Even yung mga clearing, sir, kasi kahit hindi mahangin, may mga puno na medyo malalaki na taong isang bumibigay because sobrang na nga yung tubig dun sa lupa, sa bigat, bumabagsak.
0: bumibigay, ibig sabihin natutumba, no? Kasi kailangan nating linawin yung mga bumibigay na yan, eh. Pero Sir, Sir June, ano ang ginagawa mo diyan sa San Carlos City DRRMO? Saan division ka ba diyan?
3: Ito talaga yung pansya, department head.
0: Ikaw mismo ang hepe diyan sa ano?
3: Opo.
0: Sa city.
3: Opo.
0: O sige sir, simulan na natin ang tanungan, no? Ating talakayan sa pinaka basic. Bakit nyo piniling pag-aralan ang pagkakaroon ng emergency potable water pagka may crisis o emergency? Bakit mahalaga pag-aralan ang pag-supply ng potable water sa evacuation centers?
3: Sir, mabilisan ko lang din pong information bago po ako nalipat dito sa ating local government unit noong 2017 ay nagtatrabaho po ako sa isang premier humanitarian organization na ako ay talagang na-expose din sa emergency water treatment and sanitation. Mm-hmm. It's okay, pwede ko mabanggit ang ating premier humanitarian organization na
0: yes,
3: ito.
0: Yes, of course.
3: I used to work formerly with the Philippine Red Cross National Headquarters. So, as early as 2008, ay nasabak po tayo doon sa, wala pa yung undoy, mayroon nakaroon naman ganun eksena sa Davao yung 2008, Typhoon Frank. And then yung sumunod na, yun na nga, yung undoy. Tapos yung sa Pangasinan, yung Pepeng Sante. At yung 2012, na yung sa Davao Oriental. May malalim na talagang matagalang talagang nasabak po ko almost a month ay yung sa may Typhoon Yolanda.
0: Kayo po ay naging responder doon. Anong aspekto po ng response ang hinawakan ninyo nung kayo'y nasa Red Cross?
3: Yung emergency na yun po, although nasa safety services po ako, but I am trained sa emergency water sanitation and hygiene na tinatawag. Kaya napulat po ako, na-deploy po ako. At primarily talagang technical po talaga yung ating ginawa po doon. Yung aspetong talagang return the undrinkable water to drinkable water set. Yung mga murky waters na tinatawag. Yung coffee ko brown na tubig na matatawag natin. Itala tayo filtration unit na dala po. Noong time na yun. At bakit ko po masabi na ito yung aking study is mula 2013 ay hanggang 2026 nag-improve na po ba yung mga preparedness sa mga local governments natin? Kasi personally, ako nasa field, ay mukhang marami pang kailangan gawin in terms of training, yung pagbili ng asset, kasi nakalagay din ito sir sa DILG na operational listo. Kailangan meron yun, pero mukhang napag-iwanan, mukhang nakatutok tayo doon. Okay, kailangan naman din kasi nakatutok tayo sa rescue.
0: Nabanggit mo yung operation listo ng DILG. Yan ay panahon pa yata yan nung secretary si Mar Rojas. Ano. Yan ba ay ginagamit pa rin ba ngayon? Kasi recently, hindi ko na naririnig yung OPLAN listo na yan. Pero yan ay napaka-comprehensive na... na parang nakalatag na plano pag dumadating ang mga ganitong sitwasyon.
3: Yes sir, ginagamit pa rin po lalo kung nag-worsen na yung situation, kaya meron yung ABC na natatawag po.
0: May checklist yan, di ba?
3: But aside from that, may nakalaan po doon na dapat ang kada local government unit may filtration unit. When you say you have filtration unit, dapat meron ka rin trained na people, kasi akala ang filtration unit parang plug and play, sir. Pero may mga hidden dangers din yan. May mga tactics, may mga issues dapat gawin para walang ma-aksidente. Kasi kung nagkamali ka ng timpladan ng mga gamot dyan, pwedeng magtae yung ibang mga tao, makasakit. Hindi tayo careful sa pag... meron yung tinatawag sa tankering din, ha? Ibig sabihin, nung nagbiyahe kayo ng filtered water to from one place to another place, yung POS Evacuation Center, ay hindi basta-basta yun. May necessary speed yung dala mong sasakyan. Kasi kung hindi, baka mamaya may tinatawag po nag-hammer, pwedeng babaliktad po yung sasakyan.
0: Hindi balance yung ano, yung tanker.
3: Pag nag-set up sa evacuation center ng water storage facility, dapat safe yun, hindi natutumba. Kasi minsan yung mga bata, ang hilig sa tubig, naglalaro sila, lumalapit. Dadalong po yung mga aspect. Likewise, kung may storage set, dapat daily na check yan na ito yung balance po ng tinatawag na free chlorine na tinatawag. At daily, pinapacheck din yun sa clinic para yung hinibigay talaga na tubig, matatawag talaga natin na potable.
0: So, at, ibig sabihin itong mga kinikwento mo, Sir Jun, yung ibig sabihin, itong pagpo-provide ng safe and potable water, no? Hindi lang ito basta-basta naglagay ka ng tubig sa lalagyan
1: filter
0: at dinadala dun sa isang lugar. Ito ay kailangan merong... Kailangan ba meron kang... Ano bang kailangan dyan? Parang... medical technologist ba yung kailangan dyan para ma-check yung potability ng tubig? Ano ba yung kasi may mga sinasabi kayo na kailangan may mga trained per... Ano bang mga... Anong klaseng mga trained personnel ba ang kailangan para sa isang team na nagsusupply ng tubig sa mga evacuation centers?
3: Ang kailangan talaga, sir, makandergo ng technical training kasi para maturuan po sa pag-handle po. Tama po yun. Ang normally ang may yung natin diyan kung training dati is basic na basic wash and then yung tinatawag natin na advanced wash, ibig sabihin mas may malalim na kahit nag-usapan na related sa water treatment, hygiene and sanitation. Likewise, may specialty pa na nahila pa nga po tayo doon sa dito sa Southeast Asia na training na nag-training po kami for specialization doon sa may Indonesia sa may Bandung. Kasi inaayos nga nung Federation of Red Cross na may mga within Southeast Asia na responders. Technically, nakakwalify din po ako doon. Nga lang, dahil na nakapaglipat na nga po ka sa local government, kaya hindi na po tayo nakaroon opportunity for deployment support. Kaya tama po yun, kasi may mga specific na dapat ginagawa. Like, siyang nalang-alang, sir, meron, baka ma-first time nyo po marinig to, sir. Meron tinatawag po na spear standards.
0: Yes, meron nga po.
3: Spear standards, sa tubig, ang isang tao dapat may minimum 15 liters. Pagka immediate, 7 liters nga yan eh. But on the average is the 15 liters per person. Isang bagay po yung i-consider. Likewise, doon sa, dapat doon sa...
0: yan pong sinasabi ninyong ilang liters po yan, 7 liters na yan. Good for how many days na yan na, ano, na requirement?
3: 1 day, sir.
0: 1 day lang.
3: Yeah, minimum pagka-urgent, kumari, katatapos ngayon, sir, ano, kunti pa yung napuproduce na tubig, minimum 7 dapat.
0: Yan po bang sinasabi ninyong 7 liters ay kasama na dyan yung tubig na maiinom at yung tubig na ginagamit sa pagligo at paghuhugas?
3: Hindi yes, pa... sir. Kasama na po yun.
0: Sama-sama na po yun.
3: Yung 7, sir, yung 7 will be immediate pagka yung katatapos ang aftermath. Pero on the average, sir, ang produce natin per person is 15 liters. Tundun na yung full na ligo, inom at hugas.
0: Sir Jun, puputulin ko muna ang ating talakayan at magbe-break po muna ang Radyo Pilipinas. Huwag po kayong aalis at nakakauhaw itong ating pag-uusapan.
2: Alerto 738 kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka makulog ka sa imbornal na ho. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
2: Maging panatag, sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n na nakakakuha, malaki tulong po sa amin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pambahaw ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
6: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
2: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
7: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila lahat ng buong Pilipinas.
2: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
0: At narito pa rin po tayo sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. At kasama pa rin po natin si Mr. Bernabe Bacani Jr., ang hepe ng San Carlos City, Pangasinan DRRM office at pinag-uusapan po natin ang kahalagahan. Ang kahalagahan ng ang potable water.
1: Okay.
0: Lalo na sa emergency. At bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, ay binabati po natin ang hepe ng Subic Bay Metropolitan Authority Fire Department na nakikinig po ngayon, si Sir Ronnie Magno, isa sa mga kapitapitagang miyembro ng DRR community. Magandang umaga sa iyo dyan, Sir Ronnie.
1: Hi, Sir Ronnie. Okay. Sir June, question, sir. Batay sa inyo, inyong pag-aaral, ano yung pangunahing elemento para sabing maayos ang emergency potable water provision, sir?
3: Yeah, ang isa nga po na bagay na para maayos po natin ang pag-respond at pagkakaroon yan is maganda. May local na wash team sa kada local government unit natin. Kasi kung sa rescue, meron tayong rescue team, ideally, dapat meron tayo tinatawag na local na emergency wash team natin. Kasi bakit po nilalagay na emergency wash team? Kasi sa regular na wash na tinatawag, may ginagawa naman po ang ating city health office sa mga barangay. Lahat ng municipal health unit natin. Pero iba yung time ng disaster kasi mayroon mga tinatawag na hardware na involved na tinatawag. May kailangan may matutuan nung gumamit ng generator, ng pump, mag-set up ng mga pipes, paano yung taktika sa pag-filtrate ng water, yung pag-transport kapag lalagay doon sa may evacuation area, and then the maintenance ng, what I mean maintenance is making sure that the water is drinkable on a daily basis. Plus, hindi lang yon, hindi lang doon sa may basta nilatag mo, okay na. Kailangan din yung mga tao ay oriented din at alert na yung daladala nilang paglalagay ng tubig ay malinis din. Kasi kung isa sinisisi na, oh, nagtay kami, magtay lahat. Yung tubig, yung pala, yung kanilang water container ay madumi. Ginamit sa banyo, ginamit na pang kuha ng drinking water. Kung isa dyan tumataas yung kulay. Yan yung ganung bagay.
0: Sir June, para lang malinawan yung ating mga tagapakinig, dahil hindi naman po lahat ay nakakaintindi ng mga technical terms na ginagamit natin. Ano po ang ibig sabihin ng wash?
3: Yan. Wash is water sanitation and hygiene.
0: Ayun.
3: Kaya hindi lang provision ng drinking water, kundi sa mga hardware, yung mga daladala po ninyo na equipment and tools na tinatawag, pwede rin i-maintain mo yung sanitation at hygiene para ma-minimize natin yung mga waterborne diseases. At normally, pag hindi nakaligtan yung mga yan, dyan ang nakakaroon ng problema sa evacuation center.
0: At mahalaga yung binanggit ni Sir Jun, malinis nga yung pinoprovide na tubig, pero yung ginamit mong lalagyan na pang sahod mo ng tubig na malinis, ay hindi man malinis.
3: Oh, yes, kaya nga po, kita niyo yung picture na pinadala ko kahapon, nag-invest din yung local government ng mga tinatawag natin na jerrycans, yung mga blue. Actually, kaya naging jerrycans yan. Kasi na ipangalan sa mga German groups ng 1940s yan, yung lalagyan nila ng gasolina. Pero eventually, naging yun yung pulsa niya, jerrycans.
0: Pero dati, ang alam natin dyan, di ba, gasolina nilalagay dyan eh.
3: May water container na eh. Ngayon ang nangyari ni Jerica. O kumisan, may yung iba siya, meron naman yung collapsible water container sa tawag nila kasi may iba-ibang model naman. Importante, malinis na paglagyan.
0: So ang parang ang sinasuggest din nyo, Sir Jun, itong mga LGUs ay dapat mag-invest ng water containers na para ipamigay sa mga evacuees.
3: Actually, that's a good practice din po, sir. Para, kasi kumisan, like, nagkaya nung major na baha, kumisan wala silang nadala ng mga gamit. Kung meron man nadala, ay kumisan walang cover. Yung karamihan, madalang sa atin sa Pilipinas na nilalagay mo ng cover yung timba. Kumisan yun na lang ang nila. Mm-hmm. So, may maganda, may mga enclosed na lalagyanan para na mami-maintain natin yung drinkability. Remember yung one time, sir, sa saan ba yung, if I'm not mistaken, Cebu, few years back, bakit nag-complete ng masakit yung tiyan? Mm-hmm. So, yung pala, yung pinakukunan ng drinking water malapit sa restroom. Ah, eh, baka walang na-provide na na-provide na hand washing facility, yan siya. Kaya, sabi ko nga, sir, na di basta-basta itong mamalis ito natin itong wash at maganda i-consider ito na isang localized, hindi lang national level. Kasi sa national level, meron yan dyan si Red Cross, dyan si Oxfam, IOM, OCD, meron na rin. Ang armed forces, meron din. Pero napaka-importante yung meron si local sa government. Sa form of
0: step. Pero yung maganda yung isang binuksan mong ano binuksan mong paksa Sir Jun na pag kunwari may isang area na dinesignate na evacuation center dapat maayos yung pagkakalatag niya na kumbaga yung mga palikuran ay malayo doon sa paglalagyan mo ng pagkain at tubig, di ba?
3: Yes. At mayroon po akong mapaghungutan dyan na bakit kailangan talaga natin ng tubig na the first few days. Kasi kumisan, nagmumobilize pa yung regional, national level na para ma-respond. Marami nang gumagamit ng ating pangangailangan sa tubig at saka palikuran na gagamit. Then, you know, one time, sir, around day 2, if I'm not mistaken, or day 3, doon sa may H. Bautista, yan, na-report, nagbara yung restroom.
0: Mm.
3: Yan, nung inimbestigahan namin, yan, kulang pala ng supply ng tubig. Kaya nung natagin na ng tubig, lahat ng restroom doon sa evacuation center na yun, yung skilaan na yun, ay gumana na. At yung ibang napuno, ayan, na-requestan ng na-vacuum siya para na-clear out. Hindi gumagana lahat.
0: Eh, buti meron, buti may gamit para ma-vacuum yun, di ba? Dahil specialized equipment din yan.
3: Sir, yun lang po yung napakaganda because of the nagawa naman nilang as part of corporate social responsibility din. We were hand in hand that time with the Maynila and Manila Water.
0: Oh.
3: So, kahit sila na, sila kasab din namin. If not, kung tinulungan tayo na nag-hire si Federation para makahanap po ng private provider para ma-clear out po.
0: Pero sir, yung ano, yung kadalasan nating maririnig yan, kung pinag-uusapan man lang natin yung tubig, ano. Ang madalas din nating marinig, lalo na ngayong tag-ulan, eh yung rain, tinatawag na rain harvesting.
11: Mm-hmm.
0: So yun po ba ay kunyari may pwedeng ma-harvest yung tubig? Ibig sabihin iimbakin mo yung tubig ulan. Yan ba ay meron ba tayong sapat na kagamitan o kaalaman para yun naman ay ma-filter at gawing potable water?
3: Yes, sir. Yung sinasabi ko po, itong mga unit na ito, pwede magamit po yun. Like yung mga machine na reverse osmosis, at saka yung regular na filtration unit, yung sand filter, at saka yung charcoal filter, pwede ma-utilize natin yun, sir.
0: Okay?
3: Check lang yung ilang mga presence ng ilang mga hard metals doon, pero normal, napifilter lang po mga lalo pagka time ng emergency. Actually, sir, magandang tanong niya yan. I have a personal experience to that. 2012, doon sa base camp namin, dahil umuulan, edi lagi po na ako ng tubig, ipinitrate na lang namin. Yun ang ininom namin.
0: Mm. So, pwede bang i-DIY yan, yung filtration?
3: Sir, meron na pong mga benta po ngayon na low cost, mababa na, gawang Pinoy. Nag-subject naman sila sa DTI at saka sa DOC at saka pinacheck naman nila yung output. Drinkable naman, yun ang nasabi ko.
0: Di, pero kaya yung sa ano sir, yung kunwari, nandun na nga tayo sa crisis situation, ano? Ano ba ang, dahil kayo naman ay eksperto sa WASH, ano po ba ang tamang dapat gawin para masigurong medyo malinis naman yung tubig na magagamit natin? Ano po ang procedure na dapat malaman ng ating mga tagapakinig.
3: Okay, sir. Ito. Maganda pag naka, may tinuturo din ng mga pang-homemaker na tinatawag. Like, kailangan natin ng cloth o kaya ay cotton. Tapos, charcoal. Mm-hmm. And then, pino na sal. And then, yung medyo pino ng konti at saka bato. Yan. Mm-hmm. Yan ay may sasalansan natin. Pwede isang container. Kaya yung pet bottle matatawag. Mm-hmm. Yan. Paglagay natin ng murky water doon, pagdating sa baba, malinis-linis yan. Mm-hmm. So, ibig sabihin, yung physical treatment doon, sir, ay naayos kasi luminaw. Next. Ang next na gagawin natin ay actually physical and chemical na tinatawag. Kung may kunting amoy-amoy yun na banat, yung charcoal lang siyang magpipilter doon.
0: Mm-hmm.
3: Ngayon, luminaw na siya, pero hindi porkit malinaw ay drinkable na kasi pwedeng may biological aspect yan, sir. Pwedeng may bacteria or may anuman nandoon na buhay na elemento. Ang next na gagawin, kung meron silang nabili po na chlorine tablets, pwede na lang lagyan.
0: Mm-hmm.
3: If not, ay i-boil. Yan, kung meron tayo.
0: Yun ang kadalasan, di ba? Yung binoboil, nilalaga yung pinakapakuluan, nilalaga.
3: Pinakapakuluan. Yan lang man, yung panggatong at may umaraw, sir, pwede ilagay sa stelya. Huwag yung plastic, ha? Ipaaraw. Yan.
0: Kailangan glass hour bottle.
3: Eh, depende yan, sir. Kahit 1 liter, 2 liter siya, basta clear.
0: Oo.
3: Para sada naman sa yung araw naman, anong balat naman ng araw kasi may ultraviolet, may yan, UV light, yan. Ngayon yung ginagamit nga doon sa reverse osmosis.
0: Oo.
3: So meron si araw, yan, pwedeng DIY yan yun, sir. Ngayon naman, yung iba naman, sir, pwede namang doon sa preparedness nila, meron namang nabibili po na pag minix mo doon sa murky no water, nag-clear out yun. Kung isang chlorinated na rin, kaya di-drain out mo na lang, drinkable na yan.
0: Sir, yung isa sa mga nakatawag pansin sa inyong study, yung meron kayong findings doon na 36% lang ng inyong respondents ang nakapag-training ng nagkaroon ng formal training sa WASH. So, para sa ating mga tagapakinig, gaano po ba kaseryoso yung ganitong problema na hindi sapat yung mga, yung dami ng mga trained personnel natin pagdating sa WASH?
3: Yeah. Ang impact nito, pagka yung within, sabi natin, 24 to 72 hours, parang hindi pa nakakadating yung mga reinforcement natin coming from other places. At kung overwhelming yung situation, like for example lang yung situation natin sa Yolanda, sir, ay talagang makakaroon tayo ng problema into yung water crisis na tinatawag. Kaya alam naman natin, napaka-importante ng tubig, lalo doon sa mga may sakit at mga vulnerable people.
0: Mm-hmm.
3: Saka general maintenance talaga ng health care. Kaya kung hindi natin magawa ng paraan kagad yun, ay pwedeng mag-i-start siya ng onset na pwedeng in a few days, pwedeng magkaroon ng yan, sakit yung mga tao. Pwedeng pinaka-common yung acute gastroenteritis, which we normally should be avoiding. At isang bagay nun, sir, babalik natin doon sa may listo, alam naman natin na pinopromote natin ng proactive, hindi kasan natin ng proactive stance natin.
0: Tama.
3: Process of potable water. Kasi proactive tayo sa ibang area, rescue and other medical na food and other food and items, pero medyo nakakaligtan po ata
0: yung water
3: area. Kasi nakikita ko, sir, nandiyan naman yung water utility. Eh, kung minsan, sir, nakaka-problema ang water utility. Dahil, like what happened in Yolanda, day 4-5, bakit tumigil yung supply ng tubig? Yun pala, naubusan ng gasolina yung genset. Hindi walang ka-attack na makina. Walang, yung time na yun kasi, sir, hindi nasira yung pipes ng Paluleti going to Tacloban. Nga lang yung pump, eh walang kuryente, kailangan ng generator. Sir, yung isang araw pagpapatak mo ng isang malakas na generator, mag-average ka ng 50,000 pesos na buti na lang sinagot ng UNICEF, yung one month supply. Another thing, kahit may generator, sir, may mga situations po na nasisira yung pipe, kagaya yung nangyari sa Ilino. Nasira yung piping system po nila. O ay kahit may generator, may pag-source ng water, yung pag-transport, ibig sabihin yung water pipe, wala nasira. Likewise, nangyari din yan, sir, sa North Carolina, these past few years, nasira yung pipe, naiagos yung pipes ng baha. O kaya, problema nila ngayon. Kaya may mga bagay talagang nagre-ready po talaga po tayo.
0: Yeah, since nabanggit mo nga, Sir Jun, yung pagiging proactive doon, isingit ko lang itong reaction ni Sir Rani Magno na ang sabi niya, water tanker must be properly inspected before supplying water to evacuation camps. Tama nga naman yung sinabi ni Sir Rani, no? Siguruhin nating malinis yung ating tanker bago natin lagyan ng tubig na yun ang ibibigay natin sa mga tao. Pero Sir Jun, dahil tayo po ay malapit na pong matapos ang ating oras dito sa programa, maari po ba namin kayong hingan ng closing statement? Ano po ang mensahe ninyo sa ating mga tagapakinig? Mm-hmm. Lalo na ngayon na panahon ng team however ngayon eh, yung... Marami tayong nire-respondihang mga bagay-bagay. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kapwa DRR practitioners? At maging sa publiko na rin.
3: Maraming salamat po, Sir Aris. Sa ating general public at mga kapatid ng mga DRR practitioners, maganda po sana na bigyan pansin o silipin ang ating sapin about the provision of potable water. Aside from nandun sa kumanding sa ating sa operation listo, ay po personally need po natin po ito dahil malaking bagay na makakatulong ito. Especially in the aftermath up to 24 to up to 72 hours. Kasi kuminsan, wala pa o nagmo-mobilize pa yung mga partner agencies natin na tutulong sa atin. Napaganda na may first response na water provision po tayo. Kasi number one, sa local government code, role po natin ay provide natin ang public safety and health sa ating mga kababayan. Call po natin po ito. Likewise, may mandate nga po, balik ko po yung sa DIMG na listo. Another thing, nandiyan na rin din po yung mga equipment na pwedeng mabili. May mga kukontakt na rin din po na mga entity from DOH at saka sa Red Cross na pwede natin i-ask na magturo ng mga techniques at saka mga tactics para mas proper po yung ating mga gagawin provision. Kagaya po yan, nabanggit po ni Sir Rani Magno, tama po yung nabanggit po niya na all in all, yung from the processing area up to the delivery ay walang gap para matatawag po natin na potable water yung pinaprovide po natin. Again, water is health, water is life. Yan lang po, Sir Alex.
0: Maraming salamat po, Mr. Bernabe S. Bacani Jr., ang hepe ng San Carlos City, Pangasinan, DRRM Office. Maraming salamat sa inyong oras ngayong maulang Sabado. Alam namin kayo yung naka-duty dahil tayo po ay nagbabantay sa sama ng panahon. Babantayan pa rin po natin yan. Maraming salamat po, Sir Jun. Lalo na napaka-busy po ninyo.
3: Salamat.
0: Isang mahalagang paalala ang lumutang sa ating talakayan ngayon na sa panahon ng sakuna, ang tubig ay hindi lamang isang commodity. Ito po ay kailangan natin upang tayo ay mag-survive.
1: Ang pagkakaroon ng sapat at ligtas na tubig ay kailangan paghahandaan bago pa dumating ang sakuna. At kapag nasa evacuation center na ang mga tao, hindi yon ang panahon para magtanong kung saan tayo kukuha ng tubig.
0: Dapat alam na natin agad ang sagot.
2: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Uulit-ulitin po ng Alerto 738 ang paalala na huwag po sana nating hintayin dumating ang sakuna bago tayo kumilos.
1: Pag-aralan natin ang ating kapaligiran at alamin ang mga posibleng banta o panganib na maaaring mauwi sa sakuna.
0: Muli rin kami nagpapaalala na ang kahandaan ay responsibilidad natin sa ating sarili, sa ating mga mahal sa buhay at sa ating komunidad. At sa ngalan ng ating birthday boy na si OIC Director Alan Alyanigue ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ito po si Aris Gutierrez.
1: At binabati ko po ang aking mahal na nanay na nanonood ngayon, aking pamangkina si Amelia at si Loomer. At sa ngalan rin po ng ating technical team sa Master Control, sa pamumuno ng ating executive producer na si Ma'am Tess Ramirez, Sir Rolly, si Isabel, Mark at Arnel. Ako naman po si Ramon Jose.
0: Maraming salamat po at magkita-kita po tayo muli sa susunod na Sabado dito sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, that in all things.
1: God may be glorified.
2: Alerto 738 kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Oras sa buong Pilipinas 10:57 na umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
12: Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga balita sa oras na ito. Department of Social Welfare and Development o DSWD naka red alert na bunsod ng patuloy na epekto ng habagat. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Naka red alert na ang Department of Social Welfare and Development habang patuloy na minomonitor ang epekto ng habagat sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, itinaas sa red alert ang National Disaster Alert status dahil sa mga weather system na naka-apekto sa bansa. Mahigit 3.4 milyong family food trucks ang naka-preposition sa iba't ibang warehouse at strategic locations ng DSWD sa buong bansa. Mayroon ding 558.77 milyong piso na quick response fund ang DSWD Central Office para sa agarang disaster relief operations. Ayon kay Dumlao, naka-heightened alert ang mga field office na ahensya at patuloy ang koordinasyon sa mga LGU para sa posibleng pagbaha, paglikas at pangailangan ng mga apektado pamilya. Pinapayuan din ang publiko na manatiling mapagmatsyag at regular na sumaybayan ang mga opisyal na abiso na pag-asa at lokal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Samantala, National Power Corporation tiniyak na hindi magdudulot ng baha sa downstream areas ang tubig na inilalabas sa San Roque Dam. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Tiniyak ng National Power Corporation na hindi magdudulot ng pagbaha sa downstream areas ang kasalukuyang pagpapalabas ng tubig mula San Roque Dam sa San Manuel, Pangasinan. As of 5 a.m., nasa 273.98 meters above sea level ang water level ng dam na may 598 cubic meters per second inflow at 283 cms total outflow. Nasa 120.7 cms naman ang discharge mula sa low-level outlet. Ayon kay Dams Management Department Acting Manager Maria Teresa Serra, ginagamit ang LLO para makatulong mapamahalaan ang water level ng reservoir at maiwasan hanggat maaari ang paggamit ng spillway gates. Binuksan ang isang LLO gate noong Miyerkules bilang pre-release measure dahil sa habagat. Itong unang pagkakataong ginamit ang LLO para sa ganitong uri ng release. May scouring o pagguho naman sa dulo ng spillway na nakatakdang ayusin sa 2027. Gayunman, maaari pa rin gamitin ang spillway gate kung kinakailangan. Patuloy namang minomonitor ng MPC ang water level at discharge ng dam para matiyak ang ligtas na operasyon nito. Para sa Bagong Pilipinas, Marinho Brevestrada, Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
12: Sa iba pang pangunahing balita, a credit rating ng Pilipinas welcome sa Department of Finance. Nagbabalita si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Welcome para kay Finance Secretary Frederick Ho ang pagpapatibay ng Japan Credit Rating Agency o JCR sa A- investment grade credit rating ng Pilipinas na may stable outlook na ani ay patunay ng matatag na ekonomiya at epektibong mga reformang ipinatutupad ng pamahalaan. Ayon sa JCR, nananatiling matatag ang credit rating GDP ng bansa dahil sa malakas itong pundasyong pang-ekonomiya. Kakayahan laban sa mga panlabas na hamon at patuloy na fiscal consolidation o pagpapatatag ng pananalapi ng gobyerno. Kabilang din sa mga naging batayan ang mababang external debt, mataas na foreign exchange reserves at inaasahang pagbangon ng ekonomiya sa second half ng 2026. Tinabi ni Go na ang rating affirmation ay nagpapalakas ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan at suporta sa layunin na pamahalaan na makahikayat ng mas maraming pamumuhunan, makalikha ng dekalidad na trabaho at mapanatili ang inklusibong paglago ng ekonomiya. Binigyang diin din ng JCR na ipinapakita ng pagpapatibay sa A- credit rating na may stable outlook ang kakayahan ng Pilipinas na isulong ang pangmatagalang pag-unlad ng ekonomiya at makamit ang mga layunin nito para sa medium term growth. Kasunod ito ng kaparehong A- investment grade rating na may stable outlook na ibinigay noong nakaraang linggo lamang na isa pang Japan-based credit rating agency na Rating and Investment Information Incorporated o R&I. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Ibinida ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag ang naging mabungang pulong ng delegasyon ng bansa sa social media company na Meta na siyang nagpapatakbo ng social media platform na Facebook. Kumpiyansa si Matibag na mababawasan at mawawala ang negatibong impluensya ng social media sa mga kabataan kapag ipinatupad na ng kumpanyang Meta ang kanyang naipangako. Maging maganda ang pagtugon ng Meta sa panawagan ng pamahalaan ng Pilipinas kaugnay ng idinulog nilang mga lumalalang insidente na negatibong impluensya ng social media sa mga kabataan. Bukod sa mga akto o plano ng karahasan na posible ng agad matukoy at matunton, ay mas mabilis na ring matutukoy ang mga nagpapalagalap ng fake news kapag ipinatupad na ng Meta ang nasabing paghihigpit sa kanilang platform.
16: Nagkaroon kami ng pagpupulong sa Meta at sa roadblocks. Yung mga hinihiling natin para matugunan natin ito, nagiging problema natin dito sa nihilistic violence ito, ay bibigyan tayo ng mga information, magkakaroon tayo ng sharing ng data, ng information. As we speak now, meron na kami mga ibinabato, yung mga tuloy-tuloy na pumapasok sa monitoring namin na maring banta na pag-uulit kung nagyari sa Tacloban at sa Sambuanga. So we have resolved na magkakaroon sila ng office dito kung saan yung ating communication na napapasok. Yung mga kailangan natin i-take down kaagad na mga postings and all, gagawin nila.
12: Yan ang payag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok din sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos

0: nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
1: Pati bamboo,
2: subukan nila. Kasi manilig
3: talaga. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
2: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, nakumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
4: Nung natutunan ko po yung paggawa,
1: sino nagturo sa
4: training po kami sa DOST.
1: Sa DOST.
3: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
5: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Namagaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, August 22, 2026. At syempre tumutok na ho sa orihinal na sandigan ng bayan pagdating sa inyong mga suliraning legal tuwing Sabado, ang Usaping Legal. At syempre kamusta naman ho kayo, napakalakas ho ng ulan itong nagdaang linggo. At syempre talagang grabe ho yung mga naging pagbaha sa kung saan saang lugar po. Hindi lamang ho sa Metro Manila, pati ho dun sa mga Karateg probinsya. At ito nga ho dahil sa habagat. At sana ho kayo ay nasa mabuti na hong kalagayan. Mas mabuting kalagayan ho ngayong araw ho na ito. Dalawang araw na hong nagpapakita itong araw ho, no? At tumigil na nga ho itong pag-ulan. Pero yun nga, sinasabi ng mga ilang eksperto, next week nga ho ay uulanin na naman itong bansa. So sana ho ay tayo ho ay mag-ingat at wala ho sana mapahamak sa ating lahat, no? Lalo na ho sa ating mga taga-subaybay dito sa ating programa. At syempre patuloy ho tayong makinig doon sa mga sasabihin ho ng ating mga local government units. Kung kailangan hong lumikas, lumikas ho at huwag na ho kayong mag-atubili pa. So sana ho hindi naman ho masyadong malakas pa yung mga susunod ho mga hagupit nitong habagat anong mga bagyo ho sa ating bansa. At syempre itong nagdaan linggo rin ho habang kalakasan na itong ulan ay ginulat ho tayo ng balita no nangyaring shooting incident no dito sa Ateneo de Zamboanga na kung saan minor de edad ho na learner ang involved ho dito no. At kung matatandaan nyo, syempre noong Hunyo ay may nangyari din yung insidente ganyan sa Tacloban kung saan tatlo naman ho yung namatay. Kaya yan ho yung pag-uusapan ho natin maya-maya, dapat na ho bang ibaba yung age of criminal responsibility. Kasi ito mga minority edad ho ang involved ho dito, dapat na ho bang ibaba yung minimum age of criminal responsibility sa ating bansa. Pag-uusapan ho natin yan maya-maya lamang. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng

0: People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang nga programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Eto, paano nga ba makapagtanong sa ating programa? Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment na inyong katanungan sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at syempre sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, sa usaping legal natin ngayong araw, isang shooting incident ang nangyari sa Ateneo de Zamboanga nitong Martes, Agosto 18, kung saan isang grade 9 student ang namaril ng isang grade 10 student at pagkatapos ay nagbaril sa sarili. Kasalukuyang iniimbestigahan ang nangyaring krimen at nirelieve na sa pwesto sa Bureau of Customs o BOC ang ama ng estudyante na di umanong nagmamay-ari ng mga baril na ginamit sa insidente. Matatandaan na isang shooting incident na nangyari noong Hunyo sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan tatlong estudyante ang napatay ng dalawang batang may edad na 14 at 15. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, dapat na bang ibaba ang age of criminal responsibility sa ating bansa? Ayan ho, ulitin lamang ho natin, dapat na bang ibaba ang age of criminal responsibility sa ating bansa? Mag-text ang inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre tinatalakay nga ho natin itong Juvenile Justice and Welfare Act nga ho. No? Ito ho, Republic Act 9344 ho ito, inamyendahan ng Republic Act 10630. Ito ho yung nagsasabi no, ng criminal liability ng isang bata o criminal liability of a child, pananagutang legal nga ho ng isang bata. So ang definition ho kasi natin ng child o ng isang bata ay yung below 18 years old. So ito ho ay dinedetermine ho syempre at the time of the commission of the offense. So kung ilang taon ho yung edad ng minor de edad na bata na sinasabi ho natin, at the time of the commission of the offense, kung kailan ho niya ginawa yung isang krimen. So, dalawa ho yan. Una ho muna, kung yung bata nga, kung sinasabi natin, ay edad 15 years old. Ibig sabihin ho, eksaktong 15 years old or below, ayan ho, alam ho natin dyan, is exempted na ho yan sa criminal liability. So, exempted ho yan kapag eksaktong 15 years old at pababa. Yan ho, exempted ho yan sa criminal liability. Pero yung mga bata ho na na-involved sa ganyang krimen, sa ganyang edad nga ho, ay maaari pa rin ho masubject doon sa mga intervention programs ng usually ho ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. So unless sabihin na lamang ho yung kanyang krimen ay ginawa ay heinous o kahindik-hindik, then maaari ho ma-endorse doon sa prosecutor. Pero syempre ho, ang general rule ho natin, kapag ho eksaktong 15 years old yung bata and below, yan ho ay exempted na ho sa criminal liability or criminal responsibility. Ngayon ho, ano mangyayari kapag ho above 15 years old na? So ibig sabihin ho, mayroong kaunting buwan, 15 years old and 3 months yung bata, etc. Above 15 years old but below 18 years old. So ibig sabihin, considered pa rin ho yan na child, no? Classified pa rin ho siya as child, no? Exempted ho yan pa din sa criminal liability unless nag-act ho siya with discernment. Diyan na ho papasok yung ating konsepto ng discernment. So, ibig sabihin ho, kapag ho nag-act with discernment, ay maaari ho siyang masubject sa criminal responsibility o mapanagot doon sa kanyang ginawang krimen. Ngayon, ano ho ba yung mga tinatawag ho nating discernment? Yung discernment ho, sabi ho ng Korte Suprema, ito ho yung mental na kapasidad noong bata at the time noong at the time of the commission of the offense, kung naiintindihan ho ba niya yung pagkakaiba ng mali o ng tama, at kung kanya hubang naiintindihan din no yung full legal consequences ng kanyang ginawa. So yun yung ho yung discernment na tinatawag ho natin. Sa madaling sabi, kung naiintindihan ho ba, alam ho ba niya kung ano yung tama at yung mali, at kung ano ho yung consequences ng kanyang ginawang krimen. Ngayon ho, sinasabi ho sa ating batas no, kapag yung bata ay nag-act with discernment, ayan ho, ibig sabihin ho, maaari ho siyang mapanagot doon sa krimen na kanyang ginawa kung siya ay above 15 but below 18 years old, no? Pero kung wala hong discernment na tinatawag, ibig sabihin, hindi naman ho niya alam kung ano yung pagkakaiba ng mali sa tama, hindi ho niya naiintindihan yung legal consequences ng kanyang ginawa, ay maaari pa rin ho siyang ma-exempt sa criminal liability o responsibility nga ho. Ngayon, sino ho yung magsasabi kung may discernment o wala yung isang bata? Ayan ho yung mga DSWD nga ho, no? Ng mga staff ho natin sa DSWD, sila ho yung magsasabi. Pero sabi nga ho, syempre ng Korte Suprema, ay hindi naman ho conclusive yung findings ho nung DSWD tungkol ho dun sa discernment ng bata. At syempre meron ho silang konsepto ng totality of circumstances. Yan ho yung dapat na pagbasihan kung ang isang bata nga ho ay meron discernment o wala doon sa kanyang ginawang aksyon. So ano ho yung totality of circumstances? Titingnan ho dito, ano ho yung naging behavior nga ho no, nung bata at the time of the commission of the offense at ho before and after. So kaya ho totality of the circumstances. Titingnan ho yung naging behavior ho niya. Siya ho ba ay nagtago? Siya ho ba ay may mga kinausap na mga kasabwat? Etc. Titingnan din ho syempre yung nature nung krimen. Yun hong ginagawang pag-iisip nga ho nung bata at yung concealment din hong tinatawag kung sinubukan ho ba niyang pagtakpan yung kanyang ginagawa, etc. And of course, yung environmental background din ho, no? Yung background din ho nung bata. So titingnan ho yan, totality of the circumstances, para ho masabi kung yung bata ho ay nag-act with discernment o hindi. So ayan ho yung magiging basehan ho niyan. At syempre korte na ho yung talagang magsasabi kung meron nga ho discernment o wala. At syempre yung mga child ho no, in conflict with the law, ang gagawin ho dyan syempre, meron ho tayong tinatawag na apprehension, huhulihin ho yan. Pangalawa ho ay ito-turn over ho yan doon sa mga parent o guardian. Diba? Ito-turn over ho ulit yan. And syempre magkakaroon ho ng diversion kung kailangan ho, kunyari yung mga community service, yung mga counseling. At syempre kung hindi naman ho diversion, yung formal proceeding na nga ho sa korte. At panghuli nga ho yung disposition. Ito ho yung magiging kaparusahan nga ho dun sa bata, no? Either counseling, community service, probation, placement in a suitable facility. Ayan ho, yan ho yung last resort. Yung paglalagay sa bata or pagde-detain sa bata doon sa isang suitable facility. Na yun nga ho, sinasabi ho ng ating Korte Suprema, dapat yung detention nga daw ho, ay ito na ho yung last resort, no? Na maituturing ho natin. At syempre, yung mga detained na mga bata ho, ay dapat ho separated from doon sa mga adult detainees. So, hindi ho sila pwedeng pagsamahin. At panghuli ho, sinasabi din ho natin na yung exemption from criminal liability does not extinguish yung kanilang civil liability. So, ano ibig sabihin ho nito? Sa bawat krimen ho kasi, meron hong tinatawag na criminal liability at meron din hong civil liability. So, kailangan ho magbayad ng danyos, syempre para doon sa nagawang pagnanakaw, pag nagawang krimen, pagpatay, etc. So, ang na-extinguish lamang ho ay yung criminal liability ng mga bata. Yung civil liability ho, o yung responsibilidad ho para magbayad ng danyos doon ho sa kanilang mga naging biktima, hindi ho yan nawawala. So, sino ho magbabayad niyan ay syempre ho yung mga magulang o guardian. So kaya ho, ito napapanood ho natin, hindi lamang ho sa mga eskwelahan, ha, dumadami ho yung mga tinatawag ho natin, mga child in conflict with the law, at yung dumadami ho at nagiging mas marahas yung mga krimen na ginagawa. Kasi kung dati mga pagnanakaw lamang, petty crimes, ngayon ho ay pagpatay na ho talaga, no? Murder, homicide. So kaya ho, meron ho mga panukala na babaan yung age of criminal responsibility o ito nga hong edad kung saan magiging maaring maging responsable yung mga bata sa kanilang mga krimen na nagawa. So ano ho yung panukala? So kung ngayon ho ay 15 years old, ang panukala ho ay gawin ho itong 10, 12, o 13 years old. So meron ho syempre mga pros and cons ho yan. Yung para ho sa mga gustong babaan, itong age of criminal responsibility, ay sinasabi ho nila para ho maklose daw yung mga legal loopholes nga ho, no, dito sa batas. Kasi ito ho mga sindikato ay gumagamit ho ng mga bata. Siyempre alam ho nila kapag below 15 years old, ay wala ho itong pananagutan sa batas. Sasailalim lamang ho sa intervention program, etc. So ito ho yung mga ginagamit ng mga sindikato, no, para ho maisagawa yung kanilang mga krimen. Ginagawa, dinadala ho nila doon sa mga bata. At syempre yung mga bata na rin ho sa kanilang mga sarili, parang dumadami ho yung ating mga juvenile crimes, no? Kasi nga ho, ang paniniwala ng mga bata ay hindi naman ho sila makukulong, hindi naman ho sila mapaparusahan kahit anong gawin nilang krimen. Ay kaya ho lumalakas yung loob. So yan ho yung mga 4 para doon sa mga panukala. At syempre yung mga against naman ho ay nagsasabi ho yung mga utak nga ho ng mga bata, hindi pa ho ito well developed, no, para maintindihan talaga yung mga consequences ng kanilang mga aksyon. So kung sasabihin ho natin 10 years old, yan ho ba ay nakakaintindi na ho ng tama at mali? At nakakaintindi na ho ng legal consequences kung sakaling may patayin ho siya o pag nakawan, hindi po ba? So mga 10, 12, o 13 ay bata pa ho daw masyado yan. At syempre may expose ho yung mga bata doon sa mga hardened criminals. Although sabi nga ho natin, bawal naman hong pagsamahin itong mga adult na criminal doon sa mga bata. Pero syempre, hindi pa rin ho mawawala yun na maaaring ma-expose pa din ho sila dito sa mga mas matatandang criminal na nga ho sa kanila. So ayan ho, ano ho ba ang inyong mga opinion ho dito? Mag-text ho na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ho ating Facebook page, Usaping Legal Facebook page at Radyo Pilipinas Facebook page. Mag-text ho kayo ng opinion kung dapat na ho bang babaan yung ating age of criminal responsibility dito sa ating bansa. At syempre sa pagbabalik ho ng Usaping Legal, sasagutin ko naman ho ang inyong mga katanungang legal. Magbabalik ho ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
1: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Ay, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior. Tapos, kalsada sa tabi ng bundok. Umaga. Tapos, malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric na balikan si Pilar. So, inikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag Panatag ang may alam.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Asahan niyo! Papangandar natin ang serbisyo ng pamuno, lalo natin pag-iisip ko natin o inalaan na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga paranay kapatid.
5: Magandang araw. araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
6: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
7: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
5: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, si Ms. Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
8: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pag-collecta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
9: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
10: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
9: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
1: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal.
13: Kasama si Attorney Danny Galang
1: sa Radyo Pilipinas
13: 738 AM.
0: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ito. Batiin lamang ho natin yung mga nanonood sa ating live stream. Siyempre nandito na ho si Mark Boqueron, Rosa Jersey Tricano Beralde, Luella Losing, Nestor Arenas Claveria, Sanchez Raki, Jason Chan, Celia Mansanido V, Agbuya Vina. At siyempre nandito na rin ho si Jovi Muniz. And belated happy birthday to Jassy Tan. And advance happy birthday naman kay Fatima Muniz. Ayan ho, salamat ho sa inyong lahat. At syempre maraming salamat ho doon sa mga Radyo Pilipinas stations nationwide na patuloy ho nag-share ng ating mga videos. Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Buntok, Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Davao. Maraming salamat ho sa inyong lahat. Radyo Pilipinas Gingoog. Ayan ho, maraming salamat ho sa inyong lahat. Kaya ho, dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita.
1: Concern na nais mabigyang kalinawan.
13: Sagot kita!
1: Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan, huwag kang mag-alala.
13: Sagot kita!
1: Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito,
13: Sagot Kita!
0: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, comment o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Facebook ko, Usaping Legal, Attorney Danny Galang Facebook page. Ayan ho. At syempre, Radyo Pilipinas Facebook page. Maaari din ho kayong mag-comment ng inyong mga katanungan ho dyan. At syempre, kahit ho yung mga pabati ho ninyo, babasahin ho natin yan sa ating programa. Ito, first question natin coming from cellphone number ending in 8886. Good morning, attorney. Pinag-voluntary resign po kami ni company kasi nalulugi na daw po sila. 2 months na po o mahigit, kaso lang po hindi po kami nabayaran ng separation pay namin. Regular employee po kami, mga nasa 100 mahigit po kami na empleyado. Hirap na hirap po kami sa sitwasyon namin dahil wala kaming regular na income, pa extra-extra kung saan. Sir, ano po ba ang gagawin namin? Sana po ay matulungan nyo kami o mabigyan ng advice. Maraming salamat po. Ito, from Baliwag, Bulacan ho siya, no? Sen ho, yung nag-message ho sa atin, pinag-voluntary resign, yan ho yung term ho niya, voluntary resignation ho sila dahil daw ho ay nalulugi na ho yung kumpanya. So ayan ho, syempre wala naman ho silang magagawa kung talagang wala na ho maipasahod sa kanila, pero hindi daw ho sila nabigyan ng separation pay. Ayan ho yung pinaglalaban nila, meron ho at least 100 employees daw ang natanggal ho sa trabaho. At syempre, ano na ho yung pwede nila hong gawin, ano? So, yan ho, kung kayo ho ay natanggal ho sa trabaho dahil nga ho dito sa mga ganitong circumstances, katulad na nga lang ho ng ito, retrenchment ho yan, o di kaya redundancy, etc. Yung retrenchment ho ay syempre pagkatanggal ho ng mga empleyado, pagbabawas ng mga empleyado ng isang kumpanya dahil nga ho dito sa pagkalugi. Ayan nga ho, katulad naman din ho nung redundancy, kung saan yung trabaho naman ho ninyo ay na-duplicate na ho, no? At maaari na hong gawin ng isang tao, syempre magtatanggal din ho ng ibang empleyado. At kung anong katulad pa ho na labor saving mga devices nga ho, ay yan naman ho ay kinikilala ho ng batas, no? Pagdating ho sa ganyan, yan ho yung isa sa mga instances, yung mga just causes na kung saan nga ho kayo ay or rather authorized causes. Authorized causes ho kung saan kayo ay maaari ho matanggal sa trabaho. Pero pag ganito ho, no, kahit ho ito ay authorized cause kung saan kayo ay dapat ho matanggal sa trabaho, dapat din ho ito ay dumaan pa rin sa proseso. So katulad na lamang ho na yun nga ho, yung notice nga ho, no, yung notice ho sa inyo 30 days before the intended date of termination, dapat ho kayo ay na-inform na kayo ay tatanggalin sa trabaho. At syempre dapat ho itong notice ho na ito na ibigay din ho sa Department of Labor and Employment o ating DOLE. Yun nga ho, yung notice ho na yun, ibigay din 30 days before the intended date of resignation, na ibigay din ho na pag-abigay alam ho sa DOLE kung sino yung mga matatanggal nga ho sa trabaho. So dapat ho dumaan pa rin ho sa proseso kahit ho sabihin natin na nalulugi yung kumpanya. At syempre nga ho, yung sinasabi nga ho nung nag-text ho sa atin, dapat din ho kayo ay makatanggap ho ng separation pay. So ayun ho, kapag ho nalulugi yung kumpanya ho, gantong instances nga ho, yung separation pay ho na applicable dito ay either yung 1 month pay ho ninyo, kung magkano yung isang buwang sahod ho ninyo, o di kaya naman ho yung 1.5 month pay for every year of service. Ayun ho ha, yung kalahati ho ng sahod ninyo, i-multiply ho yan doon sa years of service ho ninyo, no, doon sa kumpanya. O di kaya naman ho yung 1 month full na sahod ho ninyo, kung ano ho yung mas mataas ho doon, yun ho yung magiging separation pay ho ninyo. So ulitin lamang ho natin ha, either yung 1 month pay or 1.5 month pay for every year of service, whichever is higher, kung ano ho yung mas mataas ho doon, yan ho yung magiging separation pay ho ninyo. So yan ho ang dapat na ibigay ho ng inyong employer doon sa kaso ho na iyon. So, ayan ho. Ang tiyatanong ho niya is, hanggang ngayon ho, magdadalawang buwan na daw ho, ay wala pa rin ho sila natatanggap na separation pay. So, ayan ho, pagkaganyan ho, ay kailangan ho kayong lumapit sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission, o NLRC. Ayan ho. Kailangan nyo na kung lumapit, ay 100 naman ho kayo, ay kayo ho ay magsama-sama, lumapit ho kayo at magreklamo ho kayo kung bakit hindi pa rin ho natatanggap yung inyong separation pay. At ito ho ay magdadalawang buwan na. So ayan ho, dapat ho kasi itong separation pay kasama ho nung final pay, yung clearance ninyo, yung mga certificate of employment ho, ay dapat ho pati yung BIR form 2316 ha, yung tax record ho ninyo ay dapat ho ibigay ho sa inyo yan sa lalo madaling panahon pagkatapos ho kayo ay mag-resign. So ayan ho, kaya kayo ho ay magsama-sama, magtulong-tulong, mag-usap-usap ho kayo para ho kayo ay makapaghain ho ng complaint dito sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission. Pero syempre bago ho yan ay kausapin nyo ho yung inyong employer kung nasaan na ho ba talaga yung inyong separation pay. Ano na ho ba yung nangyari talaga? Ay kapag humalabo yung sagot at hindi ho talaga kayo tiyataguan na ho kayo, etc. Yan na ho yung pagkakataon ho ninyo para ho mag-file na ho ng complaint sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission. So sana ho ay maayos nyo ho yan, makuha nyo ho yung separation pay ninyo. Mahirap ho ang trabaho ho ngayon ha. Mahirap po ang buhay ho ngayon, kaya sana ho ay makuha nyo yung separation pay at sana ho ay lahat ho kayong mga natanggal sa trabaho ay makahanap ho ng inyong bagong trabaho naman ho, no. At syempre tuloy-tuloy lamang ho ang inyong mga katanungan, mag-text ang inyong katanungan, comment o reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
1: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Radyo Pilipinas is on Viber.
19: Viber.
18: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
19: Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
18: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: Mas pinalakas, pinalawak.
21: Radyo Pilipinas.
20: Radyo
22: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
23: Colab.
24: Sports Radio. Radio Pilipinas.
25: World Service.
26: Ang taginting ng FM.
27: At lakas ng AM.
28: Sa iisang himpilan.
29: Pinagsanib na puwersa.
30: Para sa mas malawak.
31: Mas maraming mararating.
32: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
33: At serbisyo publiko.
34: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
35: Radio Pilipinas.
36: News nationwide.
37: Trending issues na pinag-uusapan.
38: World News in 5.
39: Ang inyong institusyon.
40: Sa Philippine Sports Broadcast.
41: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
42: 66 Impormasyon.
43: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
44: Radyo Publiko
45: 738.
46: Sports Radio 918.
47: Radyo Magazine 1278.
48: At Radyo Pilipinas World Service.
49: Nag-uumlay ng pamahalaan sa sambayanan.
50: Mapapakinggan na
51: sa Capital 104.3 FM.
52: Capital 104.3.
53: Radyo Pilipinas World Service.
54: Sports Radio.
55: Radyo Magazine.
56: Serbisyo Publiko.
57: The AM and FM collab.
58: Sa Capital 104.3 FM.
59: Radyo Pilipinas.
60: Radyo Pilipinas
61: and Capital 104.3
62: Colab.
63: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
64: Radyo Pilipinas.
65: Radyo Publiko.
18: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay.
19: Usaping Legal.
20: Kasama si Attorney Danny Galang
18: sa Radyo Pilipinas
21: 738
22: AM.
0: Nagbabalik ang usaping legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, batiin lamang ho natin yung mga nanonood sa ating Facebook live stream. Siyempre, nandito na ho si Lauro Gonzalez at Jovi Muniz, watching from Chicago, USA. Happy viewing ho sa inyo. At siyempre, nandito na rin si Jerix Milay. And ho, pwede ho kayong mag-message ho ng inyong mga katanungan dito sa ating Facebook live stream ho. Hanapin niyo ho yung Radyo Pilipinas Facebook page. At syempre, Usaping Legal, Attorney Danny Galang Facebook page. And ho, pwede rin kayong mag-type ho ng inyong katanungan ho dyan. Babasahin ho natin yan real time. Ayan ho, ito, question lamang galing from cellphone number ending in 7980. Good morning, Attorney. Sana po mapansin niyo ang text ko. Unti-unti na po kaming pinapahiram sa sister company po. Wala na po masyadong ginagawa sa kumpanya po namin mismo. Kasi magpapalit daw po ng produkto. Tama po ba na ipahiram kami na walang agreement? Salamat po. Ayan ho, hindi ho kayo basta-basta pwedeng ipahiram lamang ho, no? Na wala hong agreement at hindi ho kayo nag-consent, no? O hindi ho kayo nag-agree doon ho sa tinatawag ho natin na ganyang agreement, no? Kasi ho, syempre ho, yung kumpanya ho ninyo at yung sinasabi niya ho nating sister company ay magkaiba ho yan na kumpanya. So, ibig sabihin ho, hindi ho kayo empleyado nung sister company na tinatawag na sinasabi niyo nga ho nito. At yung dalawang kumpanya ho na yun, kahit ho sabihin ho natin na pareho ho sila ng may-ari, hindi ho sila tinuturing na one and the same entity sa ilalim ho ng batas. Siyempre, magkaiba pa rin naman ho yung ginagawa ho nila, magkaiba ho yung direction nila, magkaiba ho yung mga produkto. Ayun nga ho, hindi ho totally, pwedeng magkaiba din ho yung may-ari. Ayan ho, maaari magkaiba din ho yung mga officers, etc. So, hindi ho one and the same yung mga entities ho na yun. Kaya ho, hindi pwedeng basta-basta na lamang ho kayong ilagay doon sa kabilang kumpanya. So kahit sabihin ho nang sa ngayon, tenga ho kayo, mabagal ho yung production dahil magpapalit nga daw ho ng produkto, eh hindi ho kayo basta-basta pwedeng ilagay doon sa kabilang kumpanya nang hindi naman ho kayo sumasang-ayon, no? O wala hong agreement. At syempre, hindi ho natin alam kung magkaiba nga ho ba yung rate doon sa kabilang kumpanya. Ay maaari kung bumaba ho yung sahod ho ninyo, etc. So kailangan ho talaga, meron hong pagpayag, no? Meron hong consent doon sa mga empleyado nitong isang kumpanya kung sakali man ho na ililipat sila o ipapahiram sila doon sa kabilang kumpanya na sinasabi nyo nga hong sister company ho nung inyong employer. So yun ho, dumaan lamang ho tayo sa proseso. Tanungin nyo lamang ho yung mga inyong mga empleyado kung maaari ho ba sila talaga magtrabaho doon sa kabila kasi hindi naman ho na nila trabaho ho yun, no? In short, hindi ho nila trabaho ho yun kasi magkaibang kumpanya na ho yun, eh. So, kailangan meron ho kayong agreement kung sakaling i-outsource nyo ho yung mga empleyado ho na ito doon sa kabilang kumpanya. At kung hindi yun, syempre, maaari ho maging pumasok ho yan doon sa mga unfair labor practices, etc. So, maaari ho may union ho itong kumpanya ho na ito. Tingnan nyo ho kung ano ho yung nangyayari dito sa inyong kumpanya. So ayan ho, sana ho ay malinaw ho ninyo iyan doon sa inyong employer. Eto, magbasa lamang ho tayo ng inyong mga kasagutan na dito sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado. Dapat na bang ibaba ang age of criminal responsibility sa ating bansa? Ayan ho, from cellphone number ending in 3358, baka bullying, karahasan at pamamaril yun sa Ateneo de Zamboanga University. I hope posibleng magbawal magdala ng deadly weapons and ammunition and explosive device sa campus. Ayan ho. So, syempre pinaiimbestigahan pa ho yan ng ating mga kinaukulan, no? Pero ayun ho, syempre may mga patakaran na rin ho yung DepEd, no? Department of Education, tungkol ho sa ganyan. At syempre dapat ho talaga bawal ho yung mga deadly weapon, yung mga baril nga ho sa mga eskwelahan. Kasi ho dapat safe space ho yung eskwelahan, eh. So hindi ho natin alam bakit ho nakakalusot itong mga patalim, itong mga baril na dadala mismo ng estudyante sa loob ng eskwelahan. So dapat ho ay higpitan ho natin yung ating mga patakaran patungkol dito. Syempre yung DepEd nga ho ay may mga rules and regulations na ho patungkol ho dyan. At yun sa mga officials din ho ng mga eskwelahan ay dapat ho maghigpit pa ho tayo lalo at paigtigin ho natin yung security dito sa ating mga campuses kasi mga ngayong taon lamang ho incidente na ho ng pananaksak o pamamaril yung nangyari dito sa ating mga eskwelahan na ito nga ho involving yung mga minors ho natin. Kaya kayo ho, dapat ho bang babaan na itong age of criminal responsibility? Ito naman ho, from Ibrahim Al-Safi. Good morning, survivor so far since my 23rd May na stroke. Thank God at di naman masyado napuruhan. But I lost weight considerably, almost bedridden for a month and semi-mobile last July. I forced myself to move around the house lately. I am on NGT, so cold and fed so far via that way. Food only bilang pa-calorie. Anyway, hope pa rin sa makakontribute ng opinions, reactions, at insights. Ayan ho, maraming salamat ho sa atin, avid listener ho ito, si Ibrahim Sunny Yu. Ayan ho, maraming salamat ho sa inyo, sir. Get well soon ho, Ibrahim Sunny Yu. At ayun nga ho, get well soon and hoping for your fast recovery, sir, para ho makasali na ho kayo ulit sa ating mga diskusyon. At syempre, kung ako lamang ho yung tatanungin, ay dapat hong pag-isipan muna itong pagpapababa sa criminal responsibility, no? At ngayon ho, 15 years old ho yan. Pero kung 13 o 12 years old, ay masyado ho ba yung mababa? Hindi pa ho alam ng mga bata kung ano yung ginagawa nila. So, maaari hong makagawa sila ng krimen, pero hindi naman ho nila alam yung full legal consequences ng kanilang ginagawa. So, dapat ho talagang pag-isipan itong panukalang batas na ito kung talagang ipapababa na nga ho itong age of criminal responsibility sa ating bansa. At napaka-sensitibo ho ito, napaka-delikado ho na ito na paksa, ano. Kaya dapat ho talaga ito ipag-isipan, kumonsulta sa mga eksperto, ayan ho, bago ho talaga magpanukala ng ganitong mga batas. At syempre, dyan ako muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo, Sir Arnel Villamore, Sir Julian Aliston, Sir Rovan Malilin, at syempre nandito rin ho si Ms. Tess Ramirez. At ayun ho, magkakarinig ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali, dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang, mag-ingat tayong lahat.
1: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, 11:53 ng umaga.
6: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Department of Social Welfare and Development nakapaghatid na ng 2.2 milyong family food packs para sa mga apektado ng sama ng panahon. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mahigit 2.2 milyong family food packs na ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng mga bagyo at habagat. Ayon sa DSWD, 2,265,752 family food packs, 14,806 na non-food items at 23,688 ready-to-eat food boxes ang naipamahagi hanggang kagabi. Sa klaw ng distribution, ang mga apektadong lugar sa 11 rehiyon, kabilang ang National Capital Region, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Bicol at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, ang mga ayuda ay inilabas bilang tugon sa augmentation request ng mga lokal na pamahalaan para sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Sinabi ng DSWD na patuloy ang koordinasyon nito sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang mabilis at tuloy-tuloy na paghatid ng kinakailangang tulong sa mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sa iba pang balita, DSWD Bicol tumanggap ng kauna-unahang sariling reach truck mula sa World Food Program. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni Paul Hapin.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Tumanggap ang Department of Social Welfare Development o DSWD Bicol ang reach truck mula sa World Food Program upang mapahusay pag-imbak at distribusyon ng mga relief goods sa rehiyon. Ayon sa DSWD Bicol, itong kauna-unahang reach truck na ngayon ay pagmamay-ari na ng ahensya na gagamitin sa mas mabilis at at ipaggalaw ng mga relief supplies sa loob ng bodega. Pinakunahan ni Herlin Orozca, World Food Program Associate, ang turnover ng naturang kagamitan. Nauna na nagkaloob ang World Food Program sa DSWD Bicol ng forklift, prefabricated container at mobile kitchen na ginagamit sa disaster response operation ng ahensya. Dahil dito, nalupaan niya na palalakas ng patuloy na partnership ang kakayahan nitong mag-imbak at mabilis na magmobilisa ng relief resources, lalo na sa panahon ng kalamidad. Isinulong ang partnership sa pamumuno ng DRMD sa ilalim ni Regional Director Norman Laureo, alinsunod sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ng disaster response sa Rio. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Aquino Bridge sa Tarlac isinara matapos magtamo ng pinsala. Department of Public Works and Highways alarang nag-inspeksyon matapos ang insidente. Nagbabalita si EJ Lazaro.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Ang samantalang isinara sa lahat ng sasakyan ang Aquino Bridge sa Tarlac City matapos ito magtamo ng pinsala sa pundasyon dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat at malakas na agos ng Tarlac River. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH Tarlac First District Engineering Office, agad silang nagsagawa ng inspeksyon bandang alas 12:10 sa madaling araw ngayong Agosto 29, ilang minuto matapos ipasara ang tulay dakong 11:56 ng gabi. Ang agarang pag-aksyon ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na unahin ang kaligtasan ng publiko at ang mabilis na pagtugon sa mga napinsalang infrastruktura. Agad ding naglagay ng mga barikada at nag-deploy ng mga tauhan ng ahensya habang isinasagawa ang masusing structural assessment ng tulay. Samantala, pinapayuhan ang mga motorista na dumaan muna sa Agana Bridge at iba pang alternatibong ruta habang nananatiling sarado ang Aquino Bridge. Patuloy namang nakikipag-ugnay ng DPWH sa mga lokal na ahensya upang mapabilis ang traffic management at ang pagsusuri para sa agarang pagkukumpuni ng naturang tulay. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Balita sa ibayong dagat, sa mampanasigit 579 na katao ang kumpirmadong nasuwi sa mapaminsalang flash flood sa northern Nepal noong Miyerkules, Agosto 26, 2026. Patuloy pa rin ang search and rescue operations ng Nepal government sa mga nawawalang individual. Ayon sa Nepal National Disaster Risk Reduction and Management Authority, nasa 1,924 na katao ang nawawala, kabilang ang 575 foreign nationals. Umabot naman sa 15,000 security personnel ang i-deploy para sa patuloy na operasyon. Kabilang sa mga nawawala ang isang Pilipino na kinilalang si Juan Carlos Manalo na nakalista sa official log ng Nepal Department of Tourism bilang bahagi ng isang trekker society. Humihingi na rin ng tulong at impormasyon ng kanyang kapatid na si Chaira Manalo upang matukoy ang kinaroroonan ni Juan Carlos. Sa iba pang balita, binigyang linaw at paliwanag ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla ang kanyang mga naunang pahayag patungkol sa pag-inspeksyon sa mga bahay ng mga gun owners. Matatandaan sa ginawang budget deliberation ng Kamara, sinabi ni Remulla na isa sa mga ikinokonsidera nila sa DILG ay ang inspeksyon sa bahay ng mga gun owners upang matiyak na maayos ang pagkakatago at paghawak ng mga ito sa kanilang mga armas. Kaugnay pa rin ito ng mga nangyaring serye ng pamamaril sa paaralan na ang ginamit ng mga armas ay mga service firearms na inisyo ng pamahalaan. Ayon sa kalihim, hindi na kailangan ng anumang search warrants para gawin ito. Dagdag pa nito na ang mga gun owners ay mayroong pipirmahan na waivers na sila ay pumapayag na bisitahin ng kapulisan ang lugar kung saan nakalagay ang baril. Layan itong matiyak na ligtas ang lugar na pinagtataguan nila ng armas at hindi ito basta maabot ng mga menor de edad. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center?
14: narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
16: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
15: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
17: Rice farmer sa kabisabal farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng binipisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
23: Pati bamboo?
15: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
23: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
24: At
23: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
25: Nung natutunan ko po yung paggawa,
24: sino nagturo sa
25: training po kami sa DOST.
24: Sa DOST.
15: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
26: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
27: Ito ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko
27: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
30: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang Tinig ng Kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
31: Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro.
32: At mula rin po sa Philippine Commission on Women, ako po si Jessel Aquino. At welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Welcome back, Miss Hani!
31: Thank you, Miss Jessel!
32: Namiss ka po namin dito sa TNK, Miss Honey.
31: Yeah, namiss ko rin kayo syempre at ang ating mga ka-TNK. At nais ko pong pasalamatan si Kim Harold Pehi na humalili sa atin habang tayo ay naka-leave. Thank you, Kim!
32: And sure po ako na nakikinig ngayon si Sir Kim, kasama po ang iba pa nating mga ka-TNK. Kaya naman po, batiin po natin ng happy TNK listening ang ating mga tagapakinig sa Radio Magazine Capital 104.3 FM at pati na rin po sa PBS Receiver app.
31: Happy TNK viewing naman po sa lahat ng nakatutok sa ating live stream sa Facebook page ng PCW, Radio Magazine at Capital 104.3 FM. And of course, please like and follow ang Facebook pages po ng Philippine Commission on Women, Radio Magazine 1278 AM, Capital 104.3 FM at Radio Pilipinas.
32: Pwede rin po kayong mag-join sa PCW Facebook channel at sa ating Godvocates Community Facebook group. At kung kayo po ay may extra time tuwing Sabado, please tune in po sa ating TNK replay. Tuwing alas 12 po yan ng tanghali hanggang alauna ng hapon sa Radio Pilipinas, Radio Publiko 738 at

0: dahil sa ating TNK webpage ay available both audio and video files ng ating mga episodes since 2017.
1: And Miss Jessel, speaking of 2017, mga ka-TNK, alam niyo po ba na noong taong iyan ay naglabas ng presidential proclamation na nagtatalaga sa buwan ng Agosto bilang ASEAN Month?
0: That's right, Miss Honey. Noong 2017 po ay inilabas ang Presidential Proclamation No. 282 na nagtalaga sa buwan ng Agosto bilang ASEAN Month sa ating bansa. Pero dahil itinatag ang ASEAN noong August 8, 1967, ay ipinagdiriwang naman po worldwide ang August 8 bilang ASEAN Day.
1: At gaya nga, Miss Jessel, no, nung nabanggit mo, itinatag ang ASEAN noong 1967 pa. That means 59 years na po ang ASEAN ngayong 2026.
0: At take note mga ka-TNK, 59 years na ring bahagi ng ASEAN ang Pilipinas dahil isa ang ating bansa sa limang founding member states nito.
1: Kaya naman, bilang pakikiisa natin sa pagdiriwang ng ASEAN Month ngayong Agosto at kasabay ng Philippine Chairship ng ASEAN ngayong taon, ay pag-uusapan natin ang Steering Gender Equality in the Region, the Philippines in ASEAN.
0: Napaka-interesting at napapanahon po ang pag-uusapan natin ngayon, Miss Honey.
1: Yan. Pero bago tayo dumako sa ating talakayan, Jessel, alamin muna natin ang ating featured God work for the week.
2: God work na good work, i-flex na yan. Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipatrending.
0: Para po sa ating unang featured God work for the week, good news po mga ka-TNK, available na online ang Harmonized Gender and Development Guidelines o HAGA-DAGA Climate Change Adaptation and Mitigation o CCAM Checklist. Binuo po ito ng Climate Change Commission at mga katuwang nitong organisasyon bilang praktikal na gabay para sa mga tanggapan at ahensya ng pamahalaan sa pagsasama ng gender-responsive approaches sa pagbuo at pagpapahusay ng mga programa at proyekto para sa climate change adaptation at mitigation. Nakibahagi rin ng PCW sa pag-review ng checklist upang higit pang mapalakas ang gender-responsive approach nito. Hinihikayat ang mga lead agencies at government entities na nagpapatupad ng mga programa sa ilalim ng Nationally Determined Contribution o NDC at National Adaptation Plan na gamitin ang checklist upang mas maging gender-responsive at inclusive ang kanilang climate action. Para po sa mga nais makakuha ng HAGA-DAGA CCAM checklist at guidelines, maaari itong ma-access online sa PCW Digital God Library.
1: Samantala mga ka-TNK, marriage is not a remedy. Ito ang malinaw na paninindigan ng PCW sa pagsuporta sa House Bill No. 10099 na inihain ni na Representatives Dada Kiram Ismula, Jose Manuel Chel Diokno, Percival Percy Sendanya at Arlene Kaka Bagaw. Layo ng panukala na alisin ang tinatawag na forgiveness clause sa anti-rape law kung saan nawawala ang criminal liability kapag pinakasalan ng offender ang victim survivor o kapag pinatawad ng isang asawa ang kanyang asawang gumawa ng marital rape. Binigyan diin ni PCW Chairperson Ermelita V. Valdiavilla na walang puwang sa isang makatarungang lipunan ang batas na nagpapahintulot na mabura ang pananagutang kriminal sa panggagahasa sa pamamagitan ng pagpapakasal. Mahalag ring tandaan na ang consent o malayang pahintulot ay hindi maaaring ipalagay dahil lamang sa pag-aasawa o pagkakaroon ng relasyon, pananahimik, kawalan ng pisikal na paglaban o paraan ng pananamit. Isa sa 18 Women's Priority Legislative Agenda ng PCW ang pagpapawalang bisa sa Article 266C ng Revised Penal Code. Ito ay bahagi ng pagtupad ng ating bansa sa Magna Carta of Women at Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women o CEDAW. Taong 2026 pa noong unang himukin ng CEDAW Committee ang bansa na rebisahin ang naturang batas sa kanilang concluding observation sa country report ng Pilipinas. Nakapagtala ang Philippine National Police ng 1,842 na kaso ng rape nito lamang nagdaang taon. Kaya naman nananawagan ang PCW sa mga mambabatas na bigyang prioridad ang pagpasa ng House Bill No. 10099.
0: Mga ka-TNK, malinaw po ang ating mensahe. Ang panggagahasa ay isang krimen, hindi lunas ang pag-aasawa at hindi kailanman nabubura ng pagpapatawad ang pananagutan ng perpetrator sa krimen na kanyang ginawa. At mula sa ating featured God Work for

0: the week ay dumako naman po tayo sa ating hashtag Say sa TNK.
1: Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK.
0: Mga ka-TNK, narito na ang ating hashtag Say sa TNK question of the week. Ang Pilipinas ang ASEAN chair ngayong taon. Sa inyong palagay, ano ang maaaring maging epekto nito sa buhay ng mga Pilipino, lalo na ng mga kababaihan? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel, at sa Godvocates Community Facebook group, kung saan maaari kayong mag-react o mag-share ng inyong mga insights. Tandaan, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
2: At dahil lahat tayo ay may say, alamin naman natin kung ano nga ba ang kahalagahan ng pagiging ASEAN chair ng Pilipinas mula mismo sa mga kapwa advocates natin sa Philippine Commission on Women na kasama natin live dito sa ating studio. Sino kaya sila? Alamin natin sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
1: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan. At para po sa ating episode na pinamagatang Steering Gender Equality in the Region, the Philippines in ASEAN, kasama po natin ngayon live na live dito sa ating studio kahit umuulan sa labas, sina Ms. Jansen Micah Fajardo, Senior GAD Specialist, at Ms. Raya Marcianel Anastasio, GAD Specialist 2 mula po sa Philippine Commission on Women.
2: Welcome po sa Tinig ng Kababaihan.
3: Yan. Hello po, Miss Honey and Miss Jessel. And syempre, sa mga ka-TNK natin dyan sa isang maulang hapon, maraming salamat po sa inyong pagtutok.
2: Opo. Umpisahan na natin, Miss Micah and Miss Raya. No? Bilang pagdiriwang po ng ASEAN Month, maaari po ba ninyong ipaliwanag sa ating mga ka-TNK kung ano po ba ang ASEAN at bakit mahalaga ito sa bawat Pilipino?
4: Magandang hapon po, Miss Honey, Miss Jessel, at sa ating mga ka-TNK na nakasubayway ngayon. Maulang hapon po. Ang ASEAN po, Association of Southeast Asian Nations, ay isang samahan po ng 11 ASEAN member states dito po sa Southeast Asia. Tingnan po natin ito bilang isang malaking pagkakapitbahayan ng mga karatig bansa natin dito sa Southeast Asia. At ang pangunahing layunin po ng ASEAN ay ang unahin ang kapakanan ng mga mamamayan nito sa pamamagitan ng pagpapaunlad at pagpapabuti ng kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng magandang multilateral relations natin sa ibang bansa.
3: Tama. So, dagdagan ko rin din, sinabi ni Raya, na para naman sa mga kababaihan, malaki ang gampanin ng isang regional platform katulad ng ASEAN. Dahil una, mas nabibigyan ng malawak na economic opportunities para may regional integration ng mga entrepreneurs, ang mga uring manggagawa nating mga kababaihan. At syempre, mga protection sa ating mga karapatan, no? Yung mga ASEAN declaration and even commitments natin para labanan ang human trafficking, domestic violence, and even online abuse across borders. At syempre, panghuli, maganda yung may platform tayo na sinasurface ano ba ang mga emerging issues, ano ba ang mga bagay na dapat natin bigyang pansin sa panahong ito.
1: Mm-hmm. Para pala itong asosasyon ng magkakapitbahay.
4: Yes,
1: ano?
4: Ma'am.
1: Ayan. Ano naman po ang kahalagahan ng pagiging ASEAN Chair ng Pilipinas ngayong 2026? Lalo na po since PCW tayo sa pagsusulong ng gender equality at women empowerment sa rehiyon.
4: Isang malaking karangalan, ma'am, at isang malaking oportunidad para sa Pilipinas ang mamuno para sa ASEAN Committee on Women ngayong 2026, no, ma'am? Kasi layunin po natin i-translate sana yung mga sinusulat natin sa papel into concrete actions para po mas mapalawig natin ang ating advokasya para sa gender equality and women's empowerment. Isa pa, ma'am, gusto natin kasing lumagpas yung usapin tungkol sa mga kababaihan beyond recognition. Gusto natin talagang mapabilang sila as a decision making upang masiguro natin na mas matatag sila sa harap ng mga krisis.
3: Tama, ang gusto nating i-emphasize, hindi lang participation but contributory ang role ng mga kababaihan. What we want is that in regional conversations, women have seats at the table, at decision making and leadership tables.
2: Mm-hmm. Nabanggit po kanina ni Ms. Raya na chair din tayo ng ASEAN Committee on Women. Pero as a whole, chair yung Pilipinas ng buong,
4: yes, ma'am,
2: ASEAN. Ano-ano po yung mga pangunahing prioridad ng Pilipinas sa ilalim ng ating ASEAN chairship?
4: Okay po. Sa ngayon, ma'am, sabay-sabay nating sinusulong ang 6 flagship priorities ng Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ng ASEAN Committee on Women. Una na po dyan yung ating 4th ASEAN Women Leader Summit na gaganapin ito ang September 29 to October 1. Layunin po nito na bigyan ng platforma ang diskusyon tungkol sa status ng kababaihan pagdating sa leadership. Pangalawa, meron din tayo ng ating proposed establishment of the ASGWE o yung ASEAN Center of Excellence for Gender Equality and Women's Empowerment na magsisilbing isang regional hub para sa research, capacity development, and policy innovation. Pangatlo po, meron din tayong panukala upang magkaroon ng isang ASEAN Gender and Inclusion Community of Practice on Gender Mainstreaming. Isa po itong platform kung saan magsasama-sama ang iba't ibang gender experts from across ASEAN member states Isipin natin to parang ito yung regional level po ng ating National God Resource Pool, ma'am, no?
3: Yan, so dagdag pa dyan, no? Ang isa pa sa mga priorities of flagship programs natin ay ang ASEAN Conference on Women, Peace, and Security, no? So, ito ay isang malalim na usapin ngayon at gusto natin mas mapaigtin, no? Pag-usapan natin ano ba ang kinalaman ng mga babae when it comes to maritime governance, no? Napakalawak nito. At dagdag pa rin yan, mayroon din tayong proposed ASEAN Declaration on Transformative Implementation of Vision 2045 towards gender equality. Ang gusto natin, hindi lang ito conversational but also codified, no? Mahalaga na nakikita natin yung mga strategic plans natin na long term, talagang codified, malinaw ang outputs, expectations, at mga proyekto na gagawin natin para sa gender mainstreaming at of course gender equality. At ang panghuli ay ang ating CareCon or ASEAN Conference on Investing on the Care Economy. So gusto natin bigyang pahalagahan ang yung child care, elderly care, and even domestic work, no? There, we have to revalue, to redistribute yung tinatawag nating care work. Dahil ito ay hindi lang dapat pasani ng mga kababaihan. It has to be a shared responsibility.
1: Ayan. Nabalitaan din namin, no, na kung merong Philippine Commission on Women dito sa ating bansa, ay mayroon din palang ASEAN Mechanisms on Women and Gender Equality. Ano-ano po ba at ang mga ito at ano po yung kanilang tungkulin upang masiguro nga na maisulong ang gender equality sa ASEAN region?
4: Mayroon pong iba't ibang mekanismo within ASEAN na nagsusulong po ng gender equality and women's empowerment. Una na po dyan, ma'am, yung ating MAMAW o yung ASEAN Ministerial Meeting on Women. Sila po yung mga cabinet members ng mga high-level officials and ministers po ang kabilang dito sa MAMAW. Sila po ang nagbibigay ng high-level policy direction at policy guidance po, no. Meron din po tayong ACW o yung ASEAN Committee on Women na siyang kabilang ang PCW po bilang chair ngayong 2026. Binubuo naman po ito ng government focal points at tulad ng PCW at sila po ang nagsisilbing technical body ng ASEAN para po sa gender equality and women's empowerment efforts. Panghuli po, meron tayong ACWC o yung ASEAN Commission on the Promotion and the Protection of the Rights of Women and Children na nakatutok naman po sa human rights aspect para sa proteksyon ng kababaihan at kabataan.
3: Nako, Miss Honey, Miss Jessel, kung mapapansin nyo at i-research natin, napakaraming mekanismo, no, sa ating ASEAN. Mm-hmm. Pero ang makikita natin dito, bagamat marami at iba-iba ang mandato, very complementary. At we can see the interchange, no, between sa mga pillars na ito, bagamat iba-iba ang sector, ang ating aim ay to go beyond the sectors that's focused on women. Dapat sa political security aspect, economic aspect, injected at exposed ang mga conversations nito sa usaping pangkababaihan or gender mainstreaming in general.
1: Mm-hmm. Talagang mini-mainstream dun, yes, sa iba't ibang sectoral body sa tulong nga nitong mga focused na sa kababaihan ng mga ASEAN committees.
2: So, po, ano naman po ang ginagawa ng PCW upang maisulong ang mga prioridad ng Pilipinas sa mga nabanggit nyo nga pong mekanismo ngayon sa ASEAN?
4: Ang PCW po ang nagsisilbing kinatawan at focal agency for the ASEAN Committee on Women. Sa ngayon po, si Chair Ermi po, ang ating chairperson sa PCW, ang nagsisilbing chairperson ng ASEAN Committee on Women. At ang ating partisipasyon po hindi lang po hanggang meeting, ano, tumutulong po tayo mag-contribute ng best practices ng Pilipinas. I-share po natin ito sa ating mga AMS at tumutulong din po tayong mag-develop ng regional initiatives and programs para maiakyat po natin sa regional level.
3: At dagdag pa rin yan, Ms. Ryan, no? Hindi lang tayo nagbibigay o nagko-contribute, but it's a two-way process, no? We also get their insights, their best practices, what works and does not work for them, so that once we go here sa ating bansa, no, pwede nating ma-adopt yung mga bagay na maaari nating gawin, no, sa or i-integrate sa ating mga national plans and even local mechanisms. So yun ang gusto natin. It's a two-way process, an exchange, a dialogue, a platform para lahat tayo nabibigyang attention yung mga usapin na dapat nating binibigyang tutok.
1: Ayun, gusto ko yung sinabi ni Laraya, no, na hindi lang ito meeting.
3: Yes.
1: dito natin na-showcase kung ano yung mga good practices natin and at the same time natututo tayo dun sa ating mga kapitbansa. Yan, maraming salamat po sa inyong mga binahagi sa amin, no? Mga ka-TNK, pansamantala po muna natin puputulin ang ating usapan para magbigay daan sa ilang paalala mula sa ating himpilan. Magbabalik po ang Tinig ng Kababaihan.
0: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
5: Game 1, 2

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, hindi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan. Miss Honey, kanina nabanggit natin si Sir Kim na humalili sa inyo sa mga past episodes. Hello po kay Sir Kim na nanonood daw po from Siargao.
4: Oo nga, kumusta naman yan sa Siargao? Sana ay maaraw dyan.
3: Ayun po, no, para sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Steering Gender Equality in the Region, the Philippines in ASEAN, kasama pa rin po natin live dito sa ating studio sina Ms. Jansen Mica Fajardo at Ms. Raya Marcianel Anastasio mula sa Philippine Commission on Women.
4: Iyan, balik tayo sa ating talakayan. Bakit po ba tinatawag na Vision Lead for Gender Mainstreaming ang Pilipinas sa buong ASEAN? Ano ba ibig sabihin pag Vision Lead?
5: Miss Honey, yung Pilipinas kasi mamahaba na po kasi yung history natin when it comes to gender mainstreaming, no, within the ASEAN region and nationally po. Kilala po ang Pilipinas bilang isang pioneer at leader sa gender mainstreaming. Ang ibig sabihin po kasi ng gender mainstreaming, hindi natin tinatabi yung gender perspectives po, no, bilang isang separate na proyekto, kundi nakapaloob ito dapat sa lahat ng pulisiya, budget process at programa ng gobyerno. No.
6: At syempre, bilang vision lead, talagang isinusulong natin na sa iba't ibang sectoral o communities na o pillars ng ASEAN ay injected niya ang tinatawag nating gender mainstreaming. At dahil gusto natin nakapag-usaping economic, nagkakaroon ng kalinawan paano ba ang gender considerations, ano ba ang mga vulnerabilities at realities na dapat nating binibigyan tutok, no? Isa na riyan, for instance, no, yung tinatawag natin pagkalap ng mga disaggregated data, including sex disaggregated data, para ma-capture natin with evidence ano ba ang implications nito sa buhay ng mga kababaihan sa kanilang bawat isang ASEAN member states.
3: Pag vision lead po, yung mga country, yung other ASEAN members, parang titingin din sila ng mga ano natin, practices
5: natin. Yes, ma'am. Natin. Yes. Si Philippines po ang nagsisilbing gabay sa ating mga kapitbahay na ASEAN member states para po mas matuto sila sa atin sa best practices ng Pilipinas ukol sa pagpapalawig ng advocacy para sa GW po, no, ma'am. Sa pamamagitan po ng ating sharing ng experiences po natin tulad ng pagkakaroon ng MCW at ng God Budget po.
3: Yes. Ganun pala, Miss Honey, no, ibig sabihin, sobrang magaganda na or madami na yung mga ginawa ng Pilipinas para tingnan din tayo ng mga ibang ASEAN member states. And po, maaari po ba ninyong ibahagi, yun naman po, no, ang ilan sa mga mahahalagang inisyatiba o resulta ng Philippine Chairship sa nakalipas na 7 buwan na makakatulong po sa pagsusulong ng gender equality sa ASEAN?
5: Napakagandang tanong po niyan, ma'am, no, kasi very timely. Sa ngayon po kasi sobrang busy ang PCW sa paglalakad po ng ating mga flagship activities, no, sa nabanggit ko nga po kanina, meron tayong 6. Pero bukod pa po doon, simula November 2025 po, may mga naging activities na si PCW under its ACW leadership. Una na po dyan yung pagsasagawa ng AGMSC Training Needs Assessment. Ito pong AGMSC, ang ibig sabihin po nito ay ang ASEAN Gender Mainstreaming Steering Committee na siyang namamahala po sa pag-implement ng AGMSF o ng ASEAN Gender Mainstreaming Strategic Framework. Siyempre, ma'am, para maging epektibo ang pagsusulong ng gender mainstreaming within ASEAN, kailangan natin masiguro ang kapasidad ng ating mga policy makers. Ang ACW Philippines po mismo ang nag-design nitong TNA forum para po ma-assess natin yung kakayanan ng ating AGMSC members para matugunan po natin yung mga gaps sa kanilang capacities para sa gender mainstreaming.
6: At syempre, isa pa dyan ang tinatawag nating Compendium of Gender Responsive Budgeting Practices. So dito, sabi nga nila, no, show me your budget and I will show you your priorities, no? So dapat makita sa ating budget, no, ano ba ang mga binibigyan nating diin, yung mga prioridad nating mga proyekto. At kamakailan lang, ang PCW ay nag-conduct ng tinatawag nating ASEAN GRB Conference sa Bohol, at dito binigyan diin natin ang pagbuo ng regional compendium. Gusto natin magkaroon ng practical tool para sa mga finance ministers na syempre yung budget ay informed din ng mga realities ng mga kababaihan as well.
5: At dagdag po dun, ma'am, yun nga po sa nabanggit ko, ma'am, busy tayo sa preparations natin para sa ating high visible na mga conferences. Mm-hmm. Yun po ang ating 4th ASEAN Leader Summit, ASEAN Conference on WPS, and ASEAN Conference on the Care Economy. So, patuloy po nating nire-refine yung concept notes ng dalawang ating conferences. At yung isa naman po nating conference na gaganapin ngayong September 29 to October 1, nasa phase na po tayo kung saan na-engage na po natin ang ating implementing partners para masiguro po ang successful implementation ng project.
6: At saka dagdag rin natin dyan, no, very long term din ang pagtingin natin na even beyond our chairship for 2026, isinusulong natin ang development ng dalawang establishments, no, regional hubs. Una ay ang ACE GWE, yung ating ASEAN Center for Excellence on Gender Equality and Women Empowerment, at syempre yung COP or yung Community of Practice natin on Gender Mainstreaming. So dito, gusto natin tuloy-tuloy ang pagkonsulta, tuloy-tuloy ang pagbuo ng mga iba't ibang practitioners, no, para pas lalong paigtingin natin ano ba yung ginagawa ng ating regional mechanism na ASEAN upang mas mapatibay pa ito sa bawat kapag dinala ng mga bawat AMS sa kanilang kanya-kanya mga bansa.
4: Paano naman po nakikinabang? Ito, syempre, mga ka-TNK natin, mga sambayan ng Pilipino, no? Paano po makikinabang ang ordinaryong Pilipino, lalo na po yung mga kababaihan at kanilang mga pamilya mula sa mga initiatives na to?
5: Minsan kasi, ma'am, parang pag sinabi nating ASEAN, parang medyo malayo siya sa katotohanan ng lived realities natin.
4: Reality,
5: yes, ma'am. Opo.
4: Tao, no?
5: Pero sa totoo lang, ma'am, ang ASEAN cooperation, meron po itong direktang epekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Para sa pangkalahatang population, ma'am, mas madaling biyahe at turismo ang dala po ng magandang pakikipagrelasyon natin sa ating AMS. Pangalawa po, dahil po sa mga free trade agreements with other ASEAN member states, mas nagiging accessible po at mura ang ibang imported goods na inaangkat natin dito sa Pilipinas. Pangatlo po, nagbubukas din po ito ng oportunidad para sa trabaho at edukasyon since tayo nga po sa Philippines, no, malaking exporter po tayo ng OFWs at malaking population po ng ating mga OFWs ay kababaihan. So, na mas nabibigyan po natin ng proteksyon ng kanilang mga karapatan. At panghuli po, sa disaster resilience naman, ma'am, sa pamamagitan po ng ating magandang relasyon within ASEAN, mas madali po tayong nakakatanggap ng aid mula sa ating mga kapitbahay na AMS kapag po may kalamidad na tumama sa ating bansa.
6: Tama, sabi nga nila, no, the international is personal and the personal is international. And bagamat hindi man natin talaga naaabot, no, itong mga AMS natin, the online digital world makes us a global economy. So, ang mga barriers talaga na geographical barriers ay naaabot na natin yung mga ibang tao through communication and of course the digital platform. But gusto natin ay mas mapaigting din yung protection. At when we have a regional cooperation sa ating ASEAN member states, mas matututukan din natin syempre yung mga OFWs natin na naroon, yung mga estudyante nating nagsascholarship sa iba't ibang mga AMS, at yung mga entrepreneurs, mga uring manggagawa na nagtatrabaho doon. So, gusto natin ay protektado sila even from across the Philippines, at syempre, narito ang Pilipinas upang patuloy na magbigay ng guidance, proteksyon, at syempre tayo pa rin ang babalikang tahanan ng ating mga OFWs sa AMS natin.
4: Tsaka yung nabanggit kanina, yung sa mga trade agreements na yan. No? So, aside from nagkakaroon tayo ng access dito sa lokal, dun sa mga produkto nila, ganun din yung mga entrepreneurs natin, no? Mm-hmm. Maaaring ma-facilitate yung pag-export naman nila ng mga yes. produkto ng Pilipinas papunta dun sa ating mga kapitbansa. Yan.
3: Medyo curious lang ako dun sa parang gaganapin natin na activity, yung September 29 to mm-hmm. October 1. Pwede nyo bang bigyan ng konting insights yung ating mga ka-TNK?
4: Pa-sneak peek naman dyan.
3: Kung ano ba yung 4th Women ASEAN Leaders Summit.
6: Ayan, so tayo po sa Philippines ang mag-host ng ating tinatawag na 4th ASEAN Women Leaders Summit, kung saan ito po ay magiging regional platform. You'll be having ministerial levels, no, ng mga dignitaries and guests to join together to talk about leadership beyond the usual, no? So gusto natin pag-usapan ito in terms of the fields of non-traditional fields, in terms of STEM, in terms of women in the peace and security agenda, and of course, women in biodiversity and environment. Kasi alam naman natin, bilang hotspot ang Philippines, no? Sa mga iba't ibang natural hazards, gusto natin na makita, asan ba mga babae dyan? Nasaan sila in terms of their leadership, in terms of their decision-making sa iba't ibang aspeto at fields na ito.
4: Kasi nga naman, pagka nagkaroon ng mga disasters dahil napabayaan na yung ating mga biodiversity, talaga yung mga kababaihan sa komunidad ay talagang yes. sila yung napapahamak doon sa mga kalamidad na ito. Ano.
3: Ayun, maraming salamat po sa inyong mga ibinahagi sa amin. Ngayon naman po ay balikan natin kung ano ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week. Yung tanong po natin sa kanila ay ang Pilipinas ang ASEAN chair ngayong taon. Sa inyong palagay, ano ang maaaring maging epekto nito sa buhay ng mga Pilipino, lalo na ng mga kababaihan?
4: Yan. Ito po ang say ni Glenn Mark Valles. Ang pagiging ASEAN chair ng Pilipinas ngayong 2026 ay parang tayo ang nangunguna sa barko ng rehiyon. Ibig sabihin, may mas malaking boses ang Pilipinas sa usapin tungkol sa ekonomiya, trabaho, kalakalan at kapayapaan sa buong ASEAN. Kaya mas maraming oportunidad ang maaaring bumukas para sa mga Pilipino. Pero ang mas mahalaga, nakasentro rin dito ang pagpapalakas ng kababaihan. Parang binibigyan sila ng mas malaking espasyo sa mesa ng mga desisyon. Hindi lang tagasunod, kundi kasama talaga sa pagpaplano at paghubog ng direksyon ng rehiyon. Sa praktikal na buhay, ibig sabihin nito ay mas maraming suporta para sa women-led businesses, mas proteksyon laban sa online at iba pang anyo ng pang-aabuso, at mas maraming pagkakataon para sa kababaihan na umangat sa leadership at trabaho.
3: At si naman po ni Sean Kyle Flores, ang pagiging ASEAN chair ng Pilipinas ay isang mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng ekonomiya, pagpapalakas ng kalakalan sa pagnenegosyo, pagpapayaman ng kultura at pagtataguyod ng kapakanan ng mga kababaihan. Ano man ang ating identidad o relihiyon, tayong lahat ay bahagi ng pagkakaisa tungo sa kapayapaan at kaunlaran.
4: At say naman ni Teddy Bernal, napakalaking platform at opportunity nito upang mapakita ang leadership ng ating mga Pilipino. Ang pagiging ASEAN chair ng Pilipinas ay isang mahalagang pagkakataon para maisulong natin ang mga usaping direktang nakakaapekto sa mga Pilipino tulad ng kabuhayan, seguridad at inclusive development. Para sa kababaihan, mas mapapalakas nito ang pagsulong ng gender equality, protection laban sa karahasan at mas malawak na partisipasyon sa ekonomiya at pamumuno.
3: At say naman po, nang nagpahabol po na say sa TNK from Marga Nuke, yung tatlong strategic priorities ng Pilipinas as ASEAN chair ay peace and security, prosperity corridors at people empowerment. As I understand it, through its chairship, aim ng Pilipinas na i-strengthen ang peace and regional stability ng ASEAN member states, mag-establish ng mas malakas na digital and economic connections between member states, at i-ensure ang social inclusion while also promoting a sense of shared identity and community between the countries. Yung priorities na ito will serve as a reference of member states in making decisions that will enhance the quality of life, safety, and social welfare of all ASEAN people, and that includes the Filipino people. Ayan po ang say ng ating mga ka-TNK. Maraming salamat po sa lahat ng nagbigay ng kanilang insights. Sa ating pagbabalik po, alamin naman natin kung ano ang masasabi ng ating mga panauhin sa say ng ating mga ka-TNK. Abangan po yan dito lang sa Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin sina Miss Maika at Miss Raya mula sa PCW sa ating episode na pinamagatang Steering Gender Equality in the Region, the Philippines in ASEAN. Bago pa tayo dumako sa huling bahagi ng ating panayam, no? Bago natin sila balikan tungkol doon sa say nila, sa say ng ating mga ka-TNK, gusto lang po naming batiin yung mga nakatutok pa rin sa atin. Sa ating live stream, ang aming Executive Director, Narlene Santos Milliar. Hello, Miss Narls. Yan, si Miss Karen Lagat, si Edward Gasilan, Romel Livid, Chris Joven Medalia, kay Judge Jing. Yan. Siyempre si Kim na nasa Siargao, si Roda Casas, Ramil Santos, kay Jose Rey Carugin Espina, at ang aming Deputy Director Annette Baleda na nanonood din sa atin ngayon.
2: Shout out happy TNK viewing po sa inyong lahat at sana safe po kayo.
1: Mm-mm, kasi nagsuspend na raw kanina. Ayan. Pero nandito pa rin tayo, tuloy ang public service. Ano po muna ang masasabi ninyo, Raya and Maika, sa say ng ating mga ka-TNK?
3: Ayan po, ma'am. Maraming salamat po sa ating mga ka-TNK para sa inyong mga insights. Very spot on po, no? Yung mga natanggap nating feedback mula sa ating mga participants. At ito po ay mahalagang paalala sa amin para patuloy na pagdaluyan ang pag-uusap tungkol sa ASEAN on the ground po. Maraming salamat po.
4: Siyempre, no, para sa akin talagang nung nakikinig ako sa mga say ng ating mga ka-TNK, naalala ko yung ating logo ng ASEAN Chairship, isang balangay, no? It's not just about steering a certain direction, but the balangay is a very nice symbol of the barangay, a very tight-knit community, no? So, our efforts for the ASEAN reminds us na through the balangay that it has to be people-centered, no? Mm-hmm. At the heart of our efforts, regional efforts, nandiyan ang mga tao. At syempre, nandiyan ang mga kababaihan na dapat nating pagtuunan ng pansin, no? Ano yung kanilang realidad, ano yung kanilang hinaharap ng mga emerging issues dahil napakarami niyan ngayon. At syempre, no, yung mga aksyon, concrete recommendations and actions na long-term sana, no, na maaari nating gawin para sa mga kapwa nating Pilipino.
2: Yun, salamat Maika and Miss Raya. Ano po naman ang inaasahan nating magiging legacy ng Philippine Chairship, no, sa pagsusulong natin ng women's empowerment at gender equality sa ASEAN?
3: Yung gusto po kasi sana nating iwang legacy ay hindi lang yung magtatapos, ma'am, sa 2026. Gusto natin magkaroon ng long-lasting impact sa region po, no? At sa ngayon po, gusto natin sanang mapalakas yung ating advokasya para sa gender transformative approach ng ating mga efforts for gender equality and women's empowerment. Kasi ma'am, sa gender po, continuum yan, no, ma'am? Yung zero level po siguro ay yung gender neutrality. Pangalawa po yung gender sensitivity. Pangatlo yung gender responsiveness. At pang-apat na siyang ating goal ay yung pagiging gender transformative po. So yun sana, ma'am, yung gusto nating palawig na maikampanya sa ating mga AMS upang mas maging impactful po yung ating mga efforts para sa GWI, ma'am.
4: Tama si Raydon, no? Pag sinabi nating gender transformative, ayaw na lang namin yung mga quick fixes, yung mga band-aid na mga solutions na very surface level. Gusto natin transformation. And that happens when we look at the systems and the structures itself. Kasi ito yung nagsiset ng conditions for the lives of women. And when we change the conditions, we allow women to thrive more as individuals, as mothers, as children, and as parts of their community. And most importantly, as leaders, no? Na hindi lang sila participatory, hindi lang beneficiaries. Mm-hmm. Sila ay may say, no? Sa mga programa, sa mga polisiya, at syempre sa mga gusto nating marating pa sa susunod. Yun ang gusto nating legacy talaga para sa Philippine Chairship natin sa ASEAN.
1: Ayan. Bilang pangwakas, ano naman po ang inyong mensahe sa ating mga ka-TNK tungkol sa mahalagang papel, no, ng Pilipinas sa pagbubog ng isang mas inclusive at mas matatag at gender responsive na ASEAN?
3: Yes, ma'am. Ang pakikipagkapwa-tao at ang ating koneksyon sa ASEAN ay patunay na kapag binigyan natin ng platforma ang mga kababaihan at focus ang kanilang mga oportunidad sa pamumuno man sa negosyo o kahit saan mang aspeto, ang buong rehiyon ay aangat po. No? Kaya mahalagang panatilihin natin ang usapang ito, makiisa tayo, makialam, at panatilihin nating informed ang ating mga sarili.
4: Tama. Nasususugan ko yung sinabi ni Ms. Raya na dapat makialam tayo. Let's read the news, no? Dapat alam natin ano ang nangyayari sa mga karatig bansa natin. Dahil alam naman natin sa panahon ngayon, may spillover effects ito, no? In terms of inflation, no? May economic aspect, in terms of social welfare and protection. So dapat makinig tayo, no? Sa isa't isa, bigyan pansin natin ang mga nangyayari beyond the Philippines even. Dahil itong mga best practices na lumilitaw ay maari nating dalhin sa ating home country at syempre, mas ma-improve pa ang lives ng bawat isa. Gusto natin yung welfare is a check, no? Dapat hindi yan nakakalimutan. The welfare, the well-being, na holistic para sa mga bawat Pilipino po.
1: Napaano, si Sir Ray Espina ng Pasig City, napa triple heart siya doon sa gender transformative approach.
2: Makialam at maging aware. Yes. Salamat po ulit kay Ms. Jensen, Micah Fajardo at kay Ms. Raya. Baka may mga gusto po kayong batiin sa ating mga nanonood, yeah, sa ating mga TNK.
3: Yes. Magandang hapon po ulit sa lahat at shout out po sa aking nag-iisang anak si Arya na nasa bahay po ngayon kasama ang aking mahal na nanay at sa mga kasamahan po natin sa PCW na natumutok sa ating segment ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong suporta, lalo na po kay Chair Ermi at kay Edie Narlene. Thank you po.
4: Yes. At syempre kunin ko na rin opportunity na i-shout out ang mama ko, Mama Hazel, isang OFW sa Hong Kong. Hello. For more than 15-17 years.
1: Pinapanood,
4: no?
1: Tayo ni Mama,
4: yes,
1: Hazel,
4: so Mama,
1: sa Facebook.
4: Fully safe ka dyan, no? At we can't wait na makauwi ka na rin soon dito sa Pilipinas. Syempre, shoutout sa aking kapatid, Erica, no? Na isa rin sa aking mga inspirasyon. At syempre, sa aming opisina, the Office of the Executive Director, no? Na pinamumunuan ni Edie Narlene. At syempre, ng PCW na pinamumunuan ni Chair Ermi as well.
2: Ayan. Nais nyo bang imbitahan ang ating mga HTNK sa mga upcoming activities ng ating PCWAS.
4: Ayan. So, dapat po tumutok tayo sa mga social media pages na ating PCW dahil magpo-post kami ng mga susunod, no, sa mga programa at flagship programs natin. Isa na riyan ang upcoming ASEAN Women Leaders Summit. This is the fourth iteration held by the Philippines. Tayo po ang host nito at very proud tayo dito. September 29 to October 1. So, mainit-init ang magiging usapin sa summit na ito.
2: Mm-hmm. Yun, maraming salamat po ulit kay Ms. Jensen Micah Fajardo, ang Senior God Specialist, at Ms. Raya Marcianel Anastasio, ang God Specialist 2 mula sa Philippine Commission on Women. At hello rin po sa ating mga colleague mula sa Office of the Executive Director ng PCW, at shoutout nga din po kay Executive Director Edina Arlene Santos Millar. At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais po nating pasalamatan ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ang Radyo Pilipinas, sa pamumuno ni Officer in Charge Sir Alan Alyanige, at ang lahat ng mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw.
1: At syempre, salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women, sa pamumuno po yan ng aming chairperson, Ermelita V. Valdiavilla, at sa social marketing section ng PCW na bumubuo sa TNK Production Team. And before ka magpaalam, Miss Jessel, pahabol shoutout din sa mga nanonood sa atin kay Miss Marichu Montesilio mula po sa Bukidnon State University at kay Nico Natividad na nakatutok din sa atin ngayong hapon.
2: Hello po, sana po ay safe kayong lahat ngayong hapon. Mga ka-TNK, tandaan po natin ang pagiging ASEAN Chair ng Pilipinas ay isang mahalagang pagkakataon upang gamitin ang ating pamumuno sa pagsusulong ng gender equality at women empowerment sa rehiyon. Bilang bahagi ng ASEAN, mahalaga ang pakikilahok ng bawat isa sa paghubog ng isang mas inklusibo pantay at makabuluhang kinabukasan. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Sharon Enriquez, ako po si Jessel Aquino.
1: At bilang mga Pilipino, may bahagi tayo sa paglikha ng pagbabagong ito. Kapag binibigyan natin ang boses, oportunidad, proteksyon at espasyo ang mga kababaihan, mas napapalakas natin hindi lamang ating mga pamilya at komunidad, kundi pati ang buong rehiyon. Dahil sa gender equality, mahalaga ang boses nating lahat at upang maging mas inklusibo ang we as we navigate our future together. Happy ASEAN Month, mga ka-TNK! Ako po si Hani Castro.
2: Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Balitang pambansa.
4: Sa ulo ng ating
3: pinakamalawak na pagbabalita.
5: Ang Radyo ng Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
7: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Ang Radyo ng Publiko.
6: Radyo Publiko.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan
6: sa sambayanan.
5: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
8: Magkaisa. Magtulungan.
9: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Sa 104.3
6: The Capital.
5: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko,
5: and The Capital.
6: Ang boses ng Pangulo.
5: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
3: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko,
5: sa 104.3 The Capital.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako
1: was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
4: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
11: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
10: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
12: Rice farmer, sa vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
13: Pati bamboo?
10: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
14: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
15: At
14: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
16: Nung natutunan ko po yung paggawa,
15: sino nagturo sa
16: training po kami sa DOST.
15: Sa DOST.
10: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
17: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
18: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Publiko.
20: Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa Bagong Pilipinas. Media Ngayon, hatid ay tama at napapanahong balita at impormasyon. Susuriin bawat detalye, pakikinggan bawat panig, bawat boses, punto per punto. Kasama si Executive Director Jose Torres Jr., ating ding alamin ang kalagayan ng ating media ngayon. Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 73.
21: Isang maulang hapon po sa ating lahat at
13: Magandang tanghali po sa lahat na mga tagapakinig, nanonood at mga kaibigan natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ating oras, alauna na po ng hapon at kasama niyo po muli ako, Joe Torres po, mula sa Presidential Task Force on Media Security. At ang programang ito ay hatin sa atin ng PT Forms kasama na ang Radyo Pilipinas. Kami po ay inyong napapanood live po sa Facebook pages ng PT Forms at Radyo Pilipinas, maging sa ating mga YouTube channels at social media channels po. Ang ating programang ito ay nakasentro siyempre sa atin pong pakikipag-usap sa mga representatives po ng iba't ibang mga media organizations, media outfits, mga journalists at mga ahensya ng pamahalaan sa bansa. Gayon din naman po, inaalam natin ang mga nangyayari sa ating paligid na may kinalaman sa seguridad at kalayaan ng ating mga journalists sa kanilang kanilang trabaho. Kaya naman po, kung kayo po sa media ay may nais po kayong i-report na panghaharas, pananakot o mga banta sa inyong buhay, maaari nyo po kaming bisitahin sa aming Facebook page upang ma-access po ang ating incident report form na ating i-flash sa ating screen at sa inyong para naman po sa inyong mga pangangailangan o immediate na mga concerns, pwede nyo po kaming matawagan sa ating hotline. Ang ating hotline po ay 0965-031-0377. Uulitin po natin, ang ating hotline po ay 0965-031-0377. Marami po tayong mga naging activities nito mga nakaraang linggo. Kaya po last week, medyo busy po yung nakalipas na mga araw po. Kaya po nitong maya-maya po ating pag-usapan kung ano yung mga ginawa natin. Sa ngayon po ay makakasama po muna natin ang isang ahensya sa ating bansa, isang opisina, isang grupo na nagbibigay pagkilala at parangal sa ating mga volunteers sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Kaya naman po ating makakasama at ipakilala po ang ating kasama ngayong hapon, kahit medyo masyadong maulan, ang Executive Director po ng Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency, walang iba po si kundi si Eddie Donald James D. Gawe po. Sir, magandang hapon po sa inyo at welcome po sa ating programa.
21: Magandang hapon po sa iyo, Yusek Joe, and nice to see you again. Ganun din po sa ating mga tagapakinig, kahit po ay maulan, bumabagyo. Sa katunayan po ay galing ako sa Radio Veritas, kung saan yung isang volunteer organization natin ay merong activity.
13: Yes po, at talaga namang napaka busy nating lahat ngayon, lalong-lalo na sa harap ng mga challenges, sa mga hamon na kinakaharap ng ating mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa mga lugar kung saan medyo patuloy yung pagpatak ng ulan. At hanggang ngayon ay walang humpay yung ulan at may mga lugar na nga po dahil doon sa baha, dahil sa ulan ay binabaha. Kaya maraming salamat po sa inyong pagpapa-unlock dito sa ating programa at sa pagsama na rin po dito sa ating mga kababayan this afternoon despite the weather na para masarap matulog ngayong oras na ito. Pero mas maganda po kasi maraming nakikinig sa atin ngayon dahil nakatutok sila sa kanilang mga Facebook pages, sa kanilang mga radyo at kasama natin sila at nakikinig. Kaya po gusto ko po sanang ipakilala ninyo at malaman ng ating tao, ng mga taong bayan, ng ating mga kababayan, kung ano po ba itong PNVSCA, yung Philippine, yung okay. Mahirap, sige, mahaba. So, ano po ito?
21: Sa inyong pag-anyaya sa amin at kasama dito sa inyong programa. So ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency, ito po ay isang ahensya na nasa ilalim ng noon ay ang tawag ay National Economic and Development Authority. Ang kanyang pangalan ngayon ay Department of Economy, Planning and Development. At itong ahensya na ito, maliit lang po kami, in fact we are only 30 people, ay naitayo noong 1964, no? Nagmula ito sa isang international na conference kung saan

0: Tapos medyo recent, that was 2007, this is the Volunteer Act of 2007. So ang pinakamandato po namin ay gumawa ng mga hakbangin para may kumbaga mekanismo para ang volunteerism ay magiging estratehiya ng pag-unlad. So kasama po dito siyempre yung paggawa ng advokasya sa iba't ibang bagay ng volunteerism.
1: Yes po. So, napakatagal nyo na pala. 1964 pa kayo nasa gobyerno.
0: Opo, senior citizen na po.
1: Opo. At ano nga particular yung ginagawa every... kasi minsan, hindi natin naririnig. Maraming mga volunteers. Alam ko, at saludo po tayo dyan sa mga volunteers. So, inyong ahensya po, siya yung nagko-coordinate ng iba't ibang mga volunteer organization. At anong ginagawa nito? At para sa, siyempre, sabi ninyo po, ang layunin ay makatulong doon sa development ng ating bansa. Pero in particular, ano po yung mga specific na ginagawa talaga ng inyong ahensya?
0: Sige po. So, alam naman po natin na sa isang society, meron tayong government at yung pinaka nakaharap talaga sa mga kababayan natin ay yung local government units, no? So, usually sila talaga yung gumagamit ng volunteers, lalo na as force multipliers, no? Lalo na sa disaster response. Ganyan din po yung pag-deliver ng social services. So, yon, may mga volunteers din tayo dyan patungkol sa environment. So, itong mga volunteer organizations or even individuals, hindi kinakailangan na direkta sila na makipag-ugnayan sa amin or kumbaga kasama sila sa pool ng volunteers namin. So ang volunteers natin ay nasa kumbaga nakatabit o nakakasama sa iba't ibang organisasyon, government yan man, civil society organization, at doon sila nag-volunteer. So sa amin sa PNB SCA, parang kami po yung bibigay ng overall coordination. So parang we are working more at the macro level. Kaya minsan kabilang din po yung aming pagbabahagi ng aming kaalaman or pagbibigay ng technical assistance sa mga organizations na who are directly involving volunteers. So, yun po. And siguro yung medyo kulang pa sa atin ngayon, gusto sana natin na talagang lahat ng volunteer organizations sana ay meron na common framework, common platform para madali po sana natin na maorganisa at meron po sana tayong network of volunteers. So yun po yung medyo kulang pa sa ngayon. Although may mga organizations din who are serving as umbrella organization for different volunteering platforms. Kanya lang, minsan limitado din sa kanilang sector, limitado din sa kanilang industry. So, yun po yung isang ninanais natin na hopefully meron talagang isang network na kung ito yung pangangailangan natin, paano ba magsama-sama lahat ng mga nag-i-involve ng volunteer para kumbaga in terms of impact ay mas madali natin ma-achieve yung ninanais natin na pagbabago.
1: At yan, maganda ngayong pinag-uusapan natin yung volunteerismo sa panahon ngayon na maraming mga challenges nga. Sana maraming mag-volunteer na maglilinis ng mga kanal, mga estero, para po hindi tayo babahain. Anyway, meron kayong ginagawa, syempre, to recognize yung mga tinatawag nating mga outstanding volunteers natin para naman maging inspirasyon doon sa ating mga kababayan na hindi naman natin sila nalilimutan bilang mga parang mga tinatawag na rin nating bayani. Para saan ba itong para sa ating mga kababayan at pwede po ba nating ipaliwanag kung ano po yung programa nating search for outstanding volunteers at ano ang layunin nito para sa yung ginagawa natin?
0: Opo, tama po kayo dyan, Yusek John. No? So, meron po tayong Search for Outstanding Volunteer. Ito po yung centerpiece activity ng National Volunteer Month. Siguro po sa ating mga kababayan na hindi pa nakarinig, hindi pa nakapag-participate, every December.

0: of each year is yung celebration ng ating National Volunteer Month. So meron po tayong proclamation na tungkol dito.
1: So may opo, medyo na putol-putol po yung ating ano, yung ating
0: may cross lines tayo, Yosek.
1: may mga kasama po tayo, nakasamahan niyo din sa ano, sa inyong organisasyon, sa agency na mga kasama natin dito din sa ating programa. Nasa Zoom na rin po. Pwede po na muna nating magpapakilala para matulungan tayo kung paano ipaliwanag kung ano yung search for outstanding volunteers natin, sir.
0: Teka, bago ko tawagin yung ating kasamaan. Pero okay, itong search for outstanding at gaya nga ng inyong nabanggit, talagang ano, no, na pag-aralan ito ng mga scholars natin by researches na ginawa ng recognition na importante sa pagsulong ng idea ng volunteerism, no? Because when we recognize people or organizations who are doing good things, ay mas na ipapakilala pa natin yung sektor o adhikain na yun. So through this recognition ay mas napepursue pa natin yung message na gusto natin na iparating. Kaya po na conceptualize yung search for outstanding volunteer. And in fact, Yusek Joe, this year 2026 is actually declared by the United Nations as International Volunteer Year, or Year for Volunteers for Sustainable Development. At isa sa mga tema doon ay ang recognition. So according to the United Nations volunteer, recognition is really important. Pero sa atin sa Pilipinas, mga 2001, ay meron na tayong itong search for outstanding volunteer. At ang kanyang pinakalayunin ay mabigyan natin ng recognition man lamang itong mga tao, organisasyon na gumagawa ng iba't ibang bagay para tumulong doon sa pagtugon sa mga social development, economic issues na meron tayo without expecting anything in return, no?
1: Yes.
0: Kabayaran nila, hindi yun ang kanilang hahangad. At ito'y yung tinutulungan nila ay beyond their family members. So ano ba naman yung pagbigay natin ng pugay sa kanila? So ito po yung adhikain ng pinaka-adhikain ng search for outstanding volunteer or SOV.
1: Ayun, ano-ano naman po yung mga katangian, papaano natin pipiliin yung mga outstanding volunteers? Pwede ba dito yung aming mga sa mga technical group na nagbo-volunteer, yung mga technicians sa radyo halimbawa na nagbo-volunteer na pumasok kahit baha? Ano yung mga guidelines, ano yung katangian na hinahanap natin sa isang outstanding volunteer?
0: Sige po. So, maya-maya, ayong kung inyo pong hahayaan, tatawagin po natin yung aking kasamahan. Para naman doon sa media, no? Pero yung aking ipapaliwanag muna ay yung sa SOV.
1: Yes.
0: So, yung SOV po ay may mga kategorya, no? Meron tayong National Outstanding Volunteer Award, and this goes for individual as well as organization. So, madali lang po yung eligibility criteria, basta Pilipino na walang hindi history ng moral turpitude issues ay pwede pong sumali dito. At ang titignan po natin dito, isa sa mga babantayan o titignan ng judges ay kung ano po yung nagiging impact, ano po yung
1: epekto,
0: nagiging result ng kanilang volunteering work. Kasi at the end of the day, yun po yung importante. O nag-volunteer tayo.
1: Opo.
0: Ilan, bukod sa ilan yung natulungan natin, ano na yung naging resulta? Kung yan ay mental health, yung natulungan ba ng ating volunteers ay umayos na yung ganoon. So may organization yan at individual. And then meron din po tayong Volunteer Lifetime Achievement Award. Ito yung mga ano, consistently for 25 years ay sila gumagawa ng kawanggawa as well as volunteerism activities na nakatugon doon sa development concerns natin. And may special award din for local government units kung paano nila ginagamit ang voluntarismo para matulungan ang local government units sa pagtupad ng kanyang mandato. At ganun din po sa higher education institution. Meron din po tayong award para sa kanila kasi naniniwala po tayo na bata pa lamang ay maganda pong maitanim na sa ating mga kabataan yung spirit of volunteerism. Maraming nagsasabi na hindi ba too late na college students, pero papunta din po tayo doon. At kung meron mang manominate na mga wala pang sa college ay pwede naman po silang manominate sa individual category.
1: Yes po. So pwede nga mga bata. Sir, pwede bang 25 years na tayong nagbigay ng recognition dito sa mga outstanding volunteers? May mga halimbawa ba tayo? Sino ba yung mga lifetime awardees natin in the past? May halimbawa ba tayo? Sino, kahit isa, dalawa, kung sino yung mabanggit natin? Or mga individual na nabigyan natin ng recognition in the past?
0: Ano-ano yung hindi ko masyadong nakuha yung
1: yes po, sir.
0: Ehemplo ng mga...
1: ng volunteers. Because sabi niyo po mula 2001 ay ngayon 2026 na. Sino po yung mga naging lifetime na? Meron na bang nabigyan in the past 25 years? Okay. Opo. Sino para maging halimbawa natin sa mga kababayan natin?
0: Marami-rami na po tayong na i-award. In fact, yung total ay 144 outstanding youth, adult, and youth. So, kasama dito yung lifetime at 73 organizations. So,
1: marami na pala.
0: Kung yung mga medyo prominent, hindi naman sa...
1: mga recent years. For example, last year po.
0: Last year ay meron tayong in-award isang ex-military man si Colonel Tamayo ng La Union. Meron marami po siyang ginawa doon sa La Union, like yung dating barren na kumbaga bundok ay nagiging may tubig na umaagos and etc. Maraming sector na nahagip ng kanyang volunteering work. That was last year, no? Pero in previous years, ayan, sina Rosa Rosal, mabuti po at nabigyan natin sila ng gawad bago sila pumanaw. Former Senator Richard Gordon has been an awardee marami din pong medyo prominent. Si Efren Peña Florida, before receiving the CNN and Inquirer Award, ay naging recipient po ng youth, I think, yung kanyang nakuhang award pa noon. Mm-hmm. At may mga may pari pa na nakabase sa Ateneo, I think naging naturalized Filipino, also was a recipient. Si Teresita Angsi, I think she was also a recipient of the Volunteer Lifetime Achievement Award. And Yusek Jo, every year after yung na ma-confer natin yung mga awardees, usually ginagawan po natin sila ng parang booklet maybe we can share with you later.
1: Yes po, para makilala din ang ating mga kababayan, yung maging inspirasyon at tularan natin yung mga nagawa ng itong mga outstanding volunteers natin. So marami po pala yung mga kategorya ng ating parangal. May mga para sa kabataan, organisasyon, medyo may mga nakakatanda, mga tao nagsiservisyo sa publiko o sa pribado man. So marami po ba, gaano karami yung kategorya na pwede natin nabanggit ninyo last year or almost 100?
0: Hindi, yung categories
1: po. Opo.
0: Apat lang po ngayon, pero kung usually kasi yung category na yan, may individual and organization. So maaaring sabihin natin na it's 2, 4, mga anim na
1: anim na categories.
0: Opo. So, gusto kong yung Yellow Boat na organization.
1: Yung Yellow Boat Foundation.
0: Na Foundation, pamilya ka ho ba doon?
1: Namimigay silang bangka na dilaw.
0: Na bangka na dilaw, oo. And, initially, yung na bigyan natin ng award is the person, si Mr. Anton Lim, no? Kasi
1: yes.
0: Conceptualized eventually, but we saw na yung organization niya lumago at siya na mismo yung volunteer organization. And recently, I think they also receive an award in Moscow na hindi ko alam kung ano yung title specific ng international award na yun. So these are ano things, no? So makikita natin dito na yung ibang volunteering work ay ano actually innovative, no? Kasi sinong makakaisip na sa pamamagitan ng bangka na yan,
1: yes,
0: ay makakahatid tayo ng education or addressing yung gaps on education, no? So
1: actually na-meet ko si Mr. Lim personally at napuntahan ko po yung ilang recipients ng kanyang yellow boat doon po sa Maluso, sa Basilan, at kung saan yung mga kapatid natin, mga badyaw, mga bata, kasi yun nga naman, doon sila sa dagat, yung ginagamit nila yung yellow boat para magsagwan papunta doon sa kanilang pinapasukang eskwelahan. At yung napakaganda at nakakatuwa, gumawa pa ang Yellow Boat Foundation ng football field na nandun sa dagat. Para tuwang-tuwa ako doon. Naglaro pa ako doon eh. Kasi nandun po sa dagat, merong ano, may football field. Para yung mga bata, lalo na yung mga kapatid ng mga batang badyaw, ay nandun, nakakapag-football din po sila. So nakakatuwa po yung Yellow Boat Foundation.
0: And then even the ano, 'di ba, in-anticipate nila na yung syempre may weather disturbance. I think na nagpagawa pa sila ng dormitory where the kids can stay kung halimbawa masama yung panahon, no? So very kwan talaga ang ganda nung kanilang ginawa. So ito pa yung mga gusto natin hanapin, and as you mentioned about paano ba sila kumbaga sinong mananalo, very particular tayo doon sa nagiging outcome, nagiging effect. Eh dito sa Yellow Boat Foundation, kitang-kita natin na nag-increase yung education participation rate because of itong volunteering work na ito. So, ganun po yung sistema.
1: At syempre, nabalitaan natin na meron ding recognition para sa mga kasamahan natin sa media na nagbibigay, nag-uulat tungkol doon sa mga ginagawa ng ating volunteers. Pwede ba ipaliwanag din po natin yun, sir, kung para sa mga kasamahan natin sa media na para, meron din pong parangal or recognition para sa atin sa media?
0: Bago ko tawagin ang aking kasamahan na si Angelo De Terra, yes, ay nais ko pong sabihin sa mga nakikinig dito, hindi naman para buhatin natin yung bangko natin na Yosekcho, pero ito na umpisahan actually with medyo malikot na ideas with Yosekcho when he was the PIA Director General, at we are happy na we are now on its third year na ba, Angelo? So ito pa yung ipagpapatuloy ng aking kasamaan, Angelo.
1: Sige, babalikan ka namin mamaya-maya, sir, pagka napaliwanag ni Angelo kung ano yung gagawin natin para sa media po.
0: Sige po.
1: Angelo, good afternoon po. Kumusta naman? Kumusta kayo?
2: Magandang hapon po, Asik Joe.
1: Yes,
2: magandang hapon po lahat sa mga taga-subaybay. So ako po si Angelo Paolo De Terra ng PNVSCA. So currently, I am the acting volunteer services officer dito sa Policy Advocacy and Technical Services Division ahensya.
1: Ayan, ano naman po itong ito? Syempre, gusto ko ikaw magkwento. Ano naman po yung recognition natin para sa ating mga kasamahan sa media? Kasi syempre, malaki ang papel ng media sa pagbibigay boses sa mga kwento ng mga communities, at gaano po kahalaga ang media sa pagpapalaganap ng kultura ng volunteerismo.
2: Yes, tama po kayo diyan. Bali, meron po ang PNVSCA na Bayanihan Media Awards.
1: Mm-hmm.
2: So, ang Bayanihan Media Awards ay isang pagkilala sa mahahalagang papel ng media sa pagsulong ng volunteerismo. So itinatag ito upang kilalanin ang mga media practitioners at media organizations na gumagamit ng kanilang mga platform upang ipakita ang kahalagahan ng volunteerism at ang contribution nito sa national development. So layunin itong mahikayat ang publiko na mas maging aktibong bahagi ng volunteerism at gawing itong bahagi sa day-to-day lives ng mga mamamayan. So mahalaga itong recognition dahil ang media practitioners ay may kakayahang magbigay ng visibility sa mga volunteers at sa mga community initiatives na maaaring hindi napapansin. So kapag kinikilala natin ang mahusay at responsableng volunteerismo or volunteerism reporting, sinasabi na rin natin sa media community na mahalaga ang mga kwentong ito at may malaking ambag sila sa paghubog ng kultura ng bayanihan. So hindi lamang tungkol sa award ang BMA. So gusto rin nating mangyari ay magkaroon ng mas maraming kwento tungkol sa volunteerism. Mga maraming kwento ng ordinaryong Pilipino na gumagawa ng extraordinary things for their communities. So kaya sa BMA, tinitingnan hindi lamang kung gaano kaganda yung production. Mahalaga rin na accurate at credible ang impormasyon, malinaw ang kwento, ano ang impact nito, at kung nakakahikayat iba ito ng publiko na makilahok sa volunteerism. Mm-mm. So sa madaling salita, kinikilala natin ang media practitioners hindi lamang dahil nagkukwento sila tungkol sa bayanihan, kundi dahil nakakatulong ang kanilang kwento upang mas maraming Pilipino ang maniwala at makilahok sa bayanihan.
1: Mm-mm. Sir, so ilan po yung pipiliin nating mga media personalities ba o organization dyan sa recognition na yan? Pupwede ba yung mga nasa online? Sino-sino ba? Yung nasa dyaryo, sa television, sa radyo, syempre sa online kasama doon sa pipiliin natin kung sino-sino at paano ba yung pagpipili?
2: So, meron po tayo a total of... professional and non-professional yung awards, no? So meron tayong for professional, yung mga professional journalists talaga po, at meron ding campus-based na media category.
1: Yung bago ngayon, yung mga campus journalist may recognition na rin po.
2: Yes po. So sa yung sa professional category, meron tayong dalawa best volunteerism
1: story.
2: Best mm-hmm. volunteerism social media coverage, best story,
1: ganun. Meron ding ano siguro.
2: So, meron ding
1: okay lang po. Most like...
2: Ayan, so best volunteerism in radio, best volunteerism in television, best volunteerism reporting feature in social media or in digital media, and best volunteerism in print media. So that's a total of 4 yes. categories sa professional category. So may subcategory pa po sila, hinahati ito sa individual category at organizational category. Mm-hmm. So kung halimbawa print media ka, so print organization yung
1: maka-award din.
2: Pag television naman, TV program yung organization yung magre-represent sa organizational level. Mm-hmm. Pag best volunteerism reporting naman on radio program. Mm-hmm. And for digital media, yung media organization and or agency yung
1: so yung journalist at saka yung kanyang organization ay magkakaroon ng recognition.
2: Meron ding separate na award for the journalist or for the
1: individual,
2: the media practitioner sa individual category.
1: Apo. At paano naman sila makasali diyan sa ating media awards? At hahanapin ba natin sila o sila ay magsasubmit ng kanilang mga kwento tungkol sa volunteerism?
2: Apo. So, meron po kasi tayong National Steering Committee. Composed po ito ng ang nag-chair po ng committee ay si Dr. Benjamina Flor ng National Volunteerism Resource Pool at co-chaired po ito ng DENR represented by Assistant Secretary Hiro Masuda at may vice chairpersons po tayo from the Presidential Task Force on Media Security at of course si PN Vizca would also form one of the vice chairs at ang members naman ng National Steering Committee na ito ay si Philippine Association of State Universities and Colleges si Philippine Association of Communication Educators at dalawang representatives.
1: Paano nila, magsasubmit ba sila ng kwento? O...
2: Yes po. Bale, sa pagdating sa submission, ang process po ng pag-submit ay may certain period lang po na may certain coverage lang po na yung na magiging reference para sa pag-award.
1: So yung last year na story nila hanggang itong kalahati ng taon, yun yung kanilang pwedeng i-submit na storya.
2: Yes po, from September 2025 to June 2026 lamang po na mga stories po.
1: At saan po nila ito isasubmit?
2: Okay po. So ang submission po bale isasubmit po meron po tayong three layers ng submission. Bale una po magsusubmit po muna sa provincial screening committee. So sa provincial screening committee po parang checklist lang siya, absence presence kung validation ng mga submissions.
1: So saan yung provincial steering committee? Ito ba ay kaninong opisina isasubmit?
2: Ito po ay ang magiging partner po natin dito ay yung mga representatives from the higher educational institutions
1: ng DepEd.
2: Meron po per region po. Per region po, actually meron po tayong mga counterparts na
1: yes,
2: po doon.
1: Oo. So magsasubmit yung journalist ng kanilang kwento doon po sa steering committee doon sa mga probinsya, sa CHED. Tama po ba? At tapos ito po ay pipiliin kung nagko-qualify at ito'y ipapadala sa National Steering Committee upang pipilian kung sino talaga yung mananalo. Tama po?
2: Yes po. Bale, pagdating po sa validation sa provincial, si provincial naman po ay i-endorse ito sa regional steering committee. So sila naman po yung mag-e-endorse
1: sa national
2: steering committee. So may yun po yung layers to, yung process of validation ng ating mga awards.
1: Ayan, babalikan natin yan na paulit-ulit nating i-anunsyo yan sa ating programa at sa ibang mga siguro sa mga media channels natin para malaman natin mga kaibigan sa media yung proseso, yung mga sa probinsya, punta sila sa probinsya at doon po pipilian hanggang po umabot dito. So later this year po yung awarding, i-anunsyo po natin sa ating mga media channels. Thank you very much, Angelo, at sa susunod na linggo, imbitahan ka namin ulit para ipaliwanag yung proseso ng submission siguro. At balikan natin si pagkatapos ng ilang paalala, magbabalik po tayo, babalikan natin sandali, Sir Ed Gawi, sa maya-maya para sa closing statement nyo at pag-iimbita siguro. Magbabalik po ang ating programa pagkatapos ng ilang paalala.
3: Alam mo, estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon, Media Ngayon.
4: Kapag may pagbaha, una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE Technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
6: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon na yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
5: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhidi ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
7: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
5: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.

0: Santos, Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
2: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Media Ngayon. Boses ng mamamahayag. Boses ng mamamayan. Boses sa bagong Pilipinas. Media Ngayon.
7: At nagbabalik po ating programa, Media Ngayon, dito po sa Radyo Pilipinas. Kasama niyo pa rin po ako, Joe Torres po, ng Presidential Task Force on Media Security. Sa ating mga kababayan po, pinag-iingat po ng DOSTP Volks ang publiko sa posibleng pagbuo ng lahar at volcanic debris sa Bulkang Pinatubo at Bulkang Taal dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Mag-ingat po tayo dyan. Samantala, nag-deploy na po ang ating Department of Public Works and Highways ng 6 na mobile pumps sa mga bahaing lugar sa Las Piñas, kabilang ang Zapote Junction at Alido Bridge, upang mapabilis ang paghupa ng baha ngayong araw na ito, Agosto 29. Ayon sa DPWH, isinagawa ito sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang maiwasan ang pag-apaw ng tubig ulan at agad na maging ligtas at daana ng mga motorista at commuter ang mga apektadong kalsada. 20 lugar naman sa Malabon ang nakapagtala ng pagbaha. Batay na rin po sa latest flood monitoring ng lungsod ngayong Sabado, Agosto 29. Pinakamataas ang tubig sa ilang bahagi ng Tanyong na umabot sa 26 na pulgada or 26 inches o kumbaga tire level yung sa gulong na inyong sasakyan at hindi na ito madaana ng lahat ng uri ng sasakyan dyan po sa bahagi ng Tanyong. Yan po ang ating paalala. Abangan po ang iba pang mga advisories tungkol sa patuloy na pag-uulan dito sa Metro Manila at sa karatig na mga bayan dito po sa Radyo Pilipinas. At ngayon po babalikan natin, nandito pa po ba si Sir Ed Gawe tungkol naman doon sa kanyang napaka-importanting impormasyon tungkol doon sa pag-recognize natin yung pagkilala sa ating mga volunteers. Sir, magbalik po tayo. Magandang hapon muli.
5: Magandang hapon po ulit.
7: Sige sir, hingyan na lang siguro kita ng panghuling pananalita bigla. Statement tungkol po dito sa ating programa. Sa susunod na mga programa natin, syempre imbitahan pa rin kita para mas lalong mapaliwanag. Kung gusto niyo po, linggo-linggo, sabado-sabado, every week po, guest po tayo dito. At tungkol na lang po dito, siguro imbitahan natin yung ating mga kababayan, yung mga media, para sumali dito sa ating activity na ito.
5: Sige po, Yusek, Joe, una sa lahat ay muli nagpapasalamat po kami sa inyong pag-anyaya dito at sa ating mga kababayan, especially those in the danger zones, no? Ingat po tayo, lalo na po yung ating mga volunteers, response volunteers na nandiyan. At yun po yung ating paksa kanina, yung aming Search for Outstanding Volunteer at yung Bayanihan Media Award. Kaya po kami nandito ay para anyayahan kayo para sumali po sana. O kasi yung deadline po ng nomination, submission ng nomination sa SOV, Search for Outstanding Volunteer, yun nga po yung sinabi ko na ito may mga iba't ibang kategorya, ay sa ano na po, ito sa September 30, so end of this month na po. At ito po ay sinusumite natin sa Regional Steering Committee o yung DepDev Regional Offices, no? Yung dating NEDA. At sa NCR, dahil wala silang DepDev Regional Office, ay si MMDA po. Yung sa BARM naman ay si BPDA, so yung Bangsamoro Development Planning and Development. Pwede nyo pong i-download yung nomination forms dito sa aming website www.pnvisca.gov.ph. Meron din po kami sa Facebook, baka gusto nyo doon na mag-inquire, magtanong. Yung ibang DepDev regional offices sa kanilang Regional Development Council websites, yung iba din po ay nag-upload ng mga forms, nomination forms para sa Search for Outstanding Volunteer. Yung ating Bayanihan Media Award, i-upload pa lang ni team ni Angelo next week na po siguro namin i-upload. Pero pareho pong website, hanapin nyo lang po Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency. At ang deadline naman po ng BMA ng submission ay sa October 3. So nabanggit po ni Angelo, kung na pwede nyong isubmit sa province, no, yung DENR, hindi yung LGU na Environment and Natural Resources Office, kundi yung DNR Penro, pwede po silang tumanggap ng physical na submission sa ating mga media people, mga cable, TV stations natin, sa mga iba't ibang provinces. Pwede niyo pong dalahin yung accomplished na nomination form sa sa DNR. Pwede niyo rin pong ipadala diretso sa amin kung kayo po ay nahirapan na hanapin yung kanilang contact. At kami na lang po ang mag-farm out sa kanilang
7: categories
5: provinces. So yun lang po, Sir Joe, at alam ko po na limitado ang oras natin. Sana po yung deadlines, at thank you po for offering. Next week po ay bibigay din po kami ng kahit announcement lang.
7: Yes po, sir. So thank you very much po, sir, at maraming salamat po. Yan po mga kaibigan, si Mr. Ed Gawi at Angelo Paolo Ditera ng PNVSCA sa Pagbaba. Maraming salamat sa inyo sa inyong pagbabahagi ng mga impormasyon tungkol po dito sa pag-recognize po natin sa ating mga outstanding volunteers, at the same time mga media po na nagko-cover doon sa mga istorya tungkol sa voluntarismo. Magbabalik po ang ating programa pagkalipas po ng maikling paalala.
6: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon, Media Ngayon.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin,
10: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Media Ngayon. Boses ng mamamahayag. Boses ng mamamayan. Boses sa Bagong Pilipinas. Media Ngayon.
7: Yes po, nagbabalik po ating programa. Maikling-maikling na panahon na lang, oras na lang po natin. Kaya atin lang pong tawagan ang kapanayamin. Actually, gusto lang po nating marinig kung ano po yung ating schedule tomorrow dyan po sa Bulacan, dahil alam nyo po mga kaibigan, isang mahalagang pagdiriwang ang na may kinalaman po sa pamamahayag. Bukas po ay tinatawag National Press Freedom Day. Ito po ay National Press Freedom Day sa pagunita po sa kay Marcelo H. Del Pilar po yung araw niya. Kaya makasama natin ngayon walang iba po kundi si Miss Carmela Strope po, isang Batikan journalist mula sa Central Luzon, para alamin natin kung ano yung nakahanay na programa natin dyan sa Bulacan, sa Central Luzon para bukas po. Ma'am, magandang hapon po.
12: Magandang hapon po, Yusek Joe Torres.
7: Yes po, pasensya magandang na po. Maikli na lang yung mga panahon natin. Ano po yung nakaprograma natin dyan bukas para sa pagunita ng araw ni Marcelo H. Del Pilar po?
12: Bukas po ay ang selebrasyon ng ika-176. Ika-176 na pag-alaala sa kaarawan o pagsilang po ng dakilang bayani, ang ama ng pamamahayag sa bansa, Marcelo H. Del Pilar. Gaganapin po yung selebrasyon sa kanyang lugar, kinasilangan o birthplace niya, kung saan merong shrine po, ang National Historical Commission of the Philippines sa Barangay San Nicolas, Bulacan, Bulacan.
7: Mm-hmm. Anong oras po yun, ma'am?
12: Ito po ay magsisimula ng alas 8 ng umaga. Kahit, ang guest po, mm-hmm. Opo.
7: Kahit po umuulan?
12: Mukhang ganun nga po. Malakas po ang ulan, pero may mga moments na tumitigil din po, Yusek Joe. Mm-hmm. Ang may balita ko na rin po, Yusek, ang guest po natin ay si COMELEC Commissioner Ermine Garcia.
7: Mm-hmm. Siya yung magsasalita tungkol sa bukas.
12: Siguro po tungkol sa magbibigay na po siya ng malaki, tungkol sa narapit na BSKE election din po siguro. Magsishare na po siya ng mga pinakamahalagang insights. Mm-hmm.
7: So alas 8 ng umaga po, bukas, dyan sa barangay, ano po yun, ma'am?
12: San Nicolas, Bulacan, Bulacan. Sa shrine po, Del Pilar Shrine, Marcelo Del Pilar Shrine.
7: So, alas 8 hanggang alas 9, alas 10 ng umaga po yan.
12: Mga hanggang alas 9 po. Ang una pong part ng programa, Yusek Joe, ay mag-aalay ng Bulaklak, yes, ang mga po guests. Ang kasama po natin dito ang National Press Club,
7: yes,
12: na mag-aalay.
7: Opo.
12: Ang Central Luzon Media Association, kasama na rin po ang Central Luzon Media Citizen Council.
7: Mm-mm.
12: At yung Bulacan Press Club po, traditionally, isa po yan sa nagtaguyod noong unang panahon pa ng celebration na ito. Banggitin ko na rin po, Yusek Joe, may mga bago po tayong grupo ng mamamahayag sa Bulacan, yung pong Digital Writers Guild.
7: Mm-mm.
12: Alam po natin, marami na pong digital media men ngayon.
7: Mm-hmm.
12: Digital journalism nga po, Ika.
7: Mm-hmm. Sige, ma'am. At titingnan natin kung tayo po ay makarating dyan bukas ng bukas Sunday, di ba? Bukas ng
12: Opo, umaga po. Family day. Natapat po eh. Natapad.
7: Sige po. At titingnan po natin kung hindi po
12: para
7: mabaha.
12: Para po makarating kayo, Yusek, makasama namin kayo nila,
7: yes,
12: President Mina Navarro,
7: Opo,
12: bagong elected president ng National Press Club.
7: Sige po, see you at sana po ay hindi maulan bukas ng umaga. Thank you very much, ma'am.
12: Thank you very much, Yusek. Thank you. Thank you po sa lahat ng tagapakinig.
7: Yan po mga kaibigan, si Ma'am Carmela Strope, ang ating dyan po sa Bulacan at pinag-usapan nga po natin yung celebration bukas ng National Press Freedom Day at yung dahil po sa pag-alala po kay ng ating bayani si Marcelo H. Del Pilar. At bago po tayo magtatapos sa araw na to, marami pa sana tayong pag-usapan sa susunod na Sabado na lang po natin na itutuloy. Atin po muna ang batiin ng isang maligayang kaarawan, maulan na kaarawan. Walang iba po ang ating PBS OIC Director, ang ating bossing, si Sir Alan Alyanige. Happy birthday po, Sir.
11: Happy birthday sa'yo, ang pagkain, sa'yo
7: sa kanya lahat. Thank you very much po, Sir. Mahaligayang bati po sa inyo at sana po ay marami pang taon na tayong abutin dito sa ating pagsiservisyo publiko. At yan po mga kaibigan, dyan po nagtatapos ang isa naman po episode natin ngayong araw na ito. Sa susunod na Sabado po, samahan niyo po muli kami mula alauna hanggang alas dos ng hapon dito po sa Radyo Pilipinas, sa ating YouTube, Facebook pages, maging sa FB pages po ng PT POMS. Ako po si Yusek Jo Torres, Kaligtasan, Seguridad at Kalayaan ng Media. Oras-oras nating babantayan. Ito ang Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Magandang hapon po at ingat po tayong lahat.
6: Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Media Ngayon.
13: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
13: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
14: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. 47 bagong kaso ng leptospirosis na itala sa lungsod ng Maynila. May live report si EJ Lazaro.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Patuloy ang pagbabantay ng pamahalang lungsod ng Maynila sa mga wild diseases matapos maitala ang 47 bagong kaso ng leptospirosis ngayong Agosto 29. Batay sa pinakauling datos, umabot na sa 502 ang kabuuang kaso ng leptospirosis sa Manila mula Enero 1 hanggang Agosto 29 ngayong araw. Nakapagtala rin ang lungsod ng 29 na bagong kaso ng dengue, 10 kaso ng influenza-like illness o ILI at 2 bagong kaso ng typhoid fever at Severe Acute Respiratory Infection o SARI. Samantala, walang bagong kaso ng kolera at COVID-19 na naitala ngayong araw sa lungsod. Patuloy namang hinikayat ang publiko na mag-ingat at agad magpakonsulta kapag nakaranas ng mga sintomas na maaari kaugnay ng mga sakit na ito. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Dating Congressman Ace Barbers na nawagan sa impeachment court ng mas baluwag na sub judice rule. May ulat si Ray Ferrer.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nanawagan si dating Surigao del Norte representative at House Impeachment Panel Spokesman Robert Ace Barbers ng mas baluwag na pagpapatupad ng sub judice rule sa impeachment trial. Sa Saturday News Forum, sinabi ni Barbers na dapat payagan ang mga spokesperson ng magkabilang panig na magbigay na malinaw na paliwanag sa publiko tungkol sa mga nangyayari sa paglilitis. Sa ilalim ng Rule 18, ipinagbabawal ang pagtalakay sa labas ng impeachment court sa merito ng kaso. Pero gate ni Barbers, maaaring magkaroon ng kaunting luwag sa patakaran para makatulong sa paglaban sa pagkalat ng fake news at maling impormasyon. Binigyang bindin niya na dapat pantay ang pagpapatupad ng Rule 18 sa prosecution, defense at maging sa mga senator judges. Anya, mahalaga maintindihan ng publiko ang impeachment process habang nananatiling patas at walang kinikilingan ang mga senator judges. para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Sa iba pa nating balita, nakatakdang lumagda sa isang free trade agreement ang Pilipinas sa Chile sa darating na Oktubre. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, katatapos lamang ng pamahalaan ang negosasyon para sa isang FTA sa Chile na inaasang magpapahusay sa access ng mga produktong Pilipino sa pamilihan ng South America. Sinabi ng DTI Chief, ang negosasyon para sa mga trade agreement sa European Union, Canada at Japan ay naaayon sa schedule. Matatandaan sa kanyang ikalimang State of the Nation address, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroon ng 23 FTA ang Pilipinas na umiiral o kasalukuyang sumasailalim sa aktibong negosasyon sa ibang mga bansa. Department of Agriculture Region 10 at DOST Pag-asa, lumagda ng Memorandum of Agreement o MOA para sa pagpapatayo ng Synoptic and Agro-Meteorological Station sa Northern Mindanao. Mula Radyo Pilipinas, Iligan, si Dandy Macarambon sa balita.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
18: Nilagdaan ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 at Department of Science and Technology Region 10 ang isang Memorandum of Agreement para itatag ang Synoptic at Agro-Meteorological Station sa Northern Mindanao Agricultural Crops and Livestock Research Complex sa Dalawangan Balaybalay City, Bukidnon. Lumagda sa naturang MOA sina DA-10 Northern Mindanao Regional Executive Director Jose Apollo Pagkamalan at DOST Pag-asa Weather Services Chief for Mindanao Pag-asa Regional Services Division, Anyanita Fortich. Ang ugnayang ito ay siyang tugon sa kinakailangang tama na papanahon at maasahang meteorological information mahalaga sa weather forecasting, agro-meteorological advisories, pagbabantay sa lagay ng klima at itaguyod ang agrikulturang matatag sa klima. Dito rin malalaman kung papaano naapektuhan ang ugnayan ng panahon, klima at kapaligiran sa mga pananim at pagsasaka sa sektor ng agrikultura. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Yan ang ating babalita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
21: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
20: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
22: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
23: Pati bamboo?
20: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
24: Dati sa bahay lang siya.
0: Ngayon, nakumikita na siya.
1: Is,
0: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
2: Nung natutunan ko po yung paggawa.
1: Sino nagturo
2: sa? Nag-training po kami sa DOSD.
1: Sa DOSD.
20: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
23: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Music and memories. Music and memories.
4: Light the corners of my
5: oras para sa musika.
3: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Pinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Judicial and Bar Council o JBC binuksan ang aplikasyon para sa susunod na Chief Justice ng Korte Suprema. May live report si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Report.
2: Binuksan na ng Judicial and Bar Council o JBC ang pagtanggap ng mga aplikasyon at nominasyon para sa susunod na Chief Justice ng Korte Suprema na magiging kauna-unahang itatalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pinakamataas na posisyon sa hudikatura. Ayon sa JBC, hanggang 4:30 ng hapon ng Oktubre 13, 2026 lamang maaaring magsumite ng online application ang mga interesadong aplikante sa pamamagitan ng JBC Online Registration and Application System o JBC ORAS sa Philippine Judiciary Platform. Matapos ang online application, daraan muna sa beripikasyon ng mga dokumento bago hilingin sa mga kwalipikadong aplikante na magsumite ng kumpletong hard copies ng kanilang requirements. Kabilang sa mga isusumite ng mga aplikante ang personal data sheet, mga legal at employment records, statements of assets, liabilities and networks o SAL, and medical records at iba pang clearances. Binigyang diin din ng JBC na ang sino mang mapapatunayang nagsumite ng maling impormasyon o nagtago ng mahalagang detalye ay maaaring ma-disqualify sa nominasyon. Inaasahang magsisimula na ang proseso ng pagpili ng susunod na Chief Justice sa mga susunod na buwan, kasunod ng pagsusuri ng JBC sa mga kwalipikadong aplikante bago isumite ang shortlist sa Pangulo para sa pinal na appointment. Ang pagbakante sa nasabing posisyon sa SC ay dulot ng nakatakdang compulsory retirement ni Chief Justice Alexander G. Gesmundo sa Nobyembre 6 ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Armed Forces of the Philippines o AFP itinuturing ang AI at botnets bilang bagong banta sa disinformation. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagtutukang ng Armed Forces of the Philippines ang paggamit ng artificial intelligence at botnets sa pagpapalaganap ng disinformation at propaganda online. Sa Saturday News Forum, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francis Margaret Padilla, mas nagiging komplikado ang information environment mula ng umunlad ang teknolohiya mula sa dating troll farms. Ipinaliwanag ni Padilla na maaaring maulit ng maulit sa isang user ang parehong pananaw dahil sa social media algorithms na nagbabase sa mga dati nitong pinapanood at kinagigiliwang content. Dahil dito, sinabi niyang malaking hamon ang pagbibigay ng balancing information upang hindi lamang isang panig ng isang issue ang patuloy na nakikita ng publiko. Sinabi rin ni Padilla na kulang pa umano ang kasalukuyang batas para sa mas malawak na cyber operations, kaya kailangan ang malinaw na governance at implementing rules para sa AFP. National security concern ang sadyang pagpapakalat ng peking impormasyon, lalo na kung ginagamit ito para magdulot ng panic, mag-udyok ng karahasan o magpahila sa mga lehitimong institusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOLS sa publiko hinggil sa posibleng pagdaloy ng lahar sa Bulkang Taal at Pinatubo kasunod ng walang tigil na pag-ulan sa western at central portions ng Luzon, bunsod ng Habagat. Batay sa Lahar Advisory ng DOST Peebles, sinabi dito ng tuloy-tuloy na matinding pag-ulan ay maaaring magdulot ng non-eruption lahars sa mga ilog sa kanlurang bahagi ng Pinatubo. Ang mga lugar na dadaloy dito ay inaasang aabot sa matataas hanggang gitnang bahagi ng Santo Tomas, Marela at Bukaw River Systems at magdulot ng putik at baha sa mababang komunidad ng San Marcelino, San Narciso, San Felipe at Botolan, Zambales. Kasama rin sa posibleng pagdaloy ng putik ay ang kahaba ng O'Donnell at Pasig Potrero River Systems na nagsisilbing daluyan ng tubig mula sa hilaga at silangang kanluran ng Pinatubo. 350 hygiene kits at tubig ipinagkaloob ng Office of the Civil Defense sa mga evacuees sa Dagupan City. Mula Radyo Pilipinas, Dagupan, si Ricky Kasipit sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Patuloy na tinutugunan ng pamahalaan ang mga pangangailangan ng mga evacuees dito sa Dagupan City, Pangasinan na naapektuhan ng pagbaha dulot ng sunod-sunod na sama ng panahon. Nitong ika-28 ng Agosto 2026, formal na ipinamahagi ng Office of Civil Defense o OCD Region 1 ang kabuuang 350 na timba na naglalaman ng hygiene kits, gayon din ang 6 na litrong tubig para sa mga evacuees sa lungsod. Sa panayam kay OCD Deputy Administrator for Operations at Acting Ilocos Regional Director Asik Lawrence Mina, sinabi niyang ang naturang suporta ay tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak na natutugunan ang mga pangangailangan ng mga evacuees. Kabilang sa mga nakatanggap ng tulong sina Erlinda Carbonell at Gemma Garcia na kapwa 2 linggong na natili sa evacuation center dahil sa pagbaha. Sa magkahiwalay na panayam, sinabi ng dalawa na malaking tulong ang mga ipinamahaging supply na maaari nilang magamit sa kanilang mga tahanan. Nagpaabot naman ang pasasalamat si Dagupan City Vice Mayor Dean Brian Cua sa OCD para sa mga ipinamahaging tulong sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha. Samantala, ibinahagi ni Asik Mina na nakahanda ang nasa 45 milyong pisong halaga ng suporta mula sa OCD Region 1 para sa karagdagang pangangailangan ng mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: To celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Alam mo ba kung ano ang mamba batok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Pinalakas, pinalawak,
6: Radyo Pilipinas,
0: Radyo
6: Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
7: World Service Sports Radio.
8: Ang tagintig ng FM
9: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
9: serbisyo publiko.
8: Radio Magazine 1278.
9: Sports Radio 918.
8: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
9: At Radio Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
9: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
10: Radio Pilipinas.
9: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: May nagwawala sa labas?
13: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Siatong.
12: Siatong? Ano yan?
13: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't the thing yet. It's quite fun.
12: Di nga, paano siya nilalaro?
13: Well, Siatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
12: So there's a pitcher since parang baseball siya?
13: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
14: Siatong!
13: Yeah, shouting Siatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
14: Yay!
12: Parang gusto ko itry ang Siatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Siatong!
15: Namimiss nyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
11: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mambabatok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience.

0: store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
2: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer, sa visible farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
1: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
5: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
6: Nung natutunan ko po yung paggawa,
7: sino nagturo sa
6: training po kami sa DOST.
7: Sa DOST.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
8: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya't maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
12: Mula sa bintana ng kaalaman, tungo sa kamalayan ng bawat Pilipino. Edukasyon, siyensya at ang mga isyung mahalaga kay Juan at Juana. Muling nagbabalik ang inyong katuwang sa Himpapawid. Ito ang Para Lang Bayan sa Himpapawid. Ang ating tema, Our Power, Our Planet. Sa gabay ng mga eksperto at sa boses ng bawat mamamayan, Medi Tilorio, Para Lang Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Okay, so muli po, magandang hapon, umuulang hapon, Pilipinas. At muli po, tayo ay magsasama sa ating pong paaralang bayan sa Himpapawid. Ngayon po ay tuloy-tuloy ang ulan, so mag-ingat po tayo kasi red na po yung ating pinapalabas na babala sa ating mga kababayan. Okay, so ngayon po ay dapat po tayong mag-ingat. Pero bago po natin simulan ang ating pong pakikipanayam sa ating pong panauhin, si Dr. Paul Limson ay atin pong munang pag-usapan ang ating dapat na pag-iingat dahil po sa dala ng sama ng panahon. Okay, so sabi nga po na DOST FIVOX, ang publiko daw po ay mag-ingat sa posibleng pagbuo po ng lahar at volcanic debris flow sa Bulkang Pinatubo at Bulkang Taal dahil po sa patuloy na malakas na pag-ulan dulot po ng habagat. Kaugnay po niyan ay makakausap natin si Dr. Teresito Bacolcol, Director po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX DOST. And po, ito ay tungkol po sa lahar advisory ng FIVOX ngayong araw na ito dahil po sa lahar flow sa Bulkang Mayon at Taal. So, gaano kaya kalaki ang... Alright,

0: So, bago ho natin kapanayamin si Dr. Limson, mga kaibigan, ang ating pong topic ay tungkol po sa 22 Biotechnology Week. Ano ho? Pero unahin ho muna natin ito pong kalagayan po ng ating kapaligiran, lalong-lalo na po itong pagdaloy ng lahar dyan po sa Pampanga. Okay? So, magandang hapon po, Dr. Bacolcol. How are you po?
1: Yes po, magandang hapon din po sa inyo.
0: Okay, so Doc, alam ko na kapag ganito pong sama ng panahon, talagang aligaga kayo sa mga katanungan po ng ating kababayan. Ano po, gaano po kalaki ang panganib ng lahar sa kasalukuyan? At ano po ang mga lugar na pinakamalaking posibilidad na maapektuhan po?
1: Malaki yung chances na magkaroon ng lahar kung especially now na meron din torrential and continuous rainfall and medyo malaki-laki yung volume ng tubig na sinasabi ng PDASA na ilalabas. In fact, heavy mag-red warning na po yung PDASA. So kaya po tayo nagpalabas ng advisory na baka pwedeng ma-remobilize yung mga deposito na nasa dalisis ng pinatubo as lahar. So yung especially yung sa western side of Pinatubo, posible ang lahar sa upper to middle reaches ng Santo Tomas, Morelia, and Buka River systems. Opa. Sa lower reaches naman, this may transition into muddy stream flows and floods and pwede maapektuhan yung communities in San Marcelino, San Narciso, San Felipe, and Botola in Zambales. So pwede rin yung muddy stream flows along yung sa may Odunel River System, papuntang Tarlac and Pasig Potrero River System toward Pampanga. Now, sa Taal naman, pwedeng magkaroon ng muddy and debris flows sa may communities ng Agoncillo, Laurel, and Talisa in Batangas. So, yung iba pang communities near the streams, drainage areas, and lakeward slopes should also remain vigilant.
0: Okay. So, Director, meron po bang evacuation or preemptive evacuation recommendation para sa mga apektadong lugar?
1: For now, wala kaming sinasabi na dapat mag-evacuate sila. Magiging vigilant lamang sila. Pero dapat yung elders natin, handa sila na kapag karoon ng mabilis na at saka malakas na ulan, dapat handa sila na i-evacuate yung mga kababayan natin.
0: Okay. Malalaman ho ba ng mga residente kung lahar na po ang dumadaloy at hindi ordinaryong baha?
1: Well, malalaman nila kasi may mga ano tayo, may iba't ibang klase. Yung tinatawag kasi natin na yung muddy stream flow ay hindi po yan lahar. Mm-hmm. It's water with small amount of mud, dirt, and sand mixing, so less than 20% overall sediment. Muddy stream flow lang po yan.
0: Ayun.
1: Pero kapag meron na tayong concentration around 20 to 60% of the flow is made up of sediment, this is tinatawag natin hyper-concentrated flow. Ito yung nakikita natin ngayon sa Zambales area, may hyper-concentrated. Halos tubig na, pero may sediments passing 20 to around 60%. So it's thicker than muddy water.
0: Opa.
1: But hindi siya not as dense as yung parang simento. So it flows somewhere between water and parang simento. Okay. Slurry. Tapos yung debris flow naman natin, this is more than 60% sediment. So this is the thickest type of lahar. It moves like wet cement or thick mud. Sticky. Dense and heavy. So, okay. Yun po yung...
0: Okay.
1: So, kapag 20 to 60% na po yung sediment content natin, that would be lahar.
0: Okay, pero Doc, ano to? Mainit ba ito?
1: hindi na.
0: Alright.
1: Hindi na yun mainit, oh, okay. Kasi ano na yan.
0: Alright, so ano po yung mga unang senyales na dapat pabantayan ng mga residente bago dumating ang lahar?
1: Well, kailangan nilang bantayan. Yun nga, katulad ng nasasabi ko kanina, torrential and continuous rainfall. Yun yung kapag nakatira sila malapit sa ilog, kung saan yung ilog ay nanggaling pa sa yung kung saan yung upper part ng ilog ay nanggaling pa sa dalisis ng vulkan, yun yung kailangan nilang bantayan din. Kasi pwedeng yung ilog na yan, pwedeng yung maging channel kung saan doon babagsak yung ating mga volcanic materials.
0: Okay, so gaano po kabilis maaari dumating yung lahar mula sa volcanic slopes papunta po sa mga community?
1: mabilis lang po yan, lalo na kapag tuloy-tuloy yung pangulan, yung baha, yung katulad ng nakita natin yung pagbaha, tuloy-tuloy lang po yan, and then kasama niyan yung mga bato na. So, mabilis lang po yan. So, kailangan talagang pag-iingat.
0: Okay. So, ano po ngayon ang update sa Bulkang Mayon at Taal? Alin po sa dalawang maaring makapal na lahar po ang lumabas?
1: Ngayon, wala tayong advisory for Mayon. Ang may advisory tayo sa Taal and Pinatubo. So, pero ngayon, mas malaki yung dalawang bulkan na sinasabi ko, malaki yung chances na magkaroon ng lahar kung tuloy-tuloy yung pakulan.
0: Okay.
1: At yung malalakas yung pulang.
0: Alright. Pero ngayon po na dito po sa Metro Manila ay medyo ano, tumigil na po. Although tuloy-tuloy, pero tikatik na lang. Kailangan pa rin po ba ng ating mga kababayan malapit po dyan sa Zambales na mag-ingat dahil po dito sa lahar?
1: Yes po. Kailangan talagang mag-ingat. Again, lalo na yung mga nakatira malapit sa mga ilog. Kung saan, as I mentioned, nanggaling pa sa dalisis ng bulkan yung bumanga ng ilog. So, kailangan lang maging vigilant sila habang nagpapatuloy ang malakas na pagulan. Then, avoid rivers, drainage channels, lakeward slopes, and low-lying crossings around Pinatubo and Taal, especially in areas yung na-identify na sa ating advisory. Mm-hmm.
0: Okay, so ano po ang dapat gawin ng mga residents kung biglang bumuhos o panay-panay po ang malakas na ulan?
1: Okay, so for now, yung mga LGUs natin should closely monitor rainfall and river conditions. Mm-hmm. Dapat i-restrict nila yung access to hazardous river channels and crossings, and dapat i-prepare din nila yung communities in identified risk areas, and kung pwede lang mag-conduct sila ng preemptive evacuation kung kinakailangan. And yung mga residents natin should also follow local authorities, and kailangan lang i-monitor yung advisories na nanggaling sa PAGASA, sa Tingtanggapan, sa DSTVOX, and disaster management offices.
0: Okay, so Doc, parang binanggit nyo na yung final message, pero gusto nyo bang mag-iwan ng one-liner?
1: Okay, so again, huwag nating hintayin dumating ang lahar or debris flow before moving to a safer place. So maging vigilant tayo. Again, follow the instructions of local authorities and take preemptive evacuation kung kinakailangan.
0: Ayun. Okay, so mga kaibigan, yan po ang ating panauhin. Ang una nating panauhin si Dr. Teresito Bacolcol, Director po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLC, DOST. Okay, so ang ating oras po ay 21 minutes makalipas po ang alas 3 ng hapon. So atin na pong kakapanayamin ang ating pong panauhin si Dr. Paul Limson, DI Biotechnology Program Office. Siya po ang director. Ayan, okay. So magandang hapon, sir. Kamusta ka na? Pasensya ka na at medyo malakas ang ulan.
2: Magandang hapon naman po sa inyo po at saka sa lahat ng mga taga-subaybay ng iyong programa.
0: Okay, Doc. Ano ang masasabi natin na ano, pwede po lumapit kayo ng konti sa microphone. Ayan. Ano po, okay. Kasi pag sinabi natin biotechnology, ano pong ibig sabihin nito? Okay, ako naiintindihan ko. Yung kapitbahay namin, kasi mahilig siya sa science and technology, naiintindihan niya. Yung isa kong kaibigan na farmer, sabi niya, ay mas maganda siguro ang aking produkto kung ako ay mag-ano sa biotechnology. Pwede ba nating ipaliwanag para ika nga si Aling Mariana na kikinig at nanonood sa atin ngayon ay maunawaan niya kung ano ba itong biotechnology or biotechnolohiya?
2: Okay. Sa tagal na po ng panahon, opa, ang farmers po natin, ang laging tinatarget is ma-improve yung kanilang pananim, okay, ma-improve yung produkto.
0: Opa.
2: Marami pong klase ng paraan para magawa ito, at isa po dito ay ang biotechnology.
0: Okay.
2: Yung simple pong pagde-develop ng produkto, katulad po ng suka,
0: toyo,
2: patis, iyan po ay may kasamang, tawag po nila dyan, traditional biotechnology. Kasama din po dyan yung pagpapalarami ng mga pahalaman through tissue culture. So, ang biotechnology po ay isa lang po siya sa mga proseso na ginagamit ng ating mga farmers at saka ng researchers at saka po ng estudyante para maka-produce ng bagong produkto o kaya makakuha ng bagong kaalaman.
0: Ayan, okay. Sa simpleng pananalita, ito ho bang biotechnology ay ano, ligtas?
2: Ay, opo. Ang biotechnology po na kung halimbawa po merong gumawa ng bagong produkto,
0: opo,
2: ito po ay dadaan sa masusing pag-aaral at lahat po ng ebidensya ay titignan para malaman po na ito po ay safe para sa tao.
0: Ayun, okay. Alright. Doc, bago kasi itong mga ano modern biotechnology, nabanggit niyo yung suka, toyo, patis, di ba? Noon po ay ginagawa yun. Parang natural na lang sa ating mga matatanda noon ang gumawa nito. Ang tawag noon sa kanila?
2: So, ito po ay tawag na traditional biotechnology.
0: Traditional, biotechnology. So, biotechnology talaga.
2: Biotechnology pa rin siya.
0: Kasi kahit na yung paggawa ng wine, di ba? Yung basi, ayun. Dumadaan din sa biotechnology. Pero bakit po maraming nag-aalangan na ikaw ay gumamit ng produkto na dumaan po sa biotechnology? Sinasabi nila kasi baka makancer ka dyan o hindi yan safe.
2: Okay po.
0: Okay. Sino po ang mga taong nagkakalat nito? Ibig sabihin, kasi mga scientists gusto ninyo na ikaw nga matutunan ito ng ating mga kababayan at nang ma-appreciate nila yung kinalabasan ng biotechnology.
2: Meron po mga hindi nakakaunawa o nakakaintindi doon po sa mga proseso kung paano ko gumawa ng isang produkto. Mm-hmm. So kaya nga po, meron tayong isa po ang science communication sa pamamaraan na ginagamit natin para maintindihan po ng buong segmento ng industriya, from researchers, estudyante, yung potential na gagamit po nito, hanggang sa farmers. At ang pinaka-importante po, yung mga taong bayan natin na maintindihan po yung proseso at malaman po na ito po ay safe at dumaan po sa masusing pagsusuri.
0: Mm. Okay. Doc, kasi before, di ba, yung traditional, parang safe na talagang kampante ang mga tao na gamitin. Pero ngayon po na moderno na, pag nababanggit yung GM crops, di ba, parang nawala na yung ano, yung matatanda siguro noon na talagang kampante sa traditional na biotechnology, siyempre yung iba siguro wala na, di ba? Mm-hmm. So yung mga younger generation, parang yung iba dahil moderno nga naniniwala sila, pero yung iba po hindi. Okay, so paano po natin maipapaliwanag lalong-lalo na po sa darating na 22nd Biotechnology Week itong mga ganitong problema?
2: So, bago po maka-develop ng isang produkto, syempre kailangan po munang malaman kung ano yung problema.
0: Opa.
2: So, mag-iisip po yan ng mga pamamaraan gamit ang biotechnology para masolusyonan yung problemang yun. Pag naka-develop na po sila ng product, ito po ay dadaan sa masusing biosafety regulations.
0: Okay.
2: So ito po ay trabaho ng iba't ibang ahensya.
0: Mm-hmm.
2: So hindi lang po ang DA, kasama po dito ang DOST, DILG,
0: ITDI.
2: Hindi po, NCBP po.
0: Okay.
2: So DOST, DILG, DOH at saka po yung DILG.
0: Okay.
2: So pag dumaan na po ito sa masusing pagsusuri at saka lang po siya bibigyan ng garantiya na ito po ay safe para magamit.
0: Ayun. Okay. Pero Doc, pag sinabi natin biotechnology, kailangan ba ng mga scientist talaga ang gumawa ng mga proseso?
2: Yun pong una, pag nasa research side pa po siya, karamihan po niyan scientist. Pero kapag kailangan, pag may produkto na po sila, so, kailangan na rin po ma-involve yung ibang stakeholders, lalong-lalo na po yung ibang mamumuhunan, para yung produkto po ay makarating sa market.
0: Okay.
2: So, may mahabang chain po siya, pero it involves po a lot of stakeholders.
0: Mm. Okay, so mahabang proseso, pero at the end, maganda kasi halimbawa kung farmers lalaki ang kanyang produkto, di ba? Yung mga nagtitinda ng vegetables, ganun din.
2: Ang target
0: pati mga isda.
2: Pati po isda. Opo. Ngayon po pati hayop.
0: Hayop, okay.
2: So sa ngayon pong panahon, marami na po ang nagagawa ang ginagamit ang biotechnology. Dati-dati po ang naririnig natin yung GM o paghahalo ng DNA galing sa ibang hayop sa isang produkto.
0: Apa.
2: Ngayon po pinag-aaralan na mismo yung yung halaman.
0: Opo.
2: O kaya hayop, para meron na po, kasi ano na tayo ngayon, at the age po of gene editing.
0: Yun, okay.
2: So, pag gene edit, kuminsan po, para lang siyang light switch.
0: Mm.
2: So, para lang siyang i-off yung genes na nakaka-recognize ng sakit.
0: Mm-mm.
2: So, pag in-off po yun, bandang huli, normal na si plant. Hindi,
0: okay.
2: Hindi na siya tatamaan nung ganong sakit.
0: Ayun.
2: Kaya mas simple mas, na po. Uh-oh. Although mas mahal. Pero po, mas safe po siyang
0: gamitin. Okay. Doc, pag sinabi natin gene editing, ano ito? Meron ba tayong gagamitin mga equipment?
2: Opo.
0: O computer pong, lang?
2: Meron pong teknolohiya na ginagamit. So, kung tutuusin po, pag na-identify na po natin sa DNA level,
0: opo,
2: kung nasaan yung kailangan nating gene that is na nagkakos ng isang sakit.
0: Mm-mm.
2: Ang gagawin po doon ay sisingitan po siya ng iba na portion.
0: Opo.
2: So, ito pong technology, marami pong klaseng technology, pero yung pinaka-popular po ngayon, yung CRISPR.
0: Mm-mm.
2: So, ito po ay isisingit niya yung gusto mong ilagay.
0: Opo.
2: Na eksakto doon po sa DNA at paparamihin lang po siya ulit.
0: Okay. So mga kaibigan, medyo technical po yung aming pag-uusap. Mamaya po sisimplihan namin ni Dr. Limson. Makaraan po yung ating mahalagang paalala. Magbabalik po kami. Sandali po lamang.
3: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
5: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
4: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhiti ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
6: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
4: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
7: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kung kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
8: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
9: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pabigay na lang namin sa pambawal sa mga bata at pabili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
8: Paralang bayan sa Himpapawid, kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tinorio.
0: Okay, maraming salamat. Ang oras natin mga kaibigan, 3:37 na po at kasama pa rin po natin si Dr. Paul Limson, DA Biotechnology Program Office at siya po ang director. Okay, Doc, meron pa rin pong mga misconceptions at mga questions na bumabalot sa biotechnology. So ano po yung mga common misconceptions tungkol po sa biotechnology na nangailangan po nating i-clarify?
2: Isa po dito sa mga misconception na lahat ng products ng biotechnology ay pare-parehas.
0: Mm.
2: So iba-iba po ang ina-address na problema ng iba't ibang crops.
0: Opa.
2: Livestock at fisheries. Kaya
0: okay,
2: hindi po pare-parehas yung produkto.
0: Mm-mm.
2: Ang pangalawa po, ang sinasabi nila, lahat ng product ng biotechnology ay masama. Kasi okay, hindi daw po basta hindi siya mapagkakatiwalaan. Ang sinasabi lang po namin na ang isang produkto po na galing sa biotechnology bago po ito mailabas sa merkado o magamit ng mga kababayan natin, mahabang proseso po ang dadaanan. Titignan po lahat kung ito po ay safe, kung ito po ay may pwedeng idulot na masama sa ano.
0: Apa.
2: At marami po ang mag-uusap-usap dyan para ma-insure po na maayos ang produkto natin.
0: Okay. Alright. So, Doc, bago tayo magtungo sa ating National Biotechnology Week na mga questions, paano po nakakatulong ang biotechnology sa pagpapataas ng produksyon at kita ng mga magsasaka?
2: Sa maraming aspeto po, Ma'am Melly. Unang-una po, ang varieties po na ginagamit ng ating mga farmers, ang biotechnology po ginagamit para gumawa ng bagong varieties.
0: Okay.
2: Na responsive po doon sa mga nangyayari ngayon. Katulad
0: kagaya
2: po
0: ng BT corn?
2: Kasama po yung kuminsan, yung bigas natin. Okay. Meron siyang mataas na na minerals.
0: Okay. Ano yun, yung golden rice?
2: Yung pong Heiser. Iron, high zinc rice, nipil rice. Malalaman din po natin through biotech. Aside from varieties, yun pong ang ginagamit po natin na biofertilizer ay gamit po sa microbial biotechnology yung iba.
0: Okay.
2: Tapos, madali po nating malaman kung ang mga pananim ay may pest and diseases.
0: Okay.
2: So, mas mabilis po ito. Kung hindi na po nakakasakit ito, mas less po yung gamit ng farmer ng pesticide, leading to a better po yung kanilang produkto.
0: Okay, Doc, masasabi ba natin na pwede maging organic ang biotechnology?
2: Magkaiba lang po ng sistema.
0: Okay.
2: Ang kasi meron po tayong panutuntunan pag sinabi niyong organic agriculture. Pero meron naman pong mga lugar dito sa Pilipinas na nagka-agree na po na biotechnology and organic agriculture can coexist. Antique po is one of the areas. Meron na po silang regenerative agriculture na proclamation.
0: Okay. Kung sa Antique meron, sana mag-spread out.
2: Yan po yung ating mungkahi. Sana nga po ma-realize din po na lahat po ng klase ng technology have a place in our production system.
0: Ayun. Okay. Doc, bakit kailangan nating magsagawa ng National Biotechnology Week?
2: Okay po. So, balik na po tayo dun sa ano. So, si National Biotechnology Week po ay sinimulan po nung by virtue of Presidential Proclamation 1414 noong 2007.
0: Okay.
2: So, ito po from last, ito po ay usually hinohold sa last week ng November.
0: Opo.
2: Eh since marami po tayong kasabay, minabuti po nung mga inter-agency technical working group na ipa-revise po ito. So last year po pinapirmahan po yung Presidential Proclamation 925. So setting po na third week ng September as the National Biotechnology Week. Alam naman po natin na karamihan ng pag sinabi niyong biotech medyo technical. So ito po ang pamamaraan natin para mailapit po sa estudyante, sa mailapit ang researcher sa estudyante, sa kapwa researcher, sa industry, sa potential investors doon sa industriya, at sa general public po, yung mga produkto po ng biotechnology.
0: Okay. Dati may kasabihan yung mga farmers pumupunta sa mga agencies para matulungan sila. Pero ngayon, parang lahat ng mga agencies na may kinalaman sa science, technology, agriculture, sila ang lumalapit sa mga farmers at tinatanong kung ano ang kailangan nila. Dito ba sa inyong pagsasagawa ng biotechnology, makikita ba nila doon?
2: So, dito po sa whole week, sa September 21 to 24 po, magkakaiba, Tita Melly, yung first day po ay opening at saka opening ng exhibits.
0: Okay.
2: So for the whole week, meron pong exhibits. Meron po tayong technology pitching o yung na-develop na po na technology on the second day sa September 22. Tapos meron din pong presentation ng 23 and 24 ng iba't ibang ahensya na involved po dito. So, okay. Yung pong bagong proclamation, nadagdag po si Ched doon sa listahan na magse-celebrate. Okay. So, kaya po meron po tayong mga events na nakaslip para sa estudyante, both in STEM because of DepEd at saka po yung mga college. Meron din pong technology pitching, meron din pong mga ibang researchers ipapakita. Ang goal po natin is para makita po ng mga tao kung ano ang ginagawa ng researchers natin. Okay. And at the same time, mailapit po yung siyensya doon sa mga tao.
0: Alright. So, sino-sino ang pwedeng sumali dito?
2: Lahat po ng tao, lahat ng klase, pwede pong farmer, pwede okay. investor, pwede stakeholder, estudyante. At kami po ay makikita nyo, if you search po sa Facebook yung National Biotechnology Week, nandun po yung mga information at saka yung kompletong guide kung ano po yung activities for the from September 1 to 24.
0: Okay, saan po ito gaganapin?
2: Ito po ay gaganapin dito lang po sa loob ng DNR Central Office, dun sa kanilang parang auditorium.
0: Okay.
2: Medyo nasa may loob lang po siya, pero meron naman pong guide yung mga... yung mga ano kasamahan po natin.
0: Ayun. Okay, so malapit lang, kapitbahay lang natin 'yon.
2: Kapitbahay lang po natin 'yon.
0: Okay. Oo, pero all right. Paano yung mga hindi makakapunta? Meron ba kayong online?
2: Ang alam ko po, meron po yung ibang activities po will be live stream.
0: Okay.
2: So dadagdag ko po na for this year celebration po, si DNR po ang lead.
0: Okay.
2: So every year po lumilipat sa yung chairmanship ng event sa iba't ibang ahensya.
0: Okay. Alright. Doc, ilang taon na ba kayo dyan sa ano biotech program?
2: More than 2 years na po.
0: Ayun. Okay, kasi dati ano parang July ginagawa kasabay ng NSTW.
2: Ano po, November po dati, kasabay po ng National Science and Technology Week.
0: Opo. Ayun, oo. Pero ngayon, September na.
2: Last week po. Ayun. Which coincides po dun sa World Biotechnology Celebration.
0: Okay, paano po siguro, balik tayo. Naligtas po at sustainable ang paggamit ng biotechnology sa agrikultura. Okay.
2: Ma'am, sa dami po ng proseso na kailangan from development of a product to testing sa laboratory to testing sa field to a certification po ng ahensya na pwede na siyang gamitin. Until finally po, itetest pa po ng ano yan, nahanap ka ng partner. Sa dami pong prosesong dadaanan, meron pong laging checks and balance dyan.
0: Okay.
2: So, ina-ensure po natin na yung technology madali, maganda, yung at tama yung pinapangako niya.
0: Ayun. Okay, pero alam nyo, di ba, kanina nabanggit ko na marami pa rin ang hindi naniniwala, di ba? May fear pa rin pag binanggit natin yung biotechnology. Pero ito, lalo na yung inyong opisina, di ba? Nagsusumikap talaga kayo maipaliwanag na ito ay safe at para sa kabutihan ng ating mga kababayan. Farmers ka man, estudyante ka man, maganda ka mang dalaga kasi pati kagandahan kasama dito.
2: Kasama na po yun sa kagandahan.
0: Okay, kagandahan, anong aspeto po? Paggamit natin.
2: Meron na pong products ngayon na derived from biotech na ginagamit po for cosmetics at saka sa human health. So marami na pong ganyang mga products.
0: Ayun. Okay. Pero yung hayop, balikan natin. Dati kayong director ng BAI, di ba? Okay. So, yung inyo bang karanasan doon ay nakakatulong dito sa inyo pagiging director sa biotechnology program?
2: Nakakatulong naman po kasi marami po sa mga researches ngayon ay development ng mas mabilis na pamamaraan para ma-detect yung mga disease, animal plant and animal diseases through the development of kits po. So, ito po, kahit sino lang, kahit yung farmer mismo, pwede niyang gamitin yung technology para malaman kung may sakit yung kanyang mga alaga.
0: Ayun. Okay. So, ano po ang papel ng research at development sa pagpapalawak ng biotechnology sa Pilipinas?
2: Ang biotechnology po, isa lang po sa mga tools na ginagamit natin for research and development.
0: Opo.
2: marami pa rin po yung traditional, pero ang biotech po kasi answers a certain problem that the researcher ask. Mas madali po kasi hindi na siya gugugol ng mas mahabang panahon.
0: Okay.
2: Ito po ay targeted. Mm-mm. At malalaman niya kagad kung effective po ba o hindi. Doon sa traditional po na breeding, that yung pong mga ibang breeds na de-develop after 20, 30 years through conventional means.
0: Mm-mm.
2: Sa biotech po, within 5 to 10 years, meron ka ng bagong variety.
0: Ayun.
2: So, mas pinaiikli po niya. So, yung pong mga, syempre, kasama pa rin naman po na kailangan mo ng good farm management, kailangan ng nutritional requirement. Pero, isa po ang biotech, yung paggamit po ng biotech products, makakatulong po ito para makapagbawas nung gastusin at saka farm losses ng ating mga farmers.
0: Ayun, okay. So, ang isang farmer, halimbawa, Doc, na medyo nalulugi, kapag into biotechnology ba siya, maaring mag-ano siya uli? Maaring ano ba yan? Gumanda uli ang kanyang pagpa-farm?
2: Maaari po. Basta po, magbabago lang po siya ng ibang mga pamamaraan o yung ibang mga gawain niya sa farm. Like, kesa po pwede po siya mag-integrate ng biofertilizer sa lupa niya para gumanda yung lupa.
0: Opo.
2: Kagamit siya ng biotech crop, hindi na po masyado kagamit ng pesticide kasi meron na po, naka-built-in na po doon sa mais yung resistance niya. And at the same time, yung pong ani niya is more or less assured po na ganito po karaming tonelada ang aanihin niya.
0: Ayun. Okay. Doc, alam mo, napakagandang pag-usapan ang biotechnology kasi natutuwa ako doon sa mga nag-aaway na safe yan, hindi safe yan, nakaka-cancer yan, hindi totoo yan. Pero okay, ano po ang stance ng mga taga Department of Agriculture lalo na doon sa biotechnology office kapag naririnig ninyo itong ganitong usapan?
2: Alam naman po natin na kanya-kanya po nating mga kababayan may kanya-kanyang kuro-kuro o opinyon tungkol sa mga bagay. Isa po sa layunin ng opisina ang ipakilala ng mas sa naiintindihang lengguwahe.
0: Okay.
2: Yung lahat po ng mga proseso at saka yung dadaanan ng produkto o anything about biotechnology po. So, kasama po ito doon sa aming communication plan.
0: Ayun, okay. So, yung IEC ninyo ay dapat maunawaan ni Aling Maria.
2: Opo,
0: at ni Mang Pedro.
2: Opo.
0: Ayun, oo.
2: Napaka-importante po noon.
0: O, kasi yung word na biotechnology, napaka-technical talaga di ba? May bio na, may technology pa. So, napakaganda ng ating usapan, Doc. Ano pa ang gusto ninyong banggitin na mensahe? Or pwede ba kayong mag-invite para dito sa inyong ika-22nd Biotechnology Week?
2: So, lahat po ng taga-panood at taga-pakinig, inaanyayahan po namin kayo na suportahan ang 22nd National Biotechnology Week Celebration na led po ng Department of Environment and Natural Resources na gaganapin po from September 21 to 24 dito po sa loob ng DNR Central Office.
0: Okay.
2: Come one, come all po.
0: Ayun, okay. So pwede silang magdala ng mga pamangkin, mga kapatid.
2: Pwede po.
0: Enough ba yung space para sa malaki ba yung auditorium?
2: Kaya naman po siya.
0: Okay, so may mga mabibili ba doon na mga produkto?
2: Alam ko po, meron din pong magdadala ng mga produkto na pwedeng ibenta.
0: Opo.
2: Doon sa area ng DNA. Sa event po natin sa September 21 to 24.
0: Okay, Doc, ano pang plano ninyo sa mga susunod na taon para dito sa inyong opisina ng biotechnology?
2: Marami po ang nakikita po natin na ang issue ay laging may produkto pero research lang siya.
0: Okay,
2: ang target po ng office ngayon, ito po ay ma-translate into magamit na po sa field para makita natin kung effective po yung research. So karamihan po niyan, puro po application na level na ang ating pinapursue ngayon.
0: Ayun, okay. So thank you very much at sana maging successful itong inyong ika-22nd anniversary po ng biotechnology.
2: Maraming salamat po, Ma'am Mel.
0: Okay, thank you very much po. So mga kaibigan, nais ko lang batiin ang aming director, ang aming pong DG, Director General, ang ating pong OIC, si Doc, ay si Mr. Alan Alyanige ng happy birthday. Ayan, ilang taon na ikaw, sir? 43. Okay, happy birthday po kay Mr. Alan Alyanige, ang ating
10: happy pong OIC. Birthday!
0: Yay! Okay, so... Alright, so nais ko rin pong pasalamatan ang ating mga kaibigan, si Orly Lopez, si Joy Timidan, at ang ating EP, si Tess Ramirez. Okay, ako pong muli si Melly Tenorio. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay, panunood hanggang sa sunod pong Sabado sa isang edisyon pa rin po ng ating Paaralang Bayan sa Impapoy. Thank you very much kay Dr. Paul Slimson ng DA Biotechnology Program Office. Salamat po. Bye-bye. Bye-bye. God bless.
8: Saan man sa mundo, anuman ang estado, ang kaalaman ay ating kapangyarihan. Salamat sa inyong pakikibahagi sa ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. Hanggang sa susunod na Sabado, para sa mas siksik na kaalaman at serbisyo, Paaralang Bayan sa Himpapawid. Kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tenorio, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kakatiwala ang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
8: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
12: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. 12 nawawalang pasahero sa pagtaob ng bangka sa Zambales, natagpuan. May live report si EJ Lazaro.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Iginit ang pangpangso sa dami.
14: Yes, Oman, natagpuan na nga ng Philippine Coast Guard o PCG
8: Pilipinas ang 12
14: sa 3 nawawalang pasahero. Yes, Oman, natagpuan na nga ng Philippine Coast Guard o PCG ang mga 12 sa 3 nawawalang pasahero matapos tumaob ang isang bangka sa Mapanuepe Lake sa San Marcelino, Zambales. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Naomi Kayabyab, kapwa minor de edad ang 2 biktimang na-recover ngayong Agosto 29, mandang alas 10 ng umaga nang matagpuan ng mga residente ng barangay Buhawen ang bangkay ng babaeng minor de edad, humigit kumulang 50 metro sa kanluran ng lugar ng insidente. Samantala, bandang alas 11:05 ng umaga naman nang matagpuan ng mga search and rescue responders ang bangkay ng lalaking minor de edad na sa 30 metro sa timog silang nga ng perihan ng pagtaob. Kapwa positibo kinilala ang mga nasabing biktima ng kanilang mga ama. Patuloy naman ang search and rescue operations para sa natitira pang nawawalang pasahero na isang nakatatanda. Ang mga nasawi ay kabilang sa 13 pasahero ng isang motorbangka na tumaob noong Agosto 27. Nauna nang naitala sa 6 ang bilang ng mga nasawi habang 4 na iba pa ang nakaligtas sa insidente. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Armed Forces of the Philippines o AFP tuloy ang RORE operation sa West Philippine Sea, anuman ang hamon. May ulat si Ray Ferrer.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Iginit ng Armed Forces of the Philippines na magpapatuloy ang rotation ang resupply missions ito sa West Philippine Sea kahit may mga hamon mula sa China. Sa Saturday News Forum, sinabi ni Retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, AFP spokesperson on the West Philippine Sea. Hindi kailangan ng militar na humingi ng paitulot o magpaalam sa ibang bansa bago magsagawa ng sovereign activities. Kabilang dito ang regular na RORE missions, maritime patrols at maritime domain awareness operations, pati ang mga aktividad ng AFP sa Pangkalsa Island at iba pang features sa West Philippine Sea. Sinabi ni Trinidad na ang defense at security operations ay nasa mandato ng Department of National Defense at AFP habang ang mga usapin diplomatiko ay iniiwan sa Department of Foreign Affairs. Sa bawat operasyon, sariling performance ng AFP ang kanilang sinusuri upang matukoy kung ano ang dapat pagbutihin at iwasan sa mga susunod na misyon. Kasabay nito, sinabi ni Trinidad na patuloy ding tinututukan ng AFP ang foreign malign influence at mga pantas sa seguridad na maaaring manggaling sa loob ng kanilang organisasyon. Para sa Panglong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Magsasagawang National Commission of Senior Citizens National Capital Region ang isang malawakang cash gift distribution para sa mga kwalipikadong senior citizens simula sa darating na Miyerkules, September 2. Ito'y alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang agarang resolbahin ang napaulat na delayed distribution ng nasabing cash gift na aabot sa 10,000 piso para sa edad 80, 85, 70 at 75 taong gulang. Sinabi ni NCSC Chairperson at Chief Executive Officer Attorney Maria Merceditas Gutierrez, patuloy ang pag-aksyon ng komisyon para sa pangangailangan ng mga senior citizen. Ipinaliwanag ng NCSC ang kwalipikasyon pagdating sa pamamigay ng cash gift sa senior citizens depende sa kanilang milestone age na nasasaad sa Expanded Centenarians Act. LGU Rapo-Rapo Provincial Agricultural Office naglunsad ng meat processing training sa Rapo-Rapo, Albay. Mula Radyo Pilipinas Albay, si Paul Hapin sa balita.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Naglunsad ang Municipal Government ng Rapo-Rapo katuwang ang Albay Provincial Agricultural Office ng 6 na araw na hands-on meat processing training para sa mga lokal na organisasyon sa naturang bayan. Pinangunahan ng Municipal Agriculture Office ang pagsasanay para sa mga miyembro ng rural-based organization, partikular ang Rural Improvement Club. Itinuro sa mga kalahok ang wastong paghahanda, pagpoproseso at pag-iimpake ng mga produktong pagkain tulad ng tocino, longganisa, kikiam at meatballs. Ayon sa Albay Provincial Information Office, layo din ang programa na madagdagan ang technical and entrepreneurial skills ng mga kalahok upang makapagsimula ng maliit na negosyo o magkaroon ng karagdagang kita mula sa kanilang mga produktong pang-agrikultura. Isinagawang programa sa ilalim ng pamumuno ni Rapo-Rapo Mayor Romel Galicia at OIC Municipal Agriculturist Ronnie Boy Bilaro, katuwang Albay Provincial Agricultural Office na pinamumunuan ni OIC Provincial Agriculturist Darrell Jan Breconsejo. Ayon sa mga lokal opisyal, bahagi ito ng patuloy na agriculture extension at capability building programs para mapalakas ang kabuhayan at maliit na negosyo sa mga komunidad ng isla. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
12: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anto de Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang tabayanan po ang susunod na palatuntunan ng TikTok ng bayan. Inyo pong makakasama si Sir Noel Medina. Magandang hapon.
11: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas Radio Publiko 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
15: Radio Pilipinas.
11: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
17: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
16: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
18: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
19: Pati bamboo?
16: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
20: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
21: Nung natutunan ko po yung paggawa,
22: sino nagturo
21: sa training po nag-training kami sa DOST.
22: Sa DOST.
16: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
23: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: TikTok ng bayan.
4: TikTok.
3: Kapayapaan, katarungan, kasaganahan, tunguhin ng sambayanan. TikTok ng bayan. Pakinggan ang tinig ng mamamayan sa mga usapin at isyu ng bayan. Kasama si Noel Medina. TikTok ng bayan.
5: TikTok. Magandang araw po sa ating lahat, pero maulan at ligtas na araw din po sana sa ating lahat, sa ating mga kababayan, lalo na dito sa apektado ng malalang habagat, ano, parang tuloy-tuloy, kahapon pa yan, kagabi pa yan, at ang lalakas, ano, titila ng kaunti, tas magpapatuloy. So ingat lang po tayo, at yung mga kabataan po nagtatampisaw, naliligo sa baha. Nagtataka ako nung kabataan ko, naliligo din po ako dyan, pero wala pa nung malalang, ano, leptospirosis. Parang recently, dyan lang po lumaganap yung sakit na yan. Kaya ingat po tayo, mga kababayan. Ang atin pong tatalakayin ngayon ay ang ating pagsusuri at yung pagtingin natin, yung maaring kahinatnan ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Yan po yung ating topic ngayon. Pero ililino ko lang po, sa pagkakataong ito, ang atin po sanang panauhin ay si Attorney Dino De Leon, isa rin pong batikang human rights lawyer and public interest activist, ang ating Attorney Dino De Leon. Kaso siya po ay may sakit at humingi po ng paumanhin sa atin at sa mga nag-aabang sa kanya. Pero sa kabila niyan, meron po tayong, hindi po ito panakibutas, pero may sasalo po ng programa natin dahil ito po ay suki na at regular na bahagi na. Hindi ko na kinukonsider itong bisita. At tuwing kailangan natin ng mga

doon sa alyas ng ating mga bayani hanggang kay Kaninoy Aquino mula kila Gat Andres, Gat Jose Rizal, dahil sila ay may mga tinatawag nating nom de guerre o mga alyas. Pero mga kababayan, parang malaki pong kabastusan ito sa ating mga bayani. Yung mga bayani po natin ay gumamit ng alyas dahil sila ay nakikibaka para sa bayan. Hindi po sila gumamit ng alyas para po mangulimbat, magnakaw o kumuha ng pera ng bayan. So malaki pong kaibahan yan. At sa mga susunod na pagkakataon, malalaman po natin kung ano yung alyas ni Boy Sili at ano yung alyas ng mga tunay na bayani. At ano rin yung alyas ng mga responsable sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yan po mga kababayan. Abangan natin ang ating word of the week or for the week ay alyas. So anyway, mga kababayan, mabilis ang pasada sa mahalaga nating issue at auspuso po ang pakikiramay sa mga mamamayan at lalo na lahat po ng nabiktima dyan sa bansang Nepal at sa boundary po ng Tibet, no? Libo-libo na po ang nawala, pumanaw, at hindi pa natin alam yung pinaka-latest data. So, mga kababayan, lalo po tayong itinutulak nito na magkaisa yung buong daigdig, no? Pangalagaan natin yung ating environment, magtulungan tayo sa oras ng sakuna, at lalong-lalo na sa prevensyon ng mga ganitong sakuna, at lalong-lalo na itinutulak tayo nito na magkaroon na ng mga geohazard study o survey, hindi lang sa buong daigdig, no? At dito sa Pilipinas, dapat po tutukan yan. Kailangan natin ng geohazard survey or study para po forewarned ang mga mamamayan. Alam po natin yung maaring yung nangyari sa Nepal, hindi nga nila maisip na wala yan sa pag-aaral nila eh. Wala sa estima nila yan. Biglang-bigla na lang nangyari yung naganap sa bansang Nepal at boundary ng Tibet. Muli po pakikiramay at nagpapasalamat po tayo, pinakita ang pagkakaisa ng iba't ibang bansa sa pagsaklolo sa bansang binanggit. Sa atin pong susumbong ko na to, Congressman Eli Kamanggagawa, San Fernando, nasa Supreme Court na ang issue ng 85 peso increase ng ating mga manggagawa na dinesisyonan ng wage board, pero nagkaroon ng restraining order na maliwanag pa sa sikat ng araw, e bawal po, bawal sa batas ng regional wage boards at itong pagdidesisyon nila sa pagtaas ng sahod, bawal palang pakialaman to ng anumang korte ng Pilipinas kapag may desisyon na. Kaya ito po, sana maging mabilis ang aksyon ng ating Korte Suprema. Ka Eli Kamanggagawa, ito po, tignan nyo, Congressman. Sa barangay elections, patuloy po ang ating kampanya para po ituloyan. Ito po ay constitutional at kinakailangan pong may mandato ang mga barangay officials. Ang extension po ay ginagamit lamang ng mga politiko at lalong-lalo ngayon, may mga balita tayo, gusto raw nilang magtipid dahil sila na naman ang hihingan ng mga leaders sa barangay sa pagtakbo. Kaya gusto na naman nilang i-postpone ang elections. Dahil lang sa inyong interest, i-violate nyo ang esensya, ang espiritu ng mandato ng konstitusyon. So napaka-lungkot po naman yan. So sa atin pong yung mag-ina, ang tawag ko na po dyan, evading in tandem, umiiwas sa kaso, umiiwas sa issue, at may balita tayong ginagamit pa yung issue ng nanay na siya daw ay babalik at maaring kumampi sa administrasyon kapag tinanggal yung 24 billion peso case ng kanyang anak sa ginawa niyang tinatawag nating solar scam. Mahaba pa po yung issue yan. Pangalima, yung atin pong nakitang tunggalian ni Senator Lacson at Senator Alan Peter Cayetano, dapat po ituloy ang mga kaso mula po doon sa mga illegal na reclamation hanggang doon sa mga construction ng mga flood control projects. In fact, meron

0: po o marami pong mga projects doon ay makikita natin ang mga kumpanya nila Discaya. At kapag nakita natin yung pangalan na yan, ito po ay halos kakambal na ng korupsyon. Kaya po, sana Senator Lacson, i-push mo yung mga kaso na yan. At sana naman, hindi itinutulak ang kaso dahil ikaw ay natingki o nasaling ni Senator Cayetano. Dapat itinutuloy ang kaso dahil ito ay dapat. Dahil ito ay para sa interes ng taong bayan. So yan po. Ang pang-anim nating issue, huwag po natin kakalimutan ha. Dahil sa dami ng problema ng bayan, sa dami ng mga developments sa iba't ibang larangan o usapin ng ating bansa, ay nakakalimutan po natin na marami na pong mga pugante. At huwag na po natin kakalimutan, syempre isa sa pinakasikat, si Senator Bato. Eh bakit hindi po, sa dami ng intelligence fund, o dyan nyo gamitin? Bakit hindi pa nahuhuli yan? Si Saldico, ano? Hindi pa natin magagawa ng diplomatic, legal actions para natin mapabalik at mahulihan si Saldico. At yung si General Bantag, ilang taon na yan, hindi nyo pa nahuhuli. Diyos ko po, ano ba yan? May mga kasabot ba yung mga opisyal? Ano ba yan? Tinutulungan ng kanyang mga mista? Ito ba ang prinsipyo ng ating pagkatanggol sa interes ng bayan? Itinatago ang isang pugante? Nagtatago sa batas? Ano, iniintay niyong maupo, yun yung amo niyong ulul dyan sa Malacanang? Iniintay niyong makaupo sa A28? Ay, Diyos ko po, sana hindi naman. O atong ang, talagang yung mga makapangyarihan, may pera, nawawala. Eh, hindi naman natin hinuhusga ang final na yung kaso mo, Mr. Atong Ang. Basta ikaw ay nawawala at hindi humaharap sa kaso at hindi ko malaman din, siguro sa dami ng pera mo at kapangyarihan mo, eh hindi ka pa rin mahuli. At ikaw din, susunod ka na. Hari Roque, matagal nang kanselado ang passport mo. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit nagpapakaturista ka pa dyan sa Europa? So ito po ang ating topic, mga pugante na kinakailangan mahuli. At dapat po, yung mga makukulong na inaasahan ng taong bayan, 2 taon na, eh hindi pa ho nakukulong. Sana po, eh makulong na yung mga nanguulimbat at nagkaroon ng malaking pagkakasala sa ating bayan. Yung na-EAPP, Ninoy Aquino International Airport Public-Private Partnership, mga kababayan, ay hindi po natin tinatantanan dahil habang tayo ay nakakaranas ng matitinding issue sa ating bansa, ng maraming problema sa ating bayan, patuloy po araw-araw ng 300 to 1,000% ang pagtaas ng mga singilin sa ating Ninoy Aquino International Airport. Pero mga kababayan, hindi po tayo tumututol sa magandang serbisyo. Hindi po tayo tumututol sa pag-aayos ng mga negosyo at mga programa ng serbisyo para sa taong bayan. Ang tinututulan po natin, baka naman po naaabuso ang pagtaas ng mga presyo ng serbisyo, lalo't ito'y makakasakit sa ating mga OFWs at mga kababayan. So yan po, bantayan natin na IA Public-Private Partnership. At syempre, hindi naman puro bad news, good news natin, meron tayong Alex Ayala na inaabangan natin sa US Open dyan sa New York. At syempre, yung mga tagumpay ni EJ Obiena at ng iba pang mga atleta at mga matatalino sa larangan ng matematika, marami yan. Eh, pinangako kong kukunin ko yung listahan, pero ang dami na po. Pero yun lang po, kinakagalak natin. Congratulations sa inyong lahat. Nag-iintay na po ang ating special na panauhin, ano? Ang aking kaibigan, si Melchor Cayabyab. Intay lang po natin. Sa atin pong balitang pipit, Kadeo Makalma, pasensya ka na, kaibigan po natin yan. Pero ang problema ay, sorry Kadeo, yung pipit ko lumilipad. Yung bubuit mo ay gumagapang lang. pero kinopia ko lang sa iyo to. Anyway, ayon po sa ating pipit. Ano? Nakausap ko mismo yung pipit. Yan. At siya mismo ay biktima. Yung pipit na yun. Nakausap ko sa isang malaking kumpanya, buong bansa ito, hindi lang pala endo yung 5 months para maiwasan yung 6 months na pagtatrabaho para maging regular. Ang ginagawa ng malaking kumpanya na to, at yan yung isa sa mga dahilan kung bakit siya naging isa sa pinakamayamang kumpanya sa buong Pilipinas, ay yung kanyang endo, yung 5 months. Ngayon, sinabi sa atin ng pipit natin, hindi lang yung 5 months na pinipirmahan. Pumipirma din sila ngayon, resignation na 4 months. Imagine that, 4 months resignation. Nananawagan ako sa DOLE, kay Secretary Tolentino, sa aking kaibigang congressman, kamanggagawa, Eli San Fernando, tignan niyo po ito. Baka ito ay napapabayaan ng DOLE at ating secretary. Pero palagay ko ito ay dapat silipin ng ating kaibigang congressman, Eli San Fernando. Hindi lang 5 months, hindi lang endo, resignation ang pinipirmahan. Hindi pa nakontento, Diyos ko po. Hindi nakontento ha, nagpapapirma ng 4 na buwan at resignation. Kawawa naman yung mga manggagawa natin. Hindi na nga tumaas yung sahod, eh ginaganon pa. Anyway, sa mabilisan nating pagbati, syempre ang ating regular na binabati dyan sa Sydney, Australia, si Kuya Chris Pangilinan ng kasamahan ko sa Piligan. Siya po ay sumusubaybay sa ating programa at yung ating Filipino community dyan sa Sydney, Australia. At syempre, nako, salamat po sa mga doctors and staff ng Medical City dahil po na sa isang buwan ay nagkasakit po ang aking ina, na alagaan ng maayos, nagkaroon ng problema, pero buti naman po nakasurvive at maayos na po ang kalagayan ng aking Mami Normie, at palakas ka, no? Mahal ka naming lahat, ang aking Mami Normie. Salamat din sa inyong prayers, mga kaibigan, mga kamag-anak, at sa inyong suporta. Salamat po. At syempre, binabati ko yung kaibigan ko, regular nating tagapakinig, si kasamang Paul Galutera. Pero Paul, alam ko kagagaling mo lang sa ospital. Pakitanggal mo na yung mga sitcherya sa lamesa mo. Ang paglibangan mo na lang, Paul, ay yung mga collection mo ng plaka ni Elvis at saka ng Beatles. Ano? Eh baka mamaya inuubos mo yung isang lamesa po yung snacks nitong aking kaibigan. Baka yun yung dahilan. Anyway, palakas ka, Paul. Kailangan ka pa ng bayan. Nakakatulong ka sa pagmumulat sa ating mga kababayan. At syempre, congratulations. Ano, kasi katatapos lamang na San Beda University Golf Tournament dyan sa Ayala, Alabang. Sa aking mga kaibigang malulupit, ano? Sa pangunguna ni ito po mga nagwagi ng tropeyo sa tournament, si Albert Pasilyaw, si Jojo Ledina at si Attorney Manny Magnay, ano? Mga kasama ko po sila, kagrupo ko po sila. Ako lang po ang walang dalang trophy. At pero nanalo din naman ako ng raffle. Meron po akong gloves. Panalo ko. Mabuhay ang San Beda University at suportahan po natin yung inyong mga fundraising activities para po sa sports development ng San Beda, para po sa Bedan community at para po sa mga scholarship programs. Mabuhay kayo, mga kaibigan. At syempre po, paalala, mga kababayan, August 31, dyan po tayo sa Plaza Rizal, Pasig, sa pangunguna ni Mayor Vico sa atin pong National Heroes Day. At binabati po natin ang mga Pasigueño at ang ating mga kababayang Pilipino at mga dakilang katipunero sa 29 ng Agosto. Ngayon po, ang tinatawag po nating Sigaw ng Katipunan, doon po sa Pasig, meron po kaming tinatawag na Nagsabado. Doon po, unang nagtagumpay, lumusob po ang mahigit 2,000 na mga katipunero at mga mamamayan doon sa kwartel ng Kastila, at dyan po unang nagtagumpay ang revolusyon sa buong Pilipinas. Kaya sana po, makorek natin yung tala ng ating kasaysayan at wag nating sundin yung mga pinalaganap na minanipulate lang yung impormasyon. So yan po, mabuhay ang mga Pasigueño sa inyong unang tagumpay sa Revolusyon ng Katipunan noong Agosto 29, dyan po sa bayan ng Pasig. And congratulations, mabuhay ang ating kabataang tambuli ng Pasig sa inyong governance seminar sa ano po, sa 31 rin, ano, sa Lunes din yan, 8 to 12, dyan po sa Pasig Catholic College, sa Immaculate Conception Church. Diyan po, makita-kita po tayo diyan, lalong-lalo na yung mga kabataan natin na kailangan mga pag-asa ng bayan. So yan po. At mabilis na pagbati sa ating mga ano, may birthday. Sandali lang po ha. Kamelchor, sandali-sandali na lang to. Ito yung mga hindi ko nabati pa rin noon nakaraan eh. Siyempre, belated happy birthday kina Senator Kiko Pangilinan, kay paring Ruel Ambrosio, sa pamangkin ko kay Cruzy Dotaro, sa aking kumare Gladys Ledina, sa aking kasamaan sa Paul Pil, Joseph Garcia, ang aking batchmate Doc Leo Papa, siyempre si Congresswoman Laila De Lima, ang mula po sa Lourdes School, si Father Ed Dumawal, ang kaibigan ko po, Pasigueño rin, si Vic Tuason, ang aking kumpare, kasamaan ko dati sa kadena, no? Si Ferdy Cobilla, happy birthday, ang aking pong batchmate, Ando Villapuerte, mabuhay po kayong lahat. Sa ating interview portion, isa pong kilalang human rights activist, isa pong entrepreneur, at consistent po ito, nagre-research, nag-aaral at lumalaban lalong-lalo na po para dun sa mga biktima ng extrajudicial killings. Pabatiin po muna natin ang aking kaibigan, wala pong iba kundi si Kamel Chor Kayabyab.
1: Isang maulang hapon sa ating lahat, Kan Noel. So ngayon medyo hindi maganda yung panahon, pero muli maraming salamat sa muling pagkakaimbita sa akin para mag-guest sa iyong programa sa TikTok ng Bayan.
0: Actually, Kamel Chor, sa totoo lang, nakahanay ka na talaga. Regular naman kitang bisita rito. Ang problema, nagka-emergency tayo. Yung ating kaibigan, si Attorney Dino De Leon, ay may sakit. Eh, walang ibang papasok sa isip ko na makakapagbigay ng pagsusuri, mga datos, at mga pahayag, kaugnay ng aking topic, kung di ikaw, kaya ako ay nakikiusap sa iyo, emergency. Maraming salamat. Talaga
1: isang isang karangalan 'yon, Kanoel, lalo na idol natin 'yan si Attorney Dino De Leon. Ay, salamat. Isa sa mga human rights lawyer.
0: Yeah, salamat, Kamel Chor, salamat. Anyway, sa atin pong topic, siguro Kamel Chor, in broad strokes, ano? Generally, ano ang masasabi mo sa nagaganap na impeachment process ni VP Sara, syempre sa point of view ng isang human rights activist?
1: Actually, Kanoel, dalawang impeachment article na yung napag-usapan. Una yung grave threat, ito ngayon yung ikalawa, at nasa day 19 na tayo ng impeachment trial. So medyo malaylayo-layo pa rin yung aabutin natin na discussion. Pero makita natin, Kanoel, na lumipat na yung laban doon sa sinasabi nila na ito ay mula doon sa politika. Lumipat na ito at yung simpleng allegation na napupolitika lang din si Vice President Sara Duterte. Pero lumalabas ngayon na meron ng matitibay na testimonya at dokumentaryong ebidensya. Una, napatunayan na yung 125 million ay nagastos lamang sa 11 araw at maraming mga illegal na proseso na hindi ito maayos sa dinaanan. Ikalawa, yung kabuang 500 million na confidential fund ni Vice President Sara Duterte ay ibinigay doon sa tinatawag nating unbanded na security officer ng walang tamang proseso. At doon din sa buong discussion, kung makikita natin, lumabas din na may direktang utos mismo na inilabas ang Vice President. Taliwas ito doon sa sinasabing, hindi, yung aking mga special dispersing officer lang nakakalam niya. Hindi. Malinaw din doon sa buong discussion, lumalabas na ang mismo, kaya nga sinasabi ni Atty. May Divina Gracia, na ang mismong mastermind ng paggamit ng confidential fund mismo ay ang Vice President Sara Duterte.
0: Kamel Chor, sorry, balikan ko lang yung tama yung punto mo eh. Kasi nanggaling mismo sa bibig ng disbursement officer ni BP Sara nung tinanong siya, sino nag-utos? Hindi ba? Tama yung sabi mo. Tama yung sabi mo. Siyempre, alam ka naman, inutosan niya yung sarili niya. Diba? Siyempre, ang nag-utos yung mataas na opisyal, yung pinakamataas na opisyal nung sangay ng pamahalaan na yon. At saka, iba pala yung confidential fund sa ibang pondo ng mga government offices. Yung ibang pondo ng mga government offices dumadaan sa mga proseso, sa iba't ibang mga pipirma, papeles. Pero itong confidential fund, directly pala yung head ng agency dapat ang nag-uutos. Special pala to. Yun pala to, Kamel Chor. Sige, tuloy mo lang, Kamel Chor.
1: Hindi, Kanoel, malinaw na pinatunayan din yan doon sa buong discuss na halimbawa na ang may direct order mismo ay si Vice President Sara Duterte mula doon sa kanyang former Special Dispersing Officer na si Gina Acosta, na pinatunayan din mismo ng kanyang assistant secretary, yung kanyang assistant chief of staff na si Lemuel Ordoño. Lumalabas nga ka Noel ay mayroon talagang mga hindi prosesong nilabag. May mga proseso na talagang binypass ng Office of the Vice President. Kahit pa sabihin na ito ay confidential fund, dadaan pa rin ito una. Sabi nga, yung normal process, even the confidential fund, ako bilang mga taga-gobyerno, una is mayroong request.
0: Tama.
1: Ikalawa ay mag-build ka pa rin, kahit pa yan ay confidential fund, ng disbursement voucher. Magkakaroon ka pa rin ito ng pagsusuri ng accounting unit mo. Then at the same time, meron pa rin maayos na liquidation. Ito yung binypass mismo ng Office of the Vice President. Kasi nga, may Vice President Sara, si Vice President Order ni Sara, tapos si SDO Acosta, pero anong nawala sa kabuuan, yung mismong paano ito sinuri ng accounting unit, at the same time ay nagkaroon ng tinatawag nating liquidation. Ang problema, dapat ang tatanggap din ng pera ay dapat yung tinatawag nating banded officer. Kasi alam mo, sabihin sa gobyerno, kapag tumatanggap ka ng pera, kailangan banded ka. Pero lumalabas na yung tumanggap ng pera, si Canela Chica is unbanded. So ito yung mga bagay na napatunayan doon sa kabuuang proseso. So ibig sabihin ka, Noel, may illegal doon sa dinaanan ng confidential fund ng Vice President. Pinakita na rin yan mismo doon sa mga COA memo, yung kanyang AOM, yung Notice of Disallowance, lahat ng ito ay nangyari. So nakita na, Canuel, na mayroong illegal na proseso. Ang sabi nga dyan ng aking professor sa PNU, so si Dr. Felicieva, sa kanyang Facebook account, sinasabi niya, ang gulo-gulo ng fiscal management ni Sara Duterte. Kasi hindi dapat ganyan. Dapat masinop tayo, kahit pa yan ay confidential fund, dapat masinop tayong ginagastos ito. Merong illegal.
0: Tama.
1: Ano ngayon, Canuel, yung hamon? Ang malaking hamon ngayon ay mula doon sa irregularidad, kasi na-establish na ng prosecution. Okay, may irregularidad sa mismong paggamit ng confidential fund, may irregularidad sa liquidation ng sa releasing at liquidation ng tinatawag nating confidential fund. Nasaan ngayon yung hamon ngayon sa prosecution? Kailangan niyang patunayan ito na ito ay isang impeachable offense.
0: Tama.
1: So yun ngayon yung inihintay ngayon natin. So maganda sana kung andito nga si Attorney Dino. Kasi at least si Attorney Dino mayroong network sa prosecution. Ano ngayon yung gagawin ng prosecution para patunayan na ang lahat ng ito ay hindi simpleng irregularidad, hindi simpleng kawalan ng maayos na proseso sa fiscal management, kung ito mismo ay isang impeachable offense. Ibig sabihin, meron bang betrayal of public trust? Meron bang pagtataksil sa bayan sa bahagi ni Vice President?
0: Tama,
1: yun yung inaantabayan na ngayon natin.
0: Naku, napakaganda ng punto mo, Melchor. Ididikit ko lang yung argument halimbawa ni Senator Judge Amy Marcos, parang ini-insinuate niya na ang may kasalanan yung disbursement officer. Parang iniiwas niya yan, diba? Pero paulit-ulit nang sinagot yan eh. Sinagot na yan. At ang ganda ng paliwanag mo, Camelchor, dahil nireview mo yung legal basis at saka yung illegal pala, yung mismong pagpasa lang ng pondo kay Colonel La Chica. Yung palang illegal na. Tapos, kapag hindi pala naipaliwanag at nakasunod sa proseso ng auditing at ng accounting itong disbursement kahit ng confidential fund, hindi pala kinakailangang sabihin, saan dinala yan? Binulsa ba yan? Itinabi ba yan ni BP? Hindi pala. May presumption na kaagad na ito ay ibinulsa. Ngayon, hindi natin alam kung saan dinala, pero basta ibinulsa ng responsableng opisyal. Yun pala yung presumption, no?
1: Malinaw din yan kahit sa discussion ni dating COA Commissioner Heidi Mendoza. Bagamat confidential pa niyan, hindi naman dapat din, dapat malinaw pa rin kung paano ito ginamit.
0: Tama,
1: diba?
0: Tama.
1: So, yun yung isang malinaw. So, tinatanong natin, paano ba ito ginamit? Medyo nagkakalituhan dyan kasi, halimbawa, ginamit daw ito for tree planting, para sa ibang bagay. Pero ang bottom line, kailangan ba yun para na ang confidential fund na kinakailangan gamitin para sa ganong klaseng proyekto? Ginamit daw para sa libreng sakay. Pero yung mga ganong kasing project, Canuel, hindi yan ginagamitan ng confidential fund. Ginagamit yan mula sa regular fund ng mismong isang ahensya ng gobyerno.
0: Oh, so
1: yun yung isang setup.
0: Yung mga tipo ni Piatos, yung mga tipo nila McDonald's, yung kung ano-anong mga pangalan doon, ano ba to? Nagtanim? ano ba yun, sumakay sa sasakyan, yung o driver. So hindi. Parang hindi ba nakakalito, ginugulo nila sa kutakot-takot na buhol-buhol na paliwanag ng justification ng pagkuha ng pera na yun, di ba?
1: Hindi, kano ba lang bulong nga dyan sa akin ng isang kaibigan ko kasi nga na accountant. Sabi niya, ang isang senyales na mayroong problema, sabi niya, kapag ang liquidation ay lumalabas na lagi-lagi eksakto. So halimbawa, 125 million eksakto, walang butal, walang 5, walang iba pa. Ibig sabihin, ano 'yon? Kagad sa kanila red flag 'yon.
0: Manufactured.
1: Yun din yung problema natin kasi yung liquidation talaga kabuuan. Second, parang halimbawa yung 775,000 kaya ata kay Mary Grace Piatos na ginastos para sa pagbili ng gamot. So parang ito yung ginamit. Una, ako, Canuel, meron akong maintenance. So definitely, ang binibili kong pang maintenance ko is every 1 month lang. Hindi ako bibili ng lagpas dito. Tama. Kasi may expiration din yung gamot eh. Yung 75,000, pag kinumpit mo yon, sabihin mo 10,000 lang ang 10,000, sabihin mo na mataas na yung 10,000 na per month. Ibig sabihin ba, yung buong 75,000 ay para sa halos mahigit isang taon niyang konsumo ng gamot? Ganun ba yung ibibigay? Di ba? May problema pag ganun tayo. So, yun yung maraming red flag dyan. Pinatunayan na yan ng COA.
0: Mag-i-intelligence work ng 7 buwan. Baka mag-intelligence work na ng 7 buwan. Kailangan yung gamot sa intelligence work. Di ba? Anyway, may gusto ko pa akong pakinggan eh. Gusto ko manggaling sa'yo to. Nakikita ko yung mga post mo. Pero, can you share, although medyo bugbog na to sa social media, pero magandang mabigyan diin sa ating mga kababayan, ano yung tingin mo dun sa paggamit ni Senator Robin Padilla nung term na alias, di ba? Nakakaintindi ba ng konteksto to si Senator Robin? Sa totoo lang, hindi ko siya tinatawag na bobo eh. Kasi may mga bobong hindi namang gago, di ba? May bobong hindi namang ganun ka stupido. Anyway, anong opinion mo rito yung sa alias issue na to?
1: And then, Canuel, tayo naman, hindi naman sa atin malayo yung pag-alias at mga koda-koda. May mga tawag tayo yan noong dating mga kabataang estudyante.
0: Ikaw lang, mga... Camel Chor, ikaw lang. Hindi, biro.
1: Di ba nung mga kabataang estudyante tayo na aktivista?
0: Anong kabataan natin?
1: May mga koda-koda din tayo.
0: Tama.
1: Purpose ng koda is para din mismo sa security. Alam mo naman, mahirap. Kahit simpleng aktivista ka lang, dire-red tag ka, di ba? Sinosurveillance ka. So, nagdaganyan ka.
0: Tama.
1: Pero ang purpose ay for your security. Yung ating mga bayani, ganun din. Maraming nag-code sila, mayroon silang mga pseudonym, mayroon silang mga tinago. Halimbawa, kahit si Rizal, si Bonifacio, at maraming iba pa. Lahat may pseudonym. Pero ang purpose nun ay malinaw. For their security.
0: Tama.
1: Di ba?
0: Uh-huh.
1: Kahit yung sinasabi niya mga alias ng mga nice people around natin, sinasabi niya, mga NPA daw, may mga kaka-kaka-kaka-ganyan. Ang purpose din niya, sinabi ni Professor Gerardo Lanusa, yung mga yon ay para iwasan din yung, para yung security, of course yung surveillance ng military at maraming iba pa. Malinaw, hindi tayo nag-aalyas para, di ba, itago yung accountability.
0: Tama.
1: Hindi tayo nag-aalyas para itago kung meron mang illegal doon sa mga paggasto sa pera ng tao ba. Yun yung problema natin kay Senator Robin Padilla. Hindi niya nauunawaan yung kanyang comparison. Ikinumpara niya pa kay Ninoy, di ba? Eh, sabi ni Ninoy, definitely, sabi ni Senator Bam, oo naman, meron namang talagang ano, pero para makabalik sa Pilipinas. Yun yung purpose. Hindi para dahil sa meron siyang confidential fund. Yun yung problema natin kay Senator Robin Padilla.
0: Pero alam mo ba, napapansin ko, meron silang echo chamber na naniniwala sila sa isa't isa. At yung nag-re-echo in defense of Senator Robin Padilla ay si Harry Roque, si Attorney Harry Roque, na binuwag daw, ginibaraw ni Senator Robin yung mga argumento ng prosecution. Ano mo, sa totoo lang, ito hindi ko na maintindihan. Kung ito si Harry Roque ay nasira na ng tuluyan ng ulo, o ewan ko, kung nalunod na sa kapangyarihan at kayamanang naranasan niya sa panahon ni dating Presidente Duterte, kaya nabulag na, nawala na yung prinsipyo, no? So anyway, Camel Chor, salamat dun sa pananaw mo dun sa alias, ano? Kailangan mabigyang diin natin to sa taong bayan na wag nating bilhin yung ibinebentang konsepto ng alyas ni Senator Robin dahil yung mga bayani natin malayo naman sa mga magnanakaw. Hindi ba? Malayo ang mga bayani nating nagpakamatay, lumaban para sa pagbabago doon sa mga taong nagagamit ng alyas para para pagtakpan ang pagnanakaw. Malinaw po yan. Malinaw po yan, mga kababayan. Anyway, medyo kung ikaw ay pagtatasahin o pagkokomentaryohin, wag na yung mga rating-rating, ha? Magbigay ka lang ng comment. Ano ang iyong assessment sa performance ng both prosecution and defense? O defense muna. Defense muna, ano, Camel Chor. Ano tingin mo sa performance nila?
1: Ako medyo yung defense naguguluhan ako sa kanila. Ano ba eksakto yung gusto nilang patunayan? Kasi halimbawa, sa usapin ng tinatawag nating yung kine-question nila yung COA, malinaw, rules yun eh. Di ba? Ibig sabihin sa akin may question, ano ba eksakto yung gustong patunayan ng depensa? Hindi malinaw yan eh. Pero sa prosecution, sabi ko nga kanina, ano na yung inabot? Una, nasa second stage na yung prosecution. Pinakikita na nila na hindi ito simpleng politika lang. Hindi ito simpleng napopolitika lang. Pinapatunayan na ito ng tinatawag natin mga documentary evidence.
0: Tama, tama.
1: Ang malaking challenge na nga lang sa atin ngayon ay, una, ay patunayan ito na ito ay isang impeachable offense. Halimbawa, usap-usapin ng confidential fund. At ang tansya ko, hindi na yun mahirap. Pero ano din yung problema din ngayon ng hinaharap na problema ng prosecution? Una, ay dahil matagal-tagal pa yung buong mismong tinatawag nating mahaba pa yung panahon ng impeachment trial. Pangalawa ay nadidelay ito dahil din sa ngayon, sandamukal ang delayment ito dahil nasa
0: panahon.
1: Una is baka magkaroon ng evidence fatigue. Evidence fatigue para sa bahagi ng mga senador, makalimutan ito. Second ay evidence fatigue, ibig sabihin sa publiko. Alam mo ba ka, Nobel, kahit sa kabila ng maganda yung mismong mga halimbawa, datos sa survey, halimbawa, 69% ng mga Pilipino ay pabor sa paglilitis, lumalabas din 81% din yung nangangamba na politika ang mamamayani kaysa ebidensya sa hatol ng Senado. At sa issue ng pagpapatalsik, nahati din yung 42% yung pabor na ma-impeach si Sara Duterte, 30% ang hindi pabor. Pero sa dulo, alam mo ba ka, Noel, ang isang kinaproblema natin ngayon, patuloy na lumiliit yung bilang ng mga Pilipino na nagmo-monitor at nanonood ng impeachment trial. Malaking bahagi kasi ginawa nilang umaga yung mismong impeachment trial. Natural, dahil ang mga tao ay nagkatrabaho. So, kumonte yung nag-o-observe, kumonte yung nagbabantay. So, ito dito nadidelikaduhan ako kasi pag tatanda natin ang susi dito, boboto lang yung mga senador, political pa rin yung dahilan, depende sa dami ng mga Pilipino na makukumbinse na dapat ngang ma-impeach si Sara Duterte. Pero kung luminit yung bilang ng nakakapanood ng impeachment trial, medyo mas magiging maliit din yung interest at mas magiging maliit din yung clamor. Yun yung isang problema ngayon ng prosecution.
0: Ang tingin ko mabigat na challenge yan, pero dapat magkaroon ng mga mekanismo o kaya tulak ng mga mekanismo, halimbawa, kahit yung responsibility ng senator judges at saka ng presiding officer na kagyat ano, o kaagad na nasalain o barilin yung mga dilatory tactics, yung mga unnecessary technical calisthenics, ano, legal calisthenics na parang imbis, halimbawa, simple lang eh. Halimbawa, ito data to ng COA, ito datos, ito dokumento. Ayan, nasa video or nasa sa ating widescreen, nandiyan na yung datos. Tapos, kikwestiyonin pa, ano yung authenticity ng pinanggalingan niyan? Ano yung, di ba? Dapat yung mga ganun, binabaril na yun dahil baka ito ay lumalaro sa bitag ng mga taong gustong magkaroon ng fatigue ang mamamayan, gustong manawa ang taong bayan. Baka ito eh dun sa kanilang play pumapasok. Anong tingin mo rito, Kamelcho?
1: Di tama ka dyan, Canuel, kasi dapat dapat nga maging mabilis yung buong mismong impeachment trial at ano, i-delay na yung mga tawag dito, yung pag-delay ng iba't ibang mga central judges yung kanilang mga tanong na halos wala namang kaugnayan doon sa kabuuang impeachment setup. Ako din yung tatanungin, Canoel, ay ako gusto ko nang tapusin yung ano eh, sa dalawang sa dalawang article of impeachment, itong great threats at usapin ng paggamit ng confidential fund. Sapat sa akin ito. Para hindi yun na bumoto sila, kasi ang problema ko habang tumatagal baka magkaroon ng evidence fatigue, magamit pa ito para hindi makuha yung boto. Kasi ito pa lang dito, malinaw na sa akin. Una, mayroong malinaw na irregularidad at hindi mahihirap sabihin na meron ditong mismong ito ay isang betrayal of public trust na ito ay isang impeachment offense. Pero siyempre, depende yan sa taktika ng prosecution.
0: Anyway, salamat, Camel Joe. Pero gusto kong, meron akong gustong laruing ideya, no? Pareho tayong hindi abogado, pero pwede natin ibato sa mga kaibigan nating abogado. At saka ikaw, bilang sanay, no? Sa mga prosesong legal at mga human rights na pakikipaglaban, gusto kong balikan yung isang possible challenge na isasampa sa Supreme Court. Yung 2/3 vote ng Senado, di ba? 24 yan. Strictly speaking, kapag tayo ay magiging to the letter, ang 2/3 ng 24 ay 16, hindi ba? Meron akong nilalarong teorya. Halimbawa, merong naakusahan at nagkaroon ng kaso, halimbawa lang, extreme case, siyam na senador na involved sa pagnanakaw, sa krimen, at ganyan-ganyan, kaya nakulong. So wala ng police power or effective control ang Senate na sila ay patawag para maging kasama sa proseso. So sa madalit salita, 15 na lang ang senador. Ibig sabihin ba nito, dahil may mga magnanakaw o may mga nakulong, ide-deprive mo na ang taong bayan ng process ng accountability? Kasi automatic, pag naging 15 na lang yung senador, walang impeachment. Kung strictong 16 yung pagbabatay mong numero. Ang aking legal interpretation dito, Camel Chor, dapat kapag nag-i-interpret ka ng batas, dapat sa point of view ng interest ng taong bayan, hindi sa point of view ng status quo, ng mga makapangyarihan, ng mga politiko. Hindi ba dapat ang interest ng taong bayan magkaroon ng accountability? Pag nawala yung, halimbawa, 15 na lang yung senador, automatically, walang impeachment. So, ang point ko rito, dapat kung ano lang yung presensya, yung may presensya na senador at yung may effective control sa attendance ang mga ang senador, yun lang dapat ang maging vote base sa botohan. So, anong opinion mo rito?
1: Pwede ako, Canoel, kaisa mo ako dun sa ganong klaseng pananaw kasi mas mataas yung usapin ng accountability kaysa dun sa nature ng tinatawag natin ilan ba dapat yung pwedeng bumoto para ma-impeach ang isang impeachable official.
0: Tama.
1: Malinaw yun, sir. Pangalawa, sabi din ng mga eksperto, hindi tayo abogado parehas, Canoel, pero nagbabasa tayo din ng iba't ibang pananaw dyan, ng iba't ibang mga eksperto. Una, sinasabi nila, hindi naman malinaw sa konstitusyon na dapat ay 16. Ang malinaw is 2/3. Okay. So, kung 2/3 dapat ng, kung kasi kaparehas doon sa usapin ng tinatawag nating nagdesisyon ng Korte Suprema noon pa sa usapin ng tinatawag nating quorum. Ang pinagbabatayan ng quorum, hindi doon sa 24 kung hindi ko sino yung pwedeng maobliga na nandoon yung presensya.
0: Yeah, may precedent case nga, sabi nga nila.
1: Okay,
0: di ba?
1: Okay. So ganun din dapat sa atin. Sa limbawa, sa ngayon, ang may mga kaso ng plunder ay si Jinggoy at si Marcoleta. So dapat minus 2 na kagad. Kasi malinaw din sa usapin ng tinatawag nating plunder law na kapag pag ikaw ay naharap sa kaso ng plunder, kahit wala ka pang tinatawag nating conviction at kahit pa naka-bail ka, halimbawa man, ay nananatili considered ka as suspended senator.
0: So, halimbawa si Senator Bato. Senator Bato. Effectively,
1: Na nagtatago sa batas.
0: So, 21 na lang.
1: So, 21 na lang. So, may mga ganun na setup. So, 21 na lang pag-uusapan mo, 2/3 ng 21, hindi 2/3 ng 24. Kasi ang pinagbabatayan mo, mismong yung sino yung mga actual na nandoon, na nakikinahok mismo doon sa deliberation at sa trial mismo. Ako nandoon ako ganun tindik.
0: Sabi ng mga pilyo, Camel Chor, sana marami pa makulong para bumaba yung number ng 2/3. Anyway, hindi lang dahil sa 2/3, pero dapat makulong talaga yung mga nagnakaw tsaka yung mga kaso. Anyway, mabilisan lang tayo. Ito yung paborito ko, lalo na pag ikaw ang tinatanong ko, alam mo kung bakit. Na nire-recall ko yung mga programa, pag ikaw ang tinatanong ko, ang bilis mong sumagot. Yung ibang tinatanong ko, ang tagal mag-isip. Eh kaya nga, one or two words lang ay mabilisan to eh. Sige, sa QR code, quick reaction code. Kinopya ko po to kay Tito Boy Abunda, pasensya ka na. Pero iniba ko naman po, political. Sige, mabilisan lang. Kasamang Melchor, Chis Escudero.
1: Dahil sabi ko kanina, nagbabango ng dignidad. Gaya na sabi ko noong nakaraan.
0: Amy Marcos.
1: Walang pinagbago.
0: Senator Bato.
1: Tago na tago pa rin hanggang ngayon.
0: Senator Jinggoy.
1: Mas mahina daw ang tuhod at mukhang naghahabol ng hospital arrest.
0: Ayan. Senator Bong Revilla, no? Although hindi nakaupo, siyempre.
1: Mukhang sinuwerte na naman na makalaya. Sa piyansa.
0: Nakalusot. I-plunder yun, hindi ba? Joel Villanueva.
1: Tahimik ngayon. Mukhang...
0: Hindi, para bang ano, nagsusuri pa. Loren Legarda.
1: So sinasabi may malubhang sakit.
0: Oo, maluba yan, maluba talaga yan. Sakit sa kalooban dahil sa klaso ng anak, di ba, yung solar scam nila. Kiko Pangilinan.
1: Of course, idol pa rin, gaya ng dati.
0: Robin Boysili.
1: Okay, confidently... B.O.B.O.
0: Yun ang mabigat eh. Yung mga ganun, antindi ng confidence. Tapos yung mga kababayan natin nag-iisip, may prinsipyo, para nag-aalangan pa. Di ba? Minsan nahihiya pang magposisyon. Di ba? Pero yung mga walang kakwenta-kwenta sinasabi, ang lalakas ng loob. Anyway, Senator Risa.
1: Of course, Risa na.
0: Okay. Tulpo Brothers, ano, kapatid?
1: Sa ngayon ay kapanalig natin sa katotohanan.
0: Okay. Villar Siblings.
1: Mukhang nananantya.
0: Yeah. Ito yata yung kinalat na chismis, ano? May dalawa doon. May dalawa doon nag-aabang eh. Di ba? Nakumalat okay. Yan eh. O, Alan Cayetano.
1: Okay. Balbasarado ngayon.
0: Pia Cayetano.
1: Mukhang nananahimik ng konti ngayon. Papalamig pala, tama.
0: Senator Bam Aquino.
1: Of course, Mr. Edukasyon.
0: Senator Bongo.
1: Politiko ngayon na naman. Nakita ko,
0: Saba, tumutulong sa ba.
1: Magaling umepal.
0: Galing tumiming eh. No? Senator Lacson.
1: Of course, idol din sa pagsusuri.
0: Congressman Laila De Lima.
1: Okay, human rights defender.
0: Congressman Chel Jokno.
1: Human rights defender din.
0: Congressman Leandro Leviste.
1: Solar Boy.
0: Mayor Lenny Robredo.
1: Okay, sa usapin na ng tawag dito, transparent governance. Okay. And participatory governance.
0: Yes. Mayor Vico Soto.
1: Idol. Sana tumakbo senador.
0: Alam mo, kung i-assess ko rin yung mga QR code natin, ano, Camelchor, parang number one si Vico Soto. Lahat ang titindi ng mga description eh, no? Parang, yeah, Mayor ha, sa Pasig ha, hindi kita pinipilit ha, sinasama ko lang yung pangalan mo rito. Anyway, ano, sa iyong pagsusuri, batay sa mga pinresenta mo kaninang datos, galing sa survey sa taong bayan, yung mga nangyari sa impeachment process recently sa 19 session days nito, ano ang tingin mong magiging direksyon nito sa pagsusuri mo? Tapos idikit mo na dyan, ano tingin mong dapat na kahinat na nito? So idikit mo na ron, Camelchor.
1: Hindi, ako kung unais, kukongratulate natin definitely ang prosecution kasi nagawa nilang may pakita na ito ay hindi simpleng politika lang. It na ipakita niya to documentary evidence sa kabuuan ng 19 days ng impeachment trial. So yun yon. Okay. Second ay malaking hamon naman talaga ngayon ay paano pabibilisin pa ito kasi habang mas matagal ay nagkakaroon ng evidence fatigue ang mga tao. Patunay na nga diyan yung buwababang bilang na nagmo-monitor ito. Salamat nga alimbawa ka Noel na nandiyan yung mga katulad mong journalist na radio broadcaster na patuloy na pinag-uusapan ang issue nito kasi sa maraming aspeto hindi na ito kasama sa tinatalakay. Anong kahinatnan? Malinaw naman diyan yung sinabi ni Congresswoman Laila De Lima. Actually, isa lang, kahit isa lang doon sa mga article of impeachment ang mapatunayan, sapat na para matanggal sa pwesto si Sara Duterte, which is crucial dito. Kasi sabi nga natin, ang tunay crucial ito dahil kung ma-impeach natin si Sara, definitely ay magiging ano ito, patunay doon sa parang babala sa maraming iba pa na lahat tayo ay accountable sa ating ginagawa, na lahat tayo ay may pananagutan doon sa mismong paggasta ng pera natin. Kami Canowell bilang na taga-gobyerno, kahit nga libawa, naalala ko noon, nagbalik ako ng 35 centavos. Hindi ko alam kung paano ko ibabalik. Pinarisibuhan ko pa yon kasi 35 centavos, kasi hindi ako makapag-liquidate hanggat hindi ko na ibabalik yung 35 centavos na may resibo mismo sa treasury na naibalik ko. So ganoon kahigpit. Grabe, no? At kung ganoon kahigpit sa mga maliliit na empleyado na katulad natin, definitely dapat pares na pamantayan din sa pagkasta ng pera ng taong bayan. Tatanda natin, Canowell, yung 500 million at 125 million, maliit na halaga lang yan kung ikukumpara sa naging confidential fund ni Sara Duterte sa Davao na umaabot ng 2 billion peso sa kabuuan.
0: 2 billion plus.
1: Oh, 2 billion plus mula ng kanya naging mayor. Oh. Diba? Parang nagtatanong tuloy ako, paano niya ginasta yun? Oh. Kung dito doon sa 125 million ang kalat-kalat ng paggasta, diba, na ginawa nila, paano pa kaya yung 2 billion piso na numana unang confidential fund ni Sara as mayor ng Davao? So paano pa? Diba?
0: Oo nga. Alam mo, may naisip nga ako, baka kung sakaling i-audit ulit, no? Yung 2 billion plus na 'yon. Baka yung mga nakapirma doon, nag-iisip na ako, rambutan, mangustin, durian, suha, 'di ba? Yung mga pagkain sa Davao, baka ganoon ang mga nakasulat doon. Diyos ko po. Ano ba 'yan?
1: Hindi ako Canowell, kaya tantya ko ganoon sila yung impunity nila.
0: Impunity.
1: Kasi halimbawa, sabi ni Gina Acosta, hindi naman ako nakakuha, nakatanggap ng ano, ng AOM nung ako yung SDO ng di ba, ng audit tawag dito.
0: Oh, teka, take note, mga kababayan. Mga kababayan, take note, yung sinasabi ni Camelchor, siya na rin ang disbursement officer doon sa Davao. Ba?
1: Sa Davao.
0: Mukhang may napatunayan, Camelchor.
1: At pare-pare siya na, kung ano yung mga taon ni Sara sa Davao, di same din ang tao niya, halimbawa yung kanyang chief of staff, ay di siya din yung chief of staff niya sa Davao. So lahat yon, mukhang yung mismong, sabi nga ni Acosta, wala naman ako natanggap na AOM. Wala din akong natanggap na notice of disallowance nung panahon na yon. Pero tatanda natin, nung panahon na si Sara Duterte ang mayor ng Davao, ay ang tatay niya ang presidente.
0: Diba?
1: Baka walang nagtangka na nasilipin lahat ng yon. At hindi porket hindi ito nasilip sa Davao, ay hindi na ito illegal sa kasalukuyan.
0: Naku, so,
1: mahalagang makita nito.
0: Naalala ko, ano, Camelchor, nung ako'y pumasyal sa Maguindanao area, after nung Ampatuan massacre, no? Several months after the massacre, alam mo, kinikwento ng mga tao, may dumarating palang auditor doon ng mga kalsada, mga public works, na project ng mga Ampatuan. Tapos, sabi doon ng auditor, nasaan yung kalsada rito? Alam mo kung sino yung ano, yung alalay nung ano, alalay nung auditor? Mga armado na may mga madalong mga mahaba. Sabi nung mga armado daw, ayan oh, yung kalsada sa harap mo. Sabi doon ng auditor, ay oo nga, meron ngang kalsada. Anyway, ibig sabihin kaya nilang gawin to. Anyway, wala na tayong oras, Camelchor. Muli, no, taos-pusong pasasalamat sa iyo bilang regular na bahagi ng ating TikTok ng bayan. At saka may ibabansag na ako sa iyo, ang tawag ko na sa iyo si Mr. Datos. Kasi lahat ng analysis mo, lagi may kadikit na datos, comparative analysis, nakakatuwa at nakakatulong sa pag-aaral at pagsusuri ng ating mga kababayan. Bilang panghuli, ano ang panawagan mo ngayon kung ganyan ang sitwasyon at pagsusuri mo? Ano ang panawagan mo sa Senado at sa ating mga mamamayan, yung mga stakeholders at sa taong bayan? Sige, bilang huling bahagi, Camelchor.
1: Malinaw din yung aking panawagan. Una, Canowell, malinaw na dapat yung impeachment trial na ito ay lumagpas doon sa isyu ng pamumulitika. Mahalaga na makita natin na yung bilyong-bilyong buwis ng taong bayan at ang seguridad ng bansa hindi maaaring idaan doon sa blanket denial at pag-iwas. Sabi nga ni Congresswoman Laila De Lima, kahit isang artikulo lang yung mapatunayan natin, sapat na ito upang mapatalsik at habang buhay na madiskwalipika sa gobyerno. Walang national healing kung walang closure. Kailangan natin bansa ng kasagutan ay nakasandig lamang sa matibay na ebidensya. At ito yung gusto nating nakikita ngayon sa impeachment, kasi unti-unti nakikita natin na ang lahat ng ito ay hindi simpleng pamumulitika, kung hindi napakabatay doon sa mga documentary evidence ng paglabag at illegal na ginawa ng ating Vice President.
0: Muli, taos pusong pasasalamat mula po sa akin sa programang TikTok ng Bayan, sa kaibigan ko kay Camel Chor Kayabyab, ang ating Mr. Datos sa pagsusuri. At sana po mga kababayan, tayo po ay makialam, mag-aral, magsuri. At hindi po ito issue lamang ng politika, ito po ay issue ng accountability, issue ng pera ng bayan, at issue ng ating kinabukasan. Ito po ang inyong lingkod, Noel Medina, sa TikTok ng Bayan. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay.
2: Boses nyo, boses ko, ipaglalaban ang totoo. TikTok ng Bayan, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 5 o'clock.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang hapon Pilipinas, narito ang mga balita sa oras na ito. Agarang pagkukumpuni sa bumigay na Aquino Bridge sa Tarlac agad iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye sa live report ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Agad na nagtungo si Public Works Secretary Vince Dizon sa Aquino Bridge sa Tarlac City matapos bumigay ang humigit kumulang 60 metrong bahagi ng tulay noong gabi ng Agosto 28 dahil sa matinding pag-ulan na dulot ng habagat. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, bumigay ang bahagi ng tulay bandang alas 11:56 ng gabi kagabi matapos humina ang pundasyon nito dahil sa malakas na agos ng tubig sa ilog. Kasunod nito, iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pagkukumpuni ng tulay upang maibalik ang ligtas na daloy ng trapiko. Inatasan din ng DPWH na magsagawa ng dredging operation sa lugar upang mapalalim ang ilog at mabawasan ang panganib ng pag-apaw sa mga susunod na pag-ulan. Samantala, pinapayuhan ng mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta kabilang ang Agana Bridge habang isinasagawa ang pagkukumpuni sa nasirang tulay. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Salamat EJ Lazaro. Samantala, 117 lugar sa Luzon nasa state of calamity dahil sa mga bagyo at habagat ayon sa NDRRMC. May ulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Umabot na sa 117 lugar sa Luzon ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng bagyong Luis, Maymay, Neneng at Southwest Monsoon o habagat. Sa ulat ng National Disaster Reduction and Management Council, kabilang dito ang buong lalawigan ng Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales at Cavite. Kasama rin ang Dagupan City, Santa Barbara, Mangaldan, Bugalyon at Mangatarin. Sa Pangasinan, gayon din ang Rodriguez o Montalban sa Rizal. Nagdeklara rin ng state of calamity ang Nasugbo, Batangas at Sablayan, Paluan at Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Umabot na sa 8 milyong individual o 2.3 milyong pamilya ang naapektuhan habang 32 ang naitalang nasawi. Nasa 3,000 kabahayan na ang nasira habang umabot sa 6.11 bilyong piso ang pinsala sa infrastruktura at 2.32 bilyong piso naman sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa iba pa balita, budget para sa libreng pag-aaral sa college at TechVoc itinaas ng Administrasyong Marcos para sa susunod na taon. Si DK Zarate sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Itinaas ng Marcos Administration ang panukalang pondo para sa Universal Access to Quality Tertiary Education 61.10 bilyong piso para sa 2027. Ayon sa Department of Budget and Management, gagamitin ang pondo para sa libreng education sa state universities and colleges at kwalipikadong local universities and colleges, tertiary education at libreng technical vocation training sa mga pampublikong institusyon. Sinabi ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon na malagang puhunan ang edukasyon at skill development para sa pangmatagalang kompetisyon ng bansa. Sa ilalim ng Republic Act 1093-1, Universal Access to Quality Tertiary Education Act, maaaring makapag-aral ng walang binabayarang tuition fee at iba pang school fees ang kwalipikadong estudyante sa SUC at CHED Recognized LUC para sa kanilang unang undergraduate degree basta pasok sa mga itinakdang requirements. Iginit naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat maging hadlang ang kakulungan sa pera sa mga Pilipinong nais makapag-aral at makapagpatuloy na kanilang pag-aaral sa higher education at technical vocation training. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Diki Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: At pangwakas, balita sa lalawigan, Regional Science, Technology and Innovations Week 2026, ipinagdiwang sa Caraga Region Food Security, isa sa mga tinututukan ng DOST Caraga. Mula Radyo Pilipinas Butuan, si May Diez sa balita.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Patuloy na isinusulong ng Department of Science and Technology o DOST Caraga ang paggamit ng teknolohiya sa food processing bilang paraan upang mapataas ang halaga ng mga agricultural products at mapalakas ang kita ng mga magsasaka at lokal na negosyante. Ayon kay DOST Caraga Regional Director Engineer Noel Ahok, mahalaga ang value adding sa mga produktong agrikultura upang maibenta ito ng mas mahal gaya na lamang ng cacao beans na pwedeng gawing premium chocolates. Ipinagmalaki rin ni Ahok na nangunguna ang Caraga Region sa buong bansa sa bilang ng Food Innovation Centers o FICs. Inanunsyo rin ang pagbubukas ng BS Food Technology sa Caraga State University upang matugunan ang lumalaking pangangailangan sa food industry. Kasabay nito, isinusulong din ng DOST Caraga ang Smart and Sustainable Communities at Smart City Roadmap na inaasahang makatutulong sa paglikha ng mas maraming livelihood opportunities at pagpapalakas lakas ng kabuhayan sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, May Diez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
8: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Ito ang

impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Music and memories. Music and memories.
1: Light the corners of

Music and memories. Music and memories. Sa Radio Pilipinas.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Holistic approach sa flood control. Ininatag ng pamahalaan. Malacanang nangako ng isang malinis at walang discretionary o leadership fund sa panukalang budget sa 2027. At alamin ang kwento ng mga job seekers na hired on the spot sa World Cafe of Opportunities sa Baguio City.
4: Bayan, nakapagpalabas na ng 1.65 billion pesos ang pamahalaan para tulungan ang mga naapektuhan ng habagat ang mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at Neneng. Pumalo na rin sa 117 na local government units ang nagdeklara ng state of calamity. Batay sa situation report ng Office of Civil Defense, mahigit 2 milyong pamilya ang naapektuhan ng kalamidad at sa iba't ibang panig ng bansa at nasa halos 30,000 dito ang nananatili sa evacuation centers. Mahigit na rin sa 6 milyong piso ang halaga ng nasirang infrastruktura habang mahigit 2 bilyon ang sa agrikultura. May naitala ring mahigit 30 kataong namatay sa pagkalunod na kuryente at landslide. Kaya naman kasabay ng paghahatid ng tulong ang palaging pagpapaalala ng pamahalaan na palaging mag-ingat at laging sumunod sa gabay ng lokal na pamahalaan. Tuloy-tuloy ang pagpapalabas ng abiso ng iba't ibang lokal na pamahalaan tungkol sa sitwasyon ng kani-kanilang lugar sa harap ng walang tigil na pag-ulan. Wala ring tigil ang DPWH na pagresponde sa mga lugar na nangangailangan ng clearing operations. Maging ang FEBOX ay naglabas na rin ng babala sa posibleng pagdaloy ng lahar. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
5: Isinailalim na sa Red Alert Status ang Department of Social Welfare and Development o DSWD alinsunod sa NDRRMC Memorandum No. 237 upang higit na mapabilis ang pagtugon sa epekto ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Para matugunan naman ang posibleng malawakang pagbaha, naglabas na ang DSWD ng mahigit 3.4 million family food packs sa mga strategic warehouses nationwide at naghanda ng higit 500 million pesos quick response fund habang nakatutok ang kanilang field offices sa mga apektadong lugar. Nagsagawa naman ng force evacuation ang lokal na pamahalaan ng Lubao, Pampanga, katuwang ang rescue forces at pamahalaang panlalawigan, pati na rin ang pagpapadala ng heavy equipment matapos masira ang bahagi ng Santo Cristo Dam na nagdulot din ng pagkasira ng 4 na kabahayan. Samantala sa Tarlac,

0: ibabang lugar. Kasabay nito, inabisuhan na ng Office of Civil Defense ang 10 bayan at lungsod sa Bulacan ukol sa spilling operations ng Ipodam dahil sa patuloy na pagtaas ng antas ng tubig sa Kailugan. Patuloy din ang mahigpit na koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan sa DPWH at PDRRMO upang patuloy na mabantayan ang mga structural damage at maagap na maipatupad ang mga traffic diversion scheme. Nagpaalala rin ng DSWD at ang mga lokal na otoridad sa publiko na manatiling alerto, patuloy na subaybayan ang mga official weather advisory mula sa PAGASA at agad makipag-ugnayan sa kanilang mga LGU kung kinakailangan lumikas. Mananatiling nakahanda ang mga relief resources at emergency response teams ng pamahalaan upang umalalay sa mga displaced families sa mga susunod na araw. Samantala, sa Metro Manila, nag-deploy ang DPWH ng 6 na mobile pumps sa Zapote Junction at Alido Bridge sa Las Piñas upang mapabilis ang paghupa ng baha at matiyak na ligtas na madaraanan ng mga motorista at commuter ang mga kalsada. Nagpadala rin ng babala ang DOST Feebox kaugnay sa banta ng lahar at muddy stream flow sa paligid ng Bulkang Pinatubo at Bulkang Taal, dulot ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Dahil dito, pinayuhan ang mga lokal na pamahalaan sa Zambales, Tarlac, Pampanga at Batangas na magsagawa ng mga maagap na preemptive response measures para sa kaligtasan ng mga residente sa mga risk zone. Nagpaalala rin ng DSWD at ang mga lokal na otoridad sa publiko na manatiling alerto. Patuloy na subaybayan ang mga official na weather advisory mula sa PAGASA at agad makipag-ugnayan sa kanilang mga LGU kung kinakailangang lumikas. Mananatiling nakahanda ang mga relief resources at emergency response teams ng pamahalaan upang umalalay sa mga displaced families sa mga susunod na araw. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Puspusan na clearing operations ng Department of Public Works and Highways sa mga lugar na napinsala ng baha dahil sa masamang panahon. Bukod sa baha, may landslide ring nangyari at pagpagsak ng tulay sa ilang bahagi ng Luzon. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
2: Makikita sa CCTV footage na ito ang pagbagsak ng Aquino Bridge sa Tarlac City bago maghating gabi kanina dahil sa malakas na agos ng tubig sa Tarlac River dulot ng habagat. Para hindi ito madaanan ng mga motorista ay naglagay na ang lokal na pamahalaan ng mga barikada habang nagsasagawa ng inspeksyon ang mga otoridad. Sa ngayon ay pinapadaan ang mga motorista sa Agana Bridge bilang alternate route patungo sa iba pang mga bayan sa Tarlac at Pangasinan. Nagkaroon naman ng landslide sa Purok 2 at Purok 3 sa Barangay Anunas sa Angeles City sa Pampanga. Nagpadala naman ng response team ang lokal na pamahalaan sa lugar para magsagawa ng assessment. Pinalikas na ang mga apektadong pamilya at pansamantala munang nanunuluyan ang mga ito sa covered court ng barangay at sa Anunas Elementary School. Gabundok naman na basura ang hinakot ng lokal na pamahalaan sa Mexico, Pampanga matapos ang naging pagbaha sa bayan dahil pa rin sa walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa LGU, ang mga basura na kanilang nahakot ay kanilang nakuha wala sa pagbara nito sa tulay matapos umapaw ang tubig sa barangay San Lorenzo Bridge. Patuloy ang isinasagawang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard sa Macanuepe Lake sa San Marcelino, Zambales matapos lumubog ang isang motor bangka. Lulan sa nasabing bangka ang mga miyembro ng indigenous community mula sa Sitio Lumibao kung saan galing ang mga ito sa kanilang community health center para kumuha ng pagkain at gamot at magpamukuna bago nangyari ang insidente. 6 ang patay habang 4 naman ang nakaligtas mula sa nasabing insidente. Patuloy pa rin ang paghahanap sa 3 pang nawawala. Nakapreposition na ang nasa 1,000 family food packs at 1,000 family kits na ipapamahagi ng Department of Social Welfare Development para sa mga pamilyang naapektuhan ng matinding pag-ulan sa Barangay Santa Fe sa bayan pa rin na San Marcelino. Kasalukuyang nakaposisyon ang mga ito sa Barangay Lawag at tiniyak ng kagawaran na maipapamahagi ang mga ito sa mga pamilyang nangangailangan sa oras na maging ligtas ang pagbiyahe. Ito ay alinsunod pa rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak ang ligtas, maagap at maayos na paghahatid ng tulong sa mga apektadong pamilya. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
1: Ipatutupad ng pamahalaan ang mas holistic na paraan sa pagbuo ng Major River Basin Plan na isang hakbang para maibsan ang malawakang pagbaha sa bansa. Pero hindi pa rin isasantabi ng gobyerno na magkaroon

0: Flood Control Master Plan na target namang kumpletuhin ng DPWH bago matapos ang taon. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
1: Tiniyak ng Malacanang na ipatutupad ng Department of Public Works and Highways ang holistic approach para sa Major River Basin Plan para matugunan ng baha sa bansa. Sabi ng palasyo, ito ang nakikita ng DPWH na akma sa pangangailangan at geography ng Pilipinas. Sa harap yan, ang kawalan ng master plan para sa flood control na hindi naman daw naipasa ng nakaraang administrasyon.
2: Ngayon, ang pinapailal po ng DPWH, inaaral muna ang kumbaga aayusin po ang flood control per major river basin plan. At yun ang nakikita nila sa ngayon na ugma or tugma sa pinakalokasyon ng ating bansa.
1: Gayunman, hindi isinasantabi ng pamahalaan ang pagkakaroon ng master plan. Katunayan, una nang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na target ng ahensya na matapos ang flood control master plan bago matapos ang taon.
2: Eh, hindi po sinasara ng administrasyon ang patungkol sa master plan. Pero still dapat lahat itong aralin kung ano ang mas makakabuti sa ating bansa, kung paano mas matutugunan ang problema sa pagbaha. Lalo-lalo na kung talagang napakalakas ng buhos ng ulan. So, lahat ng plano na pwedeng gamitin para matugunan ang problema sa pagbaha, ay pwede namang gamitin sabay-sabay. Gawing sabay-sabay nang hindi naman magkakaroon ng problema.
1: Kaugnay nito, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalabas ng 1 billion pesos para sa UP system para palakasin ang Project NOAA at ang paggamit ng AI, real-time hazard monitoring at predictive flood forecasting. Yan ay para tulungan ng mga komunidad na mas maagang matukoy ang panganib ng baha at iba pang sakuna.
2: Sa naturang pondo, 935 million pesos ang nakalaan para sa research services at 65 million pesos naman para sa pamahalaan o sa pamamahala at pangangasiwa ng proyekto. Gagamitin din ang pondo sa pagbili ng mga kinakailangang kagamitan, teknolohiya at pagkuha ng mga eksperto.
1: Sa pamamagitan ng AI-enhanced modeling, LiDAR mapping at data analytics, makapagbibigay ang Project NOAA ng real-time na impormasyon at mga prediksyon tungkol sa posibleng pagbaha at iba pang kalamidad. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
0: Tiniyak ng DPWH ang pagpapagawa ng malaking detention basin sa Pampanga na makakatulong para mabawasan ang kanilang problema sa baha. Ito ay matapos sa personal na bumisita si DPWH Secretary Vince Dizon. Doon, yan ang ulat ni J.M. Thompson.
3: Umaasa ang ilang residente sa Santo Tomas, Pampanga na mababawasan ang problema sa baha ngayong may gagawing malaking detention basin ang DPWH sa kanilang bayan. Gaya na lang ni Gina na 8 taon ang nangungupahan at sa tuwing tumataas ang baha sa kanilang lugar, apektado ang pang-araw-araw nilang pangangailangan at pamumuhay.
4: Bumili po kami ng pump para makalabas po namin yung tubig. Ayan pa po yung hose ng pump. Sunod po yung CR po namin, hindi kami makasiyar siyempre. Pag mag-CR, hindi bumababa yung tubig. Sana po gagawin na nila para makikita po namin na.
3: Dekada na kasing nararanasan ng mga kapampangan ang pagbaha sa Santo Tomas. Kaya naman mapapansin na matataas na ang ilang sasakyan at ang mga residente araw-araw nang nakabota.
5: Naabutan ni Public Works Secretary Vince Dizon ng ilang residente sa lugar.
3: At kanila ring pinuntahan ang palaisdaan na gagawing malaking detention basin na makatutulong para mabawasan ang pagbaha sa bayan.
6: Ang problema nga kasi is, for so long, yung area dito sa kung nasan tayo ngayon, halos pumapantay na sa ilog. Ito na kasi yung Abakan River kung makikita nyo doon. Ang kailangan lang, papagalimin natin. Kasi kahit na 9,000 square meters yan, kung mababaw lang, puno na rin. Ayan nga, puno na. Kung makikita nyo, yan lahat.
3: Sisimula ng proyekto ngayong taon, pero ayon sa kalihim, kailangan munang konsultahin ang komunidad at pagplanuhan ng maayos ang proyekto dahil anya, iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging integrated ang mga flood mitigation project.
6: Kailangan talaga integrated yung approach natin dito sa Pampanga River Basin. Kasi hindi lang naman Pampanga ang apektado dito eh. Lahat ng agos ng probinsya ng Central Luzon, mula Bulacan, Pampanga, Zambales, pati Bataan. Ang kagandahan dito sa Santo Tomas at sa Minali, pangisdaan nga ito eh. So kung uukay natin yon, makakatulong pa tayo sa mga mangingisda saka yung mga palisdaan natin dito.
3: Nakipagpulong naman si Secretary Dizon sa Pampanga LGU at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa Integrated Flood Mitigation Master Plan na tutugon sa problema sa baha. JM Thompson, para sa bayan.
7: Samantala, kumilos na ang DPWH para agapan ang mga binahang lugar sa Las Piñas at minamadali ng DPWH ang konstruksyon ng Kilikaw-Binitayan Bridge sa Daragalbay na 15 taon nang nakatenga. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
8: Agad na nag-deploy si Public Works Secretary Vince Dizon ng mobile pumps sa mga bahaing lugar sa Las Piñas kabilang ang Zabote Junction at Alido Bridge. 6 na pump ng Department of Public Works and Highways ang kasalukuyang umaandar para mabilis na mapababa ang tubig baha. Ito ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maiwasan ang pag-apaw ng tubig at agarang madaanan ang mga naturang kalsada. Minamadali ng DPWH ang konstruksyon ng Kilikaw-Binitayan Bridge sa Daragaalbay na 15 taon nang nakatengka sa pamamagitan ng 24/7 construction work. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pondohan ang natitirang bahagi ng proyekto para matapos ito ngayong taon. Layo nitong mapabilis ang pagtawid ng mga residente, motorista at commuter na umaasa pa rin sa lumang Bailey Bridge. Pinapatibay ng DPWH ang inaayos na bahagi ng Davao-Bukidnon Road sa Sitio Marahan, Barangay Marilog, Davao City. Tuloy-tuloy ang pagbaon ng mga reinforcing steel bars para masiguro ang tatag ng kalsada at mapabilis ang rehabilitasyon. Ito ay alinsunod pa rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agarang maibalik ang ligtas at maginhawang biyahe sa pagitan ng Davao City at Bukidnon. Floyd Brenz, para sa bayan.
7: Umapaw na ang Lamesa Dam dahil sa walang tigil na buhos ng ulan. Dahil dito, pinag-iingat ng pag-asa ang mga residente na dinadaanan ng Tulyahan River, lalo na ang Fairview Forest Hills Subdivision, Quirino Highway, Santa Quiteria at San Bartolome. Pinayuhan ng pag-asa ang mga residente na lumikas ng maaga para sa kanilang kaligtasan. Samantala, nagpakawala na rin ng tubig ang Ipo Dam simula po kagabi. Ayon nga sa NDRRMC, maaga namang naabisuhan ang mga residenteng malapit sa ilog sa may 10 lugar, dyan po yan sa bahagi ng Bulacan. Hanggang kalahating metro ang lawak ng isang gate na binuksan sa Ipo Dam at mahigit sa 68 cubic meters per second ang bilis ng paglabas ng tubig. Samantala, 4 na gates pa rin ng Ambuklao Dam ang bukas ng hanggang 2 metro ang lawak, habang 6 na gates naman ang sa Binga Dam. Ngayong araw, umabot po sa 194.50 ang level ng tubig sa Angat Dam o mahigit 15 metro lang ang para maabot ang nasa 210 meters na normal high water level. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang tulong sa mga pasyenteng nangangailangan ng gamutan sa leptospirosis kasunod ng mga pag-ulan at matinding pagbaha, partikular na po dito sa Metro Manila. Tuloy-tuloy ang pagtanggap ng mga pasyente sa leptospirosis fast lane o express lane sa 33 ospital sa Metro Manila, Region 1, 2, 3 at Cordillera Administrative Region. Tiniyak din ng DOH na sapat ang nakalaang kama para sa mga kaso ng leptospirosis. As of August 26, umabot na sa 5,486 ang kaso ng leptospirosis sa iba't ibang lugar sa bansa. Ang Quezon City LGU nakapagtala ng 394 na kaso ng leptospirosis. Nag-deploy na rin ang DOH ng karagdagang personnel sa San Lazaro Hospital. Inilunsad ang isang bagong paraan para mas mapadali ang pag-uulat ng mga suliranin at pagpapasaklolo, lalo na sa mga panahon ng kalamidad. Sa isang tap lang, maaaring ipaabot ng mga mamamayan ang kanilang mga sumbong, concern at emergency sa kinaukulang tanggapan. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
8: Isang tap na lang, mas madali ng makapagsumbong. Ito ang layunin ng bagong SOS BML Community App o Safety Order and Service Bayan Muna Lagi Community App na inilunsad sa City of Carmona Operations Center noong August 28. Sa pamamagitan ng app, hindi na kailangan maghanap pa ng tamang ahensya para ipaabot ang isang suliranin mula sa sunog, krimen, aksidente at sakuna hanggang sa mga problemang nakaaapekto sa araw-araw na buhay ng mga Carmonian katulad ng baha. Maaari ring gamitin ito sa mga emergency na kinauukulan ng senior citizens at persons with disabilities, pagre-report ng basura, road obstruction, bumagsak na poste, nakalaylay na linya ng kuryente o telepono, at panggugulo o video okay complaints. Hindi lang emergency ang nasa app, may mga anunsyo at update rin mula sa pamahalang lungsod, kabilang ang lagay ng panahon, traffic situation at lost and found. Para kay Carmonia City Mayor Dalia Loyola, higit pa sa teknolohiya ang programa. Isa itong paraan para bigyang boses at gawing aktibong katuwang ang bawat mamamayan sa pagpapanatili ng ligtas, inklusibo at matatag na komunidad. Floyd Brenz, para sa Bayan.
7: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

0: Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie, Jafar Chu, Jules Gia, at Angelique Lazo.
1: Ngayong tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
0: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television.
2: Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend, muling tiniyak ng Malacañang na walang discretionary at leadership fund ang panukalang pambansang budget sa 2027. Ang leadership fund ay isang uri ng discretionary fund kung saan ang mambabatas o opisyal ang mamimili kung anong proyekto ang kanyang pupunduhan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, tiwala siya na malinis at maayos ang inihanda nilang budget para sa susunod na taon. Pangunahing nakatutok ang budget sa pagpapataas ng antas ng edukasyon sa pamamagitan ng mas maraming benepiso para sa mga guro at dagdag na silid-aralan. Matatandaan na batay sa revelasyon ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, bawat senador ay nakatatanggap umano ng 500 milyong piso mula sa General Appropriations Act ng ahensya noong 2025.
3: Lahat ng mga nakalista dyan ay may program of work, halimbawa pagdating sa DPWH, lahat dyan may dokumento, lahat dyan may programa.
4: Umabot sa halos 78 bilyong piso ang contribution ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa national government mula pa noong 2022 hanggang unang bahagi ng 2026. Halos 11 bilyong piso ang kontribusyon ng PCSO sa unang 6 na buwan lamang ng 2026. Sa 98 billion, mahigit sa 70 bilyong dito ang nai-remit sa Bureau of Internal Revenue bilang buwis at mahigit 10 bilyon ang nai-remit sa Bureau of Treasury bilang dividends. Nakapagbigay rin ng mahigit 11 bilyong piso ang PCSO bilang suporta sa pagpapatupad ng universal healthcare.
2: Inilahad ng pamahalaan ang vision at mga plano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa ikabubuti ng mga kabataan. Kasabay po ito ng pagdiriwang ng 31st anibersaryo ng National Youth Commission. Isinumite rin ng komisyon sa Malacañang ang updated na Philippine Youth Development Plan. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
5: Sa pagdiriwang ng National Youth Commission sa 31st anibersaryo ng pagkakatatag ng komisyon, nagdaos ng isang pagtitipo na dinaluhan ng mga opisyal ng gobyerno, mga youth representatives, katuwang ang kabataan sa Kartilya ng Katipunan o KKK. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng adhikain sa ilalim ng kabataang Pilipino para sa bagong Pilipinas, opisyal na isinali ng komisyon ang updated Philippine Youth Development Plan o PYDP 2026-2028 kay Cabinet Secretary Benhur Abalos na kinatawan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Hindi tayo pwedeng gumawa ng programa para sa kabataan nang hindi kasama ang boses ng kabataan.
5: Ang nasabing updated national plan ang magsisilbing pangunahing gabay sa pagbalangkas ng mga patakaran, alokasyon ng budget, at pagpapatupad ng mga programa para sa mga kabataang Pilipino. Mismong si Cabinet Secretary Abalos ang naghatid ng pangunahing talumpati para sa Pangulo upang ilahad ang bisyon ng administrasyon sa pagpapalakas ng youth-led civic participation. Binigyang diin sa talumpati ang kahalagahan ng pagtataguyod ng magandang pamamahala at ang aktibong pakikilahok ng mga kabataan sa mga gawaing panlipunan at pambansa.
6: Hindi dapat tayo kanya-kanyang programa. Hindi dapat kanya-kanyang ahensya. Under President Ferdinand Marcos Jr., we continue to pursue a whole of government approach because education, employment, entrepreneurship, health, digital access, and participation in governance are all interconnected.
5: Kasabay nito, formal ding nanumpa ang mga bagong talagang opisyal ng NYC upang mapagtibay ang mas pinalakas na pamumuno sa komisyon. Inilatag din ng komisyon ang plano at hangarin nito para sa paparating na taong pampamunuan sa kanilang State of the Youth Address.
7: Our role is to make sure that youth concerns, your concerns, are represented in government policy to bring agencies and partners together And syempre, to create programs na kung saan ang kabataan natin ay nakakapag-participate.
5: Bilang pagkilala sa tatlong dekada ng serbisyo, official ding inilunsad ang NYC Milestone Commemorative Stamp sa pakikipagtulungan sa Philippine Post Office. Mas pinalawak din ng inyong pambansang TV ang serbisyo nito sa pamamagitan ng paglagda sa isang Memorandum of Understanding kasama ang Caritas Philippines for YSpeak. Sa mga nakausap kong kabataan, ipinaabot nila ang kanilang kahandaang mag-ambag sa nation building sa pamamagitan ng active civic engagement, mga advocacy project, at formal na pakikilahok sa lokal na pamamahala.
8: Hindi lang tayo kabataan, tayo ay may boses. Dapat po tayo ay may upuan at nakikisama po tayo sa mga discussion para sa Pilipinas po.
9: Sa akin, ang suggestion ko lang is yung mga tumulong sa community. Like, kunyari ito, may bagyo. Pwede tayo mag-serve as a community service. Mga mamigay tayo ng reflux, anything na kailangan ng mga tao.
5: Ang sabi nga ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya naman ang panawagan ng NYC, makialam, bumoto ng tama at gamitin ang kakayahan para sa pagbabago ng lipunan. Elijah Canlas para sa Bayan.
2: At dahil nga po sa walang tigil na buhos ng ulan ay tumaas na rin po ang level ng tubig dyan sa Marikina River. Nakikita niyo po sa kaliwang bahagi ng inyong mga TV screens, malapit na po sumampa sa ikatlong alarma ang level ng tubig dyan sa Marikina River dahil sa walang patid na buhos ng ulan. Sa ilalim po ng third alarm ay ipapatupad na po ang forced evacuation para doon sa mga residente na nakatira sa low-lying areas, kung hindi ako nagkakamali, na sa 8 hanggang 10 barangay yan yung posibleng maapektuhan. Ingat po sa ating mga kababayan dyan sa bahagi ng Marikina. Samantala, alamin na po natin kung magiging ganito pa rin po ba yung sitwasyon sa Luzon, Visayas, particular na po dito sa Metro Manila. Mula kay PAGASA Weather Specialist Lori De La Cruz. Miss Lori, kumusta po?
10: Yes po, good afternoon. Good evening sa inyo sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ngayon nga po malalakas na pag-ulan pa rin ang inaasahan natin sa mga susunod na oras dito sa Metro Manila, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal at Cavite dahil sa epekto po ng habagat. Samantala dito naman sa Ilocos Norte, Abra, Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro ay may matitinding pagbuhos din ng ulan na inaasahan sa susunod na mga oras at sa susunod na 24 oras. So, ibig sabihin halos buong Luzon at Western Visayas Point maulan ang panahon at concentrated yung mga pag-ulan sa westernmost part of Luzon. So, pinag-iingat pa rin natin ating mga kababayan dahil yung mga pagbaha is inexpected ng widespread po ito at hindi na po ito maiiwasan dahil sa halos tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Samantala sa Mindanao, generally fair weather ang mararanasang panahon. Ngayon po ay wala pa naman tayong bagyo sa loob ng par, although may LPA tayo na minomonitor sa paligid ng ating area of responsibility. At pwede po itong mabuo bilang isang bagyo sa mga susunod na araw kahit patuloy po tayo magatabay sa maging update ang PAGASA. Yan ang latest mula sa weather forecasting section. Ito po si Lori De La Cruz.
2: Miss Lori, tama po ba yung narinig namin kanina? Mararanasan pa natin yung malakas na buhos ng ulan in the next few hours, Miss Lori?
10: Yes po, sir. Talagang nakikita po natin medyo persistent pa rin po ang mga pag-ulan lalo na nakakapal pa ang ulap ngayon na nasa western portion ng Luzon. So, we're hoping na by this time, nasa safe po na lugar ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga talagang bahain po.
2: So, Miss Lori, ibig sabihin nito, talagang kailangan ng lumikas yung mga residente, particular na yung mga nakatira doon sa mga malalapit sa dam. I understand, ilang dam na po yung nagbukas ng kanilang gate dahil nga po umaapaw na yung tubig, particular yung kanina, yung nabalita namin, yung sa Lamesa Dam, Miss Lori.
10: Yes po, tama po yan, sir. Hanggat maaari po, kung po pwede, mas maganda na po na preemptive ang ating gagawin. Hindi po yung hindi po parang maging reactive tayo. Mas maaga, hanggat maaari kung kaya pa po ay mag-evacuate na. Yung talagang alam niyo naman po na malaki ang tendency at potential na bahain ang inyong lugar.
2: Miss Lori, gaano na po ba karaming tubig ulan ang binubuhos simula, sabihin na natin, simula kahapon hanggang ngayon, tuloy-tuloy po yung pagbuhos ng ulan. Miss Lori?
10: Well, yung measurement po kasi natin ng ulan ay by lugar. Kutunod po dito sa NCR, sa Sarayti Garden, simula kahapon hanggang kanina alas 800 millimeters, more than 100 millimeters na po ang naibuhos na ulan. So, ito talagang ibig sabihin matinding pagbuhos ng ulan ng naranasan natin sa mga nakalipas na oras.
2: Ms. Lori, panghuli na lamang po, I understand kanina sabi na pag-usapan natin na magtutuloy-tuloy pa nga po itong pagbuhos ng ulan. Pero mga hanggang anong araw, Ms. Lori? Kasi kanina na-mention niya din po na may LPA pa tayong binabantayan. Plus, nandyan yung habagat na nagpapaulan nga po. Are we still expecting na in the coming days may mga pag-ulan pa rin, Ms. Lori?
10: Yes, most likely until early next week pa po. Yung habagat po talaga kasi yung nagpapaulan sa atin ngayon. So yung habagat, unfortunately, hindi pa po aalis. Hindi pa po ito hihina.
2: Alright, maraming salamat, PAGASA Weather Specialist Lori De La Cruz.
4: Suportado ni Education Secretary Sunny Angara ang Senate Bill No. 2462 o Comprehensive School Safety Act. Pinasalamatan din ni Angara si Senador Bam Aquino, ang chairman ng Senate Committee on Basic Education at iba pang senador na naging co-sponsor ng panukala para bigyang prioridad ang kaligtasan ng mga estudyante. Niyak sa panukalang ito ang patuloy na pagpondo at pagpapanatili ng mga mekanismo pangkaligtasan para sa mga susunod na henerasyon. Sa pamamagitan nito, ang paggawa ng protocol para sa seguridad sa campus, paglaban sa bullying at suporta sa mental health bilang isang permanenteng pambansang panuntunan. Bubuo ng task force laban sa vote buying ang Commission on Election para sa nalalapit na warm parliamentary election sa Setyembre. Ayon sa COMELEC, mas magiging epektibo ang pag-iimbestiga at pagsasampa ng kaukulang kaso sa mga lumalabag sa panuntunan ng eleksyon kung mayroong puwersang nakatutok rito. Noong 2025 midterm elections, nakatanggap umano ang commission ng 2 reklamo ng vote buying. Wala pa naman silang natatanggap na reklamo sa isasagawang eleksyon sa BARM.
11: Hindi lamang ho ang kandidato o supporter ang maaring maging panagutin dito sa vote buying. Pati ho yung nagbebenta ng boto.
2: Okay.
11: So yung voter mismo. So wag ho kayong makaisip na kapag magkaroon ng reklamo dyan, you may be thinking na nasa ebidensya yung binibili yung boto ng isang tao at ang target lang mapanagot yung kandidato o yung kanilang supporter. Yung botante mismo na tumatanggap ng pera, ibig sabihin binenta niya ang kanilang boto. So that's vote selling.
2: Samantala, umabot na po sa 23 ang naaresto dahil sa iba't ibang paglabag sa mga panuntunan sa panahon ng eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Batay po sa monitoring ng otoridad mula July 16 hanggang August 28, nakapagtala na sila ng 18 gangbang violations, iba't ibang operasyon ng Philippine National Police, iba't ibang klase rin ng armas. Ang nakumpiska sa mga checkpoints, nasa 28,006 na po na mga COMELEC checkpoints ang naitayo sa buong BARMM para masiguro ang mapayapa at ligtas na halalan.
4: Posibleng maging requirement na ang national ID sa mga gagamit ng Roblox online gaming platform. Samantala, kikilos na rin ang Meta para supilin ang mga AI deepfakes na nagagamit umano sa pang-aabuso sa mga bata. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
12: Nangako ang Meta, parent company ng Facebook, na paigtingin ang pagtugon sa mapanganib na AI-generated deepfakes at makipagtulungan sa mga otoridad sa cybercrime investigation. Kasunod ito ng pulong nito sa Department of Information and Communications Technology, kasamang Cybercrime Investigation and Coordinating Center at National Bureau of Investigation sa Singapore. Sa panukalang mekanismo, maaaring magpa-register ang mga individual upang mas mabilis na matukoy at matanggal ang mapanganib na deepfake content. Pumayag din ang Meta na magbigay agad ng impormasyon at user credentials ng mga individual na sangkot sa online sexual abuse and exploitation of children o SAEC, child sexual abuse and exploitation material o SSAEM, obscene content at iba pang uri ng online abuse. Ayon kay CICC Executive Director Yusek Aboy Paraiso, mahalagang hakbang ito para mas mabilis na maprotektahan ang mga biktima at maiwasan ang mas malaking pinsala. Inaasang bibisita sa bansa ang mga kinatawan ng Meta sa kalagitnaan ng Setyembre para ipagpatuloy ang pakipagtulungan sa pamahalaan. Samantala, pumayag din ang Roblox na pakipagtulungan sa pamahalaan sa pagpapatupad ng mga karagdagang proteksyon laban sa grooming, radicalization at mga banta mula sa extremist groups. Kabilang sa mga panukalang hakbang ng online gaming platform na Roblox, ang integration ng Philippine National ID System sa user verification, pagbubukas ng opisina sa bansa at pagpapatibay ng security measures para sa mga kabataan gumagamit ng kanilang messaging features. Para kay Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Senator Riz Ontiveros, mahalagang hakbang ito lalo na sa kanilang isinusulong na Child Online Safety and Protection Act na itinuturing na priority measure ng pamahalaan.
13: Inabisuhan namin ng Meta, malapit na talagang maipasa ito bilang ganap na batas, so dapat maging mabilis din ang kanilang aksyon sa ganitong mga threatening situations bago pa ang anumang atake.
12: Bernard Ferret para sa Bayan.
2: Samantala, isa po sa tinitingnang dahilan ng pagiging bayolente ng ilang minor de edad na sangkot sa karahasan ang online grooming. Ano nga ba ang online grooming at paano ito nagagamit para impluwensyahan ang isipan ng mga bata? Alamin sa ulat ni Sheila Natividad.
14: Walang batang ipinanganak na bayolente. Yan ang paniniwala ng psychologist na si Julian Fornelius. Sa lente kasi ng developmental psychology, nakaaapekto sa kahihinatnan ng isang bata ang kanyang kapaligiran at paraan ng pagpapalaki.
15: Let's say for example, sa maraming pag-aaral po sa psikolohiya ng pag-unlad, no, again sa developmental psychology, sinasabi na ang isang bata, no, hindi naman pinapanganak na marahas at naimpluwensyahan lamang ng kanyang immediate environment, no. So kung ano yung uri ng kapaligiran ng bata, no, lalo na at may predisposition, halimbawa pinalaki siya, halimbawa yung kanyang mga magulang ay marahas, no, highly likely na ang bata ay may expose din sa isang environment ng marahas.
14: Sa nangyaring insidente ng pamamaril sa mga eskwelahan sa Tacloban at sa Buanga City na kinasangkutan ng mga menor de edad, sabi ni Fornelius, hindi malabong may online grooming na kaugnay nito, bagay na sinisiyasat din ng National Bureau of Investigation. Napasok ng NBI ang isang international group chat na pinaniniwala ang ginagamit ng mga groomers sa pag-target ng mga menor de edad. Nag-collapse ba ng chat? Nalaman ng NBI na pinoprofile ang mga kabataan, kinukolekta ang personal na impormasyon bago umanong utusang gumawa ng karahasan.
16: Meron pang tinuturo na meron silang tenets, may parang Bible sila, na pag nagawa mo to, mapupromote ka, may group ka inalaga, at pag nagawa mo naman to, ang thinking, if this is doon sa group na to, itong sa Sambang, I'm not saying ito, pagkatapos mong gawin yung task na yun at pinatay mo yung sarili mo, you will be elevated to sainthoods.
14: Ayon kay Fornelius, karaniwang nagiging vulnerable sa grooming, mapapisikal man o online ang mga batang hindi nakararamdam ng sense of belongingness. Sanhi rin ang pagiging vulnerable sa grooming ay kapag kulang ang panahon o pagkakataon para maiparamdam sa isang bata ang suporta at pagkalinga.
15: Mag-groom ang isang taong nakararanas, no, ng kawalan ng katarungan, no. Ilan dito nga yung mga nabubully, for example, no, yung parang napapabayaan ng paaralan, no, ng mga mahal sa buhay, no. So ilan ito sa mga posibleng individual factors, no, pero hindi ito lahat, no, na marami po sila, no. So multifaceted, no, yung mga factors o yung mga stalik kung bakit nag-groom ang isang individual.
14: May mga warning signs din ng posibleng grooming na dapat bantayan ng magulang o legal guardian, katulad ng bigla ang pagbabago sa kilos o gawin ng bata, atypical behavior, at ang disruption sa cognitive at emotional functioning.
15: Posible din na yung thought patterns ng bata nag-iiba na rin, no? So, let's say for example, naniniwala siya na yung mga bagay pwedeng ma-achieve in peaceful means, pero eventually nag-change na yung pananaw niya na dapat nasisettle yung mga bagay sa pamamagitan ng mararahas na pamamaraan. We can actually summarize this, no? SAD, sad, no? Again, sudden changes in behavior, atypical behavior, and disruption in cognitive and emotional function.
14: Tinitingnan na rin ng NBI ang posibleng koneksyon ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan at kung nasa iisang grupo lamang ba ang mga posibleng groomers sa likod nito.
15: No, nais ko pong banggitin ulit no na ang violence no, ang karahasan ay isang napakasalimuot no na suliraning pantao no. Palitan po natin yung paninisi ng ebidensya at ng siyensya no. Ang takot no ng pagkalinga at ang sensationalismo no, yung pag-over-exaggerate ng mga detalye ng mga pangyayari ng responsibilidad no, mas nagiging posible no ang pag-agap no or pagpigil sa karahasan no, imbis na mag-react na lamang tayo dito.
14: Sheila Natividad para sa Bayan. Akala mo na sa ibang bansa ka na may sariling currency, may immigration queue at parang kailangan pa ng boarding pass sa bawat biyahe. Pero huwag munang maglabas ng passport dahil ang abroad na tinutukoy natin mas malapit kaysa sa inaasahan mo. Yan ang ulat ni Floyd Brands.
17: Akala mo nasa ibang bansa ka na? Hindi! Nasa Makati ka lang! Welcome to the United States of Makati, kung saan hindi kailangan ng passport, visa, o plane ticket. Ang kailangan lang, company ID, sapat na budget, at matinding stamina. Dito, may sarili kang currency at mabilis itong nauubos. Isang kape, parang $5. Isang lunch, parang international travel. At kapag sumakay ka ng taxi, parang may kasama ng exchange rate. Pero hindi lang presyo ang foreign experience sa Makati. May traffic na parang immigration queue, elevators na parang boarding gate, at MRT na tila daily survival challenge. At syempre, may mga residenteng tinatawag na OFW. Office Filipino workers, gumigising ng maaga, nakikipagsiksikan sa commute, buong araw na nagtratrabaho, tapos uuwi ng gabi para bukas, balik na naman sa abroad. Kaya kung wala ka pang budget para magbakasyon sa ibang bansa, huwag kang mag-alala, mag-Makati ka muna. Floyd Brands para sa Bayan.
2: Sa ibang balita, inabot po ng alas 5 ng hapon ang botohan sa special election sa Dasmariñas, Cavite ngayong araw po yan. Ini-extend ng Commission on Elections ang botohan dahil sa sama ng panahon. Nagsimula ang botohan alas 7 ng umaga at hanggang alas 3 lang sana ito ng hapon. Isinagawa ang eleksyon para pumili ng bagong kinatawan sa Kongreso kapalit ni dating Congressman Kiko Barzaga na pinatalsik dahil sa disorderly behavior. 5 ang pinagpipili ang kandidato kabilang ang kasalukuyang mayor na si Jennifer Barzaga. Samantala, napunapo ng otoridad ang paglitaw ng tinatawag na landslide dams sa Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo. Ano ito at ano ang posibleng epekto nito kapag tuloy-tuloy ang masamang panahon? Alamin sa ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
18: Para sa mga residente turista sa Himalayan border ng Nepal at China, tila eksena sa pelikula ang nangyari noong Agosto 26 ngayong taon kung saan nagkanya-kanyang takbo ang mga tao upang iligtas ang kanilang sarili. Ito ay dahil sa gupit ng dumaloy na tubig na may halong putik, bato at iba pang debris. Bukod sa mga tao, nasira at inanod din ng tubig ang maraming negosyo, kabahayan at tulay sa nasabing lugar. Nabahuran at natabunan din ng lupa ang mga pangunahing kalsada doon. Dahil sa nasabing kalamidad, daan-daan ang namatay at marami pang residente at turista ang nailistang nawawala umising. Ayon sa mga eksperto, gumuho ang glacier at ang mga bato sa Himalayan Mountain. Nagdulot ito ng malakas na pagbaha at pagguho ng lupa sa Lendikola River patungo sa hangganan ng Nepal at Tibet. Sa kasalukuyan, patuloy ay sinasagawang search and rescue operations para sa mga nawawala. Nagpadala na rin ng tulong ang kanilang pamahalaan pati na ang iba't ibang ahensya at dayuhang gobyerno. Ito rin ang kinakatakutang mangyari dahil sa nabuong mga landslide dam dito sa Mindanao. Matapos ang magnitude 7.8 na lindol noong buwan ng Hunyo ngayong taon, nabuo ang mga landslide dam dahil sa gumuho na lupa ang humarang sa mga sapa. Dahil dito, naharangan ang daloy ng tubig sa mga sapa kaya nagkaroon ng naipong tubig at natural dam sa ilang lugar. Kung hindi agad ito naaksyonan at nabuwag, posibleng mangyari rin dito ang nangganap sa Nepal. Gayunpaman, agad na nagtulong-tulong ang iba't ibang lokal na pamahalaan sa Mindanao upang maiwasan ang pag-overflow at ang biglang pagbaha. Karamihan sa mga nabuong landslide dam ay matatagpuan sa kabundukan ng Sarangani Province at Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Kaya kapag nag-overflow ang mga ito, siguradong makararanas ng malawakang pagbaha ang mga mababang bahagi ng mga nasabing lugar.
19: Yes po, especially ma'am if patuloy pa rin po yung mga heavy rainfall na ano po na i-experience natin. So for ma'am, successive days na po kami naka-experience ng mainit na panahon po.
18: Sa kasalukuyan, marami na ring landslide dam ang matagumpay na nabuwag sa tulong ng pakikiisa ng mga lokal na pamahalaan, iba't ibang ahensya ng gobyerno, militar at mga volunteers. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.
2: Sa ibang balita, isang makabuluhang pagdiriwang ang inihahanda ng Enchanted Kingdom para sa kanilang mga or sa kanilang ikatatlumput isang anibersaryo. Hindi lamang ito nakatutok sa pagpapasaya, kundi pagpapaalala ng disiplina at pangangalaga sa kalikasan. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
20: Ngayong darating na Oktubre, isang bagong kabanata na naman ang isusulat ng Enchanted Kingdom sa kanilang pagdiriwang ng 31st anniversary. Pero sa likod ng mga ilaw, rides at magic, may mas malalim pa palang kasasabikang inihahanda ang Enchanted Kingdom para sa ating mga kababayan.
21: Because our mission is to be God's eternal kingdom, EK, to bring happiness for all our guests here, especially in this midst of uncertainty. Our role is to bring happiness despite everything that happens in the environment.
20: Sa gitna ng sunod-sunod na hamon sa buhay at mga pangyayaring patuloy na sumusubok sa ating bansa, naniniwala ang Enchanted Kingdom na ang pagbibigay ng saya ay may kasamang responsibilidad, kabilang na ang pag-aalaga sa kapaligiran.
22: Ginagawa namin ngayon for this year sa Aquila, talagang ang sabi nga kanina natin, kino-complete natin yung experience, no? At saka in-expand natin yung messaging beyond yung beauty of the country and the protection of one species, which was the eagle. Ngayon talagang tinitingnan natin yung biodiversity and protecting the environment as a whole.
20: At ngayong ilang tulog na lang, Bermans na naman, papalapit din ang panahon ng mga field trip. Kaya naman bukod sa maraming pagpipili ang rides, bahagi ng kanilang 31st anniversary ang mas pinaigting na Enchanted Kingdom Education Program. Isang one-of-a-kind classroom kung saan sabay na mararanasan ng magic at learning sa Aguila de Experience Sari Buhay, taniman hydroponics, botany at the park, physics behind the ride at e-learning.
23: This is really a good reminder for all of us that we should protect the Sari Buhay, we should protect the biodiversity, and we do hope that in the messaging, in the information, and the stories that we're sharing here in Aguila de Experience Sari Buhay.
20: Dahil sa Enchanted Kingdom, ang isang araw na paglalaro ay pwedeng maging araw din ng pagkatuto. At sa patuloy na pagdami ng mga hamon sa paligid natin, layo ng Enchanted Kingdom na magbigay hindi lang ng sandaling takas sa realidad, kundi ng mga karanasang may baon na aral.
22: I think it is a responsibility namin o namin dito sa Enchanted Kingdom na kung paano makatulong para nga ma-preserve yung environment para yung next generation has something to look forward to.
20: Yuhu! Dito ang tingin! Kung gusto mong magkaroon ng magical escape at malibot ang magagandang tanawin sa iba't ibang bahagi ng bansa sa loob lang ng ilang minuto, wag na wag mong kakalimutan ang Aguila de Experience Sari Buhay. Kaya ano, tara?
2: J.M. Thompson, para sa Bayan.

magandang balita sa ating mga motorista dahil inaasahang bababa ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry sources, posibleng bumaba ng 3 pesos at 50 centavos ang kada litro ng diesel, habang posibleng bumaba ng 1 peso at 10 centavo ang kada litro ng gasolina. Inaasahan namang bababa ng 3 pesos at 50 centavos ang kada litro ng kerosene. Bunga umano ito ng pagpayag ng Iran na makipag-usap sa Oman at posibleng buksan ang Strait of Hormuz.

0: At eto na, maraming napatalon dito kagabi. Matagumpay na nakumpleto ng Gilas Pilipinas ang Come From Behind win contra Jordan sa pagbubukas ng ika-4 na window ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifier sa Pasay. Ang naging aksyon sa hardcourt ating balikan sa ulat ni teammate Jamaica Bayaka.
1: Sa harap ng maingay at masiglang home crowd sa SM Mall of Asia Arena, matagumpay na sinimulan ng Gilas Pilipinas ang ikalawang round ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers matapos pataubin ng Jordan 82-81 sa overtime. Nakabawi ang Gilas matapos mahulog sa 18-point deficit sa unang quarter. Pinilit ng Pilipinas ang overtime matapos magtabla sa 72-72 sa dulo ng regular time. Sa extension, si Kevin Kiambao ang nagbigay ng 82-79 bentahe sa pamamagitan ng clutch 3-pointer mula sa pasa ni CJ Perez. Sa pinakamainit na parte ng laban, si Kai Soto naman ang nag-angki ng spotlight. Hinarang ng 7'3" ang tira ni Abdullah Olahuwon para mapanatili ang isang puntong kalamangan ng Pilipinas. Sa kanyang pagbabalik sa national team, nagtala ang Gilas Big Man ng 18 points at 14 rebounds.
2: Nakalo na yung parang excitement and yun lang yung pag-iisip lang na ang tagal ko hindi nakapaglaro for the national team and alam ko na mabigat yung pressure na dinadala ko and sobrang happy lang ako na lalabas ko na translate to support yung matagal na iniintay kong makapaglaro sa national team.
1: Samantala, pinuli ni Head Coach Tim Cohn ang collaborative effort ng All-Filipino squad. Nakapagdala ng 16 points si CJ Perez, habang tig 14 naman sina Kevin Kiambao at Dwight Ramos. Ito ang unang panalo ng team matapos ang apat na sunod na pagkatalo sa mga nakaraang window.
3: Kai came up and made that huge block at the end to win it for us. But that was just before CJ made that really great unselfish pass to KQ for the three. So it wasn't just CJ going to the basket. He was impacted in many areas. And also I gotta say that Scotty and CJ and Dwight did a great job defending Jalen Harris and Ibrahim. Ibrahim was lights out in the first half, but we got him under control in the second. So their defense really turned the tide and kept those two guys under control.
1: Susubukan ng pambansang koponan na makuha ang ikalawang sunod itong panalo sa linggo kontra Iran dito sa SM Mall of Asia Arena. Jamaica Bayaka para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
0: Bayan, ingat po ha. Ang sabi ng PAGASA kanina, Bel, magtutuloy-tuloy pa daw yung pagbuhos ng ulan. Hindi lang sa mga susunod na oras, kundi hanggang sa mga susunod na araw dahil nandiyan pa yung binabantayan na LPA. Sa Marikina River, almost 18 na. So, ibig sabihin, malapit na sa ikatlong alarma ang sitwasyon ng Marikina River. Ingat po sa mga papauwi ngayon. Ikaw, papauwi ka ng Bulacan.
4: Oo,
0: I understand.
4: Oo nga. At saka sa mga kababayan natin manatiling naka-alerto at nakatutok sa mga local anunsyo ng local government units and the RRMC. At pag-asa para malaman natin kung ano yung susunod nating gawin, lalo na ngayong may sama ng panahon. At Ryan, bago tayo matapos, nais ko lamang batiin ng aking tatay ng happy birthday, maligayang kaarawan dahil birthday niya ngayon.
0: Oo. Anong regalo mo sa tatay mo?
4: Pinag-iisipan ko pa, mamaya pa uwi. Sana makabili kasi alam mo na, malakas
0: meron
4: ang ulan.
0: Yan. Hanapan mo ng paraan. Ingat po, at ang bayan, isang araw na naman po ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
4: Mga pangyayaring hukubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako si Vel Custodio para sa bayan.
0: Ako naman po si Ryan Lisigas at inyong natunghayan ang
4: Ulat Bayan Weekend.

0: Republic of Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Public Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278,
3: Sports Radio 918,
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738,
3: at Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3
3: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radio Pilipinas.
6: Radio Publiko
5: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti. Mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake ka. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita, Mark in. Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
2: Bibigay namin sa inyo mga good news sa mag-aati doon sa inyo ng mga good vibes.
1: Mark in.

0: News. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa Balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Welcome aboard. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola.
1: Four League Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Music and memories. Music and memories.
11: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: sanya.
1: Music and memories.
2: Memories.
1: Music and memories.
2: Light the corners of my
3: eyes. Oras para sa musika.
1: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
2: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
1: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
5: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
6: Nakakapagbigay
5: siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa,
6: sino nagturo
7: sa training po kami sa DOST.
6: Sa DOST.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
8: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. Hoy, gising na. 9 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mga isyung pinaka-pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
4: Good morning! Wake up!
3: Good morning!
4: Good morning! Good morning!
3: Magandang umaga po! Araw po ngayon ng Linggo, 30 ng Agosto, taong 2026. Isang araw na lang! Bare months na! Martes, September 1 na tayo, tama ba Isabel? Alright! Siyempre, ito po ang programang gigising sa inyong Sunday morning. Walang iba, the one and only, Mabuhay Pilipinas! Grabe yung mga pag-uulan kahapon. Ayaw kami palabasin ng bahay. Yung dinadaanan ko dyan sa may yung mga nakikinig sa atin dyan sa may boundary ng Barangay Bagbag at Barangay San Bartolome. Bay, nako. Dinadapa kahapon yung mga sasakyan sa amin . Wala naman tumirik pero nagdulot o nag-cause nga ho ng napakahabang traffic dahil nga ho medyo umangat yung tubig, sa boundary ng barangay namin at ng barangay San Bartolome, no? Shoutout sa lahat ng mga naihipit sa traffic kasama ko kagabi, ha? Bibili lang ho sana kami ng isang fast food para ulam namin kagabi. Kaso yun na nga, yung 30 minutes naging almost 2 oras. Pero syempre, wala tayong magagawa. Talaga napakalakas ng ulan . Nabulunan yung mga drainage system natin. Pero as of this moment, medyo okay naman na. Yun lang, talagang malakas talaga yung ulan, grabe. Balita ko nga, may mga ilang bubong na rin ang pinadapa, Sobrang lakas kahapon, no? Tama ba? Oo, sana ho, nasa mabuti kayong kalagayan. Kahit na ganun man, Ay, napapakinggan po, sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Facebook page. At syempre, tayo po yung napapakinggan, sa mga FB pages and live streaming ng Radyo Pilipinas Sports 918 AM. At syempre sa Radyo Magazine 1278 AM. Pati na rin po sa Facebook page nila, ha? Ayan. At YouTube channel po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Service. Sa TV rin po, napapakinggan tayo at napapanood sa TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 to 49. Hindi lamang ho kami basta radyo, kung hindi radyo na TV pa. San ka pa? Tawad si Arnelo. Ayun po, marami tayong mga sisiya sa atin ngayong umagang ito. Ang ating mga kapanayam, wala po sa ka-up mamaya. Suking-suki natin to, At syempre, yung ilang mga bayan, kahapon, nakita ko, viral po, yung bahay, Saan ba yun? Sa may Tarlac City ba yun? Sa Pampanga, Miss Isabel. Oo, di grabe yung nangyari doon. Tinatayo pa lamang ho yung bahay. Ganun na ho yung nangyari, Diyos ko. Sa Lubao, Very good, oo. Yun nga yung nangyari, tinangay ng baha. Yung dapat sana ay eh, magiging bahay mo na habang buhay. Nakakalungkot isipin iyon. Diyan po sa may Santo Cristo Dam. Oo, parang tinangay lang ng ulan, ng baha. Ganun lang kabilis, oh. Ay, grabe. Bukan natin, ano, mga kapanay, mula po sa bahay ng Lubao, Pampanga. At syempre, mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines, o CAAP. Yan. Surprise na lang natin kung sino yung makakapanayam natin dyan, ha. At syempre, abangan natin yung mga presyo, no? Yung oil price adjustment. Mamaya ako sasabihin sa'yo. Sa inyo po, eh, kung inyo mamarapatin, eh, wait lang dahil inaantay ko pa yung resulta sa aking bolang kristal. At syempre, sa punto pong ito, tungayan po natin ang mga naging aktibidad po ng Pangulo hinggil nga po sa Presidential Week. Hatid po sa atin ni Alvin Baltazar. Narito po.
2: Narito ang mga naging aktibidad ng Pangulong Ferdinand A. Marcos Jr. ngayong linggong ito, August 24, Lunes. Personal na kinamusta ni Pangulong Ferdinand A. Marcos Jr. ang mga taga-Bacolor sa dalawigan ng Pampanga na naapektuhan ng Southwest Monsoon. Unang binuntahan ng Pangulo ang mga evacuee sa Mini Convention Center, Evacuation Center, kung saan ipinamamahagi ang 10,000 peso financial assistance. Mula dito ay nilakad naman ng Pangulong Bacolor Integrated School at binisita ang mga biktima ng kalamidad na pansamantalang nanunuluyan sa nasabing paaralan. Mula Bacolor ay agad na dumiretso ang Pangulo sa Kapitolyo ng Pampanga sa San Fernando at pinangunahan ang situation briefing sa mga epekto ng enhanced southwest monsoon sa Central Luzon. Dito ay tinalakay ang lawak ng pagbaha, pinsala at kalagay ng mga pamilyang naapektuhan sa rehiyon. Tinalakay rin ang mga short-term, medium-term at long-term na solusyon para matugunan ang pagbaha sa rehiyon. Bahagi din ng aktibidad ng Pangulo nitong Lunes ay ang pagtanggap kay singer-songwriter Gwyneth Dorado na nag-courtesy call sa Punongay Kutubo sa Malacanang. Inuri ng Pangulo si Dorado sa kanyang natatanging pagganap sa South Korean singing competition na Sing Again 4, kung saan ay gumawa ito ng kasaysayan bilang kauna-unahan at tanging dayuhang kalahok na nakapasok sa top 4 at kalaunan ay nagtapos sa ikalawang pwesto. Martes, August 25, binisita ni Pangulong Marcos ang MD1 Enterprises sa Caloocan City at ininspeksyon

0: paglagda ng memorandum of agreement sa pagitan ng PhilHealth at ng St. Luke's Medical Center Global City na naglalayong palakasin ang pagpapatubad ng no co-payment policy at suportahan ang universal health care agenda ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng partnership na ito, mas magiging accessible sa mga kwalipikadong PhilHealth members ang quality health care sa isang leading tertiary private hospital habang nababawasan ang kanilang out-of-pocket expenses. Kinagabihan naman ng Martes ay pinangunahan ni Pangulong Marcos at First Lady Luis Araneta Marcos ang seremonya ng muling pagbubukas ng Coconut Palace sa Pasig City matapos itong sumailalim sa renovation. Muli itong magsisilbing lugar para sa mga opisyal, diplomatiko at kultural na aktibidad kabilang ang 49th ASEAN Leaders Summit ngayong darating na Nobyembre. Araw din ng Martes ay pinangunahan ng Pangulang overtaking ng mga opisyales ng National Movement of Young Legislators sa Palasyo ng Malacanang. Araw naman ng Webes, August 27, para uuhin pandangan si Pangulong Marcos sa 58th Commencement Exercise ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Sa nasabing graduation rites ay dito rin isinagawa ang conferral of the honorary degree of Doctor of Law sa Punongay Cotibo. Sa naging mensahe naman ni Pangulong Marcos ay sinabi na itong tuloy-tuloy ang mga programa ng pamahalaan para maitaguyod ang pag-aaral ng mga kabataan gaya ng Tulong Dunong Program at ang Bagong Pilipinas Program kung saan ay nasa 2.6 milyon na ang nakakabenepisyo. Araw din ng Webes ay binisita ng Pangulo ang Batangas Egg Producers Multi-Purpose Cooperative sa San Jose, Batangas. Dito ay pinakita sa Pangulo ang teknolohiyang ginagamit para maproseso at mapatagal ang shelf life ng mga itlog. Bahagi din ng aktibidad ng Pangulo nitong Webes ay ang pagtanggap ni Japanese Ambassador Endo Kazuya para sa isang farewell call. Kinilala ng Pangulo ang mga ambag ni Ambassador Endo sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at ng Japan na nagbunga sa pag-angat ng bilateral na relasyon ng dalawang bansa. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Marcos ngayong linggong ito. Mula sa Public Affairs Division, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Right, maraming salamat Kuyang Alvin Baltasar. Ayan. Alas po natin 20 minutes. Makalipas po kalusay sa nagmamadaling umaga. May ngayon nga po talagang medyo ang dami nating daming pangyayari nitong Biyernes at Sabado. Ito nga ho, ingil nga po dyan, nagbabala nga ho ang Department of Science and Technology o DOST at FIBO sa posibleng pagbuo ng lahar at volcanic debris flows sa Bulkang Pinatubo at Bulkang Taal dahil nga po sa patuloy na malalakas ng pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa FIBO, maaari po magkaroon ng lahar sa Santo Tomas, Mariela at Bukaw River Systems sa Pinatubo. Maaari pong maapektuhan ng mga komunidad ng San Marcelino, San Narciso, San Felipe at Botolan sa Zambales. Posible rin ang maputik na agos na sa O'Donnell at Pasig Potrero River Systems maaaring makaapekto sa mga lugar sa Tarlac at Pampanga. Sa Bulkan Taal naman po, maaari namang magkaroon ng mud flow, muddy runoff at debris flow sa kaluran at hilaga ng Taal Lake. Kabilang nga po sa mga lugar na posibleng maapektuhan dyan ang Agoncillo, Laurel, Talisay sa Batangas. Pinapayuhan po ng FIBOX ang mga residente at lokal na pamahalaan sa mga danger zone na manatili pong alerto at magsagawa ng hakbang para sa kaligtasan. Aras po natin, 21 minutes. Makalipas po alas 6 na nagmamadaling umaga. Narito po mga balita at headlines ngayong umagang ito. Natagpuan na nga po ng Philippine Coast Guard o PCG ang mga labi ng 23 nawawalang pasahero matapos tumaob ang isang bangka sa Manunuepe Lake sa San Marcelino, Zambales. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, kapwa minor de edad ang dalawang biktimang na-recover kahapon Agosto 29 bandang alas 10 ng umaga nang matagpuan ng mga residente ng barangay Buhawin ang bangka.

0: sangkay ng babaeng minor de edad. Humigit kumulang 50 meters sa kanluran ng lugar ng insidente. Samantala, bandang alas 11:05 ng umaga naman, nang matagpuan ng mga research and rescue responders ang bangkay ng lalaking minor de edad na nasa 30 metro naman sa timog silangan ng pinangyarihan ng pagtaob. Kapapositibong kinilala ang mga nasabing biktima ng kanilang mga ama. Patuloy naman ang search and rescue operations sa mga natitira pang nawawalang pasahero. Ang mga nasawi ay kabilang sa 13 pasahero ng isang motor bangka na tumaob noong August 27 na nauna nang naitala sa 6 ang bilang ng mga nasawi, habang 4 pa ang nakaligtas sa insidente. 23 minutos po makalipas po alas 6 na nagbabadaling umaga, pinuksan na ng Judicial and Bar Council o JBC ang pagtanggap ng mga aplikasyon at nominasyon para sa susunod na Chief Justice ng Korte Suprema na magiging kauna-unang itatalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pinakamataas na posisyon sa judikatura. Ayon sa JBC, hanggang 4:30 ng hapon ng October 13 lamang ang maaaring magsumite ng online application para sa mga interesadong aplikante sa pamamagitan ng JBC Online Registration and Application System o JBC ORAS sa Philippine Judiciary Platform. Matapos ang online application, daraan muna sa verifikasyon ng mga dokumento bago hilingin sa mga kwalipikadong aplikante na magsumite ng kompletong hard copies ng kanilang requirements. Kabilang sa mga isinumite ng isusumite ng mga aplikante ang personal data sheet, mga legal employment records, statement of assets, liabilities and net worth or salaries, medical records at iba pang clearance. Binigyan din ng JBC ng sinumang mapapatunayang nagsumite ng maling impormasyon o nagtatago ng mahalagang detalye ay maaaring ma-disqualify sa nominasyon. Inaasa magsisimula ang pagproseso po ng pagpili ng susunod ng Chief Justice sa mga susunod na araw, kasunod ng pagsusuri ng JBC sa mga kwalipikadong aplikante bago isumite ang shortlist sa Pangulo para sa pinal na appointment. Ang pagbakante sa nasabing posisyon sa SC ay dulot ng nakatagdang compulsory retirement ni Chief Justice Alexander Hesmundo sa November 6, 2026. Pasok muna tayo ng report sa ating labas ng mula sa labas ng ating himpilan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mga residenteng inilikas dahil sa baha, nagpapalipas na ng magdamag sa o nagpalipas na po ng magdamag sa evacuation centers. Saang lugar ba to? Detalye mo sa amin, Kuyang Ray Ferrar. Kuyang Ray, good morning.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yes, Kuyang Ray, come in. Good morning. Yes, Kuyang Ray. All right, babalikan natin si Kuyang Ray Ferrar. Nag-establish muna po siya ng signal. Medyo nagka-problema yung ating telecommunication. But anyways, ito, dito muna tayo. Ikalawang tulay po sa Tarlac. Abay, bumigay po. Detalye sa atin kung anong tulay yan. Yan ba yung tulay kahapon, yung nag-viral? Alamin natin yan sa detalye mula kay EJ Lazaro. EJ, good morning!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Yes, EJ.
2: Bumigay na rin ang Agana Bridge sa Tarlac City matapos ang tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan sa lugar. Dahilan upang tuluyan itong isara sa lahat ng sasakyan at pedestrian, ayon yan sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa public advisory ng DPWH Tarlac First District Engineering Office, sinabi nitong naganap ang paguhod sa isang bahagi ng tulay bandang 7:40 kagabi, araw ng Sabado. Bago ang insidente, nagsilbi muna ang Agana Bridge bilang alternatibong ruta matapos bumigay din ang Aquino Bridge Biyernes naman ng gabi. Nauna na nagsagawa ng inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon sa Aquino Bridge upang personal na tingnan ang lawak ng pinsala at pangunahan ang pagtugon ng ahensya. Sa ngayon, nananatiling sarado ang Agana Bridge sa lahat ng uri ng sasakyan habang patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang lawak ng pinsala at biniberipika kung may mga sasakyan na apektuhan sa pagkasira nito. Pinapayuhan ang mga motorista na umiwas sa lugar, gumamit ng mga alternatibong ruta at manatiling alerto sa mga susunod na abiso ng DPWH at lokal na pamahalaan habang nagpapatuloy ang masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, EJ Lazaro. Ito na po, balikan natin ang report ni Kuyong Ray Ferrer kung saan mga residenteng inilikas dahil sa baha, nagpalipas na magdabag sa evacuation centers. Kuyong Ray Ferrer, Kuyong Ray, good morning!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Yes, Kuyong Ray, come in. Good morning.
3: EJ, libo-libong residente mainilikas dahil sa pagbaha sa Quezon City, Malabon at Valenzuela ang nagpalipas sa magdabag sa mga evacuation center kung sobra rin napatuloy na kagula ang belo pahabaga sa Quezon City umabot sa 3,628 pamilya o 12,594 na individual ang ibinitas at nanatili sa mga itinilag ng evacuation site. Sa Malabon naman, 628 pamilya o 9,200 individual ang nasa 20 evacuation center sa kasalukuyan. Samantala sa Valenzuela, nagbukas ang pamaling lungsod ng 39 na evacuation center para sa 1,613 pamilya na ibinikas mula sa mga tanging pinadanga. Tiniyak ng mga lokal na pamahalaan na patuloy ang pagbibigay ng pagkain at iba pa pangunahing pangailangan ng mga evacuee. Kasabay na rin na patuloy na pagbomonitor sa kanilang mga lugar. Batay sa pinakauling ulat, may ilang lugar pa rin sa mga nabanggit na lungsod ang hindi pa umuhok ang tubig na at hindi pa ligtas para sa mga residente na balikan ang kanilang tahanan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat kayong Ray Ferrer. Ito naman, ito naman. Bago tayo mag-break muna, unang sigwada ng ating shoutout ha. Shoutout po kay unang-unahin ko muna ang gwardyang hindi pumipikit, walang iba kundi si Rodel Balangkit. At ito naman ay shoutout natin na nakikinig sa atin ngayong umagang ito. Maraming maraming salamat kay Romeo Aguha at syempre the one and only Francis Kiko Nabales. Good morning sa inyo. Shoutout daw sa Aguha family ayon kay Romeo Aguha at kay Francis Nabales naman ang Nabales family. Ayan, ayan, ayan. At syempre ang Ramos family, shoutout din ha, kay paring Roger Ramos. Ayan, marami pa tayong mga shoutout ha, isa-isa lang. At eto, syempre, dami ng comment nito dito sa ating live streaming. Si Love Kita, Love Kita, shoutout sa'yo ha. Ang pangalan niya po kasi Love Kita. Ayan, magaling. Magaling, magaling. Oras natin, 30 minutes. Makalipas po, kalasay sa nagmamadaling umaga. Short break muna tayo. Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Mark, alam mo na.
1: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Magandang araw si Dingdong Buito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung siya ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n na nakakakuha, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigyan na lang namin sa pambahon ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
6: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Reklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yan nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papel, pinis na dala namin, madali lang ang palabas ng tornik. Ngayon niya si Sam. Salamat na niya si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior binabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
7: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
8: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon na yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
7: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Mabuhay Pilipinas! Para sa Morning Good Vibes.
12: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Good morning! Wake up! Good morning!
0: Welcome back! Nagbabalik po ang Mabuhay Pilipinas. Ang oras po natin sa Bukapluan, 36 minutes. Makalipas po kala 6 na nagmamadaling umaga. Oh, shoutout po na sa nakikinig sa atin ano, sa kanilang mga transistor radio dito sa ating himpilan, si Jun Malyare. Nakikinig sa atin no, habang bumabiyahe ngayon. Shoutout sa iyo, Jun Malyare. Ingat kayo sa roving, ha? Okay. Time check po natin, 6:36. Alamin naman natin ang lagay ng panahon ano, dito sa Metro Manila at iba't ibang lugar sa ating bansa. Mula sa PAGASA Weather Forecasting Center, makakapanayan po natin si Mr. Dan Villamil. Sir Dan, good morning!
9: Radyo Pilipinas Weather!
14: Yes po, good morning po sa ating mga takasabaybay sa Radyo Pilipinas. Inasampre natin yung mga pag-ulan na dala ng habagat dito sa Luzon at mga western sections ng Visayas. Maghanda pa rin po tayo at maging alerto sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa ating mga kababayan na nakatira dito sa western regions ng Luzon, sa Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon at ilang bahagi ng Mimaropa, patuloy po tayong mag-monitor ng heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad dahil ngayong araw hanggang bukas ay malalakas pa rin yung mga pag-ulan na ating mararanasan dito sa Luzon area. Sa nalalaming bahagi naman ng ating bansa, particular na sa Central and Eastern Visayas at sa buong Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ating inaasahan may tsansa pa rin tayo ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. At sa kasalukuyan, may binabantayan rin tayong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan kaninang madaling araw sa layong 1,340 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. So within the next 24 hours, mataas pa yung tsansa ng nasabing low pressure area na maging isang ganap na bagyo. Wala man itong direktang epekto sa ating bansa, ito po yung mag-enhance or hahatak ng habagat sa mga susunod na araw. Kaya possibly po hanggang the middle of this week ay maulan pa rin panahon na ating mararanasan, especially dito sa northern and central Luzon. And sa kalagayan nating karagatan, walang gale warning na nakataas, pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag dito sa seaboards ng Luzon dahil makakaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yan lamang po ang latest.
0: Sir Dan?
14: Yes po, sir. Yes po, yes po.
0: Oo, Sir Dan, tanong ko lang, ano ba itong malalakas na pag-ulan na ito? Eh, magpapatuloy ba ito hanggang mamayang hapon at hanggang susunod na linggo hanggang bukas sa Sir Dan?
14: Dito po sa Metro Manila, hanggang bukas po yung mga malalakas sa pag-ulan, Monday onwards, lilipat po yung mga pag-ulan dito sa Northern Luzon. Dahil po dito sa minomonitor nating low pressure area na posibleng maging bagyo within the next 24 hours.
0: Sa mga lugar po na apektado naman po, Sir Dan, ng lahar, inaasahan po ba ang malakas na pag-ulan dulot nga po nitong habagat?
14: Yes po, for Central Luzon, for today until sa mga sunod pang mga araw, magpapatuloy po yung mga pag-ulan na dala ng habagat.
0: Okay, with that, Sir Dan, maraming salamat po.
14: Thank you po and good morning.
0: Good morning! Yan po, no, si Sir Dan Villamil. Ayan. Sana natin, ha, uulan hanggang bukas ng umaga. Ha? Hanggang bukas, sana natin. So magbaon na tayo ng payong, ha? Medyo, ano, pagpagpagpagan na yung mga jacket na nakatago sa baul, ha? Oo. At syempre, mag-ready na ng mga gamot sa sipon, sa lagnat, asana natin yan. Ha? O, yung mga lumusong sa baha kahapon, ako, paunang lunas ko lang sa mga lumusong ng baha. Ako kasi ginagawa ko dyan, naglalagay ako ng alcohol na may halong tubig, sidulub-lub ko yung paa ko. Just to be safe, to disinfect, ayan. Sa punta pong ito, alamin natin ang sitwasyon ng mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Marami pa bang binabaha ngayon? Or possible na ba yung ilang mga kalsada ang binaha kahapon? Makakasama natin mula sa MMDA Traffic Metro Bay. Sukin-sukin na natin to si Boss Charlie Nozares. Boss Charlie, good morning!
11: Rancho Pilipinas Traffic!
0: Yes, Boss Charlie! Alright, ito. Balikan natin si Boss Charlie. Medyo nagka-problema tayo sa ating mga telecommunication. Oh, na traffic yung signal. Oh. Nag-uulat ng traffic. Traffic ng signal. Ayan, ayan. Pero gusto ko kasi malaman, kung kasi maraming mga kalsada kapon sa Metro Manila ang not possible, Isa na nga dyan dun sa amin sa Mequirino Highway. My God, talaga, grabe. Bumili lang kami ng fast food. Ayoko nang banggitin, baka sponsor. Boy, pagbalik namin, 2 oras kami bago nakabalik. Ay, sus. Ito muna, habang inaantay natin si Boss Charlie. Shoutout muna kay Boss Jim Olier. Good morning, Sir AJ. Shoutout po sa asawa kong si Norma. Always listening here in Tamban, Alcala. Ayan. Mga Tigitamban Alcala, shoutout sa inyo, ha? Ito na, nandito lang si Boss Charlie Nozares. Boss Charlie, good morning!
15: Good morning sa iyo, yes.
0: Good morning, Boss Charlie. Yes, yes, oo.
15: Okay, yes, good morning sa iyo, sa mga AJ, ganun din sa mga tagapakinig at tagapanood ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, nakikita naman natin dito sa ating mga CCTV monitors sa loob ng MMDA Metro Base na napakaluwag po ng ating mga pangunahing lansangan sa Metro Manila C5, EDSA at maging Commonwealth Avenue. Dito naman sa May Rojas Boulevard, ang southbound lane po nito mula dyan sa May Luneta Park or sa May Katigbak at Kalaw, close to traffic ang southbound dahil nga sa isang panra na ginagawa ng isang grupo dyan. Hanggang dyan po yan, nasa May P.O. Campo, southbound lamang po yan. Pero yung northbound naman ng Rojas Boulevard ay passable naman po yan sa mga motorista. Pero sa mga oras na ito, maluwag naman ang daloy ng traffic sa nasabing lugar. At dyan din po sa may C5 at Bayani Road, meron din pong fan run dyan, ang isang grupo din. At yan naman hindi rin nakaka-apekto sa daloy ng traffic sa kahabaan ng C5 at Bayani Road. Samantala, sa mga oras na ito, wala naman tayong mga reported vehicular accident, wala naman sa ating mga traffic monitoring units. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMTA hotline 136. At paalala sa mga motorista, konting ingat po sa inyong pagmamaneho, lalo na't ngayon madulas ang ating mga kalsada para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDM Metro Bay, sa ko ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris na gulat.
0: Sir Charlie, may tatanong lang ako sa iyo. As of this moment ba, medyo okay-okay na yung mga kalsadang naitala ang mga pagbaha kahapon? Passable naman na?
15: Yes po, wala naman po na tayong mga reported na mga flooded area sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. So mga nag-subside na po yun, especially yung dyan sa May G. Araneta, wala na po yun.
0: Right with that, maraming salamat, Boss Charlie.
15: Maraming salamat din at magandang umaga.
0: Thank you. Yan po, no? Si Boss Charlie Nosares mula po sa MMDA Traffic Metro Bay. So ayan na, sa mga babiyahe ngayon, lahat po ng mga pangunahing kalsada natin ay passable na po at nag-subside na ho yung tubig. Ayan. Maraming oy, shoutout nga pala ha. Batiin ko lang si aking partner DJ Sarate. Nitong last week nagdiwang ng kanyang birthday ha. Happy happy birthday DJ.
16: Happy birthday.
0: Sino ba mga nag-birthday? Oo. Yung aking pinsan, ano? Si Monique Dimple Ismael, binabati ko ng happy, happy birthday. Ayan. Happy birthday, Monique!
16: Happy birthday!
0: Ayan yan, oh. Nakatingin kami ng handa ng Friday. Masarap naman. Oh. Pansit. Ano yan? Ito, alamin naman natin ang sitwasyon ng mga palipara natin. Sana, nako, talagang grabe. Balita ko, may mga na-cancel ng flights kahapon. Tanungin natin si Miss Bea Bernardo, ang Public Information Officer ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Ma'am Bea, Madam, good morning po. AJ Ignacio po ng Mabuhay Pilipinas at ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
17: Good morning, AJ, and good morning po sa mga nakikinig sa atin ngayong umaga.
0: Nako, alam ko napaka-busy nyo ngayon sa pagmo-monitor ng mga flights, Ma'am Bea. Kamusta po sitwasyon ng ating mga ka-up-controlled airport sa ating bansa?
17: Yes po, no. Actually, lahat naman po ng ating mga top-operated airports ay operational ngayon. So, wala pong mga naapektuhan halos ng mga flights. So, to be honest, dalawa lang yung flights natin dahil sa tama ng panahon. Ito yung mga flights dahil sa Taiwan at sa Tobago na pupunta ng Manila na divert sila sa Mactan. And then eventually, after na okay naman na yung panahon dito sa Manila, ay nakapunta din naman sila dito sa Manila.
0: Kamusta naman po, Ma'am Bea? Gano'n naman karami yung mga pasayarong naapektuhan? I believe, kung hindi po ako nagkakamali, based po dun sa latest monitoring nyo kahapon, nasa 7 flights. Tama po ba ako, Ms. Bea, yung na-cancel?
17: Both flights naman po are not directly affected po ng bagyo, no? So yung 7 flights na affected noon, at meron tayong mga reason noon ay dahil din sa Middle East airspace restriction.
0: Yes.
17: And then may dalawang aircraft na nagkaroon ng technical problem at meron tayong isang aircraft na on the ground. So dahil doon, nagkaroon tayo ng mga canceled flights. But again, those are not directly affected or dahil sa bagyo po. Yung bagyo natin, dalawa lang pong flight, diverted flights lang po.
0: Okay, that's good, that's good. At least, alam po ng ating mga kababayan, yung nangyari ay dulot nga po ng isang technical glitch. I think it's in the Middle East. Tama ba ako, Ms. Bea? No? Bansa sa Middle East yun? Oo.
17: Yes po, meron po tayong tatlong flight na from Dubai at papunta ng Dubai na affected po dahil sa nangyayari pa rin pong aircraft restriction or airspace restriction sa Middle East po.
0: Okay. Nais na po ba sa ngayon, Ma'am Bea, yung ilang mga naging problema nung ating mga kababayang nakansela yung biyahe, including nga doon sa rebooking? I'm sorry, no? At least yung na-divert na flights po ba, nasa maayos na po kondisyon yung ating mga kababayan?
17: Yes, sir. Within the patient po, nagalaging po sila sa kanila.
0: Okay. Ayon naman po sa pag-asa, Ms. Bea, patuloy po tayong nakakaranas ng habagat sa mga susunod na araw. Masisiguro po ba natin na nakanda po ang kaap sa anumang magiging sama ng panahon po?
17: Yes po. Lagi na po kami nakahanda, yung mga paliparan po natin nakahanda po para sabihan yung mga bulkin ng mga passengers natin na supposedly ay magkakaroon ng problema sa kanilang flight dahil sa sama ng panahon. Based naman sa naging monitoring natin itong mga nakaraang araw, no, halos wala naman tayo mga nakansilang flight. Mga diverted flights lang talaga na hindi makalipad dito sa Manila dahil natin sa sama ng panahon. Pero within the day din naman ay naililipad din sila o naibabalik din sila dito sa Manila. So nagagawa naman natin ng paraan. Just in case lang din, ang payo lang namin sa mga kababayan natin ay maging coordinate po sila sa kanilang mga airlines. I-check po nila kung magkakaroon ng problema o makacancel po yung kanilang mga flights para malaman na nila agad kung ano yung pwede nilang magawa, kung pwede ba nila itong ma-rebook or pwede ba nilang ma-refund yung mga bayad po nila.
0: Alright, with that, Ms. Bea, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa bayan at kita-kits tayo sa mga susunod na ganap ng kaap. Maraming salamat po, Ma'am Bea.
17: Thank you so much, AJ.
0: Alright. Yan po, no, si Ms. Bea Bernardo, ang Public Information Officer ng CAAP. Alam niyo po ba yan dati si Ma'am Bea? Yan. Kasama rin natin yan sa pamamahayag. Yan. Si Ma'am Bea. Oh. Boss ko dati yan, si Ma'am Bea. Biro lang. Shoutout kay Ma'am Bea. Maraming salamat. Well, anyways po, no? Eto na. Babanggitin ko na ba, Bel? Babanggitin ko na. Ngumingiti na si Bel kasi yung nag-atid sa kanya ay matutuwa ngayon. Oh. Yung mga nag-atid sa kanyang jeep, okay naman.
18: Happy wake up! Good morning!
0: Natensyonado bigla si Bel. Sino nag-atid sa akin? Yung jeep, saka yung mga move it, di ba? Naglalakad. Anong pamasahe? Biro po. Ito na po. Babagating ko na po yung ating nakalap sa bolang kristal habang nakabreak tayo kanina. Magkakaroon po tayo ng rollback sa presyo ng produkto ng petrolyo.
19: Thank you. Oh my God!
0: You heard it right. Magkakaroon po tayo ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Pagsapit po yan, ha? Nang aprimero ng Setyembre. Oh, kita nyo. Magandang pangitain to, Bel. Yung mga nag-aatid sa'yo. Oo. Oh, dahil magkakaroon ng rollback. Mamili na lang yung mga nag-aatid sa'yo kung diesel, gasolina o kerosene yung ginagamit, Bel. Ha? O, unahin muna natin itong diesel. Magkano bang i-rollback? Ha? Hindi naman porket kasi sinabi nating rollback. Minsan kasi insulto lang yung rollback. Pero ito, tingnan natin kung magkano i-rollback ng diesel tuloy. Ng diesel, magkano? Drum roll.

0: you.
1: Ba, mayaho pa si Boss Arnel, ha? Oo. Sa diesel, posible nga ang pumalo ng 4 pesos. Mark, ha? Pakinggan mo, Mark. 4 pesos to 4 pesos and 50 centavos. Mark, oo. Grabe. Miiling pa. Mababa pa daw, sabi ni Mark. Gawin mo 10 daw. DOE. Sabi ni Mark, oh, tahimik lang to eh. Oo. Wow! Pero ako, maganda ng pangitain yan. Medyo ngumingiti na yung wallet ng aking Ninong Rolly Bumatayo, ni Ninong Francis Kiko Flores. O yan, saka ni Jun Malyare. Habang nagmamaneo ngayon, oh, shoutout daw, sabi ni, ano, sabi ni Isabel. Kasi kaka-shoutout ko sa'yo, nung nakita ka niya, sabi niya, ikaw pala yung Jun Malyare. Puro uban na ang buhok. Oo. Ha? Oo. Puro uban na yung buhok. Nasaan na ba yung pinipindot ko? Nawala na. Nawala na. Oo. Eh, sa gasolina, magkano naman ho ang i-rollback? Ito, ako ang tatamaan nito, gasolina. Ha? Magkano? Drum roll, please. Pero! Up!
0: Wow! Wow! Oh my God! Thank you!
1: Maraming salamat to, no? Sa world market, napakataas ho ng rollback ng gasolina. Wala ko kasi 30 centavos, ay posible yung pumalo ng 80 centavos ang kada litro ng rollback ng gasolina.
0: Thank you! Thank you! Oh my God!
1: Ayan, ha? Kakaingit yung diesel. Laki. Oo. Sana gasolina rin. Ganon. Department of Energy. Baka naman mamekos pa yan sa Lunes, ha? Ha?
0: Oh my God!
1: Mm-hmm. Okay, kerosene naman. Ay, magkano gaang i-rollback? Ay, drum roll, please. Kano? Up!
0: Thank you. Thank you. Thank you.
1: Ay, eto. Ang i-rollback ko ay 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos ang ibabawas sa kada litro ng kerosene. So, ayan o. Ah, rollback tayo. Ulitin ko. 4 pesos to 4 pesos and 50 centavos. Sa diesel, sa gasolina, napakataas. 30 centavos hanggang 80 centavos. Ayan. Ayan, yan, yan. Sa kerosene, 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos. Ayan. Ang posibleng i-rollback sa kerosene. Okay? Oh, nagpapabati sa atin ngayong umagang ito. Walang iba kundi si... Happy, happy birthday, ha? Eh, sino ba to? Si Boss Lloyd. Lloyd Tolentino. Happy, happy birthday.
2: Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
1: Pinapabati ka ni... Isabel Silang. Sino ba si Lloyd Tolentino? Kilala mo ba yon, Papa Mark? Hindi mo kilala ba? Ikaw, Johnny A. Ay, Johnny D. Hindi mo rin kilala yon si Lloyd Tolentino? Sino man si Lloyd Tolentino? Eh, dapat magdala ng pancit yan, sabi ni Isabel Silang. Ayan, ayan, ayan. Oh, eh, huling sulya po na sa ating mga nasa live streaming, ha? Medyo pasensya na kayo. Nagsunod-sunod yung ating panayam ngayong umagang ito. Oh, shoutout, shoutout! Si Jean Vargas. Ay, Jean Vargas. Nagtatanong si Jean Vargas. Oh, kung may baha pa daw sa Old Santa Mesa. Ayun nga po sa MMDA kanina. Batay po sa interview namin kay MMDA Traffic Metro Base. All possible na po, no? Yung mga major roads sa Metro Manila. Oh, si Jim Olyar, ha? Nagpapabate. Oh, sa kanyang asawang si Norma na lagi nakikinig mula sa Tamban, Alcala. Ayan. Ayan, sana Jean Vargas, nakikinig ka pa. Okay, shoutout ulit kay Romeo Aguja, kay Francis Navales. At ito, nakita mo ba yung Bell yung pangalan nitong isa? Love Kita. Oh. Ang lupit ng ano, Johnny Delgado, narinig mo ba yun? Nakita mo yung pangalan, no? Pag binanggit mo yun, delikado ka. Love Kita. Oh. Alright, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumugaygay at tumugaygay sa ating programang ito, ha? Shoutout nga pala, no, kila Ate Jen, Ate Dina, ate kay Kuya Ralph, oo. Oh. At kay Kuya Router, ayan, ha, sa pagtanggap sa amin ni Donna kahapon sa kanilang bahay, ano, dyan sa Northwind. At siyempre, kay Tita Lina, at kay Tita Mirna. Ayan. Siyempre, shoutout na rin sa aking Commander-in-Chief na gaantay na sa ground floor. Oo. Ito. Nagpapasalamat muna ako sa mga nakatuwang ko sa technical side. Walang iba kundi si Engineer Arnel Villamor, also known as Johnny Delgado. At siyempre, ang nag-iisang Mark Tahimik lang, Bukiron. Ayan. Siyempre ang aking mga executive producers, walang iba, the one. Sino pa? Si Boss Johnny at Boss Tahimik. Ayan. Mga bagong kataga. Ito mga ano to eh. Mga 3-in-1 boys to. Lagi ko nakikita. May daladalang 3-in-1 sa kamagelya eh. Oh, minom ng kape sa umaga. Ano lang kaya tawag ko sa inyo? Mga boy 3-in-1, ano? 3-in-1 pero dalawa lang sila. Oo nga. Galing, mataba utak nito ni Isabella. Oh. Siyempre, ang aking mga executive producers, walang iba kundi si Ma'am Chess Ramirez, the one and only. At siyempre, ang napakasipag na si Isabel. Walaan nyo kung taga Santo Mark, si Isabel. Taga? Tagala. Oh, tagalabas talaga. Hindi pwede sa lobby kasi kung sa lobby may ganun yan. Oh. Sa labas talaga, taga silang yan, taga silang Cavite. Nag-iisang napakasipag ko, the one and only rin, Te Isabel Sila. Uli ako pong ilingkod, always at your service, AJ Ignacio. Kita-kits po tayo ulit next week, ha? Next Sunday, ha? Para sa isa na naman programa ng Mabuhay Pilipinas. Maraming maraming salamat po sa lahat na nakinig at nanood sa atin sa Free TV. Thank you so much sa live streaming po. Maraming salamat din po. May ahabol pa ba? Wala na. Ayan na po. Nakadaan na daw yung motor ni Jean Vargas sa Santa Mesa. O, sabi ko sa iyo eh, possible na nga. Oo. Susunod na po, programang Celebrating Life. Kasama po ang nag-iisang station manager. Ayan na, nakikita ko. The Lady in Red. Oo, nakapula siya ngayon. The one and only, Ma'am Cecil Kimlat. May future ni nang yan si Ma'am Cecil Kimlat. Uli ako po yung lingkod. AJ Ignacio, babati po sa inyo ng isang maulang umaga, Bayang Sinilangan. I love you all! Bagong Pilipinas, ingat po kayo lahat.
3: Mabuhay Pilipinas! Para sa Morning Good Vibes sa Radyo Pilipinas 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
6: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
5: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
7: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
8: Pati bamboo?
5: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
9: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
10: Nung natutunan ko po yung paggawa.
11: Sino nagturo sa
10: training po kami sa DOST.
11: Sa DOST.
5: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
12: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Check your time, it's 7:04 in the morning. Maganda umaga po sa inyo lahat. Please stand by for the program Celebrating Life.
4: Celebrating Life. Feel good, be inspired, and truly appreciate God's blessings. Celebrating Life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating Life. Celebrating Life with Miss Cecil Kimlat on Sports Radio 918.
3: Hello, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Today is August 30, 2026, panghuling Sunday ng month ng August. At syempre po, pag unang Sunday at last Sunday, or fifth Sunday, I shall say, ay kasama po natin walang iba kundi ang napakagandang lalaking si Pastor Charlie Ubina. Pastor Charles, magandang maulan na ayan, umaga sa iyo.
5: Napakaganda po ng bunga niyo, hindi ko malalaman kung ito ba ay pawang katotohanan. No?
3: Oy, wala namang pa. Sorry yung word na pangit.
5: Lahat ay nilikha ng Diyos, sabi niya.
3: Amen.
5: Mabuti. Yun yung kanyang tingin sa lahat ng kanyang nilikha.
3: Pastor, sama ng panahon.
5: Yung nga po eh. Hindi ko nga alam kung saan nagmumula yung naibubuhos sa atin dahil napakahaba na po ng araw na bumubuhos na yung ulan. Pero wala tayong magagawa.
3: Binigyan lang time break, three days.
5: Sandali lang po yun.
3: Tapos go na naman siya, no?
5: Kaya balik na naman sa paglilimas, do.
3: paglilimas na, actually, iba po, isang buwan ang nakababad. Yun ang nakakaawa. Mm-hmm. Somewhere in Bulacan, in Pampanga.
5: Yan.
3: Talaga pong kami, kumbaga, our hearts go for you. No, we are praying for you. Akang dasal ko, ito yung ulan, Lord, please, tama na. Kasi ang dami namin kababayan na, not only in the Philippines, but sa Nepal. Nakita nyo, yung nangyari sa Nepal. Grabe, no? Kasi sa Nepal pala, yung nag-earthquake muna, di ba yelo? Nag-earthquake, tapos after that, bumaba lahat yung ano, kaya yun yata naging resulta ng baha.
5: Parang yung yelong matigas na nabitak. Bumara doon sa ano, parang pinaka-river nila.
3: Nasira ngayon na ano.
5: Na para siyang naging dam na.
3: Yung tapos, dam nila nasira na.
5: Ano yung dahan-dahan na sisira yung mga bumagsak na bloke na nag-cause na talaga ng napakaraming tubig na bumaba doon sa Kapatagan. Yung po yung nag-cause ng malaking pagsakop ng tubig doon sa maraming mga tao.
3: Daming turista rin pong nasawi, nawawala pa until now. Kaya kung titingnan niyo po, pastor at mga kaibigan, no? Yung nangyayari sa mundo ngayon, no? Dapat magpakabait na tayong lahat para anytime na may mangyari sa atin ay nakakatiyak, 'di ba? Sister Rhea and Brother Dexter, si Brother Dexter malilin po ang ating guest later on. Na maraming kwento to kasi ang ganda ng topic natin ngayon, no? Sumegue ako doon, di ba?
5: Oo.
3: Kasi ang topic natin ay getting bad people cleaned up for heaven.
5: Wow.
3: Lilinisin, no? Mm-hmm. Talaga naman. Kaya nga po, walang such thing as beyond redemption. Walang ganon, no? Kahit anong kasalanan mo, basta lumapit ka sa Diyos. No, pero pag lumapit ka sa Diyos, nagkasala ka uli, hindi ka natututo, parang kakaiba 'yon, no? Hindi ka natatransform. Pero hindi ka talaga nagsisisi, hindi ka nanunumbalik sa Diyos.
5: 'Yon ang ano, 'yun yung hindi dapat. Pero kasi ang Diyos kasi ano eh, nakita ko dun yung ano, yung talagang napakalawak ng kanyang pangunawa at yung kanyang pag-ibig.
3: Mm-hmm.
5: Na kahit na ilang beses nang nadadapa, natutumba yung kanyang mga anak, ay nandurong pa rin siya at ibinabangon niya at sinasamahan niya para makabalik dun sa dapat niyang kalalagyan. Kaya ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Yung nga lang, dapat yung biyaya ng Diyos o yung grace ng Diyos, dapat din natin din ito inaabuso.
3: Yes.
5: Dapat nga ay nagpapasalamat tayo sa pamagitan po ng paggawa natin ng mabuti.
3: Pero Pastor, I'd like to stress, no? Pagtunay yung pagtanggap sa Diyos. no, tunay, yung sinasabi ko authentic, hindi yung sa head knowledge lang o nagsasalsalita lang. Hindi mo kakayaning ano eh abusuhin ng Diyos eh, di ba?
5: Tama po 'yun kasi yung conviction po.
3: Yung conviction, yung pag-rebuke ng Holy Spirit na nagda-dwell sa atin, di ba?
5: Pero kasi minsan Sister Cecil kahit na yung spirit ay nangungusap na sa kanila pero dahil para bang yung dati nilang kalalagayan eh nagustuhan ulit nila eh nagiging matigas yung kanilang mga puso ulit eh yun yung problema ron eh kaya nga hinahamon natin yung mga Kristiyano no yung mga kapatiran na patuloy na manatili at hindi lamang manatili sumunod dun sa kautusan ng ating Diyos.
3: Oh nga, remain in me. Sabing ganyan ng Panginoon, di ba?
5: Para datnan tayo ng ating Panginoon na nasa kanya tayo, naglilingkod tayo. At yung mga tunay naman talaga, yun yung nagpapatuloy.
3: Oo. Hindi, baka sanabi nila, mayroon mo namang hindi ka nagkakasala. Iba naman ho yung nagkakasala at nabubuhay sa kasalanan.
5: Tama po yan.
3: Diba? Siyempre, minsan pag inuutusan ako ni Pastor, ang daming utos. Naiinis ako. Pastor, ano ka ba?
5: Yung utos, 10 lang. Eh,
3: 10 yung Diyos, ikaw ang dami. Pero pagkatapos, marireview ka naman, di ba? Kaya pala inutos na kasi nga, kaya mo naman, akala
5: tama
3: mo
5: po.
3: Lang hindi mo kaya.
5: Mm-hmm,
3: di ba? Minsan may ganon, sasabi mo, oo nga, kaya ko naman pala. O, di ba? May mga ganon, pero hindi ka naman magtatagal. Pero yung mga Kristiyano na, nakaalam na, nakabasa na, pero lumiligwak pa rin at nananatili sa pagkakaligwak. Eh, anong tawag doon, Pastor?
5: Parang hindi nila isinapuso eh.
3: Oo, hindi nila inintindi. Medyo nakakalungkot yun.
5: Opo,
3: ano?
5: Eh. Kasi kung talagang gusto mo mabigyan ng kaluwalhatian at kapurian ng ating Diyos, yung ating pong ibabalik ay yung hindi tayo maliligtas dun sa paggawa ng mabuti. Yung paggawa ng mabuti, yun yung bunga.
3: Bunga yun.
5: Opo, bunga yun. Eh. Bilang isang Kristiyano, dapat ang makita na sa atin ay yung pawang mga kabutihan.
3: Oo. Oh, kasi nga nagbabasa na eh, di ba?
5: Tama po yun.
3: So, ang susi ay pagbabasa ng salita ng
5: Amen.
3: Diyos. Yun.
5: Mm-hmm.
3: Kaya po, segue ulit tayo sa ating verse 4 today. 1 Corinthians chapter 6, 9 to 11. Ito po ay ibibigay sa atin ni Pastor sa pamamagitan ng Tagalog.
5: Yeah,
3: mas maganda
5: Tagalog.
3: Sa Tagalog eh. Magandang pakinggan. Pastor, go ahead.
5: Sige po, babasahin ko po dun sa 1 Corinto chapter 6 verse 9 hanggang 11. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi
3: yun
5: sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae,
3: yun,
5: nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamagitan ng Espiritu ng ating Diyos.
3: Yun, siyam na mga kasalanan, ano?
5: Opo,
3: yung nabanggit
5: dito,
3: doon,
5: no?
3: Ano? Mm-hmm. Oo. Kaya nga, ang sinasabi natin dito, Pastor, no? Let's take note of that, no? Yung bang pakikiapid at pangangalunya, magkaiba ba yun, Pastor?
5: Parang ano siya, no? Parang
3: nakikiapid yung
5: kasi meron kasi nga, yung nangangalunya, parang yun na yung kanyang ikinabubuhay, ano? Yung nakikiapid naman, para bang
3: lumilipat lang ng bahay, gano'n.
5: Oo, parang nakikiapid ka dun sa pero parang parehas nga rin yung
3: parang gano'n. Parehas, oo, eh, no? Mamaya, oo, pero parehong mali yung kasalanan yun.
5: Parehong kasalanan.
3: And these days, yun din, no? Nakikipagtalik sa kapwa lalaki o babae.
5: O, kapwa babae.
3: Oo, yung word is nakikipagtalik, ano? Minsan kasi sabi nila, pinanganak akong ganito, hindi ko naman gusto to. Di ba? Okay, di, mahal naman tayo ng Diyos yung parep. Kaya lang, yun nga, napaka-specific po ng pagkakasabi rito, nakikipagtalik. Kaya kasalanan po talaga yun. Okay? So, bigyan na natin ang kabuuan, no? Pastor, introduction natin. Ano yung gusto nating ihatid sa ating mga listeners ngayong umaga? Ang ganda nito, lahat tayo.
5: Opo.
3: Talagang ano rito, bullseye tayo dito lahat.
5: Parang
3: yes.
5: Shotgun yung ano yung verse na binasa natin.
3: Tamang-tama,
5: opo,
3: no?
5: Opo.
3: Tamang-tama rin sa guest natin, no?
5: Maganda mamaya. Ay,
3: pero hindi naman siya nangangalunya at saka nakikiapid.
5: Tingnan natin.
3: Ang sama ng tingin sa akin, Sister Rhea. Okay, okay.
5: Tingnan mo natin.
3: Sige.
5: Ito pong gospel o ito pong salita ng ating Diyos ay ang target nito yun. Ay yung mga makasalanan.
3: Yes.
5: Parang bang para sa makasalanan itong salita ng ating Diyos.
3: Sa lahat, actually.
5: Oh, sa lahat. Sa lahat po yun.
3: Yes.
5: Kasi mapapansin natin, mamaya titignan po natin.
3: Opo.
5: Ito pong aklat po ng Corinto ay sinulat po ni Saint Paul. Actually, pag makikita po natin yung Corinthians, napakasaganang lugar.
3: Mm.
5: Progresibong lugar. Kaya pagka titignan mo yung mga tao dito, may kaya sa buhay, merong
3: magaganda trabaho,
5: may yes. alam sa buhay.
3: Yes.
5: Kung meron mang hindi, kukonti lang siya.
3: Okay.
5: Kukonti lang siya. Kumbaga, hindi lamang yon, pati yung mga iba't ibang mga kasalanan, kumbaga nandirito na. Kumbaga para siyang Sodoma at Gomorrah. Parang ganoon na, no? Para bang kasi makikita natin, no, yung lahat ng uri ng kasalanan ay matatagpuan dito. Yung nabanggit po na nabasa natin, yun yung meron itong mga Corinto. Etong binigyan ng sulat dito, mga Kristiyano.
3: Kristiyano. Mm.
5: Pero yung salita ng Diyos dito, yung gospel dito ay para sa mga Kristiyano at para din sa mga hindi Kristiyano.
3: Okay.
5: Ang problema dito, Sister Cecil, itong mga Kristiyano ay nabubuhay pa rin doon sa dati nilang pagkatao.
3: Mm.
5: Kumbaga, umaayon pa rin sila doon sa takbo ng mundo.
3: Marami namang ganun ngayon.
5: Opo,
3: until now.
5: Opo, mga Kristiyano sila, pero yung ginagawa ng mga makasalanan, ginagawa pa rin nila.
3: Mm-mm.
5: Kaya sinulatan sila rito ni Pablo.
3: Mm.
5: Kaya pinakita niya, eto kayo dati.
3: Mm.
5: Parang sinasabi niya, bakit eto pa rin kayo ngayon? Parang ganun. Dapat hindi na. Kasi ang sinasabi niya rito, pinawalang sala na kayo. Dapat, yung sinasabi niyo kanina, Sister Cecil, na dapat hindi ka na nabubuhay doon sa kasalanan.
3: Mm.
5: Dapat nabubuhay ka na doon sa kabutihan, doon sa katotohanan. Yun yung gustong sabihin ni Pablo dito sa mga taga-Corinto. Kaya kung mapapansin po natin, yung pakikipagtalik, no, yung pakikipagngalo niya, nandirito.
3: Paglalasing.
5: Nandirito Nandirito sa... ay iglesia sa lugar po ng Corinto. Kaya titignan din po natin dito, no. Yung gospel po, Sister Cecil, kinatagpo yung mga tao dito sa Corinto. At gayon din po tayo. Yun yung kumatagpo sa atin, yung salita ng ating Diyos.
3: Amen.
5: Kung bakit tayo nandirito ay dahil kinatagpo tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng kanyang mga salita. Sabi nga dun sa 1 Corinto chapter 15 verse 3 hanggang 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ng tinanggap ko rin na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinabi ng kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinabi sa kasulatan. Kung
3: yes.
5: mapapansin niyo po kay Pablo, ito yung pinakamahalaga, yung salita ng Diyos na ibinibigay niya sa bawat isa atin. Kung

0: organization ay religion. Mm. Kasi tayo hindi, tayo sinasabi natin yung born again Christian ay hindi siya religion, kundi relasyon sa ating
1: personal,
0: relationship. Personal relationship. Pero yes, tingin nila sa atin religion. Kaya ang sinasabi ko, kung naghahanap kayo ng tunay na relihiyon, ay yung nagbabago ng buhay.
1: Yun.
0: Kasi ang sinasabi rito, yung salita ng Diyos o yung gospel, nagbabago siya ng buhay. Kaya kung yung ating pong kinikilalang relihiyon ay hindi naman talaga nagkaroon ng pagbabago yung buhay natin, eh, merong malaking katanungan doon. Kasi nga, yung sinasabi natin dito na yung relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, siya kasi yung magbabago sa buhay ng bawat isa sa atin. Ako, meron akong dating kinamulatang relihiyon. Pero nang kinatagpo ako ng ating Panginoong Jesucristo at nabasa ko yung kanyang mga salita, yun yung naging daan para malaman ko na ako ay makasalanan. Yun din yung dahilan para malaman ko na meron palang buhay na walang hanggan. Yun din yung naging daan para malaman ko na ang dapat kong gawin ay yung kabutihan at hindi yung kasamaan.
1: Meron ako nakausap, Pastor, no? Sabi ko, nagsisimba ka pa ba? Hindi na daw. Bakit? Kasi pagkatapos ka magsimba, parang wala eh. Parang walang dating sa akin. Nakinig naman ako. Tumahimik naman ako. I was listening. Pero wala eh. So parang wala na akong drive magsimba. Sabi ko, hindi ka ba bothered na, no? Hindi ko nga alam eh, sabi niya. Yun yung nakakalungkot, di ba? Nagsisimba, nakikinig. Pero hindi mo naman talaga maiintindihan, di ba? Pag yung babasahin sa'yo, makikinig ka, magkakaroon ng, how do you say it, homily. And then, wala ka ng follow-up. Wala ka ng follow-up, hindi mo na babasahin. Hindi sapat talaga yun, di ba, Pastor? Hindi sapat.
0: Tama yung si Sir Cecil eh. Kaya dito kasi pinag-uusapan natin yung gospel eh. Kasi yung gospel talaga o yung salita ng ating Diyos, yun yung magiging daan para malaman mo yung katotohanan.
1: Yes.
0: Sabi nga eh, saliksikin mo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa'yo.
1: Yes.
0: Eh kung hindi mo nabasa yung katotohanan, kung hindi mo nabasa yung salita ng Diyos, ano yung magpapalaya sa'yo? Ano yung magbabago sa'yo?
1: Yes.
0: Kasi yung salita ng Diyos ay kinukumpara bilang isang tubig na naglilinis.
1: Naglilinis.
0: At nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa atin.
1: Actually, yung mga talaga minsan, di ba maririnig mo, bakit ba ganyan siya? Kasi nakapikit pa ang kanyang mata sa katotohanan. Noon, hindi ko matalinghaga sa akin yun. Nakapikit ang mata sa katotohanan. Matalino naman yung tao na yan. Ha? Kung matalino yan, eh, kita mo, tuwan-tuwang gumawa ng masama. Tuwan-tuwang manira ng kapwa. Tuwan-tuwa na. Yung mga hindi katuwa-tuwang bagay, natutuwa siya doon. So, masasabi mo na, hindi niya talaga alam yung katotohanan, ano yung consequences ng ginagawa niya. Yun yun eh, kaya sinabi mong hindi niya pa alam ang katotohanan.
0: Meron din yan sa Biblia, ma'am eh.
1: Okay.
0: Kung di ako nagkakamali, si Nicodemus.
1: Nicodemus.
0: Si Nicodemus, ano siya eh, Pariseo.
1: Pariseo.
0: Opo, pag sinabing Pariseo, ikaw ay tagapagturo ng batas, tagapagpatupad ng batas, ikaw ay laman ng templo. Pero nung tinanong niya ang ating Panginoong Jesus kung paano siya magiging kabilang dun sa kaharian ng Diyos. Sabi nga eh, kinakailangan siyang ipanganak ng muli.
1: Born again.
0: Opo. Yan yun, oh. Eh ang sabi niya, paano akong ipapanganak ng muli? Papasok pa ba ako dun sa sinapupunan ng aking ina para ipanganak ng muli? Ang ibig sabihin, tagapagturo ng salita ng Diyos, pero hindi niya naintindihan at naunawaan kung ano yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ang gusto ng ating Panginoong Jesucristo, kinakailangan siyang ipanganak sa Espiritu dahil yung Espiritu ang siyang magbibigay ng relasyon para sa Kanya. Tungo doon sa ating Panginoong Jesucristo o tungo doon sa ating Ama na hindi nila naintindihan. Kasi ang nangyari doon sa mga Pariseo ay nandoon sila doon sa kaisipan lamang,
1: head knowledge lamang.
0: At yung mga spiritual na bagay na ito yung talagang dapat ay hindi nila maintindihan at maunawaan sa panahon pong na ito.
1: Yun. Kaya minsan pa magbabasa talaga ng Bible, pero hindi intentional. Talagang napakahirap, Pastor. Ako, I experienced that. I was reading, hindi ko maintindihan, no? Inaantok ako. Pero sabi naman ni Brother Lau, I remember, pag inaantok ka, tuloy mo lang yung pagbabasa kasi kalaban yun. Pinapaantok ka niya para hindi ka magbasa, no? Pag you don't feel like going to church, you don't feel like manood sa online na nga lang, hindi pa nga pinapanood eh, di ba? Ano yung kalaban yan? Kaya kailangan, piliti mo kaya

0: may intentionality, may intention talaga, dapat talaga wag mong pakinggan yung mga nasa paligid mo, 'di ba? Unahin mo salita na, 'yan yung salita ng Diyos at nakakaalam talaga.
1: Tama po. Isa pa, bago natin basahin yung Biblia ay humingi tayo ng gabay sa banal na espiritu.
0: Yes.
1: Kasi yung banal na espiritu ang siyang ating magiging tagapagturo. Kaya mas maiintindihan natin at maunawaan siya at gabay na rin natin yung mga tagapagturo, yung mga pastor o yung mga leaders natin, para maintindihan pa natin mabuti yung salita ng ating Panginoon.
0: At saka pag seeker ka na, mga kapatid, yung nagsisik ka na, ako na ano kaya, naranasan ko yan, eh bakit parang nauuhaw ako?
1: Yun.
0: Diba? Pagkauhaw mo, pagkaguto mo sa salita ng Diyos, ibang klase yun, gusto mo talaga may Bible study. Yung, kunwari, Monday yung Bible study mo, Sabado pa lang, excited ka na, no? Excited ka na.
1: Naghahanda ka na.
0: Oo, misa naman, hindi rin, tinatamad. Maglunis. Umuwi na tayo maaga kasi may Bible study. Anyway, kailangan nauuhaw ka, nasasabi ka kasi gusto mo makilala ang Diyos.
1: Tama diba, po yun.
0: Yes. So, the gospel transforms into what we ought to be. So, may transformation. Apo, no? Nababago tayo talaga, Pastor.
1: Basahin ko muna po dun sa ikalawang Corinto chapter 5 verse 17.
0: Yes, ha? Yes.
1: Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang.
0: Born again.
1: Ang ganda po, no?
0: Yes.
1: Wala nang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Kaya pag sinabi natin Kristiyano tayo, dapat bago na tayong nilalang. Kaya yung dati nating pagkatao, dapat napalitan na yon. Kaya pag sinabi natin Kristiyano tayo at walang pagbabago, medyo may malaking katanungan.
0: Big question.
1: Opo. Oh,
0: big question mark.
1: Kristiyano ba talaga tayo? Yung po yun. Kaya,
0: although, eto, papasukan kita, Pastor. We are all work in progress.
1: Tama po yun.
0: May mga bagay, may mga Kristiyano. Parang klase yan. May madaling natuto.
1: Tama po yun.
0: Madaling na-transform. Meron namang 10 taon na o 5 years na, eh, ganun pa rin. Ganun pa. Medyo, dapat hindi natin susukuan yung mga ganun kapatid. No? Pero minsan, kailangan rebuke talaga, di ba?
1: Kasi Sister Cecil, di ba?
0: Yes,
1: kunyari,
0: Pastor
1: ikaw,
0: Charles.
1: Naging Kristiyano ka na, no?
0: May
1: makikita ng pagbabago sa iyo. Eh.
0: Meron.
1: Di ba? Kahit na pakonti-konti. Hindi yung...
0: Totaling wala.
1: Totaling wala. Na parang, kung sino ka, yung ka pa rin.
0: Yun ka pa rin.
1: Di ba? Para bang kung ikaw ay mandaraya, mandaraya ka pa rin.
0: Kung ikaw ay corrupt, corrupt ka pa rin.
1: Corrupt pa rin. Di ba? Walang pagbabago. Kaya, yung tanong ng mga tao, Kristiyano ba talaga ang taong ito?
0: Yes.
1: Yun eh.
0: Nakakapag-stumble tuloy,
1: yun
0: no?
1: Po yun. Kasi may pagbabago talaga, may pagbabago makikita sa atin, kahit na papano. Makikita yun eh, sa ating mga pananalita, sa pamagitan din ng ating mga gawa. Totoo po yung sinabi niyo, may mga pagkakataong babagsak tayo sa pagkakasala.
0: Yes.
1: Pero hindi yun yung magiging daan para magpatuloy tayo dun eh. Kasi nga, yung banal na espiritu, ang siyang magpapaalala sa atin na tayo ay Kristiyano o at, anak ng Diyos.
0: At ang maganda din dyan, yung community mo. Di ba, Pastor?
1: Yun, tama.
0: Pag nakikita nilang nag-i-slide ka na, medyo nalalaglag ka na sa bangin, may kukuha sa kamay mo. Kailangan. Andiyan na para umalalay.
1: Diba? Yan ang kahalagahan po ng kapatiran.
0: Yes.
1: Yun po yun. Kasi yung mga kapatiran po natin, sila po yung katuwang natin para paalalahanan tayo dun sa mga mali nating nagagawa. Katulad po ako, hindi ko masasabing lahat tama yung gagawin ko. Ang makakita ng mali ko ay yung mga taong nakakakita sa akin.
0: Amen. Yes.
1: Yung sarili ko, hindi ko nakikita. Kaya dapat...
0: May mga blind sides tayo.
1: Dapat nakikinig din tayo dun sa mga nagsasabi sa atin ng ating mga kamalian kasi yun yung nakikita nila sa atin.
0: Yes. Kaya we need to be truthful, no? Kailangan totoo tayo, wag tayo sugar coating. Kung talaga nakita mong si Pastor ay may ganitong ginawa, and then wag mo na siyang pagdalos sa Pastor, kanina may sinabi kang hindi ko gusto. I was offended. Nasaktan ako doon. Bakit mo ba sinabi yon? Yung ganyan na. Nasaktan ba kita? Hindi ko yun alam. O, at least alam na ni Pastor, di ba?
1: Kasi kung tunay kang lingkod ng ating Panginoon, dapat marunong kang tumanggap ng mga criticism.
0: Teachable ka dapat. Opo. Yes.
1: Kasi, ano yan eh, kung constructive yan, eh makakatulong sa iyo. At the same time, eh maitatama mo pa yung paglilingkod o mapapainam mo pa yung paglilingkod sa ating Panginoon at dun sa mga tao.
0: Minsan masakit din, ano? Pag,
1: tama
0: ganun,
1: po yan.
0: Masakit yun eh, pag nakadama ka na. Pero at the same time, at the back of your mind, ganun nga ba ako? Diba? So you tend to evaluate yourself.
1: Maganda yan.
0: Oo oh, nga, no? Oh, ganun nga ako?
1: Yun okay. Ang maganda ron.
0: Yes.
1: Ba ako
0: yun? Ganun ba? Hindi yung kala mo naman kung sino ka, yung magre-react ka kagad ng ganun na hindi mo ini-evaluate yung sarili mo. Dapat nag-evaluate ka rin. So, ganun ho si Pastor eh. Si Pastor nga wala pa nagagawa, nang hihingin ng tawad eh. Di ba?
1: Hindi, alam ko naman pagka may nagawa akong mali kaya.
0: Yes, yes. Okay, so, Pastor, bago tayo mag-break, no, ipapaalalahanan ko ulit yung ating mga tagapakinig, no, lalo na dyan si Lamberto Nolasco. Maganda umaga po, Sir. RP Lawag, EQFM, RP Baguio, and dyan po sa Tandag at lahat pa ng mga Radyo Pilipinas stations na nakakawing o nakahook up po sa atin ngayong umaga sa Radyo Magazine. Of course, Sports Radio 918, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang ating flagship station at ang ating pong station na 104.3 FM. Di ako sigurado dun eh, no? So anyway, mamaya po ang guest natin. Aba, ito yung guest na hindi pa guest, nandito na, no? At dalawang Sunday bang kasama to, Pastor, no? Yung guest natin, no? Ang guest po natin ay mula sa Yahweh the Giver Christian Fellowship Caloocan. Yan. Ang ating guest ay si Brother Dexter.
1: Wow.
0: Malilin?
1: Opo.
0: Malilin yan. Oo. Si Brother Dexter, pag nakita nyo to, malaking mama, no? Para siyang ano? Ano bang height ni, parang pag nakita mo siya, uy, parang siya yung head ng security, parang PSG. Oo, parang ganun yung dating niya. Pero maganda po ang kanyang kwento, no, si Brother Dexter. Maganda yung magiging kwento niya, yung naging proseso ng kanyang transformation, yung buhay niya before at ano na yun, buhay niya ngayon. At magandang umaga din po sa napakagandang better half ni Brother wow. Dexter, si Sister Rhea, na nandito. Magiging guest din natin si Sister Rhea, no?
1: Opo. Medyo hinihimas-himas.
0: Hinihimas mo pa.
1: Opo, pinapausukan.
0: Liligawan natin ba? Liligawan natin.
1: Kinapakahig-kahig.
0: Ano yung manok?
1: Para isasabog.
0: Ikaw talaga, oh. Maganda umaga po sa mga Yahweh the Giver Christian Fellowship brothers and sisters natin mula sa Visayas Avenue, syempre, sa Caloocan, sa Pulilan, at Baysa.
1: Baysa, yung ating Baysa. Pong Bible study.
0: Yan, maganda umaga po sa inyong lahat. Yan. So, babalik po kami in a while dito pa rin sa Celebrating Life.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Asahan nyo, papahindan natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iigit ko dati ay nalalim na. Pero matatawa ko lang nyo kung kasama ko kayo mga barangay kapatid.
6: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay na kikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, Sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
7: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
8: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong tulong. Hindi lang po sa aming ligan ng mga barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Makasamahan po ng liga.
6: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Res Jessica B, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
9: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat, no, sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito, no, na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
10: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
11: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
10: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupara na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
11: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
10: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maundad na Pilipinas.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
12: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
0: Okay, nagbabalik po ang Celebrating Life. Yan, doble tayo, Pastor, para matapos natin yung ating outline dito sa Celebrating Life. Muli, maganda umaga po sa inyong lahat. So, Pastor, ano na? Ang ating pong bibigyan pansin ngayon ay yung mismong pagkonsidera kung sino tayo noon at sino tayo ngayon.
1: Opo, yan, opo. Siguro doon muna tayo sa noon.
0: Yes.
1: Kasi doon sa binasa natin, mga unrighteous talaga tayo. Mga sinners talaga tayo.
0: Yes.
1: Dahil sinners tayo, hindi tayo, yung kingdom, hindi natin siya ma-inherit. O hindi tayo makapasok.
0: Yes.
1: Doon sa kaharian ng ating Diyos. Nakita natin kanina, ma'am, yung mga inisa-isa ni Pablo na kasalanan, ano?
0: Siyam yun.
1: Oo, nakikita natin doon. Pag tinignan natin siya, tatama yung isa sa atin doon.
0: Yes.
1: O dalawa, tatlo, no? Oh. Kumbaga, sapul tayo. Ibig sabihin, yun yung nagpapatunay na talagang lahat tayo ay nagkasala. Kaya kung makikita po natin, yung nangana isabi ni Pablo dito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 hanggang 11, ay nagpapatunay.
0: Ano ba talaga, Pastor?
1: Nagpapatunay, no? Na tayo ay mga ligaw.
0: Yes. Lost.
1: Lamang mga ligaw,
0: broken.
1: Opo, mga makasalanan na kinakailangan iligtas tayo ng ating Diyos.
0: Yes.
1: So Romans chapter 3 verse 10 hanggang 23, titignan po natin dito. Sabi dito, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ibig sabihin, kahit na sinong tao na nagsasabi na siya ay banal, hindi siya papasok dun talaga sa kabanalan sapagkat ang Biblia mismo ang nagsasabi na walang matuwid, wala kahit isa. Tignan din natin sa verse 11, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumawa ng mabuti, wala kahit isa. Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan, pananalita nila'y pawang panlilin lang. Ang labi nila'y may kamandag na ng ahas, puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa, parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan, hindi sila marunong matakot sa Diyos. Alam natin na anumang sinabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang maidahilan ang sinuman. At dahil dito'y mananagot ang lahat sa Diyos. Wala tayong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan sapagkat ang ginawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya ay nagkasala. Kaya kung makikita po natin doon sa binasa natin, ma'am, nagpapatunay na ang lahat ng tao na isinilang dito sa mundong ibabaw na ito, lahat sila ay makasalanan.
0: Amen.
1: At lahat ay kinakailangan ng kaligtasan.
0: Yes.
1: Yun po yung sinasabi rito. Kaya yung ating Panginoong Hesukristo ang siyang magpapawalang sala sa bawat isa sa atin.
0: So, sa totoo lang yung binasa mong mahaba na yan. Ano? Ang isa lang ang sinasabi, we are wicked, meron po tayong sinful nature.
1: Mm-hmm.
0: At kung gusto natin maging mabuti, kasi hindi tayo mabuti. Kaya wala magsasabing wala akong kasalanan, mabuting tao ako. Wala, wala pong ganon. Kasi kailangan talaga natin si Jesus para mawala yung kasalanan natin o maging mabuting tao tayo. Kailangan natin si Jesus. Yun lang po yung sinasabi doon sa... Kasi yun nga, nananalaytay sa dugo natin, yung dugo ni Eva, di ba? Na nagkasala. Doon nag-umpisa yun eh. Yes, yes. Kaya yun yun. So anyway, what changes the destination of these lost ones? Yung sinful nature, broken, we are wicked, di ba? Maraming tao ganon. So ano ngayon ang susi para makaahon tayo doon?
1: Kinakailangan natin yung biyaya ng Diyos.
0: Amen. Grace.
1: Opo. Okay. Kasi nga, yung biyaya ng Diyos ang siyang tutulong at magliligtas at magbabago ng bawat isa sa atin. Kasi nga, wala tayong kakayanan eh. Kahit na anong gawin natin, na kabutihan na iniisip natin na magiging daan ng ating kaligtasan, hindi siya nakaabot doon sa pamantayan ng ating Panginoon.
0: Kahit nakapagpatayo siya ng maraming simbahan?
1: Opo, kasi sabi ni Ron, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot ni numan. Doon sa kalooban ng ating Panginoon. Yun. Ibig sabihin, kapos yung lahat ng ginawa natin.
0: Hindi na, lang nga yung ginagawa nating kasalanan eh. Yung ating nature
1: yung po
0: bilang
1: yun.
0: Tao. Opo. Yun.
1: Sabi nga, dahil sa isang tao na walang iba kundi si Adan,
0: yes.
1: Ang siyang naging daan, yes. O ang siyang naging daan para ang tao ay magkasala.
0: Mawalay sa Diyos.
1: Opo yun.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Okay, tuloy po natin sa letter B na po tayo.
0: Opo.
1: Consider the way we are.
0: Ngayon, yung ngayon.
1: Opo. Ano na tayo ngayon? Di ba? Para bang we are was o tayo po ay
0: nalaban na.
1: Tayo po ay nilinis na.
0: Okay,
1: no?
0: Okay.
1: Sabi nga, we are made clean by the blood of Christ.
0: Amen. Salamat sa Diyos.
1: Opo.
0: No?
1: Papansinin po natin dito, ha? Hindi yung religion, hindi yung organization, kundi lahat tayo ay naligtas sa pamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo.
0: Amen.
1: Sapagkat yung dugo ni Kristo ang siyang nagbayad ng ating mga kasalanan. Kasi yun po yung kautosan eh. Kinakailangan merong magbuhos ng dugo. Kung walang pagbubuhos ng dugo, walang kapatawaran sa kasalanan. Kaya yung dugo na dapat ibuhos, dapat walang kapintasan. Ito po yung ginampanan ng ating Panginoong Hesukristo.
0: Jesus, si Jesus.
1: Kaya kung walang Kristo na napako dun sa krus ng Kalbaryo, walang kaligtasan na magaganap. Kaya sabi nga sa Pahayag chapter 1 verse 5, at mula kay Hesukristo ang tapat na saksi, ang panganay sa mga binuhay mula sa kamatayan at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Inibig niya tayo sa pamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan.
0: Yun.
1: Kaya napakahalaga po yung dugo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo.
0: That's the A to Z ng Christianity actually.
1: Opo,
0: yung pagkabuhay, yung namatay siya, nabuhay siya, yun po kailangan, yun yung katotohanan na i-embrace nating lahat.
1: At muli siyang babalik.
0: Yes.
1: Yung pinakamaganda po.
0: At pagbalik niya, hindi na siya savior. Siya ay isa ng hukom.
1: Tama po yan.
0: Judge na siya. Kaya
1: judge niya yung mundong ito.
0: Huhukuman na. Huhukuman. Magsusulit po tayong lahat. So, anong buhay mo ngayon? Isusulit mo yan ngayon.
1: Amen.
0: Diba? Amen. Kaya tingnan mo na, may panahon pa kapatid, no, na tayo manumbalik kay Jesus at siya maglilinis sa atin.
1: Amen.
0: Hindi ikaw, wala tayong kakayanan.
1: Kumbaga, nakaligtas ka sa batas ng tao,
0: yes.
1: Pero sa batas ng Diyos, hindi tayo.
0: Man cannot change man.
1: Yan.
0: Okay, Pastor, go.
1: Okay, sabi nga, letter B, we are washed by the water of the Word.
0: Yon, Word. Salita,
1: opo, yung salita ng ating Diyos ang siyang naglinis sa atin, kaya kinakailangan natin talaga yung Biblia eh. Kasi yun yung nagbago sa atin eh. Yun yung nag-alis ng kasalanan sa atin. Sabi nga sa Ephesians chapter 5 verse 26, upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita.
0: Yes.
1: Kaya kung wala kang nabasang salita, ano ang maghuhugas sa iyo?
0: Mm-hmm.
1: Kung wala kang narinig na salita, ano ang maghuhugas sa iyo?
0: At dapat kung wala ka na dinig na sila salita, paano ka susunod?
1: Tama po yun.
0: O, paano ka matatransform, mm-hmm, diba?
1: Yun. Kaya kinakailangan talaga yung Biblia,
0: yes,
1: sa bawat isa atin. And number two, under ng letter B, we are sanctified.
0: Yun.
1: Set apart for divine service. Pag sinabing sanctified, pinabanal tayo, mm, o pinababanal tayo,
0: yes,
1: ng ating
0: Diyos. Sanctification.
1: Sanctification. Yan. Sabi, mm, nga rito, yung dahil tayo ay pinabanal ng ating Panginoon,
0: mm-hmm,
1: nanduroon tayo, meron tayong kabahagi dun sa makalangit o makadiyos na layunin,
0: mm,
1: ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. Meron siyang layunin na tayo rin po.
0: May purpose. Opo. May purpose.
1: Mm-hmm. Tayo, ang layunin din natin ay yung mga makasalanan, abutin din natin,
0: mm-hmm,
1: at magkaroon din po sila ng paglilinis dun sa kanilang mga nagawang pagkakasala.
0: Kaya dapat yung mga naligtas, yung mga tayo ini-enjoy na natin, yung kumbaga joy of salvation, kailangan nagre-reach out din tayo. Hindi lang tayo kampante, hindi lang tayo nakaupo, okay na ako, ligtas na yung pamilya ko, okay. Dapat nagre-reach out din tayo. Dahil utos ng Diyos yan, utos ni Lord.
1: Tama po yan.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Doon naman sa letter B rito, kasi, yes, letter A, mm-hmm, natin, God, mm-hmm, is a purpose for the life of each sinner. Sumasabi na naman po tayo, no? Yung letter B naman po, sabi rito, even trials,
0: yes,
1: contribute to His purpose for our lives.
0: Yes.
1: Kaya kung may mga...
0: Kailangan natin yun, eh.
1: Oh, kung may mga pagsubok tayo, mm, di ba? Kasi, mm, para siyang ano, eh, para siyang napuprong tayo dun sa mga trials na dumarating sa mga buhay natin, eh.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? May mga naaalis dun sa mga... Mga, kasi may inaalis ang Diyos sa atin, eh.
0: Mm.
1: Yun yung mga trials na dumating sa buhay natin, eh. Kaya isipin natin yung mga pagsubok na yan,
0: may purpose,
1: may layunin kung bakit,
0: amen,
1: dumaan tayo dyan sa mga ganyang mga pagsubok. And doon naman po tayo sa number 3, Ma'am Ceci, para naghahabol talaga tayo ng ano, no?
0: We are justified, declared righteous. Yun ang pinakamaganda sa lahat, ano? Na-justify na tayo at tayo na ngayon ay isa ng banal.
1: Sabi rito, pinawalang, yes, sala na tayo.
0: Wala na tayong kasalanan.
1: Kumbaga, yung ginawa mo magmula, nagkaroon ka ng karunungan, pagkaunawa dun sa kasalanan,
0: yes,
1: burado na yon.
0: Mm-hmm. Paano kung nakagawa ulit ako?
1: Eh, sabi nga, eh, kung ipapahayag daw ng ating mga labi,
0: yun.
1: Di ba?
0: If you confess your sin,
1: He is faithful and just to forgive us and cleanse all our wickedness.
0: Pero dapat hihingi ka man ng tawad.
1: Tama po yun.
0: Hindi totoo yung hindi na tayo kasi pinatawad na tayo yung mga future sins natin. Kailangan, bakit? Kasi dapat kinikilala mong nagkasala ka.
1: Opo. At yun, pagpapakita po yan ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos.
0: Humility. You will humble yourself yun, in front of God. Okay. Mm-hmm. Sige po.
1: Okay.
0: Ang gaganda nitong letter A, B, C, and D, Pastor. No? Isa-isa, i-mention natin bago tayo mawala ng oras.
1: Oh, sige,
0: no?
1: Po. Sabi nga rito, letter A, sabi nga, we are justified, declared righteous.
0: Amen.
1: Letter, mm-hmm, A, this is possible because of Christ's finished work on the cross.
0: Yun.
1: Kaya
0: it is finished.
1: Sabi nga, it is finished.
0: Yun. Hindi na kailangan, na. Hindi na kailangan mag...
1: Oh, wala ka nang
0: dapat. Napako uli sa cross. No?
1: Wala ka nang dapat gawin kasi... Si Jesus lang kasi yung tinanggap, mm, ng Ama,
0: yes,
1: na handog para sa ating mga kasalanan. Wala nang iba.
0: Sapat na yon.
1: Sapat na yon.
0: Mm.
1: At kung sasabihin mo, o may gagawin ka pa, mm, bukod pa doon, parang, mm, sinasabi mo may kakayanan kang iligtas yung sarili mo.
0: Yes, oo.
1: Eh, wala tayong kakayanan, eh. Kaya, mm, kinakailangan natin ng Kristo. Sabi nga doon sa Roma chapter 3 verse 25, siya ang iniali ng Diyos bilang handog, upang sa pamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan siya ay matuwid, sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanan na gawa ng mga tao.
0: Amen.
1: Sa letter B naman po rito, God is just and the justifier of those who believe.
0: Yun.
1: Kumbaga, siya yung maglilinis, no, ng lahat ng mga maniniwala. Yun yung ano.
0: Nangyari siya abogado. Mm-hmm. Siya rin ang hukom.
1: Siya rin ang hukom.
0: So paano 'yun, mm-hmm, ano, 'di ba? Eh, mm-hmm, wala ka nang ano noon, hindi ka na mapapahamak mo, siya nang ang
1: siya na nga yung ano, siya na nga yung
0: siya abogado, eh, no? Siya pa judge, oh, no? Wala, oh, ka, oh, na.
1: So, sabi nga sa Roma 3 verse 26, ngunit ngayon ay pinapakita ng Diyos na siya ay matuwid at itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus.
0: Yes.
1: Kaya sino pang sino pang ano, yes, sino pang hahatol sa atin? Mm. Eh kung yung tagapaghatol, eh yun na yung ating Panginoong Jesucristo na siyang naglinis sa atin. Amen. At nagligtas sa atin.
0: Yes. Letter C, Pastor.
1: Okay. Our just letter C, our justification is not by works,
0: but by grace. Yun. Tandaan po natin yon, mm-hmm, always biyaya. Wala tayong kakayanan pa, kahit yung faith natin, bigay din ni Lord yan.
1: Amen.
0: No? Always by grace. Opo. And then letter D.
1: And letter D, we are justified by faith in Christ. In Christ, and have peace with God.
0: Yun.
1: Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng ano yun, no? Ng reconciliation sa ating Diyos.
0: Pakikisa. Yes.
1: Opo. Kumbaga, naayos yung ating relasyon, mm, sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, kasi siya yung naglinis sa atin, nagpawalang sala sa bawat isa sa atin.
0: And finally, dahil nga po yung mga nabanggit namin na yan na kumbaga tayo nilinis ni Lord, tayo may bagong buhay na, tayo ay new creation na, ano magiging katatayuan natin, di ba? So these justified sinners will someday be like Jesus. Yun, magiging Christ-like tayo, no?
1: Opo.
0: And while andito tayo, yung grace enables us to grow in the knowledge of Christ. And when Christ returns, we will be like Him. Wow, magiging Christ-like talaga tayo, Pastor.
1: Napo, no? Yun yung sinasabi niyo, ma'am, na ano, dapat talagang kadugtong yung pagiging Kristiyano natin, bunga nito yung pagiging matuwid, kasi yung ating Panginoong Jesucristo,
0: yes,
1: nabuhay ng matuwid eh.
0: Yes, that's right. So yung Holy Spirit, sabi nga, this upward way is all of grace. Tandaan po natin, all by grace. The Holy Spirit guides us in becoming more like Jesus. Bahala si Holy Spirit doon. Kasi andito siya, indwelling of the Holy Spirit.
1: Basta di alam natin siyang gumalaw sa atin.
0: That's right. Even in trials and temptations, we're guarded by His love. Yan, pag-ibig, dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Okay, so ito yung conclusion natin, Pastor, ano, bago tayo magtapos. Can you find yourself in Paul's list of lost ones? Oo naman. Talagang yung siyam na sinabi, mga kasalanan, lahat po kami ay bullseye doon, di ba? Lalo na yung Diyos-Diyosan. Nako, ang Diyos-Diyosan po, hindi lang pera yun, ha? Hindi lang power yun. Yung mga bagay na nakakaagaw ng ating attention sa Diyos, yon ang tinutukoy, mm-hmm, doon. Come to faith in Jesus and be made clean. Yan. Only through Jesus tayo malilinis, no?
1: Amen.
0: God specializes in getting bad people cleaned up for heaven. So siya lang po ang susi para tayo ay magkaroon ng isang buhay na banal.
1: Amen. No?
0: Makiisa tayo kay Jesus dahil nga doon sa kanyang pagiging tao, nagpakasakit sa krus at namatay sa krus at muli na buhay. Yun.
1: Amen.
0: Maraming salamat. Ang ganda ng ating message. So Pastor, anything else to say?
1: Basta tayo bilang isang mga nilikha ng ating Panginoon, kinakailangan po natin ng kaligtasan, mm-hmm, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo lamang. Wala nang iba. Dahil siya yung daan, siya yung katotohanan, ang buhay.
0: Amen.
1: Walang mapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan niya.
0: And all by His grace.
1: Amen.
0: All by His mercy. Amen. Hindi dahil matalino ka, mayaman ka, marami kang binibigay, marami kang tinutulungan. Wala lahat yun.
1: Amen.
0: Kung wala ka relasyon sa Diyos. It's all nothing. Alright? So maraming salamat po. Wala hong beyond redemption, ha? Tayo, makasalanan lahat. Paglapit natin kay Kristo, siya lang yung tanging maglilinis sa atin. And then we will be transformed, and then we will be Christ-like, and we will be justified. Okay? So maraming salamat, Danette Cortez, sister. Maraming salamat for watching Josephine Idnay, Nick Danyes, and of course, ang RP Davao. At pakiantabayanan po ang pagbabalita ni Tom Reyes. Pastor Charlie Opina, maraming salamat. God bless your heart.
1: Maraming salamat, Sister Cecil.
0: Maraming salamat po. Babalik pa kami.
15: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
16: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Philippine Standard Time, 7:57 umaga.
16: mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
18: Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga balita. Umabot na sa 32 ang bilang ng mga nasawi dulot ng mga epekto ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Ayon sa Office of Civil Defense, karamihan sa mga nasawi ay mula sa lalawigan ng Benguet. Nasawi ang mga nasabing individual dahil sa pagunan lupa, pagkalunod, rock slide at pagkakuryente. 8 milyong katawang apektado ng masamang panahon. Halos 3,000 bahay ang nasira. Dagdag ng OCD, umabot na sa 6.11 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Umabot naman sa 2.32 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura. 117 local government units ang nagdeklara ng state of calamity. Namigay na ang pamalaan ng 1.65 billion pesos na halaga ng tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad. Department of Interior and Local Government pinapaiting sa local government units ang preemptive evacuation. May ulat si Ray Ferrer.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Muli, pinaalala ng Department of the Interior and Local Government ang mga lokal na pamahalaan na agad magpatupad ng preemptive at forced evacuation sa mga lugar na mataas ang panganib sa baha at landslide. Kasunod ito, napatuloy na malalakas ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa habagat na pinalalakas ng low pressure area. Ayon sa DILG, dapat unahin ang kaligtasan ng mga bata, senior citizens, buntis at persons with disabilities. Sa mga lugar na madaling bahain, dapat agad ipatupad ang preemptive evacuation kapag papalapit na sa kalahating metro ang taas ng tubig. Samantala, agad na inirekomenda ang paglikas sa mga komunidad na mataas ang panganib sa rain-induced landslide. Libo-libo tauhan ng PNP at BFP ang nakatalaga upang tumulong sa evacuation centers at mga lugar na apektado ng baha. Inikayat ng DILG ang publiko na kusang lumikas at makipagtulungan sa mga otoridad upang maiwasan ang pagkasawi ng buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Water sources ng Baguio City muling napulo. Wala sa Radyo Pilipinas Baguio ang ulat ni John Munar.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Inumpirma ni Baguio Water District General Manager Engineer Salvador Rueca na napuno muli ang mga underground water sources ng Baguio City dahil sa patuloy na pag-ulan. Ayon kay Rueca, 90% ang recovery ng mga water aquifers at rain harvesting facilities ng siyudad ngayong buwan ng Agosto. Anya mga rainwater catchment basins sa Santo Tomas at Busol Watershed ay pawang napuno at sumobra pa sa kapasidad dahil sa mga ulan na dala ng mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at ng habagat. Umaasa naman ang Baguio Water District na makakaranas pa rin ang syudad ng mga pag-ulan hanggang sa uling bahagi ng taon sa kabila ng banta ng El Nino upang hindi agarang bumaba ang supply ng tubig lalo na sa peak season ng turismo na magsisimula na sa bare months. Ayon sa pag-asa Baguio, mula August 1 hanggang August 25 ay umabot na sa 2,433.6 millimeters ng tubig ulan ang bumagsak sa lungsod, doble sa karaniwang 1,000 millimeter rainfall sa loob ng isang buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
18: At 6.5% inflation, posibleng maitala sa buwan ng Agosto 2026. Ito'y ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. May report si EJ Lazaro.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na mananatiling mabilis ang inflation sa bansa ngayong Agosto 2026 na posibleng pumalo sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% batay sa month ahead inflation forecast nito. Ayon sa BSP, pangunahing magtutulak sa inaasahang pagtaas ng inflation ang mas mataas sa presyo ng bigas, gulay, prutas at isda dahil sa hindi magandang kondisyon ng panahon. Dagdag pa rito ang pagtaas ng presyo ng domestic plastic fuel. Gayun man, bahagyang mababawasan ang epekto nito dahil sa pagbaba ng presyo ng karne, mas murang singil ng kuryente at patuloy na paglakas ng halaga ng piso. Sinabi rin ng BSP na patuloy nitong babatayan ang mga bagong datos kaugnay ng inflation at paglago ng ekonomiya. Kabilang din sa sinusubaybayan nito ang epekto ng mga kaganapan sa Middle East at ng mga nagdaang weather disturbances sa inflation at ang pangkalahatang kalagayan ng ekonomiya. Noong Hulyo 2026 na itala ang inflation sa bansa sa 6.2%. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live